0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
4: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
5: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
4: Ito ang water refilling station sa Barangay Culiat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
6: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
4: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila ito napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
7: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
4: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DENR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng pag-asa nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
8: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya. Kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
9: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
8: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
11: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 7 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
12: Bangon, bayang mahal.
13: Bangon, bayang mahal.
12: Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
13: Tatalakayin,
12: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
13: At sasagutin,
12: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas,
13: 738 AM.
11: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page at sa ating pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Mga kababayan, ngayon po ay ikasyam sa buwan ng Oktubre, 2026. Thank God it's Friday! Samahan niyo po kami mga kababayan sa makabuluhan ng mga balitaan at mga talakayan dito pa rin sa ating palatuntunang
12: Bangon!
13: Bangon!
12: Bayang Mahal!
13: Bangon! Bayang Mahal!
12: Dito sa Radyo Pilipinas,
13: 738 AM.
11: Ilang minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Kababayan, napakaganda po ng ating mga pag-uusapan ngayong umagang ito. Dahil ito po ay may kinalaman sa sikmura ng atin pong mga kababayan. This is an additional business opportunity. At itong ipapahayag po namin sa inyo ngayong umagang ito, may kinalaman sa kapital. Kung kayo ba ay nangangailangan ng kapital, pwede ba tayong may lapitan na ahensya ng atin pong pamahalaan? In this wise, mga kababayan, makakapanayan po natin ang ating Department Manager 3 ng Business and Development Loans Program mula po sa Social Security System o SSS kaugnay po ng kanilang microloan program dito sa SSS Loan Life. Makakapanayan po natin yung umagang ito, Ma'am Ermely K. Abad. Ma'am Ermely, ma'am, magandang umaga po.
14: Po, Sir Al, at sa inyong mga taga-subaybay.
11: Ma'am, the pleasure is ours. Magandang umaga po and happy Friday. Ayan, ha. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Una po sa lahat, ano nga po ba itong SSS Microloan Program? At sino po yung mga nakatakda pong serbisyohan ng nasabing loan program na ito?
14: Okay po. Ang SSS Microloan Program o ang SSS Loan Life po, ang pinakabagong loan program po ng SSS, ito po ay fully digital. Kaya mabilis po at madali na matatanggap po ng ating mga qualified na members ang proceeds po nito. Ito po ay short term loan lang, mababayaran po from 15 days to 90 days po. So, okay. Ang mga qualified members po,
11: yes,
14: ay,
11: ma'am, go ahead po.
14: Yung pong mga of legal age po ang pwede maka-apply po nito, 18 to under 65 years old po ng mga SS members by the end of the loan term. At least po nakapaghulog po sila ng 12 months contributions lang at hindi kailangan na meron po silang bayad na contribution within that one-year period.
11: So,
14: at least 12 months lang po pwede na
11: sorry, kailangan nating maitanong. Kadalasan kasi pag pinag-uusapan loan, kadalasan tanong ng ating mga kababayan, una, gaano kalaki yung pwede kong i-loan? pangalawa, eh, gano'ng kalaki yung interest dito? Kanina nasagot nyo na po ano, yung terms ng ating loan. But in this wise, gusto ko lamang pumalaman, gano'ng kalaki nga ba yung pinakamalaking mauutang ng ating mga kababayan dito sa ating microloan? At gano'ng po kalaki ang interest rate po nito?
14: At ang maluloan po ay from 1,000 to 20,000. Pero ito po ay depende sa number at amount ng hulog po. So kung mas marami po ang hulog, mas malaki po ang maluloan, up to maximum of 20,000. Ang interest po nito ay napakababa lang. Ito po ay kapareho rin po ng SSS salary loan na 8% per ano o 0.67% per month lang po.
11: Apo, ma'am, ano pong dahilan? Ano pong mga dahilan bakit nga ba natin inilunsad itong programa na ito para sa ating mga miyembro ng SSS?
14: Ngayon po, no? Nakikita po natin maraming nangailangan ng quick cash loans. Kaya sa pamumuno po ng aming mahal na PCEO na si Joseph Montes de Claro, Robert Joseph Montes de Claro, at ito po ay naipatupad po.
11: Apo, ma'am, anong mga requirements po ang hinihingi natin para makapag-apply yung atin pong mga kababayan? Kanina nga po nabanggit nyo, online po ito. May mga specific documents ba na hihingin para po sa ating mga miyembro na mag-avail po nitong loan na ito?
14: Wala po. Ito po ay fully digital nga, nabanggit ko po, no? Kailangan lang pong sila ay... Ito po ay kasi ay ipapatupad sa pamamagitan po ng mga partner financial institutions. So, kung sila po ay may account sa mga partners po natin, sila po ay maaari makapag-apply nito. Kailangan lang po ma-download po nila yung app nung financial institution po. Na ngayon po, ang nag-implement po ay ang Union Digital Bank at ang Rizal Commercial Banking Corporation.
11: Wow. Yung RCBC pala. Ma'am, Ma'am Ermelie, ayan. May mga kababayan po tayo, ano? Halimbawa ako, ayan. Nakapag-avail na ako ng iba't ibang mga loan windows from the SSS. Halimbawa, nag-avail na ako ng calamity loan, ng salary loan, or emergency loan. Pwede pa rin bang mag-apply yung ating mga kababayan ng microloan? O ito po eh, hindi po pwede at kailangan munang bayaran yung mga nauna na natin kinukang loan?
14: Sir Al, yun po ang kagandahan ng microloan. Kahit kayo po ay may existing loans sa SSS, pwede po kayo manghihiram ng microloan basta ito po ay hindi past due.
11: Ibig sabihin, kapag religiously nagbabayad yung ating mga miyembro, pwede po tayong kumuha. Tama po ba?
14: Tama po.
11: Opo. Basta wala akong past due. Yung pwede, ating pwede mga po kababayan, ano po? Na mga pensyonado na, yan, yung mga retirado na po nating mga kababayan, members of the workforce, pwede po ba silang mag-apply na itong microloan program mula sa SSS?
14: Hindi na po pwede mag-loan ang mga pensioners dito po sa microloan. So meron naman po ibang loan window po para sa ating mga pensioners. So ito po ay para lang sa mga actively paying members po. Kung hindi man actively paying, okay pa rin po. Basta may at least 12 months contributions po.
11: Apo. And Ma'am Ermelie, sa atin pong pagkakataon ngayong umagang ito, anyayahan po natin ating mga miyembro ng SSS na i-avail ito pong napakagandang programa po ng SSS Microloan Program para sa mga religiously nagbabayad po natin, mga actively paying po natin ng mga miyembro. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
14: Okay po. Inaanyayahan po namin ang aming mga qualified members na i-avail po itong microloan kung may pangangailangan po kayo na emergency. So madali po ito i-apply, fully digital po ang application nito, ang processing, approval at disbursement at pati ko ang repayment po nito ay mabilis lang po through financial institutions po na aming kinatuwang. So kailangan lang po kayo ay may at least 12 months contributions. So, kung may pangailangan po kayo, yan po. I-apply po ninyo itong microloan program para sa inyo po ito.
11: Opo, Ma'am Ermelie, pahabol na katanungan lamang po. Actually, kung kinakailangan pa ng ating mga kababayan ano, na mag-open ng mga accounts for with our partner banks, kanina nga po nabanggit nyo, as an example, yung RCBC, may mga tie-ups po ba tayo with digital wallet like siguro GCash, pangalanan natin, ano, or Paymaya, mm-hmm, para po mas convenient sa ating mga kababayan. May ganun po ba?
14: Actually po, ano, convenient naman po mag-apply. Si RCBC, basta may, sa ngayon po kasi ang RCBC, basta may SSS card po sila, pwede po silang mag-apply nito. At sa Union Digital Bank, madali naman po ang mag-open ng account sa Union Digital Bank. Hindi po kailangan ng initial deposit o maintaining balance sa Union Digital Bank. So madali lang po, i-download lang po ang apps nila at mag-apply po sa doon ng account. Pwede po mag-create ng account. Mabilis lang po ang gawin. Sundan lang po yung instruction.
11: Apo, with that, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng oras ngayong umagang ito at sa pamamagitan po ng ating panayam ngayong umagang ito. Sana maging tulay po sa ating mga kababayan na qualified na makapag-avail na itong microloan program mula sa SSS. Maraming salamat po, ma'am, at magandang umaga po. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan from the SSS.
14: Salamat po at mabuting araw.
11: Magandang umaga po at happy weekend po, Ma'am Ermely K. Abad.
12: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Po ang ating panayam mula po sa ating mga kasamahan from the SSS, kaugnay pa rin yan ng microloan program na ipinagkakaloob nila sa ilalim po ng SSS Loan Light. Ang oras po natin, 17 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, ilang munang maigsing paalala mula po sa ating himpilan.
12: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kabon!
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
12: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, mula sa isang magandang pag-uusap, mula sa tinalakay po natin kanina ay microloan program from the SSS. Isa na namang maganda at magandang balita ngayong umagang ito. Ito po ay may kinalaman naman dahil sa ating selebrasyon po ng National Indigenous Peoples Month. Alamin natin, ano nga ba ang mga tulong na ipinaabot ng ating pong pamahalaan upang mapaunlad po ng ating mga kababayang katutubo ang kanilang kabuhayan at mapaunlad ang kanilang antas ng pamumuhay sa ilalim po ng mga programa ng Department of Agriculture. Makakasama po natin ngayong umagang ito ang ating pong butihing direktor ng kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo mula po sa Department of Agriculture, Director Gilbert Baltazar. Sir Gilbert, Director, magandang umaga po at welcome po sa ating palatuntunan.
1: Magandang umaga, Sir Al. Maraming salamat sa aming sa pag-imbita niyo sa amin ngayong umagang ito. Lalong-lalo na sa ating mga kapatid na katutubo at muli, unahan ko na po kayo.
0: Opo.
1: Binabati ko po ang ating mga kapatid na katutubo na ngayon nagsiselebrate ng kanilang buwan. Lalo-lalo na po ang kanilang pinakamamahal na batas, ang 29th year of recognition ng kanilang indigenous People's Right Act.
0: Yung IPRA po ito.
1: IPRA
0: yung
1: law.
0: Ayun. Oh, yes. Para sa pa ating mga kababayan, ano po, nakatutubo, ito yung buwan na talagang laan po para sa inyo.
1: Opo.
0: Kaya minarapat po natin, Director, no, na makausap po kayo ngayong umagang ito at makapanayam. Dahil po, alamin natin, ano nga ba ang tulong na ipinaabot po ng ating pamahalaan para po sa ating mga kababayan katutubo? Una po sa lahat, ang atin pong tanggapan, yung DA-4K, kung tawagin po natin.
1: Yes.
0: Ano po ang pangunahing layunin nito?
1: Okay. Basic lang. Sabi mo nga, dapat nandun kami sa bundok para magdala ng isang development, agricultural development na balanse.
0: Opo.
1: So, again, sinasabi ko nga po, probably ang pinaka-worst enemy ng ating environment is agriculture kasi we have to develop the agriculture. At when we bring development, there's change. However, sabi ko nga, kung tayo nakabatay sa kanilang mga panuntunan sa tinatawag nating indigenous knowledge, system, and practices, hindi tayo magkakamali.
0: Mm-hmm. Yun nga po yung binabanggit nyo kanina, no? Iba po ang nakagisnan natin na mga kasanayan, pamamaraan, kumpara po sa ating mga kababayang katutubo. Sa ganito pong paraan, paano po natin binabalanse? Ano po yung interest ng ating pong bansa at yung syempre yung kapakanan po ng ating mga kababayan katutubo sa pagpapaabot po natin ng tulong sa kanila.
1: Opo. Actually maraming malawak na usapin, maraming konsepto.
0: Opo.
1: Una tingnan na lang natin na sa dalawang bagay. Una, sa ngayon ang Pilipinas ay dapat yung food security. Sa kung titignan mo ang ating lowland farming, ating existing production area ay hindi na ganun lumalaki. So patingin mo naman ang ating mga lupaing ninuno, ito yung isang potential na meron tayong around 16,000 hectares of land na agricultural land or protected land, halo-halo na po ito. Pero again, pag tinignan nyo ngayon dito, ang gobyerno ay tinitignan na ito na isang bagong frontier o isang bagong larangan na pwede nating pagkunan ng ating food security. So sa akin, sa angulo, pag tinitignan po natin, tignan natin ang mga lupaing ninuno nito na nandito naman tagal, nandito pagmumulan, na maaaring dito magmula ang tinatawag nating seguridad ng ating mga pagkain na naaayon lamang dapat sa kanilang mga paniniwala at mga kultura.
0: Kanina nga po nabanggit nyo yung tungkol doon sa IPRA law.
1: Yes.
0: Po, ito ay pinoprotektahan na ito yung mga lupa na nakagisnan na ng ating mga kababayang katutubo.
1: Apo.
0: Pero kanina, nababanggit din po natin na dapat gamitin ito, this is the new frontier para po sa pagkakamit ng tinatawag nating food security.
1: Yes.
0: Paano po ba ang proseso ng ating intervention with our leaders, tribal communities? Kasi ibang-iba yan.
1: Yes.
0: Kanina nga pinag-uusapan po natin, hindi natin siya dapat tignan ng traditional na pamamaraan.
1: Yeah.
0: May sarili silang sistema, may sarili silang mga kasanayan. Pwede po ba nating ibahagi ngayong umagang ito?
1: Sige po. Itong programa, unang-una, ay hindi pini-implement ng Department of Agriculture na tayo lang. Kasama po natin dito ang NCIP or National Commission on Indigenous Peoples to ensure na naka-anchor tayo sa tinatawag nilang pre-prior informed consent. Ito yung isang proseso na dapat na dinadaanan natin. Dahil dito naka-anchor, tinitignan natin, lumalapit tayo sa kanilang indigenous political structure, which is ito yung binubuo ng mga elders. Hindi ito yung tinatawag natin mga ninuno nila o yung mga matatandang dugo sa pag pinag-usapan natin sa Pilipinos. So, ang kasama po natin dito ay NCIP to guide us, to ensure na tayo ay nasa tamang ancestral domain at sa tamang mga tao na kausap natin. So, mula rito ay magkakaroon ng isang masinop na pagpaplano. Kasama ang ating mga leaders, ang mga elders at mga leaders na pinili ng ating mga elders para dumaan sa isang proseso ng community need-based assessment and planning. So, lahat po ng ating ginagawa, itong uniqueness ng ating programa, kadalasan po kasi talaga, lahat ng ating intervention ay dumadaan sa LGU.
0: Apo.
1: Pero dito ho, dadaan tayo, ang LGU ay kasama natin sa pagpa-implement ng program, pero ang pagkakaiba po, ang mga IPS leaders po natin ang namimili ng beneficiaryo. Kung sino po ang mabibigyan ng, for example, nagbigay tayo ng seeds, sino po ang sa lugar nila ang magtatanim ng for example, ng kamote, kape. So, ito yung pinag-uusapan doon sa nasabi ko pong planning. So, kasama lahat ng sektor, private sector, LGU, na sumusuporta doon sa ginagawa nating assessment. So, ito ay community-led or program. So, again, sinasabi ko nga po, sila kasi nakakaalam ng kanilang mga pamamaraan at anong pangangailangan po nila.
0: Opo. Pagka po nagkakaroon nung konsultasyon with our stakeholders, yung ating mga tribal communities, gusto ko lamang pong maintindihan, this is just a curiosity. Yes, paano po ba yon? Pare-parehas po ba ng pamamaraan? For example, kasi iba-iba naman ang mga indigenous peoples natin, iba-ibang mga tribo.
1: Totoo yan.
0: Parehas po ba yung pamamaraan na ginagamit natin? Kanina nga po sabi nyo, may konsultasyon tayo with the NCIP para i-guide tayo kung ano yung mga practices nila. But nagde-decision po ba yung mga tribal leaders lang o may ano po ang mga communities natin dito?
1: Okay. Parang pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Sa isang pamilya, di ba, ang nagde-decision ay ang magulang at kinukonsulta ang mga anak. Ganon din ang proseso pag tinignan mo sa kabuuan.
0: Apo.
1: So, may mga konsultasyong nangyayari sa bawat lugar, pero ito'y tumataas papunta doon sa usapin ng mga elders para pag-usapan ang nangyayari. So, tama ka na bawat indigenous cultural communities, merong isang daan at isa, 101 indigenous cultural communities na unique sa bawat isa.
0: Apo.
1: So, ang approach talaga ay unique din. So, kaya nga nagpapatulong tayo sa NCIP to ensure na nakukuha natin yung puso ng bawat isa. So again, sabi ko nga, kung merong practices sa Mindanao, iba halos, parang monarchy type na may dato, etc. Pagdating sa Luzon, iba rin. Pagdating sa Visayas, iba rin. Pero ang kagandahan, dahil sila ang nasa unahan,
0: apo,
1: mas madali nating natutugunan yung pangangailangan nila. Hindi tayo kailangan maggawa ng programa na dadali natin sa kanila at susunod sila sa atin, ang baliktad sa atin. Tinitingnan natin ang gusto nilang programa at gumagde-develop tayo ng programang naaayon doon sa kanilang pagtingin, kagustuhan at pangangailangan.
0: Ayun. So talagang kumbaga parang tailor-made
1: yung
0: mga programang pinaabot po natin.
1: Opo, kumbaga, medyo mahirap lang.
0: Yun nga po eh. Actually, yun nga po yung gusto kong itanong. Hindi po kayo nahihirapan kasi kailangan kakabisaduhin mo yung mga kosto. Malayo naman po sa atin.
1: Ang isang strategy natin, at least mga 20% ng ating bahagi ng programa ay IPs.
0: Apo.
1: So, nanggaling mismo sa kanila. For example, sa Iskaya, meron tayong mga Iskaya sa Iskaya clan, meron tayong mga Iskaya na empleyado. Apo. Galing sa Higaonon clan, meron din po tayong membro ng Higaonon na nakinuha rin po natin sa kanila. At sa mga Manobo, sa mga Tagkaulo, meron din po tayong mga para mas maunawaan po natin. So, ang ating setup ng 4K program ay meron po tayong kasamang mga indigenous peoples talaga para mas maunawaan po natin. Mismong nagtatrabaho po ay kasama talaga sa natin.
0: Para sila na ang nagpapaabot sila po tulad.
1: Yes.
0: Pag-usapan naman po natin, Director, yung mga specific na mga programas na pinaabot po ng ating tanggapan sa ating mga kababayan. Ito po ba may kinalaman lamang po sa agrikultura. Paano naman po yung pangmatagalang epekto, yung pangmatagalan na benepisyo na ito para sa ating mga kababayan?
1: Okay. Sa pag-implement ng program namin, meron kami tinatawag na development triangle. Developmental triangle. Ito yung ugnayan ng private sector, ng ating indigenous peoples organization, at ng gobyerno. Tayo yun. Okay. Sa isang banda, sabi ko nga, itong triangle nito ay tinatawag na sustainable ito yung sustainable development na pinapangarap ng lahat. So tinitingnan natin sa bahagi po ng business sector. So pinakikilala natin sa kanila kung anong paano gumagalaw, paano gumagawa ang indigenous peoples, ang ating mga kapatid na katutubo. Gayun din, si ating mga kapatid na katutubo ay pinakikilala natin paano ba gumagalaw ang isang korporasyon. Halimbawa lang po. At ang gobyerno naman ay nandun para i-bridge at simulan ang pag-uugnayan ng dalawang iyon. So kasi sabi ko nga, ang sabi ko lagi sa ating mga kapatid na katutubo, ang isang indikasyon na maging matagumpay ang ating programa, pag pinakawalan nyo kami at lumabas na kami sa inyo at kaya nyo nang tumayo sa inyong sariling paa. At nakahanda po sila ron. Tingin ko, sabi ko nga sa inyo, ang maximum namin dapat sa isang community ay dapat 3 years lang. Beyond that 3 years, nagiging disservice na tayo sa mga iba pang ancestral domain na dapat nating tutulungan. So ngayon, ang nangyayari po ngayon ay nagkakaroon, for example, just to give you a concrete example, just recently po, si Global International Sea, isa ho siyang exporter ng saging. Isa ho siyang exporter ng banana chips, alam ko, sa India, sa Middle East, sa Europe, minsan maabot pa po siya. Ngayon po ay nagpartner na sila. Nagbigay po, nag-usap sila, nabibili sila ng truck. So si Mr. C at ang ating grupo sa Davao, sa Apata, ay bumili sila ng truck. 50-50, sir.
0: Ang hatian po.
1: Ang hatian. So babayaran ng ating mga katutubo, yung 50% ng halaga ng truck at yung 50% ay babayaran ni Sir Ruben. So ngayon po ay nagsimula sila sa 20 kilos. Nagsimula lang po kami sa 20 kilos. Ngayon po nagde-deliver na sila ng 20 metric tons of kasaba kada linggo.
0: Grabe, ang laki nun, ha? Biruin nyo, from 20 kilos.
1: Yes.
0: Ilang kilo ba ang isang metriko tonelada? Yes. 1,000, di ba? Para mga gano'n, somewhere.
1: Yes, yes. Mga 1,000
0: kilos. Mga 1,000 plus, ha? Gano'n po.
1: Ang gusto ko lang i-highlight sa'yo, actually, kung ma-highlight nyo, makikita nyo kung kano chinagari at inunawa ng private sector ang ating IPs. Kasi sa 20 kilos, isang exporter. Kadalasan, pag may kausap pa exporter, dalawang bagay lang tatanong sa'yo. Meron bang kalidad ng saging? Meron bang quantity ng saging? Imagine na nagsimula po kami ng 20 kilos. So, paano nakita ngayon ng private sector yung kano ka-credible o kagaling na partner ang ating mga katutubo para pagtsagaan niya? It took us at least a year bago umabot kami sa estado ngayon na 20 metric tons of kasaba per week. Hindi ho to overnight. So, it's a process. Na ngayon po, sa susunod na taon, ay magkakaroon na siguro siya, magtatayo na po sila, nagpaplano na sila, ng isang pre-processing plant sa loob ng ancestral domain.
0: Wow!
1: Na doon na tinatawag kasi ata may first fry. Hindi ko alam kasi industriya nung banana chips. Yung first fry, doon lilinisin, chachap-chapin yung mga saging para ho i-first fry. Tapos sa kanya dadalhin sa kanyang final stage to finalize po yung process. So, at mag-hire po siya ng mga ating youth. Ngayon po, mag-start na siya mag-anap at mag-train ng mga youth. Pero mag-chachap lang po yun. Sa loob ng ancestral domain, na ang mamamahala po nung first pre-processing center na yan ay mga katutubo po natin.
0: Ako, congratulations po. I see it as a huge win para po sa inyong tanggapan.
1: Opo.
0: Alam ko po, hindi ganun kadali. Hindi ganun ang pagtutulay.
1: Marami po. For example, itong UCC, itong sa buwan na ito, o yung Yushima Coffee Company. Ho. Ngayong buwan na ito ay yung ating mga kapatid na katutubo sa Mabinay dito sa Negros at sa Kayapa ay pupunta ho sa kanilang UCC Academy.
0: Wow.
1: Mahal po yung pag-enroll doon.
0: Pwede po ba natin sabihin
1: libre.
0: Magkano? Libre. Libre. Okay, libre po, libre.
1: Libre po, libre. Libre. Ginawa po, libre. Ito'y libreng bibigay. Nag-invite sila ng ating mga kapatid na katutubo na titignan yung kanilang production. Apo. Maniwala ako yun, nagsimula ako yung mamili ang UCC sa atin ng mga kalating kilo, isang kilo. Ngayon ho, ang huling benta nila ay, ang huling bili nila sa atin ay nasa 6 metric tons. At sa loob ng isang taon, itong taong pungto, tinatarget po namin bumili sila at bumili ng 40 metric tons. At moving forward, at sabi po nila, sila nagsabi, hindi naman ako, na for the next 5 years, yung kanilang importation target, at least 20% po nito ay isa-source na nila sa ating mga lupaing ninuno.
0: Uy, ang laki nun, ha? Opo. It's not an insignificant amount. Malaki po ang 20%.
1: Yes.
0: In terms of operational.
1: Yes,
0: anyway, Director, ayan, nakakatuwa po, ano? Talagang nakakataba ng puso na nakikita natin. May tulong talagang umaabot sa atin pong mga kababayang katutubo. At kayo po ay nagiging kabahagi nun.
1: Opo.
0: Director, gusto ko lamang pong malaman, kasi kanina nga pinag-uusapan natin, ano ba ang klase o nature ng relationship with the IPs at yung ating mga private na mga korporasyon? Kasi sinasabi nyo nga kanina, ano, kapag tumagal kayo, kayo ang nag-oversee nung relationship between the IPs and the corporations, you would be doing a disservice do sa ating mga kababayan. Pero paano po natin nasisiguro, ano, na patas po ang pagtrato sa ating mga indigenous peoples communities?
1: Sige po. Una, again, sabi ko nga, nagsisimula tayo sa pagbubukas kaalaman, no, sa education. Yun yung unang bahagi ng ating programa. We are introducing one another kung sino sila at paano sila gumagalaw. Malaking bagay yun. Again, sinasabi ko nga lagi sa ating mga business partner, mga malaking korporasyon na to, which is usually kasi kanilang mentalidad is, uy, plantation to. O, pwede akong mangupa ng lupa rito. Uy, mayroon akong bibilan dito na mga saging o kape o ube. Ang sinasabi namin yung tamang perspective. Sabi ko nga, pagkausap namin sila, may konting background din naman kasi tayo sa business. Sabi ko nga, ang basic, ang kaparaanan ng produksyon ay tatlo lang. Meron kang lakas tao, which is the labor, tapos meron kang lupa, land, at meron kang kapital. Sabi ko sa kanila, kung titignan

0: in the word greed. So yeah, sorry for that. Pwede naman siguro. Okay. So, ang sinasabi lang po namin is build a trusting relationship. Kasi pag dinil nyo po ang ating mga katutubo, ang kanilang salita, ito yung Pilipino talaga, this is us. Huwag natin kakalimutan, ang salita ng Pilipino, ang salita ng ninuno ay ang ating dangal, ang ating honor. It is better than an ordinary contract. Sabi ko nga, kung ngayon, kadalasan kasi gusto natin kontrata kagad. Sa kontrata, sa akin ang pinaka-importante ron, hindi yung pagpirma ng kontrata, kundi yung contract management. Halimbawa, si private sector, dahil binigyan mo lang sila ng, susupply mo ko dapat ng 5 metric tons. Hindi ako nakapag-supply ng 5 metric tons. Ididimanda niya kaagad si katutubo bate sa kontrata. Ang katutubo ba natin may kakayahan magdemanda kung hindi siya bibili sa nakalagay sa kontrata? Hindi pa nila kaya. Pero pinapangarap natin sa darating na panahon, sinasabi ko nga sa kanila, yung joint venture model maganda. At bigyan sila ng boses. Bigyan sila ng boses sa pagdedesisyon kasi mag-guide din nila kayo sa paggawa nyo ng negosyo. At sa paggawa nyo ng negosyo kasama nyo sila, makikita nyo yung tinatawag na overhead cost nyo bababa. At yung overhead cost na pagbaba, dapat isi-share nyo. I-share nyo para maging balance. Hindi naman masamang kumita. Ang masama kung sasuloyin mo.
1: Tama po.
0: Dapat properly distributed lang yung income. Which is tingin ko yung isang magandang model. At mula doon, maniniwala ako na yung tiwala ng private sector at ng katutubo sa kanila ay bubunga at yayabong. At tingin ko mas better than at stronger than the ordinary contract. Pero definitely, darating po yung panahon na meron silang joint venture agreement.
1: Yun po yung inaantay natin ano, na magkaroon ng pirmahan ng JVA, yes, yung ating mga katutubo at yung mga private corporations. Yes. But I get your point kanina, Director. No? Sinasabi natin na kung ang iisipin mo lang is purely business perspective, talaga namang ang layunin ng isang korporasyon ay kumita.
0: Yes.
1: Pero iba po ang epekto nito kung evenly distributed yung ating mga profits. Kaya nga po nung binabanggit nyo. No? At nakikinabang din dito yung ating mga katutubo. Nakikita po ba ng mga investors natin na untapped market ang mga IPs, yung ating mga ancestral domains?
0: Actually, nagulat sila. Isang meeting po namin sa UCC, nung ini-introduce namin sa kanila yung lupaing ninuno, nagulat sila na may ganung karaming kape sa Pilipinas. Na kung titignan mo, well, kung tama ang aking statistics, sabi nila 84 or almost 90% ng ating pangangailangan sa kape ay ini-import natin. Sila lang, nag-i-import sila ng mga around, I believe, mga 300,000 metric tons of coffee in a semester. Pero nung tinignan at pinakita namin yung statistics, kasi gumagawa tayo ng mga datos,
1: apo,
0: kinukuha natin yung mga datos sa ancestral domain para tinignan natin. Ang isang ancestral domain kasi pag tinignan mo, isang basket to. Isang basket ng goods.
1: Apo.
0: So, although nagpunta ka doon, ang intention mo lang ay kape, pero pagpunta mo rin, hindi lang kape, makakita ka ng kamote, gabi, sile, mangga, at iba-iba. So, ito yung dinadala natin. So, ang gusto ko lang sabihin, even the private sector ay hindi aware anong meron tayo.
1: Apo.
0: Kasi wala tayong konkretong datos. So, ang ginawa lang ng programa ay sinupin itong mga datos na to. For example, yung kape nga ni UCC. Nakita nilang may potential. So, na nakita nilang may potential, ngayon ay namimili na sila sa Region 2, Region 6, sa mga ATI community natin, Region sa NIR, namimili na sila. Ngayon ay mamimili rin sila sa Misamis Oriental, mamimili rin sila sa Zamboanga. So, ang kailangan lang awareness. So, ganun din, for example, just to give another partner namin, si Market Rich, na ngayon ay nagbigay sa amin ng libreng ube dahil may ube craze. Mga around 12,000 sets of ube. Nag-invest na po sila. Medyo mahal din po pala yun pag kinumpit nyo. So ngayon po ay dinistribute namin sa apat na region. At maniwala kayo, nung bigay nila yon, meron yung kabyat na kahit ibenta nyo kanino ay pwede. Pero kami ay makikibahagi at mabibilin pa rin namin sa inyo ito kung nakita nyo yung aming market. Kami as a good market. So walang mga string attached.
1: Opo.
0: So ngayon, ang nangyayari po ngayon, si Market Rich naman ay tumutulong naman papaano pagandahin yung production ng kape. Pero itong mga kapatid nating katutubo as a good partner,
1: opo,
0: mukhang sa kanila naman ibibenta.
1: At yan po, yan na talaga ang gusto natin. Yeah.

0: nangyayari. Yes.
1: So ang kailangan lang talaga sa private sectors ay kailangan maunawaan nila at maunawaan. In fairness, malaking bagay po sa amin si Philippine Food Processor and Exporter of the Philippines. Mm-hmm. Partner po namin sila.
0: Opo.
1: So they are composed of 5,000 exporters na ngayon ay tumitingin po sa amin. Si Baghari, bumili na rin po sa amin. Meron na rin po kaming tinitinda, may bumibili na rin po sa amin ng gabi.
0: Mm-hmm.
1: Pero mo, yung gabi, dahon ng gabi. So, dahon ng gabi na binibili nila sa Mindoro, sa mga Mangyan group natin, na dalawang exporter na bumibili rin po ng gabi.
0: Mm-hmm.
1: Sorry, nalimutan ko yung pangalan ng exporter na yun. So, ang kagandahan po ngayon, yung mga partner po natin, yung PhilFoodX, ay malaking bagay po nakita nila. Gulat na gulat sila sa potensyal at availability ng mga material. Ang challenge lang po talaga namin ay ang logistics, pero malaking bagay at malaking tulong po sa amin ang AMAS natin, ng ating AMAD, yung ating agri-marketing support po.
0: Mm-hmm.
1: Pero unti-unti ho, nakikipartner po tayo sa mga private sectors para yung mga kanyang mga back. Pinag-aaralan po namin yung mga, halimbawa bumiyaya isang tracker papuntang Mid-Visayas, yung balik nila wala silang laman. So baka sakali yung produkto namin na libre madala na
0: pwede
1: sa Pilipinas.
0: Naman po, no?
1: Pinag-aaralan po namin yun. Mm-hmm. Yung mga backload na tinatawag.
0: Oh. Yan, magandang ano po yan, ha? Magandang solusyon yan doon sa problema natin sa logistics. But anyway, bago po natin ipagpatuloy yung ating pag-uusap ngayong umagang ito, ilang paalala po muna sa ating mga kababayan mula po sa aming himpilan. Diyan lamang po kayo, magbabalik po ang Bangon, Bayang Mahal.
2: Bangon, bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Bangon,
8: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: 46 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, bago po natin balikan ang ating panayam with DA4K, narito muna ang ilang sa mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. NCRPO pinaigting ang internal cleansing, target ang zero backlog ng mga administrative cases. Ang ulat na yan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kapatid, good morning.
2: Yes, kinakapatid na yan. Magandang umaga. No? Pinaigting nga ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang kampanya nito sa internal cleansing. Sa direktiba nga ni PNP Chief Jose Melencio Nartates na tiyakin ang agarang maresolba ang mga administratibong kaso at makamit ang layuning zero backlog. Mula nga na maupo, no? Kinakapatid na yan, si NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Brahano, noong Agosto ay umabot na sa 70 police personnel ang napatawan ng parusa na sa mga administrative cases. Mula Oktubre ay sa bilang na ito, 13 ang natanggal sa serbisyo at 57 naman ang nasuspende. Kabilang sa mga kaso nagresulta sa dismissal, ang mga seryosong paglabag tulad ng absence without official leave o AWOL, paglapag sa Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act at paglabag sa Republic Act No. 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act at estafa bukod sa iba pa. Binigyan din ni Abrahano na ang internal cleansing campaign ng NCRPO ay hindi lamang nakatuon sa pagpataw ng parusa, kundi sa pagtiyak na ang bawat pulis ay karapat-dapat magsuot ng uniforme at mapagkakatiwalaan ng publiko. Binigyan din ang NCRPO na ipatutupad ang kampanya na walang kinikilingan, walang pinapaboran at walang selective enforcement alinsunod sa mga umiiral na batas, mga patuntunan ng BNP at tiyaking proseso sa paghawak ng administrative cases. Ang internal cleansing drive ay bahagi ng mas malawak na prepare, prevent, respond framework ng NCRPO na nakatuon sa pagkakaroon ng disiplinadong personnel, mahusay na supervision, intelligence-driven at pagpapatupad ng batas at maagap at responsibong serbisyo publiko. Kinakapatid na yan, mula pa rin dito sa Camp Bagong Diwa sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pagbebenta ng kumpanyang Cali 88 Food Corporation na pag-aari ni Attorney Man Scarpio, peke umano ayon sa prosekusyon. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Giniit ng prosecution na umuri peke ang bentahan ng Cali 88 Food Corporation, isang kumpanyang bahagyang pag-aari ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Manasseh Scarpio. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, walang dokumento sa Bureau of Internal Revenue na nagpapatunay na may transfer of ownership o change of name. Kabilang ito sa mga revelasyon na isinawalat ng testigo na si BIR Chief of Staff Attorney Ann Garcia Marquez mula sa Bureau of Internal Revenue ukol sa Cali 88. Makatatanda ang ibinunyag ng taga AMLC, ang kumpanya ay nakatanggap ng kabuoang 319 million pesos na inward remittances mula sa iba't ibang kumpanya sa China. Ang naturang korporasyon na 47.5% na pag-aari ni Carpio mula nang itayo ito noong 2021 hanggang 2024 ay sinasabing sangkot sa negosyong pag-export at nakakatanggap din ng remittances mula sa iba't ibang dayuhang bansa. Sa direct examination ni Private Prosecutor Erwin Matib kay Marquez, sinabi nito na nangangahulugan lamang na peke ang sale of shares ni Attorney Carpio sa Pekemong. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vargas Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Limampung minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, balikan po natin ang ating live studio guest ngayong umagang ito, ating pong buting direktor ng Kabuhayan Kaunlaran ng Kababayang Katutubo mula po sa Department of Agriculture, Director Gilbert Baltazar. Director, welcome po ulit sa ating palatuntunan.
4: Yes, sir.
0: Yan. Opo, kanina pinag-uusapan natin ano yung proper na treatment. Paano natin dapat tignan? Hindi dapat on a purely business perspective ang ugnayan sa pagitan po ng ating mga kababayang katutubo at ng mga private corporation, but rather as a joint venture.
4: Yes.
0: Kadalasan po kasi at naitanong ko rin po ito sa inyo kanina off the air, na paano naman natin napangangalagaan yung ating mga kababayang katutubo na hindi sila ma-exploit ng mga private corporations, kasi nga ang goal lang ng mga ito to make a profit. Paano natin napapangalagaan yung kanilang karapatan?
4: Okay. At the onset kasi, at the onset sa pagkikipag-usap natin sa kanila, klaro naman sa atin at na-determine naman natin yung kanilang overhead expenses.
0: Okay,
4: yung importante naman eh, ma-determine mo yung magkano may ginagastos mo sa paggawa mo.
0: Mm-hmm.
4: So out of that, we are calibrating ano naman yung potential ng ating mga katutubo. So before we introduce them to this mga IP group natin, pinapakita natin, nag-uusap tayo.
0: Opo.
4: Tapos at the end of the day, sasabihin namin, ito yung kalakaran, ito yung kultura sa loob ng ano, unawain nyo sila. Kasi may mga likas na pamamaraan paano nagbabahaginan ng kita ang ating mga katutubo o mga income or mga anumang merong yaman sila sa kanilang yupain. So ito po, again, As nakikita niyo yung model natin, as we introduce po natin yung ating mga katutubo sa kanila, tingin ko we will just hang on doon sa kanilang paniniwala, sa ating mga partner na to, na yung moving forward nila. Again, sabi ko nga, at any given time, pwede naman kayong tanggihan din nila. Lagi natin titignan na yung tinuturuan natin ng ating IP, na kung nakikita niyo na hindi naaayon, may karapatan kayong tumanggi. At pinalalakas natin ito. So binibigyan natin ng kakayahan din ng ating mga IP naman na tumaas ang kanilang antas ng paano gagawa ng pagnegosyo, paano titignan ang isang negosyo. So while we are educating yung ating mga corporate, tinutulungan naman nating pataasin ang kaalaman ng ating mga kababayang katutubo, paano magnegosyo hanggang sa umabot sila sa level na kaya na nila to enter into a contract or joint venture agreement.
0: Opo.
4: So lahat to ay dumadaan sa proseso, sa processes, hindi overnight.
0: Opo.
4: Hindi overnight. Actually, itong mga katutubo natin, hindi pa nga ata nakakita ng kontrata. So at the end of the day, sabi ko nga, if we can give them anytime contract, pero tuturuan lang natin maging tamad itong mga private sector na
0: ito.
4: Kasi aasa lang sila, bigyan mo akong ganito kasi batid sa kontrata. O bigyan mo akong ganito kasi ito yung nakasulat sa kontrata natin. So hindi ganun. So we have to establish the relationship until such time na magkakaroon na sila nakakayahan to enter into a joint venture agreement. Pero again, at the onset, nandun naman din ang NCIP.
0: Para tumulong
4: sa atin. Laging may gabay sa atin na NCIP to balance everything. Kasi hindi natin, maaring hindi perfecto pagtingin, pero nandiyan ang ating kapartner na NCIP.
0: Opo.
4: To ensure that proper governance is being addressed. Kumbaga sa ano, hindi tayo gumagawa na nag-iisa lang. So merong taga-check sa atin. Oy, bawal na yan, sobra na yan. Yun ang role na hinihingi ko sa buhay ko with the NCIP. So NCIP is always there. Hindi siya nawawala sa pakikipag-usap natin to guide us at proper to, lalo ng mga private sector.
0: Opo. Director, huling katanungan na lamang po. Ano, gusto ko mang pahabain itong pag-uusap natin. Dami ko pang gustong itanong sa inyo. Pero, again, for the lack of material time, ano naman po moving forward ang plano ng ating tanggapan? How do we see ourselves in the foreseeable future? Ano ba yung mga targets natin?
4: Okay. Actually, 2027 is a very challenging year for 4K program. Considering na nagta-transition tayo into a regular program, praying na maging regular program po ang ating programa. Gayun din po, marami pong naka-pending na batas sa Kongreso, gayun din po sa Senado, para maging isang institutionalize ang ating programa. At nagdadasal po kami. Moving forward, isa lang po pinapangarap natin sa programa. Una, sabi ko, dalawang bagay lang. Pag tinignan nyo ho, sa ating agricultural area, dalawa lang yan, lowland farming and upland farming. Dumarating na tayo sa yugto na saturated na natin ang ating lupain sa baba at pumupunta tayo sa ancestral domain. So pangarap po namin na makilala at kilalanin ang ating mga lupain ninuno at mapangalagaan na rin bago pa dumating ang agricultural development sa kanila, para ma-maximize natin at maging bahagi sila sa pag-establish natin ng food security. May Super El Nino na darating. Takot ang mga lowland farmers natin sa mga tuyo. Kung ang lowland farmers natin ay maapektuhan, probably na 100%. Sa biodiversity, sa taas ng ating mga bundok sa high elevated agricultural farming, maaring mas limited ang epekto. So yun po tayo. Pinoposisyon po natin ngayon na ating lupang Nino as a new frontier for agricultural development. Yun po ang challenge po sa atin.
0: Opo. With that, sir, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin. Ano po, napaka-interesting ng ating pinag-usapan ngayong umagang ito. But again, for the lack of material time, pasensya na po. Eh, kailangan muna natin magpaalam. Ano. Maraming salamat po, Director Gilbert Baltazar, sir, sa atin pong panayam ngayong umagang ito. At maraming salamat din po sa ating mga kasamahan from the SSS kanina doon sa ating microloan program. Mga kababayan, ito po ang Bangon Bayang Mahal. Isang maraming salamat po sa pakikinig. Siyempre sa ating mga nakasama sa ating technical team at sa ating pong mga producers. Abangan po ang mga balita ihatid sa atin ni Ginoong F. Gaitos mula po sa PBS News Division. Isang magandang umaga po and happy weekend everyone.
1: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, 8:58 na umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga...
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
1: Isang pagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Para po sa araw na ito, naku, pag-uusapan po natin. Naku, lalo-lalo yung ating mga overseas Filipino workers, ha, yung ating mga OFWs, land-based or sea-based, yung ating mga Filipino seafarers, yung ating Filipino diaspora, pati yung ating mga non-resident Filipinos na nagpapadala ng kanilang mga remittances dito sa Pilipinas. Mukhang para sa kanila, magandang balita ito para sa kanila. Pero para sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansa, ano po, sa ordinaryong Juan de la Cruz na nandito sa ating bansa, naku, medyo hindi magandang balita. Kasi pahina ang ating ikang piso laban sa dolyar. Ngayon, ang palitan po kasi ng peso laban sa US dollar ay pumalo na po sa halos 63 pesos per $1. Kasi po kahapon, nag-all-time low na naman ang Philippine peso laban sa US dollar. Pumalo po sa 62 pesos and 90 centavos. Konting-konti na lang, 10 sentimo na lang. Ha? $63 na. Nako talaga naman. Sa bagay, ito po kasi mga nakalipas na mga araw, tuloy-tuloy po ang paghina ng ating piso laban sa US dollar. Ano ho? Kasi nung mga nakalang araw, halimbawa, nitong Wednesday, pumalo na po sa 62 pesos at 86 centavos nung Wednesday. Tapos kahapon, 62.90. Konting-konti na lang, 63 pesos na. Ayon po yan sa mga datos mula sa Bankers Association of the Philippines. So ano ang mararanasan natin ngayon dito sa ating bansa and how will this affect our economy as a whole? Pero siyempre sa mga Filipino seafarers natin, sa ating mga OFWs, sa ating Filipino diaspora, sa ating mga non-resident Filipinos living and working abroad na nagpapadala ng pera, sabi ko nga kanina, malaking palitan ito para sa kanila. Pero paalala ko lamang po ha, doon sa ating mga kababayan, mataas din po ang inflation natin dito sa bansa. 7.2%. 7.2% ang inflation natin last September. Okay? So kung magiging objective tayo, yung 1,000 piso, kung pag-aaralan po natin, yung 1,000 piso, nagkakahalaga na lamang po yan ng mga 700 pesos, yung actual equivalent ng purchasing power ng 1,000 pesos nyo dahil nga po sa inflation. So, bakit ko sinasabi ito? Kasi bagamat malaki ang palitan ng piso o ng dolyar laban sa piso, nao-offset po yan ng inflation. Okay, nao-offset ng inflation sa taas ng mga presyo ng bilihin. Okay, kasi nga po 7.2% ang ating inflation. So, kanina nga po, nagbigay ako ng example. Yung 1,000 pesos ninyo, that will always be equivalent to 700 pesos. Alright? So, malaki din ang naibabawas. Although, syempre, nasa diskarte, sabi nga ni Jonathan Ravelas, ng ating discarding wise, yung ating economist at financial market expert. Nasa discarte yan, discarding wise. Kung paano natin mamamaximize yung mga remittances na pinapadala ng mga overseas Filipino workers at ng Filipino diaspora ng inyong mga kamag-anak. Kung paano natin ito matitipid, ma-extend, di ba? Mapapalawak yung perang yan, yun na pinapadalang pinaghihirapan din ng ating mga overseas Filipino workers at ng Filipino diaspora na pinapadala dito sa bansa para sa atin, sa kanilang mga mahal sa buhay. So, ika nga, medyo, yan ang binabantayan natin ngayon. Kung yan ba'y papalo ngayong araw na ito sa 63 pesos, Mabe-break ba ang 63 pesos level ngayong araw na ito? O makakakita tayo ng paglakas ng piso? Yan po nga ang tabayanan natin. At kung anong magiging pangkalahatang epekto niyan sa ekonomiya ng ating bansa. Isa pang balita, bumaba po ang ating gross international reserves. Ano po? Yung gross international reserves, meaning yung mga nakareserbang mga foreign currency, particular yung US dollar currency. Bumaba po ito ng $100 billion nitong September kung ikukumpara sa $104.8 billion noong Agosto. So mahigit sa 4 na bilyong dolyar, hindi milyon ho, bilyon, 4 na bilyong dolyar ang nawala o bumaba, ibinaba ng ating gross international reserves, okay? Anong August, itong ano. So ano bang ano nito? Ano bang naging dahilan para bumaba ang ating gross international reserves? At ano ba ang kahalagahan? Bakit meron tayong gross international reserve? Saan ba natin ginagamit ito? At kailan ba natin dapat gamitin ito ng ating mga ng pamahalaan at ng gobyerno? Ngayon, para maliwanagan po tayo sa mga isyong yan, sa mga katanungan yan, mabigyan ng kasagutan, kasama po natin ang foremost at lagi natin nakakasama at napapanood at nakikita nyo na rin po sa iba't ibang mga himpilan ng radio at television. Walang iba kundi ang ating chief economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, walang iba kundi si Mr. Michael Recaport. Sir Mike, good morning at welcome back sa Global na Tayo.
2: Magandang umaga po, Mr. Ray, at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back.
1: Nako, thank you very much, Sir Mike, ha, for again indulging us today sa Global na Tayo. Sir Mike, halos pumalo na sa 63 pesos ang palitan ng piso laban sa US dollar kahapon. 62.90. Sa intraday trading, pumalo ito sa 62.95. Ano ngayon ang picture ng ating ekonomiya sa likod nitong patuloy na paghina ng piso plus yung inflation rate last September na umabot sa 7.2%?
2: Ngayon po, Sir Ray, kahit papano, kabubukas lang ng market ngayon, 9 a.m., nag-improve naman po yung peso, 62.75 yung low, tapos ngayon nasa 62.80. Kapon po yung record high na 62.90. Ngayon po, 62.76, ganun, 62.80. So, ibig sabihin yan, Sir Ray, kasi tumataas yung importation cost ng bansa natin. We're a net importing country. Dalawa lang tayo ng India dito sa this part of the world na net importing country. Karamihan po ng kapitbahay natin, net exporting country. Mm-hmm. No? Kaya nga, dapat hindi dapat tayo masyado umasa sa importation hanggat mare, kung kaya naman. No? Kasi, Sir Ray, tulad yan, pag mag-i-import tayo, magmula na nagsimula yung gera, magmula nitong February 28, 2026, so that's more than 7 months ago, Sir Ray, umakit na yung dollar ng mga halos 9%. Palitan pa lang po ng pera yon. Meaning to say, pag mamimili tayo sa abroad, gamitin natin US dollar, 9% kagad yung itinaas ng dollar. Kasi, nung bago magsimula yung gera, maganda naman yung financial market conditions bago mag-gera. Gawa nga na tinatrabaho yung mga reform measures, no? Para ma-improve yung governance standards natin, no? Pati yung catch-up spending. Although, hinihintay pa rin yung catch-up spending, Sir Ray, no? Pero from 57-60 levels, a day before the war, nung Russia, itong Iran, war on Iran and Middle East, February 28. O ngayon, nasa, may git 5 piso yung, well, from 57, mga 5 piso yung inakyat, Sir Ray. So, that's 9%. O kaya mas nagiging mahal mag-import. Lahat ng klaseng importation, Sir Ray, name it. Parang we import almost all of our oil.
1: Now, ganito, Sir Mike. Kung we are a net importing, tama no? Net importing country na nagiging dahilan kung bakit humihina lalo, pahina. Itong mga nakalipas na linggo, talagang on a downward trend ang peso laban sa US dollar. What can the economic managers do? What can you suggest to the economic managers na dapat gawin para ma-stabilize natin ang palitan ng piso to strengthen it laban sa US dollar?
2: Una, Sir Ray, fundamentally, well, kasi dapat yung Pilipinas, yung bansa natin na sa whole, kung kaya gawin dito na lang gawin. At nakikiligin din natin yung gawa natin na mga produkto. Lalo na magmula yan sa agricultural products, no? Ultimo bigas ni import natin eh. So, paigtingin pa lalo, increase yung production ng agriculture magmula sa crops like rice, corn, yung mga meat products, although may ASF, no? So, yung ano, no? I-boost yung productivity by adapting the best global technologies. Kumbaga, nandiyan yan dapat yung, right? Kasi it's really the planning season, fourth quarter. That should be part of the strategic planning of the country. Yung dapat meron tayong yung long, although sige 6 years yung administration, nag-iba yung presidente administration every 6 years, pero dapat meron talagang long range planning. Ito yung gusto nating vision. I-produce natin kasi makarating bansa natin, sir, nagawa nila yan. Net exporting country nga po sila karamihan eh. Wag mula sa agriculture nila, tayo binibentahan, di ba? Yung mga bigas din ng Thailand, ni Vietnam. O ganoon din yung may dapat may talagang ano, may strategic planning, may long-term vision and direction for the country. Of course, technology is the biggest equalizer. We use the best technologies in as much as what the other neighboring countries are doing. Ganun din po yung sa manufacturing, sa industry. Kasi pag super high-tech, Sir Ray, ano eh, yung productivity nag-i-improve. So ngayon, Sir Ray, AI ngayon yung patok, di ba? Yung AI. So it's really meant to boost the productivity. Kasi true enough, education is the biggest equalizer, lang na STEM courses. Ganun din po technology also, that would really expedite the productivity gains in terms of increased output, lower cost, and kikita yung mga kababayan natin yun sa on the dadagdag kita yan. Bilhin nyo, Sir Ray, manukan yan or yung mga piggery, maraming biik, maraming sisiu, mabilis lumaki, tapos ano, using the best technologies, kasi kitang-kita yan. I've been talking to the regional tycoons here in the around the country, no? Diba? Kung yung Charon Pokpan, ganun naging best po yan dito. Thai company yan, na giant sa agriculture, sa mga livestock, poultry. Well, they were able to sell at a lower price. Ang dami ng production, kumikita pa. No?
1: Okay.
2: Kaya yung para dito na lang tayo, imbis na import tayo ng import. So, pwede gawin dito, Sir Ray.
1: Yun. So, bawasan ng importation, palakasin ng manufacturing, and tangkilikin ang sariling atin. That will help stabilize and strengthen the peso against the US dollar. Tama po ba yung conclusion ko na yon, Sir Mike?
2: Yes, Sir Ray. At saka nakita na natin yan. I remember in the late 1980s, naging campaign din yan eh. Kasi yung naging 1980s, early 80s kasi is very challenging, no? Very volatile. Buong mundo, hindi lang Pilipinas. Kaya nire-emphasize din po yun. It's important to have that strategic vision. Eh.
1: Pero Sir Mike, ganito, kung babawasan natin ng importation, ngayon may kinakaharap tayo. I know na naitanong na rin sa ito ng ibang mga programa, ng ibang mga istasyon. Nahaharap tayo ngayon sa isang strong El Nino, at by 2027, a very strong El Nino. Ngayon pa lang nagpaplano na ang Department of Agriculture na mag-import ng mga agricultural products, mga pagkain, and that's importation again. So, how can we correlate that dito sa sinasabi nating ihinto muna, kung hindi man ihinto, bawasan yung importation and tangkilikin yung locally produced products? How can we balance that, Sir Mike?
2: True, Sir Ray. Actually, iba yan, that is near term, yung ngayon, kasalukuyan. Ito naman yung sinasabi natin kanina, that's yung medyo long-term direction ng bansa natin. Yeah, ngayon kasi realistically, ito yung realities right now. Wala tayong sariling langis. Ini-import natin halos lahat ng langis. So, nag-import pa rin tayo. Pero, yung strategic direction, yung visioning ng bansa, yan. Magdamihan natin yung renewables, Sir Ray. Solar, wind, offshore wind, geothermal. Number 3 tayo sa geothermal. Dati tayo number 2. Waste to energy, pati yung hydro, and even nuclear. Meron na nga po tayo nuclear sa Morongay. Kumbaga, yung older generation, nagka-vision na sila na, kahit noon pa, 1970s, 1980s, may vision na sila na damihan yung renewable. So, it's a matter of re-emphasizing those again.
1: No? All right.
2: In respect to the vision of the older generation.
1: Yeah, okay.
2: Pero ngayon, may realities tayo. O hindi sapat, nag-yellow alert, nag-red alert. Nag-import pa tayo ng mga yung ibang coal, yung practically yung mga gasolina, di siya lalo slat. Eh di EVs. At yung mga tao din naman nag-a-adapt. So marami na tumatangkilik sa electric vehicles, hybrid vehicles. Kasi mahal nga naman po yung gasolina. That's one way, no? Kumbaga, ang going forward, syempre, it would take years. Ang mga planta kasi ng kuryente, 2 to 3 years yan eh, bago makomplete eh. So, it's really important to have that, yung long-range planning and strategy to structure, it's practically structuring, well, these are structural reforms na, yung pabilisin yung out, yung rollout itong mga maraming solar. Kasi na-envision nga na the biggest solar power facility would be here in the Philippines. No? Dito sa bandang Central Luzon, sa bandang Bulacan, Nueva Ecija. Na foresee yun eh. Of course, that's in coordination with the private sector. Both the biggest local conglomerates and also the sa foreign investors. Nakita ko po yan, sir, eh. Yung sa internationally, just a few days ago, pipeline. Isa sa pinakamalaking pipeline ng renewable energy, yung Pilipinas. Maring nandun na, talaga papunta na doon. So, it's a matter of re-emphasizing it.
1: No? Now, going back, Sir Mike, dito sa palitan ng piso laban sa US dollar. Kanina nabanggit ko kasi malaking bagay ito para sa ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga land-based at sea-based o yung mga Filipino migrants natin living and working abroad na nagpapadala ng remittances dito sa Pilipinas, sapagkat syempre matutuwa sila, malaki yung palitan, mas malaki yung pera na maipapalit sa peso. Pero tama rin ba yung sinabi ko na apektado rin yung halaga na yan pagdating sa inflation, dahil we have posted a 7.2% inflation for the month of September, and that could also eat away doon sa pinakahalaga of price, power, purchasing power nung remittance na pinapadala nila dito sa Pilipinas.
2: Tapo yung sir, eh. Kasi may winners and losers sa pagtaas ng dollar. Siyempre, we're a net importing country, tayong dalawa ng India. Karamihan ng kapitbahay natin, net exporting country. Yung mga net exporting country, baliktad, gusto nila mahina yung currency nila para marami yung kita nila na naka-dollar. No? Ayun ang irony nun eh. Yung China, Japan, even Thailand, Taiwan, some of them would even fight tooth and nail to weaken their currencies. Ganun po yung irony of it all, Sir Ray. Kasi dahil kumikita silang dolyar at that's the way for them, their exports more competitive. Bakit China ganun? Sinisita nga po ng US yan eh. Pati yung ibang bansa dito sa ASEAN at Asia. Pagka masyadong mahina yung currency nila, gusto palakasin yung currency. Yung advantage sila eh. Yung mga pag nag-export sila, dollars kinikita. Pag ibabalik sa local currency, mas marami yung kita nila. At ngayon, tayo, net importing country, sir, eh. Nasa kabilang side tayo. Meaning to say, kasama natin yung India. Inflationary po yan. Magkadugtog po yung dalawa, sir. Eh, di ba umakit na ng more than 8%, almost 9% magmula nung gera sa Iran. Yung pagtaas na, tumaas na yung dollar against sa peso. So, pag mag-import tayo, mas mahal na ng ultimano, palitan pala ng pera. Almost 9%. Kaya nga po yung inflation natin, nag 7.2%. Nakambag din po yan, sir. Siyempre, sir, totoo, yung mga binanggit nyo kanina, yung purchasing power apektado. Pero the thing is, sino pa ba yung nagambag dyan, sir, bukod sa currency? Di ba, ang dami kasing naging bagyo, abagat, yung storm damage, nagkaroon ng disruption. Taon-taon naman po naranasan niya, sir, yung mga bagyo. Pagka kasi may bagyo, tumataas yung gulay. Kasi una, nasisira yung mga pananim ng mga bagyo. Tapos, di ba, sir, may time na hindi makadaan sa mga kalye, hindi maibiyahe matino. So, bukas yung supply. Yung on the sa farm level, yung mga may mga nasira na pananim, kasi napaka-sensitive sa bagyo ng mga ganyan, yung mga gulay, ibang agricultural products, palay.
1: Sir Mike, isisingit ko lang kasi alam kong medyo limitado yung oras natin ngayong umaga, no, Sir Mike. Pero ito sisingit ko lang kasi itong ating gross international reserve ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas bumaba from $104.8 billion naging $100 million na lang ito as of September, samantalang nung August nasa $104.8 billion in gross international reserves ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Now, unang-unang tanong, gaano ba kahalaga na magkaroon tayo ng malaking ika nga gross international reserves. Bakit tayo may gross international reserves? Saan ba ito gagamitin? At ano ba ang epekto nito kung sakaling bumaba o mabawasan ang ating gross international reserves? Isingit ko na rin itong huling katanungan na ito sa batch ng mga questions na ito. Hanggang saan ba masasabi na teka muna, medyo nasa breaking point na tayo ah. Kinakailangan bantayan na natin yung gross international reserves. Sir Mike.
2: Sir Ray, tama po yung reserves. Ayan po yung, ayan ang ginagamit ng local authorities natin para mag-intervene sa local forex market. No? Kumbaga, kaya nga po, ngayon, kitang-kita po, magmula na lang mula ng gera consistently. Nandiyan sila, pinaparamdam nila yung presence nila to, para hindi masyado tumas yung dollar at hindi tumas yung inflation natin. Stabilize yung exchange rate para ma-stabilize yung importation cost and the overall inflation. Oh, so, yun po kasi yung reserva, yun yung buffer natin, yun yung reserva na ginagamit na dolyar para, yan, yung depensahan yung peso. O ngayon, nasa 62.76 na po, no? Kapon yung record high na 62.90. So, kitang-kita doon, may sinyales, although hindi naman talaga confirm na confirm. Meron, nagtatrabaho talaga yung local authorities natin para mag-intervene, to smoothen the volatility, and to stabilize the exchange rate. In an effort to, kasi mandato nila is to stabilize inflation, bring down inflation back to the target. It will take a while, pero kasama rin po sa mandato yon, no, na price stability, enable to have a more conducive environment for sustainable economic growth and development. Ganun din po, kasi America, ganun din eh, they're trying to stabilize their inflation. Kaya nga nagre-rate hike din sila pare-pareho yung mga central bank. Pagka may ganitong pagkakataon na geopolitical risk, tumataas yung langis, yung itong taon na to, even 4 years ago during the Russia-Ukraine war, they really need to do their job. Kaya ano eh, nagre-raise sila ng interest rates to slow things down. Kasi mas magiging mahal yung borrowing cost. Ang mitingin po talaga nun, Sir Ray, parang sasakyan yan. Alibawa, direction from Manila, ang vision, long-term economic growth and development, alibawa, yung destination Baguio. Lahat ng sasakyan, may accelerator, meron din preno. Pagka medyo mapanganib, yung central bank, pag maganda yung economic condition, they will step on the accelerator by way of lowering the interest rates. Pagka umabot sa pagkakataon, may threat yung inflation. Kailangan rendahan po kasi yung inflation kasi pag hindi po narenda yung inflation, akit yan ang akit. So, tatapakan yung preno pagka para makarating na maluwalhati doon sa destinasyon. At kasi otherwise, mapanganib po yung pagkano, baka madiskrasya kung di tapakan yung preno at hindi makarating sa destinasyon. No, ganun kasi yung inflation pag hindi po nirenda yan. Kasi tulad po ngayon, Sir Ray, may wage hike, meron ding, yan yung effect, may strong El Nino na parating. Magiging vicious cycle yan, Sir Ray. Eh. Nagtaas ng wages sa Metro Manila, 60 pesos or 8.6%. Siyempre, ipapasa yan ng mga maraming negosyo at industriya, tatasa naman yung presyo, o magde-demand na naman ng higher wages, it would be a vicious cycle.
1: Yes.
2: So the only way to do it is to slow down the
1: economy.
2: US, global economy and the local economy. Tapakan yung preno, make borrowing costs more expensive. In an effort, ang tutumbukin po talaga dyan, sir, yung pagbaba ng presyo ng world oil price.
1: Alright, sir Mike, last question na lang. Sa iyong pag-aaral, sa iyong assessment, saan mo nakikita ang magiging ikang palitan ng piso laban sa dollar sa pagtatapos ng taong ito?
2: Sir Ray, kasi ngayon tapos na yung third quarter, yung seasonal increase in importation. Kasi syempre, bakit may seasonal increase in product active o in manufacturing, production? Nagra-ramp up ng production. I've been talking to many manufacturers, industrialists. Kasi over the past 20 to 30 years, pag ano, third quarter, July, August, September, nag-increase sila ng production. Why? Because they're preparing for the seasonal increase, if not the peak in sales and demand, sa fourth quarter, sa Kapaskuhan. No? Ngayon, ito third quarter, yun, seasonal importation din yun. Magti-taper off na po yan, Sir, kasi patapos na yung preparation nila eh. Ngayon, fourth quarter, medyo, una, may flows din yung RTB issuance. Meron pong foreigners na bibili noon. Yung Mint or GCash IPO, offering yan hanggang from October 6 to 12, listing October 20, meron din dollar sa dadalhin yung ibang foreign investors. At ngayon, October, eh, merong second SEM na tuition payments. October, November, yung gastusin sa undas, yung mga OFW. Eh, sila yung masaya ngayon, yung mga dollar earner, no? At of course, Kapaskuhan, Sir Ray. Yung mga OFWs and their families, tuloy na tuloy yung Kapaskuhan. So, masaya sila magpapapalit kasi mataas yung palitan, no? Maraming pesos. Pero ito nga binanggit nyo, Sir Ray, pag mamimili naman sila, mayroon din pagtaas ng bilin. Pero they're much better off kasi kumikita silang dollar kaysa doon sa kumikita lang ng peso. At yun po, Sir Ray, yung tapos siyempre yung mga exporter. Exportation season na. Kasi magbebenta, yung mga exporter, nag-produce na po yan ng third quarter. Pati yung mga local manufacturers. So, they'll be selling sa local market, sa global market, dadating yung dollars. Magbabayad sila ng 13
1: so, months. So, do you see the dollar pegging at 93 pesos to a dollar or higher or lower by December this year?
2: Magandang chance na bababa yung dollar. Just like any other year, no? Karamihan ng taon. Kasi may pagdating po ng dollar, eh. Uyan ngayon, nasa 62.77. May chance po yan kahit below 62. May pag-asa.
1: Ah? Below 62, pwede? Nakikita mo? Sir Mike?
2: Pwede po, Sir Ray. Posible. Ang gumugulo lang naman talaga, Sir Ray, yung sa gere. Diba yung, kung una yung langis, diba yung presyo ng langis, medyo above 100 yung Brent oil. Eh, dun tayo na, no, eh, apektado lahat buong mundo, eh. Pero kung medyo tumitutinu yung mga, ano, biglang magbilagro, diba, yung hindi na sila masyado kasi mag-election sa race sa November, yeah, midterm election sa US. Sabi nga ni President Trump sa US, and well, parang di mo na lagagirain kasi gugulo nga naman saka masisira yung diskarte rin nila, magagalit yung mga tao, mahal yung record na yung diesel price sa Amerika, eh. So ay namitiin nila na sige, medyo ano muna, hinay-hinay muna sila. Pero elevated pa rin, Sir Ray.
1: Yes.
2: But elevated pa rin yung presyo ng doon tayo naapektuhan ng lahat. So, yun, kung mag-improve yun, at least sige, may parang ano muna, hinay-hinay muna, hindi mo nila aawayin hanggang matapos yung midterm election sa Amerika, no? Eh, yun, makakatulong din yun, Sir Ray, kung kahit pa paano. We will let the usual forces run their course. Tuloy-tuloy yung Pasko. Yung mga BPO, magbabayad din ng empleyado yan, dollars kinikita niyan. So, kukonvert nila yung dollars sila, yung mga exporter, yung mga turista, yung mga syempre yung OFWs, masaya magpapalit yan, tuloy-tuloy ang Kapaskuhan,
1: okay.
2: Hanggang New Year. So ang Pilipino di po mawawala yan, Sir Ray.
1: Yan ang gustong gusto ko kay Sir Mike, yung kanyang ikang optimism, yung very optimistic view on the future ahead, especially when it comes to our Philippine economy. Thank you very much, Sir Mike. We could sure use that energetic optimism na sinasabi mo during these times. Maraming salamat po, Sir Mike.
2: Opo, maraming salamat din po, Sir Ray, at sa inyo mga taga-subaybay. Good morning po, and always nice to be back.
1: Good morning, and thank you very much again for indulging our program. Yan po ang ating chief economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, Mr. Michael Ricafort. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
4: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
3: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
5: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
3: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas, pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
6: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
3: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
7: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan yung mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas mabali ang trabaho natin eh.
3: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Airport,

0: at pag-asa lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
1: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pa simpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang paglabel at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets, at authentication system.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Patuloy na sumusubaybay sa ating programa ng Global na Tayo dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod Ray Sampang. Katuwang natin, of course, sa production side ng ating executive producer, Ms.

Evox Radio Receiver app. Alright, kaya please like and follow ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page and subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Well, update lang po ito, no? Update lang. Kasi kaninang umaga, mga around 8 o'clock, past 8 o'clock, dumating si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Hall of Justice para sa kanyang arraignment ng kasong grave threats. Okay? Pero ngayon po, as we have confirmed, mukhang pinagpaliban na naman. Okay? Pinagpaliban na naman itong pagdinig ng kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte matapos po kasi maghain ang kanyang kampo ng motion for partial reconsideration. Okay? So, yun po ang naging takbo ngayon ng tinututukan nating arraignment ni Vice President Sara Duterte dito sa Quezon City Hall of Justice. Again, ulitin ko lamang po, nasuspinde na naman itong na-move na naman ng ibang araw ang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats dahil nag-file po ang kanyang mga abogado o kanyang kampo ng tinatawag na motion for partial reconsideration. Okay? Now, bukod po dito sa kaganapang ito, meron din pong naganap na tinatawag na minor pretomagmatic eruption dito sa Taal Volcano, sa main crater ng Taal Volcano na naging sanhi po upang i-evacuate ang merong mahigit sa 100 residente sa Agoncillo, Batangas. So yung ating mga kababayan dyan sa Agoncillo, Batangas, kamusta na po kayo? I hope you're all doing fine. Pero sinusubukan po natin makipag-ugnayan sa PBOX o kaya mismo sa Batangas, LGU, para malaman po natin ang sitwasyon naman ng ating mga kababayan dyan sa Agoncillo, Batangas. Pero as we have learned, may mga inilikas muna tayong mga kababayan sa Agoncillo, Batangas, o sa mga ligtas na lugar. Dahil yung ashfall po niyan, bumagsak eh, delikado po para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Lalo na doon sa may mga sakit na, yung may mga comorbidities na, lalo na yung mga senior citizens. At yung mga may sakit sa, sa respiratory o sa baga, okay? O yung mahihina ang kang immune system, eh, dapat maproteksyonan kagad. So, we will be trying to get in touch with the local government of Agoncillo, Batangas, o ng probinsya ng Batangas, para po malaman ang sitwasyon, aktual na sitwasyon ngayon, at yung kalalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Agoncillo, Batangas. Okay? Well, kanina po nakapanayam natin si RCBC Chief Economist, Mr. Michael Recaport, regarding po dito sa naitala na naman pong all-time high kahapon. Yung all-time low, hindi ko malaman kung all-time high o pinakamahina na level ng piso laban sa US dollar. Like I said, pumalo po ng 62 pesos and 90 centavos ang palitan ng dollar laban sa dollar ng peso as of Thursday. Okay, as of Thursday. Pero ang sabi po kanina sa atin ni Sir Mike, batay sa kanyang pagmumonitor naman ng palitan, ng actual palitan, bumaba na ito sa 62.66 o 62.76. Okay? So, medyo mahina yung yung opening, no, lower o mas malakas ang piso. Hopefully nga po humina pa ito o lumakas pa ang piso laban sa dollar. Lalo-lalo na dun sa mga optimistic views ni Sir Michael Recaport, nakikita niya na lalakas ang piso, hopefully, habang patapos ang taon. Lalo na pagdating po kasi ng Christmas season, dahil yung ating mga manufacturers, magpo-produce yung mga yan para po sa pamimili sa Christmas season. Tapos dadating yung mga, ayon sa kanya, yung mga OFW remittances, di ba, na manggagaling abroad para sa kanila mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, at magkakaroon ng buying power itong ating mga kababayan dito sa loob ng bansa. Alright, pero of course, hindi pa rin natin

0: maalis yung inflation eh. Dapat kasi malabanan din natin yung inflation. Mapababa natin yung inflation na 7.2% para mas lalo tayong magkaroon ng tinatawag na purchasing power. Kasi nga po, kung pagbabasihan natin sa 7.2% inflation noong pung buwan ng September, ang halaga po ng 1,000 piso na hawak nyo ngayon, eh yan nasa 700 pesos na lang. Okay? So, meron nga ako nakausap, ay sabi, eh, maghigpit daw po ng sinturon. Eh, wala nang ihihigpit eh, wala nang sinturon eh. Wala nang sinturon eh. Wala nang ihihigpit. Eh, tapos mataas pa rin eh. Kasi marami naman po talaga factors na nagdudulot ng pagtaas ng piso, ng paghina ng piso laban sa dolyar, plus ang pagbilis ng inflation. Sinabi natin, pagbilis ng inflation, yung bilis po kasi ng presyo ng mga bilihin. Okay? So, maraming factors eh. Sa peso, paghina ng peso laban sa US dollar, sabi nga ni Sir Mike, we are a net importing country katulad ng India. Marami tayong mga produkto galing sa ibang bansa na binabayaran natin sa pamamagitan ng dollar. Hindi katulad ng iba nating mga kapitbahay na bansa dito sa Asia, tulad ng China, tulad ng, sabi nga niya, Thailand, ano po, at iba pang mga bansa dito sa Southeast Asia, na they are not a net exporting country but a importing country. Nagbebenta sila ng kanilang mga produkto sa labas ng bansa. So they get paid by the dollars, no? They get paid by the dollars. Tayo naman, we pay sa pamamagitan ng dollars. Kasi nga, marami tayong ini-import ng mga produkto, lalo-lalo na sa mga agricultural products. Diba? Eh, ngayon nga lang po, bilang tugon dito nga sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kinakailangang tugunan agad o tugunan na o plan, magkaroon na ng direktang plano sa pagtugon dito po sa strong at very strong El Nino na mararanasan natin hanggang 2027, eh ngayon pa lang nagpaplano na po ang Department of Agriculture na sigurohin na meron tayong sapat na supply ng pagkain. Meaning, meat products at maging sa agriculture. Kaya po meron na kagad silang mga plano na mag-i-import ng mga agricultural products sa ibang bansa. So meaning, again, we have to pay in dollars. Diba? We have to pay in dollars. So lalong magiging ano yan, magiging pressure yan sa palitan ng piso laban sa US dollar. Ang tangi na lamang po natin tinitignan dito na makatutulong para mag-stabilize o lumakas ng konti ang piso laban sa US dollar, eh yung nga po mga OFW remittances. Ano po, yung mga remittances mula sa ating mga overseas Filipino workers, both land-based at maging sa sea-based, yung mga seafarers natin. At hindi lang yan, pati na rin po yung business process outsourcing industry. Aho, dahil ano po yan eh, dollars po ang pumapasok sa mga yan para sa kanilang operations at pagpapasweldo ng mga tao o mga personnel na nagtatrabaho sa BPO industry. So, hopefully, by the time comes before the end of, hindi ko lang alam kung anong, by the end of this year, hopefully by next month, sana, eh makakita na tayo ng paglakas ng piso laban sa US dollar. Alright? Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Thyroid cancer pwedeng magamot kung maagang na-detect. Halos 90% ang 5-year survival rate ng mga taong na-diagnose ng thyroid cancer, lalo na kung ito ay na-detect ng maaga. Ang mga bukol sa leeg, hirap sa paglunok at paghinga, pamamaos, paninikip o pananakit ng leeg o lalamunan, at namamagang kulani o bukol sa leeg ng mga sintomas ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Magpakonsulta agad para magabayan sa angkop na gamutan.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Alright, mga huling bahagi ng ating programa, talakayin natin ng kaunti, pasadahan natin ng kaunti itong nangyaring impeachment trial kahapon. Ang alam ko, mayroon pa rin impeachment trial ngayong araw na ito. Ano po? Pero kahapon, ipinresenta kahapon sa impeachment trial ang BIR witness. Diba? Ang BIR witness. Pero bago makaupo yung BIR witness na yan sa witness stand, kinuwestiyon yung confidentiality ng pagsisiwalat ng mga impormasyon na ito ng Bureau of Internal Revenue, lalo na doon sa mga tax income tax return ni Vice President Sara Duterte maging ng kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio. Sinubukan itong ikangharangin ng depensa. Okay. Pero nagdesisyon ang impeachment trial court sa pamamagitan ni impeachment court presiding judge, walang iba kundi si presiding officer, walang iba kundi si Senator Chis Escudero, na ito naman ay mga public documents na maituturing itong mga income tax returns na ito. So narito po naging ruling diyan. Ano po? Ito ang naging ruling ni presiding officer Senator Chis Escudero regarding doon sa question o issue ng confidentiality ng income tax return ni Vice President Sara Duterte na isiniwalat ng Bureau of Internal Revenue sa nakalipas o kahapong impeachment trial court.
7: that these are public documents under Section 19, Rule 132 of the Rules on Evidence, and without prejudice to the counsel presenting, for the respondent presenting controverting evidence in, as regards the authenticity, due execution, and absence of regularity in the production and or custody of these documents from the BIR, the court will allow it at this point in time without prejudice during cross for counsel for the respondent to raise this issue either during cross or the presentation of the document should they have controverting proof to question the fact that these are public records and in the ordinary performance of the function and duty of the BIR, including Attorney Ann would in the meantime constitute prima facie evidence of its authenticity. So ordered, so ruled.
0: Yan po naging desisyon ni presiding officer, Senator Chis Escudero, sa issue ng confidentiality regarding po dito sa tax returns, so income tax returns, ni Vice President Sara Duterte na pinisinta ng testigo mula sa Bureau of Internal Revenue. Alright, at dyan marami din naman tayong nalaman ng mga impormasyon doon sa naging paglalahad ng testigo mula sa Bureau of Internal Revenue. Okay? So, it's up to you kung ano po ang magiging opinion nyo dito, kung ano ang magiging appreciation nyo dito sa mga impormasyong inilabas ano po ng testigo mula sa Bureau of Internal Revenue. Siya nga pala, binabati ko muna si Ginoong, si Sean Kyle Flores. Uy, talaga naman ha. Long time no see ha. Yung message mo sa akin ha, Sean Kyle Flores. Mula sa ano to eh, Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Okay, na nag-aaral siya ngayon diyan eh. Associate in Computer Technology. Nakuha, first year na siya sa May City College of Angeles. Yan, maraming salamat, Sean Kyle Flores. Kamusta na kayo diyan sa Pampanga, by the way? May baha pa ba sa Makabebe? May baha pa ba sa ika nga Masantol? Kamusta na sa mismong siyudad ng Angeles? Kamusta na po kayo dyan? Maya Pabak po, Kekongan, sa atin pong mga kabalin. Magandang umaga po. At dyan po tayo magpipinid ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At syempre nagpapasalamat po tayo sa ating mga nakatuwang ngayong araw na ito, sa ating Master Control, si Mr. Milo Junela, sa ating Wirecast, si Hero Lucero, and of course ang ating Executive Producer, Miss Jam Season. And of course, nagpapasalamat din po tayo sa inyong lahat, sa lahat po kayo na sumubaybay sa programang Global na Tayo itong buong linggong ito mula Monday hanggang ngayong araw na ito ng Friday. At inaanyayan ko po kayong subaybayan pa rin ng iba pang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang susunod po nating programa ay para naman sa ating English Service Platform. Mga programa in English. Kasama po dyan ang ating mga kasamahan na sina Leo Magpayo, si Erwin Peñano at iba pang mga katuwang natin sa pagsasayumpapawid ng mga English Service Programs natin dito sa Radyo Pilipinas World Service. Again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Don't forget to like and follow our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, and don't forget to subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Maraming salamat po at sa lahat po ng ating mga overseas Filipino workers, sa ating Filipino diaspora, sa ating mga non-resident Filipinos all over the world. Mabuhay po kayo at mag-ingat po tayo. Mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo.
5: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
5: anytime, anywhere,
4: from Manila, Philippines.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 1102.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ibinida sa mga dayuhang business leader ang mga reforma ng Pilipinas para mapalakas ang pamumuhunan sa bansa.
0: Headlines.
3: Calamity loan at iba pang programa inilaan ng Agricultural Credit Policy Council para sa mga mag-asaka at mangingisda na posibleng maapektuhan ng very strong El Nino.
0: Headlines.
3: Department of Trade and Industry tinayak na sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin at walang paggalaw sa presyo sa gitna ng epekto ng El Nino.
0: Headlines.
3: Pagtayo ng strategic oil stockpiling facility sa bansa, pinag-aaralan ng Pilipinas at Japan.
0: Headlines.
3: Forensic experts sasalang sa impeachment trial ngayong araw kaugnay sa alegasyong unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: At dating Pangulong Rodrigo Duterte may kapasidad na makadalo sa pagdinig ng International Criminal Court.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan natin kasama si John Magol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At sa detalye ng ating mga balita, ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Singapore ang mga economic reform at gampanin ng Pilipinas sa US-led PAC-Silica Initiative. Sa harap ng business leaders, itinaguyod ng Pangulo ang Pilipinas bilang emerging hub para sa advanced industries, particular sa digital technology, artificial intelligence, semiconductors at advanced manufacturing. Nabanggit din ng Pangulong Marcos ang PAC-Silica kung saan plano ng Pilipinas na magkaroon ng major industrial hub sa New Clark City bilang bahagi ng mas malawak na Luzon Economic Corridor. Ayon sa Pangulo, pinabuti pa ang mga infrastruktura at ginawang kaaya-aya ang Pilipinas para sa pangmatagalang operasyon ng mga kumpanya.
4: We have tried to streamline many of the processes for business to come in and to make it easier for businesses and make it more attractive investment destination. And that includes the restructuring of the tax structure, the provision of the incentives. I have also made a very big effort to go around the world and to reintroduce the Philippines.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Usapin ang katiwalian o korupsyon, hindi lang bunga ng sistema kundi kultura na kailangang baguhin. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa report mula kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi sasapat ang pagbabago ng sistema maging ng batas para marusal ba ang usapin sa korupsyon. Sa pagkarap ng punong ekotino sa 24th Forbes Global CEO Conference sa Singapore, sinabi nitong bagamat may mga umiiral ng mga batas laban sa korupsyon, ay nakikita niyang malaking hamon pa rin kung paano mababago ang tarnaw dito ng mamamayan. Sinabi ng Pangulo na para matugunan ang problema sa katiwalian ay kailangan baguhin ang kultura at mindset. Sa halip na ang hanapin namin ay pansariling kapakinabangan mula sa isang programa o proyekto, ang dapat sanang isipin, sabi ng Pangulo, ay kung paano ito magtatagumpay. Sa harap nito ay aminado ang punong ekutibo sa una hindi gayong kadali ang pagbabago sa kultura, pero kailangan itong isulong kapalit ng mas matatag na sistema ng integridad sa pamahalaan at sa lipunan. Nag-ulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo.
3: Naglaan ang Agricultural Credit Policy Council o ACPC ng apat na programa para sa mga mag-asaka at mangingisda na rehistrado sa Registry System for the Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ng Agri-Recover Program bilang tugon sa posibleng epekto ng strong o very strong El Nino. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay ACPC Executive Director Ralien Verdadero, kabilang anya sa mga programa ang calamity loan para sa mga walang existing loan na 35,000 pesos ng walang interes na babayaran sa loob ng 3 taon. Para naman sa mga may existing loans, magkakaroon ng loan restructuring, loan refinancing at loan moratorium para makatulong sa mga mag-asaka at mangingisda. Anya, ang kailangan lang ay may aktibong bank account o e-wallet at magpunta sa kanilang partners na banko o kooperatiba na malapit sa kanilang lugar.
6: Ito po ang tugon ng ACPC sa ating pong mga magsasaka at mangingisda na makaka-experience po ng mga kalamidad. So under the our Agri-Recover Program po, ito po ay may apat na components. Isa po dito ay yung ating pong calamity loan para po sa ating mga small farmers and fishers registered po sa RSBSA. Ito po ay nagkakahalaga ng 35,000 pesos. Ito po ay walang interest at meron lamang pong kaukulang service fee. One time lang po ito na up to 4%.
3: Si ACPC Executive Director Ralien Verdadero.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginiit ng Department of Agriculture o DA na hindi napuputol ang pagtulong nila sa mga mag-asaka at sa kinakarga nitong mataas na production cost, punsod na rin ang mataas na presyo ng langis at iba pang inflationary factors. Ayon kay Agriculture Undersecretary Assis Perez, naglaan na ang DA ng 6.5 billion pesos na dagdag puhunan sa mga mag-asaka upang balikatin ang ilan sa kanilang pangangailangan para makapagtanim. Sa tulong kasi nito, hindi napuputol ang produksyon ng mga mag-asaka lalo na sa palay at agad din itong napoproseso bago pa tumama ng husto ang El Nino. Isa rin anya itong paraan upang mapataas pa ang kanilang produksyon.
7: Dadagdag ngayon ng pamahalaan ng investment para makadagdag dun sa pagtaas ng kanilang pinamuhunan. Naglabas ng ating Pangulo ng 6.5 billion pesos para sa ating mga magsasaka at ito ay ongoing na distribution. In addition dito, ma-activate pa yung nauna nating program na dapat ay maipamahagi natin na umaabot sa 60 billion yon. So dahan-dahan natin nilalabas ito para nga maibsa natin yung naging dagdag ng pamumuhunan ng ating mga magsasaka brought about by this factors that are really beyond our control.
3: Yan ang pahayag ni Agriculture Undersecretary Assis Perez.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pumayag ang Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM na pumili o bumili ng 100,000 metriko tonelada ng bigas mula sa Estados Unidos simula sa susunod na taon. Ito ay sa ilalim ng kasunduan sa USA Rice Federation para muling buhayin at palawakin ang kalakalan sa bansa. Simula naman sa 2028, tataas ang taunang purchase sa 200,000 metric tons. Nangyari ang kasunduan sa gitna ng paghahanda ng Pilipinas sa mas matinding El Nino na makakaapekto sa produksyon ng mga mag-asaka.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahan ng Department of Agriculture o DA na madadagdagan ang pondo para sa pagtayo ng cold storage facilities sa bansa. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa, posibleng malugi ang mga mag-asaka kung hindi mapapanatili ang kalidad ng kanilang produkto, lalo't inaasahan ng mas matinding epekto ng El Nino. Samantala, humihiling din ang kagawaran ng dagdag pondo para sa solar irrigation system.
8: Talagang pag ganitong sobrang init, madaling masira at yung ating mga agricultural commodities at malaking tulong itong mga cold storage para maprolong yung shelf life at mabawasan yung post-harvest losses.
3: Si Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Masaya namang ibinalita ng Department of Agriculture o DA na nasa upward trend o tumataas na ang produksyon ng baboy sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Agriculture Undersecretary Asis Perez na nakakabangon ng muli sa hagupit ng African Swine Fever o ASF ang hog industry ng bansa. Malaking tulong din na dito ang pag-aproba sa commercial use ng ASF vaccine na lalo pang magpapataas sa upward trend ng pork production. Sa kabila nito, nais pa rin ng DA na magkaroon ng balanse sa produksyon at presyo ng baboy dahil hindi naman dapat hayaang malugi ang pork producers dahil sa pagbagsak naman ng presyo ng baboy.
7: Kailangan nating balansehin kasi hindi naman dapat malulugi ang ating mga magbababoy.
8: Apo.
7: Kasi pag nalugi sila, titigil mag-produce yan. Pag nagtigil mag-produce yan, tataas na naman yung presyo. Yeah. And again, we have to strike a balance and not just talk about prices. Really, we have to strike the balance.
3: Si Agriculture Undersecretary Asis Perez.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nananatiling sapat ang supply ng manok sa bansa sa kabila ng banta ng very strong El Nino na posibleng tumagal hanggang sa susunod na taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., maikukonsiderang fairly healthy ang kasalukuyang stock ng manok na kayang mag-supply ng 125 days. Batid ng kalihim na nakakaapekto ang mainit na panahon sa produksyon ng manok, subalit tuloy-tuloy naman anya ang replenishment nito. Maituturing anyang safe kahit pa bumaba sa 70 hanggang 90 days ang chicken supply. Samantala, maayos din ang supply ng karneng baboy sa bansa na tatagal ng 170 days.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mahigpit na binabantayan ng Bureau of Plant Industry o BPI ang mga lugar na apektado ng Red Strip Soft-Scale Insect o RSSI infestation sa gitna ng epekto ng El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni BPI Science Research Specialist Rezimar Catamora na batay sa pag-aaral, nakakaapekto sa survival at development ng RSSI ang dry condition o temperatura na naglalaro sa 27 hanggang 33 degrees Celsius. Narito naman ang ilang paalala ng ahensya sa mga sugarcane farmer.
9: Natayuan po namin na kailangan i-adjust ang irrigation schedule batay sa soil moisture po na available ng tubig. Pangalawa po, iwasan natin yung unnecessary pesticide application na maaari naman magdagdag sa stress ng ating mga sugarcane. Pangatlo po, kailangan mas importante po na mag-monitor ng mas madalas na orchard na mataas ang RSSI infestation.
3: Si BPI Science Research Specialist Rezimar Catamora.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Positibo ang Department of Agriculture o DA na napakalaking tulong ng pinalakas na ugnayan ng kagawaran at ng pag-asa pagdating sa data sharing para maisulong ang climate resilient agri planning. Inihayag ni Agriculture Undersecretary Asis Perez na isa itong game changer pagdating sa sektor ng agrikultura dahil mas magiging maayos na ang climate prediction measures ng kagawaran na maibabahagi rin sa mga magasaka upang mapaghandaan ang banta ng bagyo at ang kinakarap ngayon ng bansa na matinding El Nino. Sa tulong kasi nito, mas maayos lang mapaplano kung ano-anong agri-produce ang itatanim at magkakaroon din ng mga hakbang upang protektahan ang mga tanim at mapababa ang production loss.
7: Mas maganda na yung prediction namin what will happen, say for instance, El Nino. When is the storm coming? Because that will enable us to deploy our assets kagad. At ganun din, pwede na kami mag-preposition ng mga seeds, yun ang mga fertilizer support in anticipation of the aftermath of a catastrophe or typhoon para makabalik na agad yung mga magsasaka natin sa pagtatanim. This is very important development as far as DA is concerned kasi nga, with proper information, we are able to make proper decisions as well.
3: Si Agriculture Undersecretary Asis Perez.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Senador Bam Aquino nanawagang buhayin muli ang Protect Committee para tiyakin ang paghahanda ng gobyerno sa very strong El Nino. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinanawagan ni Senador Bam Aquino na muling i-convino ipatawag ang Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o Protect Rec Committee para matiyak na nagkakaisa at whole of government ang paghahanda ng pamahalaan sa posibleng epekto ng Super El Nino. Sumulat si Senator Bam kay Senate President Sherwin Gatchalian para hilingin ang pagpapatawag muli ng Protect Committee. Ang Protect Committee ay pinamumunuan ni Gatchalian ay binuo noong March 2026 para makagawa ng isang komprehensibong national framework para sa pagtugon ng epekto ng gulo sa Middle East, partikular sa supply ng langis at ekonomiya ng bansa. Binigyan din ni Aquino ang kagyat na pangangailangang tiyakin na iisang paghilos ng gobyerno para maprotektahan ang mga Pilipino mula sa potensyal na epekto ng Super El Nino, partikular sa kabuhayan, edukasyon, agrikultura, kalusugan, pagkain, seguridad, maliliit na negosyo at essential services. Makakatulong ani ang Protect Committee para masigurong handa ang gobyerno na magbigay ng agarang tulong at ayuda sa mga apektadong sektor. Ngayong may mga ulat na rin na tataas niya ang presyo ng kuryente, kailangang tukuyin kung ano ang gagawin para masiguro ang supply at tuluyang maibaba ang singil sa ating mga kababayan. Sinabi rin ni Aquino na dapat maglatag ang CHED at DepEd ng mga hakbang para maprotektahan ang mga estudyante at guro mula sa matinding init at matiyak ang pagpapatuloy ng pag-aaral sakaling magkaroon ng mga pagkakaantala at pagkansela. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Walang kinalaman ang El Nino sa minor phreatong magmatic eruption ng Bulkang Taal. Sa panayam ng Leslie Bocobo Live, sinabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na ang aktibidad ng bulkan ay nagmula sa ilalim ng lupa. Sa ngayon, hindi pa ikinokonsidera ang pagkataas ng Alert Level 2 ng bulkan, pero asahan niya na masusundan pa ang nasabing eruption.
11: Wala naman ang weather patterns natin sa activity ng bulkan. Yung volcanic processes nang galing po yan, it emanates sa ilalim ng lupa. We would still expect something like this to happen every now and then.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Si FIVOX Director Teresito Bacolcol.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inaasahan ng light ashfall sa mga lugar na malapit sa Bulkang Taal kasunod ng minor phreato magmatic eruption kagabi. Kabilang sa mga posibleng maapektuhan, ang Agoncillo, Lemery, San Nicolas, Taal, Batangas at kalapit lugar. Nasa 28 pamilya mula sa Agoncillo, Batangas ang kasalukuyang nananatili sa evacuation center habang ang iba ay nasa kanilang mga kaanak. Inilikas din ang mga residente mula sa mga barangay ng Bilin na Binwang, Banyaga at Subic, Ilaya dahil sa ashfall at malakas na sulfur-like odor. Inaasahang tataas pa ang bilang ng mga ililikas. Nananatiling nasa Alert Level 1 ang Bulkang Taal.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na walang pagtataas o paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng banta ng El Nino at inflation. Sa panayam ng IBC kay Trade Secretary Cristina Roque, sapat niya ang supply ng mga pangunahing bilihin at lahat ng ito ay walang paggalaw sa presyo. Hindi rin nagpapabaya sa monitoring ang DTI sa pagsunod ng mga pamilihan sa suggested retail price. Wala rin anyang rason para mag-panic buying na magdudulot lang ng artificial shortage ang mga bilihin, bagay na iniiwasan ng pamahalaan. Sapat din ang supply ng bottled water na una ng pinangambahan ng mga consumer na kukulangin o mauubos dahil sa inaasang epekto ng El Nino.
12: Huwag tayo mag-panic. We have enough supply of food and we have enough supply of water. Again, walang price increase for basic necessities and prime commodities whose list ay yung listangan ng mga produkto na minomonitor at ine-enforce ng DTI. So, nandito po ang DTI to make sure that we get this prices stable and we keep on monitoring and enforcing just in case may lalabag.
3: Si Trade Secretary Cristina Roque.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Halos 1,000 benepisaryo nakabili ng 20 pesos na bigas sa unang araw ng Kadiwa Expo 2026. Sa report mula kay Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, report.
13: Umabot sa 970 benepisaryo ang nakabili ng abot kayang bigas sa unang araw ng Kadiwa ng Pangulo Expo 2026 sa Pasay City. Ayon sa mga organizer, mainit ang pagtangkilik ng mga mamili sa programang benting bigas meron na naglalayong mailapit ang murang bigas sa mas maraming pamilyang Pilipino. Patunay ito ng patuloy na pangangailangan ng publiko sa abot kayang bigas sa gitna na rin ng gastusin sa pang-araw-araw. Mananatili namang bukas ang booth ng benting bigas para sa lahat hanggang Sabado, October 10. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Walang patid ang pag-agapay ng Department of Trade and Industry o DTI sa kapakanan ng mga consumer sa harap ng banta ng El Nino at ng paggalaw ng inflation. Ibinahagi ni Trade Secretary Cristina Roque na tulad ng inisyatiba ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo ay magbibigay din ng murang options na mga bilihin ang DTI. Ani Roque, nakatakdang ilunsad ang rolling store ng DTI na magbebenta ng pangunahing bilihin na mas mura ang presyo.
12: Nag-pilot kami ng rolling stores ngayon. We have one in Parañaque. Tapos kung we will start to put more of these rolling stores nationwide para mas mura po ito, and ito po ay magbebenta rin ng mga basic necessities and prime commodities. So mas mura po ito. So again, i-inform namin sa public once naka-roll out na to nationwide.
3: Si Trade Secretary Cristina Roque.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Handa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sakaling magkaroon ng malawakang fish kill dahil sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, may sapat na finger links na handang ipamahagi sa mga maapektuhang mangingisda. Isa lang ito sa mga suporta ng ahensya sa sektor para matiyak ang food security at mapalakas ang food production sa gitna ng epekto ng El Nino.
8: Sinecure natin ang ating mga technology outreach stations para masiguro natin yung stock ng ating mga fingerlings para pag nagkaroon ng malawakang fish kill or fish mortality at nakapag-recover yung water quality, nakahanda naman ang intervention natin pagdating dun sa mga similya ng isda.
3: Si BFAR spokesperson Nazario Briguera.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: 23 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga sa iba pang balita. Pilipinas at Japan pinag-aaralan ng pagtatayo ng strategic oil stockpiling facility sa bansa para mapalakas ang seguridad sa supply ng langis. Ang report hatid sa atin ni Quincy Kahilig.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinag-aaralan na ng Pilipinas at Japan ang posibleng pagtutulungan sa pagtatayo ng regional oil stockpiling facility sa bansa bilang hakbang upang matugunan ang mga hamon sa supply ng langis dahil sa patuloy na sigalot sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, malaking tulong ang naturang proyekto upang mapalakas ang seguridad ng enerhiya sa Pilipinas, gayon din ng iba pang bansa sa ASEAN. Ibinahagi rin ni Garin na nakausap na nila ni Japanese State Minister for Economy, Trade and Industry Takagi Kei ang mga opisyal ng United Arab Emirates at Saudi Arabia sa pagpupulong ng Asia Zero Emission Community nitong Webes, kung saan nagpahayag din ng interes ang dalawang malalaking oil-producing countries sa Middle East para sa naturang proyekto.
15: Establishing a regional stockpiling location in the Philippines, and together with DOE, they're working with PNOC and some of the producing oil producing countries or companies located in the oil producing countries.
14: Sa ASEAN International Media Center, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Energy Secretary Sharon Garin nanawagan sa ASEAN countries ng mas matibay na kooperasyon para sa mas maaasahan at ligtas sa supply ng enerhiya sa buong rehiyon. Sa report, ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nanawagan si Energy Secretary Sharon Garin sa mga bansang kasapi ng ASEAN at tiyaking makikinabang ang mga mamamayan sa mga programa at kasunduan panrehiyon para sa mas maaasahan at ligtas sa supply ng enerhiya. Ito ay binigyan din ng Collegium matapos nga ang dinaluhang ASEAN Business Forum na ginanap na kahapon. Sa gitna ng mga problema sa pandaigdigang supply ng enerhiya, giniit ng Collegium na mahalaga ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga bansang kasapi ng ASEAN upang matugunan ang mga pangangailangan sa enerhiya ng bawat bansa. Ayon pa kay Garin, bagamat mahalaga ang pandaigdigang pamilihan, nais maging matatag ang mga bansa kapag nagtutulungan at pagtatambayan. Itinampok din ng Pilipinas ang ASEAN Power Grid at ang ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security bilang mahalagang hakbang upang palakasin ang koneksyon ng mga bansa at matiyak ang seguridad sa enerhiya sa rehiyon. Umaasa naman ang Pilipinas na sa pamamagitan ng matibay na kooperasyon ng mga ASEAN countries, masisiguro ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente, kabilang ang pagpapanatili na may kuryente sa mga ospital at pagbibigay ng mas maayos na pagkakataon sa mga estudyante mag-aaral sa gabi. Malabo rin dito sa South Report on Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nilinaw ng Department of Energy o DOE na walang epekto sa supply ng langis sa bansa ang pagpapatupad ng export ban ng China. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nag-iipon ang China ng kanilang mga langis dahil marami silang reserves na nailabas noon. Nagsagawa na rin anya sila ng pag-check sa oil companies at nakitang wala itong epekto. May long-term contracts din anya ang oil companies sa bansa at mahigpit nila itong sinusunod. Magugunit ang inanunsyo ng China na hindi sila mag-e-export sa ibang bansa ng mga langis dahil sa inaasahang pagtaas ang presyo nito dahil sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas matinding pagbabantay ang isasagawa ng Energy Regulatory Commission o ERC sa generation company sa Visayas at Mindanao dahil sa kakulangan sa supply ng kuryente. Inihayag ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines, pangunahing dahilan talaga ng pagnipis ng power reserve sa Visayas at sa Mindanao ang force at emergency outages ng generation companies. Kaya naman titingnan at iimbestigahan ng ERC kung lumagpas na ang ito sa pinapayagang outages allowance. Oras na mapatunayang lumabag ang mga ito at sumobra sa inilaang outage allowance, sila ay parurusahan at pagmumultahin.
17: Yun naman itong mga generation companies, titignan naman po namin, inimbestigahan din kung ano po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon sila ng outage at kung makikita po talaga namin na meron po talagang pagkukulang or lumagpas po sila sa mga outage allowance na pinapatupad na komisyon, ay hindi naman po kami mag-atubili na mag-impose ng fines and penalties kanila. Para sa mga susunod na panahon ay maiiwasan na po nila yung mga ganung outages.
3: Si ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan diin ng Bureau of Internal Revenue o BIR na epektibo at ipinatutupad na ang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene base na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam ng programang Boses kay BIR spokesperson Deputy Commissioner Marisa Cabreros, papalo sa 3 pesos kada kilo ang mababawa sa LPG habang 5 pesos kada litro naman ang matatapyas sa kerosene. Ito na ang pangalawang pagkakataon na nasuspinde ang excise tax sa LPG at kerosene. Inaasahan namang tatagal ang excise tax suspension sa LPG at kerosene ng 3 buwan simula nang maipatupad ito.
18: Ito pong pangalawa is nagsimula po noong September 25, 2026, pinamahan po ng ating presidente ang bagong executive order, which is 125. Tatakbo po siya ng 3 buwan base po dun sa batas na nag-allow sa presidente na magsuspinde ng excise tax on petroleum products, eh tatakbo siya ng 3 buwan or within one week as soon as mag-notice po ang Department of Energy na bumaba po ang average 1-month presyo ng crudo ng less than $80 per barrel.
3: Si BIR spokesperson Deputy Commissioner Marisa Cabreros.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahan na ang mas mababang presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao bunsod ng ipinatupad na secondary price cap ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ayon kay ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines, automatic ang magpapatupad ng 7,423 pesos per megawatt hour na secondary price cap, oras na umabot sa mahigit 12,413 pesos per megawatt hour ang cumulative cumulative price tariff sa loob ng tatlong araw. Layunin na nasabing price cap na maprotektahan ng mga consumer sa pagsipa ng presyo ng kuryente kapag kapos ang supply nito.
17: Mararamdaman ito doon sa blended rate. Yung presyo sa WESM ay naka-incorporate doon sa generation charge. Kasi di ba yung generation charge kasi ng isang distribution utility ay blended rate ng kanilang mga kinontrata at yung mga binili nila sa WESM. Kaya yung kung mataas yung presyo, kung mataas yung capacity na binili nila sa WESM, makakatulong talaga to sa pagpababa kasi kinap na namin yung presyo.
3: Si ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mahigit 90 pamilya sa Quezon City at Caloocan nakatanggap ng titulo ng lupa sa ilalim ng Expanded 4PH Program. Sa report mula kay Dayan Liar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Yes, Sachet, mas marami pang pamilya ang nakatanggap ng titulo ng lupa sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino 4PH Program matapos ipamahagi sa 91 pamilya mula sa Quezon City at Caloocan City. Pinangunahan ni Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary Jose Ramon Aliling at Social Housing Finance Corporation President and CEO Federico Laksa ang pamamahagi ng mga Transfer Certificate of Title. Ang pamamahagi, bahagi rin ng pagdiriwang ng National Shelter Month gayong taon na may temang tahanan, pamayanan, kinabukasan. Ayon sa DSUD, patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mabigyan ng seguridad sa lupa at desenteng tirahan ang mga pamilyang Pilipino. Nasa 63 na titulo ang naipamahagi sa mga benepisyaryo mula sa Payatas, Batasan at Litex sa Quezon City, habang 28 naman sa Barangay 178 sa Caloocan City. Mga miyembro sila ng iba't ibang homeowners association sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
21: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
22: Pag-ibig fund, solid kaban!
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Time check 11:35 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Forensic expert na tatahi sa alegasyon ng unexplained wealth ipipresenta ngayong araw ng prosecution matapos ang cross-examination ng depensa sa BIR official. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ipipresenta ng House Prosecution Panel ngayong araw ang forensic expert na siyang magtatahi ng mga testimonya ng lahat ng testigo ng unexplained wealth. Ang naturang financial analyst ang siyang magsisilbing 27 testigo ng Article 2 matapos ang BIR official. Ayon kay legal spokesperson Jay Tolosa Jr., matapos ang pagharap ng isang financial analyst, susunod na na pagdidesisyonan ng prosecution team kung itutuloy pa ang testigo mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Anya, ito ang direksyon na tinatahak nila batay na rin sa inihain nilang manifestation sa harap ng impeachment court. Nakatutok ngayon ang prosecution sa posibleng pagtatapos ng presentasyon ng unexplained wealth. Sa usapin naman ang aligasyon ng bribery, ayon kay Attorney Tolosa, antayin na lamang ang announcement ng lead prosecutor.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Defense team sa impeachment trial handa sakaling matapos na ang prosecution sa pagpresenta ng kanilang mga ebidensya. Ang report atin sa atin ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Matagal nang naghahanda ang panig ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa kanilang pagkakataon na makapaglatag ng mga ebidensya sa paglilitis. Sagot ito ni Attorney Michael

0: Parlamento kapag panahon na ng prosekusyon na magsumite ng kanilang final offer. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Muling ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 88 ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa tatlong counts ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Initial na ineschedule ang arraignment noong September 11 bago nilipat sa Oktubre 9. Nagugat ang kaso sa pahayag ng Vice Presidente na umupa siya ng hitman para patayin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay patayin. Isinampa ang mga kaso ng Department of Justice noong Agosto matapos matanggap ang complaint ng National Bureau of Investigation noong Pebrero ng nakalipas na taon.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kinumpirma ng International Criminal Court Trial Chamber 3 na fit to stand trial o malusog para humarap sa pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Trial Chamber 3, kontento sila sa pag-usuri ng mga eksperto at sapat ang ebidensya na may kapasidad ang dating Pangulo na makadalo sa pagdinig. Magpapatupad din ang Trial Chamber 3 ng paraan para maisagawa ang pagdalo ng dating Pangulo sa pagdinig na magsisimula sa November 30 ng taong kasalukuyan. Magugunitang nang isagawa ang ikatlong status conference noong September 16, hiniling ng abogado ng dating Pangulo sa chamber ang dagdag na medical test. Iginit kasi ng abogado ni Duterte na base sa mga nagdaang pag-usuri ay makikitang may pagkaulyani na ang dating Pangulo. Sa nasabing desisyon rin ay inatasan ng Trial Chamber 3 ang International Criminal Court Registry na maghanda para sa pagdinig. Inirekomenda ng registry na maaaring makibahagi ang dating Pangulo sa pamamagitan ng video conference kung papayagan ito ng chamber at maaari pa rin itong makipag-ugnayan sa kanyang mga abogado.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Publiko, pinag-iingat ng PhilHealth laban sa mga text message na nag-aalok ng PhilHealth ID replacement. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Sir, nagbabala ng Philippine Health and Health Insurance Corporation o PhilHealth sa publiko kagnay sa mga kumakalat na text message na nag-aalok ng ID replacement sa pamamagitan ng pag-click sa link. Ayon sa State Health Insurer, peke ang mga naturang mensahe at hindi ginagawa sa text o online links ang pagpapalit ng ID cards. Nagagawaan nila ng mga scammer na palabasing dihit mo ang mga text message na kanilang pinadadala gamit ang pangalan ng PhilHealth. Dahil dito sinabi ng PhilHealth na hindi sila kailanman magpapadala ng mensahe sa text message at na may lamang link. At hindi rin sila hihingi ng password at one-time PIN o OTP. Hindi mga details ng banko o e-wallet kung saan uutusan magbayad ang publiko. Gate ng PhilHealth, maaari lamang makipag-transaksyon sa kanila sa pamagitan ng official channels gaya na lamang ng kanilang mga physical na tanggapan, member portal at e-gov PH app. Hindi magkaman ng PhilHealth ang publiko na isumbong sa kanilang official channels at sa Facebook account na PhilHealth Official o magpadala ng email sa actioncenter@philhealth.gov.ph kung makaiengkwentro ng mga kahinahinalang transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Budget and Management o DBM Secretary Kim Robert De Leon bumisita sa UP Manila para tingnan ang mga smart classroom ng universidad. Sa detalye mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Good news ang dala ni Budget Secretary Kim Robert De Leon sa ginawang pagbisita nito sa UP Manila ngayong araw. Layo ng pagbisita na makita ang pasilidad na pinondohan ng tax ng taong bayan. Ang naturang mga pasilidad ay pawang mga high-end at moderno na kasalukuyang pinapakinabangan naman ng mga estudyante na siya namang kinabukasan ng ating bansa. Kasabay nito ay nanunsyo rin ng kalihim ang dalawang magandang balita para sa mga kawanin ng UP. Una dito, ang pagbubukas ng 179 regular and plantilla positions kung saan mapapakinabangan na agad ito ng mga kasalukuyang nakaupo o nakaukupa sa nasabing mga posisyon sa oras na mapirmahan ni De Leon ang nasabing kautusan. Inanunsyo na rin ni De Leon ang pag-release ng 2024 performance-based bonus ng UP kasabay ng holiday season o yung pag-release kasabay ng holiday season. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lore.

0: Stan Hoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Epekto ng Women, Peace and Security o WPS program sa komunidad, susubaybayan sa bagong online dashboard. Ang report ibibigay sa atin ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Programang na ipatupad kundi ang aktual na epekto nito sa mga komunidad ang nais masukat ng pamahalaan sa inilunsad ng National Action Plan on Women, Peace and Security Dashboard. Ayon kay OPAPRO Executive Director Susana Marcaida, kabilang sa pangunahing feature ng dashboard ang mga impact stories mula sa mga komunidad, civil society, organizations at government agencies. Layunin itong ipakita kung paano nagdudulot ng pagbabago ang mga programa sa kalagayan ng mga kababaihan kabilang ang kanilang pakiramdam ng seguridad sa sariling komunidad.
4: Society for me are the impact stories from the communities. Isa kasi yun sa special features of the dashboard.
5: Kaya po sinusulo ng OPAPRO, hindi po kami input-driven. Ang hinahanap namin yung outcome. Kaya yung pong pinaka-exciting part doon.
3: Yan ang magkakasunod na pahayag ni OPAPRO Executive Director Marcaida at Secretary Mel Senen Sarmiento. Sa pamamagitan umano ng dashboard, dais ng OPAPRO na makita hindi lamang kung ano ang mga programang naisagawa, kundi kung paano nito aktual na napapabuti ang kaligtasan at kalagayan ng mga kababaihan sa mga komunidad. Inaasahan namang ma-access sa mga susunod na linggo ang dashboard na nilikha sa pakikipagtulungan kasama ang Department of Information and Communications Technology o DICT.
6: Mula po rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa Asia 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hinimok ng Social Security System o SSS ang mga kwalipigadong membro nito na samantalahin ang kanilang microloan program o Loan Light. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni SSS Business and Development Loans Department Manager 2, Ermely Abad, na maaring makautang mula 1,000 hanggang 20,000 pesos depende sa kontribusyon at average monthly salary credit. Maari itong bayaran sa loob ng 15 to 90 days at mababa ang interest nito.
7: Ito po ay ipapatupad sa pamamagitan po ng mga partner financial institutions. Kung sila po ay may account sa mga partners po natin, sila po ay maaaring makapag-apply nito. Yun po, ang nag-implement po ay ang Union Digital Bank at ang Rizal Commercial Banking Corporation.
2: Si SSS Business and Development Loans Department Manager 2, Ermely Abad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, Alex Iyala hindi napapatawan ng penalty ng Women's Tennis Association. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
8: Hindi napapatawan ng anumang penalty ng Women's Tennis Association si Alex Iyala matapos niyang piliin na maglaro sa Asian Games kaysa China Open na isang mandatory tournament para sa top 50 players. Ito ang kinumpirma ni Philippine Tennis Association Executive Director Tonet Mendoza sa Senate Committee on Sports hearing kahapon. Sinabi ni Mendoza na nagpasa ang WTA ng mga bagong patakaran para sa susunod na taon na mas makakatulong sa mga player na gusto lamang irepresenta ang kanilang bansa. Sa kaso ni Ayala, nakita ng WTA na gusto lamang ng World No. 18 Filipina player na maglaro sa Asian Games dahil qualifier ito para sa 2028 Los Angeles Olympics. Nakaiwas si Ayala sa $10,000 na multa at makakaipon pa rin ng ranking points sa mga susunod na WTA tournaments. Sa ngayon ay naghahanda na si Ayala para sa WTA 1000 Wuhan Open sa China na lalaruin mula October 12 hanggang 18. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mapaalala muna.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init.
9: Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
10: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
9: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
11: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala ta rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
9: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
12: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
9: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
13: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
9: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
14: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
15: Nausapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
16: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
15: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
17: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
15: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 6 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Presyo ng bilihan ng palay sa Bicol, posible pang tumaas ayon sa National Food Authority. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Kasabay ng harvest season, nananatiling mataas ang presyo ng bilihan ng palay ng National Food Authority o NFA Bicol na nasa 27 hanggang 28 pesos kada kilo sa rehiyon. Ay kay Julie Rileda Rezas, Assistant Regional Manager ng NFA Bicol, posible pa ani ang tumaas ang presyo. Depende sa magiging sitwasyon sa merkado. Sa ngayon, nasa 28 pesos kada kilo ang bilihan ng palay sa Albay, Camarines Sur at Camarines Norte, habang 27 pesos kada kilo naman sa Catanduanes, Sorsogon at Masbate. Nakanda na rin aniya ang NFA Bicol sa pagbili ng palay ngayon ng harvest season, kung saan nakadeploy na ang kanilang procurement teams upang makabili ng palay at makatulong sa pagdagdag ng supply ng bigas sa rehiyon. Patuloy naman hinihikayat ng NFA ang mga magsasaka na ibenta sa ahensya ang kanilang mga naaning palay kasunod ng pagdami ng mga bodega nito na umabot na sa 15 sa buong Bicol at karamihan ay nasa Camarines Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mula naman sa Southern Tagalog, awareness campaign against nihilistic violent extremism pinaigting sa Mimaropa region. Si Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena ang may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Pinaigting ng Philippine National Police ang awareness campaign against nihilistic violent extremism o NVE sa Mimaropa region. Ayon sa balita ng Pola Municipal Police Station Oriental Mindoro, ay kanilang hinihikayat ang mga residente na mas maging vigilant sa mga online content na nagpo-promote ng karasan. Kanila rin hinikayat ang mga kabataan, mga magulang at mga guro na pag-aralan mabuti ang mga nakikita at nababasa nila online. Kasama sa paalala ang pag-iwas sa pag-share sa mga mensahe na nag-encourage ng violence at kagad na i-report sa mga otoridad ang mga kahinahinalang aktividad sa social media platforms. Kaugnay nito, nagsagawa naman ng Bugpog Municipal Police Station Marinduque ng information and education lecture tungkol sa NVE sa mga mag-aaral ng Sayaw National High School. Ito nila isinagawa para mapalakas ang youth awareness laban sa radikalisasyon at extremist influences. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mula naman sa Visayas, Felipe Abrigo Memorial Hospital sa Giwan, Eastern Samar, formal na binuksan si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Opisyal nang binuksan ang bagong reconstructed na Felipe Abrigo Memorial Hospital o FAMH sa Giwan, Eastern Samar, mahigit 3 dekada matapos wasakin ng Super Typhoon Yolanda ang dating pasilidad. Nauna ng personal na siniyasat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong ospital noong Setyembre 25 at kinilala ang pagtutulungan ng national at provincial governments at ng Korea International Cooperation Agency o COICA sa reconstruction nito. Bilang Level 1 Hospital ng 2nd District ng Eastern Samar, magsisilbi ang FAMH sa Giwan at mga Karatig Bayan na may 25-bed capacity na maaari pang madagdagan sa halos 50 kama. Kapag nadagdagan ng health workers, partikular ang mga nurse. Malaking bahagi ng proyekto ang sinuportahan ng COICA na naglaan ng $8.7 million para sa mga kagamitan at iba pang pangangailangan ng ospital. Naglaan din ng halos 200 million pesos si Education Secretary Sunny Angara, habang mahigit 100 million pesos naman ang provincial government ng Eastern Samar para sa pagkumpleto ng pasilidad. Ayon kay Governor Ralph Vincent Ivardoni, ang bagong FAMH ay bunga ng pagkakaisa at pagtutulungan para mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga estihanon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
0: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balitang probinsya, pagpapalakas ng organic agriculture isinusulong sa bayan ng Bayambang sa Pangasinan. Para sa kabuang ulat, narito si Ruel de Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan.
23: Sa municipal government na Bayambang, Jaduyag na Pangasinan, diyan pa na magle ng Municipal Agriculture Office o tuloy-tuloy yamang ipapasisag na pangusan na sustainable tan environmental friendly irang paraan na panagtanam pian na paaligwas sa organic agriculture at balay. Bilang kabiyangan na science advocacy sa training on the production of organic foreal fertilizers so ginawa ya sa gitma at dan iray dumaralos na pikakabat tan dunong yan makapanggawa na sarili dan organic fertilizers yamang usar na lokal ta mainumaya na ala ira materyales. Diyad pa na magle na unyan programa iilaluan yan ang pasisag ira dumaralos ya mangusan na mas sustainable tan environment friendly irang paraan diyad sa reko maanda. Iilaluan mat ya makatulong iya ang pian nabawasan so gasos at saray uusaran at alog tan napaligwas sumas marigan tan sustainable ya production na tanaman. Kabiyangan at tuloy-tuloy ya pansasagpot na lokal a gobyerno sa pangiter na pikakabat tan alternatibon paraan at saray dumaralos pian na napalakdab sa pangusan na organic inputs tan napaligwas sa proteksyon na kaliber-liber. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Shaq Siruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Salamat Ruel, mula Pangasinan, akyat naman tayo sa Kalinga. Humigit 50 units ng solar pump irrigation project na nagkakahalaga ng 945 million pesos hiniling ng National Irrigation Administration Kalinga sa Central Office bilang bahagi ng El Nino Mitigating Measures. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Aquino Perez ng Radyo Pilipinas Tabuk.
3: Agarup 53 units sa solar pump irrigation project nga agatad ti 945 million pesos itikinid daw ti Nia Kalinga ti Central Office ang mapondwan kas paset ti mitigating measures ti El Nino. Dayto ti pakamon ni Engineer Mario Toyotnog, Chief ti Construction Section ti Nia Kalinga. Sigun ken kuana, kaduan kadagiti na request ket para dito ti siyudad Tabuk. Upat parte Quezon ken ti Maling Isabela, maysa ti Rizal, maysa ti Pinokpok ken maysa ti Tanudan. Dagitoy ket timbalan ti feasibility studies kahit natakwatan nga dati source of water ngumdas amosar para irrigasyon apakiramanan ti surface ken underground water. Numarami ti proyekto kahit 110 hectares ti baru amalukatan akataltalunan 305 hectares ti ma-restore ken 495.38 hectares ti ma-rehab umabot met ti 702 dagiti beneficiaryo iti aytoy. Manipo dito yung Digital Ketabuk, Aquino Perez, para sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Salamat Aquino, mula Cordillera, baba naman tayo sa Southern Tagalog. Pagpapaunlad sa industriya ng asin sa Oriental Mindoro, isinusulong. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Tom Alvarez mula Radyo Pilipinas Lucena.
7: Isinusuro ng DTI Occidental Mindoro ang pagpapaunlad ng industriya ng asin sa lalawigan. Ayon sa papalit ng ahensya, ay kanilang isinagawa ang salt industry supply chain mapping upang matukoy ang mga issue at hamon na kinakaharap ng industriya ng asin. Anila, sisikapin ng ahensya na hindi lamang pag-aralan ang mga natukoy na suliranin kundi ihatid din ang mga ito sa kaukulang ahensya ng pamahalaan at pribadong kumpanya para sa posibleng pagtugon. Nilalayon din ito na mas magkaroon ng mas malinaw na larawan sa supply chain ng nasabing industriya at matukoy ang mga hakbang sa pagpapaunlad nito. Mula sa Rizod ng Lucena, Tom Alvarez, para sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Salamat Tom. Balita pa rin sa Southern Luzon, first responder sa lalawigan ng Palawan, sinanay sa pagsagip sa kabundukan. Para sa kabuang ulat, nagbabalita si Goody Sarsagat ng Radyo Pilipinas Palawan.
8: Ingbuhat ang lima kadlaw nga Mountain Search and Rescue Training o MOSAR 2026 sa Bakungan, Puerto Princesa City nga ingpangunani ang Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o Palawan PDRRMO. Agirigdigi ang mga Community Defense Auxiliary Group o CDAG volunteers, kawaning ang Provincial Government Security Services o PGSS, PDRRMO, SICRAFT, ig Puerto Princesa Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Gagapil sa mga inturi ang gustong pagkilala, ipagamit ang mga garamitan sa pagsalba, mga pamaagi ang paggamit igpagigoti ang lubid. Pagtaw, iprimerong paagi ang paglimpyo, iigad igbaril, hasta ang libre nga pagsaka, iglusong sa matas nga lugar, mintras nagakatiner i-rescue operation. Sigun sa training adya, ang aliagan nga matabo ni Governor Amiroa Alvarez na mapatas pa ang kinailaman e ang disaster response capability sa probinsya e ang Palawan. Alindigin sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Salamat Goody mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Job opportunities inilapit sa mga Kalbayognon sa 2026 job fair. Para sa detalye, nagbabalita si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog.
24: Gindumara sa Kalbayog City ang mega job fair como parte san pagselebrar san ika-78 nga charter day anniversary san Kalbayog. Ginatos-gatos nga mga job seekers ang nagpartisipar sa aktibidad kundi in nagkatitirok ang mga local employers, recruitment agencies, ngan government agencies para mag-offer trabaho ngan iba pa nga employment-related services. Lakip sa mga kumpanya nga nag-offer trabaho, mao ang city City Department Store, Monterrey, Glacier, Samar, 7-Eleven, Nissan Distribution, Pure Gold, Nganrad Door Hotel, Kaupod, and iba pa nga employers, ngan recruitment agencies, para sa local ngan overseas employment. Nagpadangat liwat serbisyo sa mga job seekers, an NBI, OWA, SSS, PhilHealth, PSA, TESDA, ngan DICT, para mas mapadali ang pag-access sa iba-iba ng employment ngan government services. Ginbuhat ang job fair sa pagburublig San Kalbayog Public Employment Service Office, DMW, DOLE, ngan Office of Senate President Win Gatchalian. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Bavas, para sa Radyo Pilipinas World Service.
9: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Salamat Charmaine mula Kabisayaan. Lipat naman tayo sa Mindanao. Mga lokal na produkto ng Caraga itinambok sa AgriLink Foodlink AquaLink 2026. Para sa kabuang ulat, narito si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag.
10: Tulo ka micro, small and medium enterprises gikan sa Caraga ang MIPA sundayag sa ilang mga produkto sa AgriLink Foodlink AquaLink 2026 nga gipahigayon sa World Trade Center sa Pasay City niadtong October 8 hangtod ugmang adlaw October 10. Nakip sa mga gipakita ang Calamansi Juice Concentrate sa Santa Josefa United Calamansi Farmers Agrarian Reform Cooperative, Heirloom Rice sa Indilay Cogit Heritage Domain Farmers Association ug tabliya sa Cacao Prince. Matod ni Jape Tabale, tag-iya sa Prince Cacao Products sa Magkiangkiang Bayugan City, oportunidad ang maong expo aron mapalambo ang ilang lokal nga produkto ug maabot ang mas lapad nga merkado. Pinaagi sa expo, nagtigom ang mga mag-uuma, negosyante, ahensya sa gobyerno ug mga kaabag sa industriya aron magpaambit ug kahibalo, teknolohiya ug mga oportunidad nga makatabang sa pagdugtong sa produksyon ngadto sa merkado ug mga konsumante. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
9: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Salamat Angel. Balita naman sa Sulu, dalawang silid-aralan sa Kasulutan Elementary School na nasira matapos mabagsakan ng puno ng kahoy, muli nang magagamit matapos makumpuni sa tulong ng kasundaluhan. Para sa kabuang ulat, nagbabalita si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo.
11: Mumpaat na paaw ni inauguration and turnover at wabilik pag-iiskula ng Manulewaya Renovation alam sa Sukon Duabulan doon ang Kasulutan Elementary School bahagi Simpatico West District. Kaaginis in 545th Engineer Battalion, iba sa 35th Infantry Makamandag Battalion. Habay tayo dyan na Abdul Majid, consultant si Jesus Vidal Rosario Foundation. In project ni hambok sa dyan mga partnership na tibuok nila, iba sa JVRF Maripalupa Sug. Kimat unong mga tos ng ibo pila kay mga panyap na pagkay hapag dayaw sinasabot at bilik. Kikita ya Abdul Majid in malago kapaidahan sin pagkainakon ini kahampitan sin grade 5 pupila na sabot iskul. Lapay na yung kaibanan kabataan nila hasasungon. Bangyo dunun sa lukay sina kalarak sinambok classroom amoy nakalapay pa sinambok ha stage na kaagi nagindo yung mga kamastarana so paya sa jadi matahala in pag-iskul sina mga bata. Dengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
9: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio, livestream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano. Muli, magandang araw.
9: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

yung mga tax record mula sa BIR. Gayun din ho yung makita ng mga kumpanyang may kaugnayan sa vice presidente at sa kanyang asawa.

Meron hong sinabi si House Prosecution Advisor at spokesperson Ace Barbers. Sabi niya ay may sweldo na sa gobyerno, meron pa raw only sahod sa racket, no? Yan ho'y matapos ngang ibunyag ng opisyal ng Bureau of Internal Revenue na si Attorney Anne Lorraine Garcia Marquez na habang nanunungkulan po si Vice President Sara Duterte bilang alkalde at vicepresidente ay nagpatuloy umano ang mga ito sa kanilang negosyo at propesyon. Ito nga sa tax declaration ho na mag-asawang Duterte Carpio na may idineklara silang net income sa BIR na nagkakahalaga ng 85.34 million pesos at ang sabi nga ho ng mambabatas na o dating mambabatas nakasaad sa ating section 13 ng article 7 ng 1987 Constitution na ipinagbabawal sa Pangulo at Vice-Presidente ang mag-practice ng propesyon at magnegosyo habang nanunungkulan. Gayon din po ang nakasaad sa Section 90 ng Local Government Code na nagbabawal po sa lahat ng gobernador at alkalde na mag-practice ng kanilang profesyon tulad ng legal profession.

0: So sa ano natin, maya-maya yung pag-mention pa ng iba't ibang mga amount, ano? Sa latest na pinag-usapan sa Senado, ang sabi nga ni Presiding Officer Chis Escudero, natanong niya ho ang BIR kung wala raw bang net gain, ano tungkol dito sa shares of stock, mga kaibigan, kung wala raw net gain ay dapat declared pa rin ba kahit walang babayaran? Ang sabi naman po ng BIR, yes, dapat i-declare pa rin. Alamin natin ang iba pang detalye kaugnay niyan. Bumagitan ho ng ulat mula kay Lani Baldos Reyes, mga dokumentong pinirmahan ni Vice President Sara Duterte, posibleng maituring daw po na admission against interest ayon sa prosecution. Lani, magandang tanghali sa iyo.
1: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
2: Ayos, magandang tanghali, maaaring magkaroon ng mabigat na ebidensya sa impeachment trial ang mga impormasyong pinansyal ni na mismong pinirmahan o inahin ni Vice President Sara Duterte sa BIR ayon yan sa House Prosecution Panel. Tinalakay ni House Private Prosecutor at Legal Spokesperson Benjamin J. Tolosa Jr. ang legal na prinsipyo ng tinatawag na admission against interest. Anya, maituturing itong highest form of evidence kasi nga nanggagaling na yon sa respondent. Gayon man, nilinaw niya na hindi muna siya niya idinideklara kung ang mga dokumento ni VP Sara ay formal lang pumasa sa nasabing pamantayan at sa halip ay ipinauubaya nila sa Senate. Appreciate na natura mga dokumento mula sa BIR dahil na rin sa subjudice rule. Samantala, Tess, may pahayag si House Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barbers, anya, may sweldo na sa gobyerno, may anlisahod pa sa racket. Ito ang matapang na pahayag ni Barbers matapos ibunyag ng opisyal ng Bureau of Internal Revenue na si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez na habang nanunungkulan si VP Sara bilang alkalde at vice presidente ay nagpapatuloy umano yung kanilang negosyo at yung professional fee, like yung negosyo nila, yung legal profession. Lumilitaw sa tax declaration ng mag-asawang Duterte Carpio na may idiniklara silang net income na 85.34 million pesos. Gayet ang dating mambabatas na kasaad sa konstitusyon na bawal sa presidente, vice president na magnegosyo o mag-practice ng kanilang profesyon. Gayon din, nung dito sa local government code, bawal sa mga alkalde o gobernador na ipagpatuloy ang kanilang legal profession o magnegosyo. Samantala, Tess, mahigit 1,000 realista sa pangunguna ng Akpayan Party List ang dumagsa dito sa W. Jokno Avenue. Dito lang sa may harap ng GSIS Building, Senate Building, nananawagan ng conviction ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Akbayan, bukod kasi sa mga mabibigat na aligasyon ng plunder, pang-abuso sa pondo ng bayan at hindi maipaliwanag na yaman, nahaharap rin umano si VP Sara sa mga revelasyon ng AMLC o yung Anti-Money Laundering Council at ang Bureau of Internal Revenue na nag-uugnay sa financial network ng pamilya Duterte sa bansang China. Matatanda ang ibinunyag ng AMLC na yung Kalye 88 na may kaugnayan kay Attorney Man Scarpio, asawa ni VP Sara, na may 47% shareholding dito sa naturang kumpanya ay tumanggap ng 319 million pesos mula sa China, mga kumpanya. Ayon sa Akbayan, ang mga isiniwalat ng AMLC.
0: Okay, sige, balikan natin si Lani.
2: Ayon pa sa grupo, tila pinakyaw na ng pangalawang pangulo ang mga illegal na gawain, kaya gaya umano ng unexplained wealth, plunder at abuse, public funds, tangkang pagpatay, at ngayon ay may mga transaksyon pang nag-uugnay sa pamilya dito sa China. Lumakot din sa kilos protesta ang iba't ibang grupo tulad ng Magdalo, Mamamayang Liberal, Tindig Pilipinas, August 21 Movement o ATOM, Student Council Alliance of the Philippines, Akbayan Youth Solidarity for Truth and Justice, Every Woman, at Centro Labor Center. At yan ang mga balita mula dito sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Alright, maraming salamat sa iyo, Lani Valdos Reyes. Meron na tayong 21 minutes, mga kaibigan, makalipas ho ang alas 12 ng tanghali. Puntahan naman natin ang tugon ng depensa. Defense team, nilinaw po na walang sapat na patunay na patuloy ang Vice Presidente sa pagtanggap ng sweldo. Sweldo abogado habang nakaupo sa pwesto. Sige, alamin natin ang detalye niyan maya-maya lamang. Siyempre, kung may sasabihin ang prosecution, meron ding sasabihin ang sa panig ng depensa, di ba? Nagkakaroon din ho ng samunsaring paglilinaw sa Senado na tumatayo bilang impeachment court, mga kaibigan. Babalik po ang special coverage ng Radyo Pilipinas kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makalipas lamang po ang ilang mga mahalagang paalala.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
7: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
3: A Radyo Pilipinas coverage.
0: Alamin pa ho natin ang mga naganap sa mga nakaraang oras. Ugnay ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Habang tayo ay nag-aantabay sa report ni Luisa Erispe, alam po ninyo tinalakay rin sa pagdinig noong day 36 o kahapon po, yung mga record tungkol sa paglilipat ng shares ni Attorney Manasseh Scarpio sa Cali 88 Foods Corporation. Ayon nga sa BIR witness, wala silang nakitang record ng transaksyon o kaya ay pagbabayad ng kaugnay na buwis sa kanilang database. Sinabi rin ho niyang walang naitalang aplikasyon para sa Electronic Certificate Authorizing Registration o ECAR. Gayon man, nilinaw po ng witness na maaaring maging balido ang bentahan sa pagitan ng mga partido kahit may mga problemang kailangang lutasin tungkol sa pagtatala nito sa corporate books. At mong ilan pang mga usapin ang binibigyang linaw sa Senado. Samantala, defense team, nilinaw po na walang sapat na patunay na patuloy ang vicepresidente sa pagtanggap ng sweldo habang nakaupo sa pwesto. Niyang abogado, no? Alamin po natin ang detalye mula kay Luisa Erispe. Luisa?
10: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
13: A Radyo Pilipinas coverage.
2: Pinuntungan ng defense team sa kanilang cross-examination ngayong araw na walang sapat na patunay ang Bureau of Internal Revenue na nagpatuloy ang Vice Presidente sa pagtanggap ng legal fee sa pagiging abogado habang nakaupo na ito sa pwesto. Sa naging pagtatanong ni Attorney Christine Ferrer ngayong umaga sa testigo na si BIR Office of the Commissioner Chief of Staff Ann Lorraine Garcia Marquez, lumabas na kaya inassume ng BIR na patuloy ang Vice Presidente sa pagtanggap ng kanyang legal fees dahil posibleng hindi nito na-update ang kanyang tax records. Mula noong 2006 sa 2018 na nagsumiti ito ng record sa BIR, nakalagay na dito na ang legal profession o trabaho ng Vice Presidente ay abogado. Kaya posible na pag-upo nito bilang Vice Presidente o pangalawang Pangulo ay hindi na na-update ang kanyang record. Pero ayon pa rin sa testigo na si Attorney Ann, nasa batas na kailangan o responsibilidad ng isang taxpayer na mag-update ito ng record kapag nag-iba na ang kanyang trabaho. Narito, pakinggan natin ang bahagi ng paglilitis kanina.
14: You do not have any other basis in concluding that the Vice President's business income came from the practice of her profession, because as earlier stated by you, the financial statements are silent as to this matter.
15: Yun po yung sinabi ko po. I already informed this honorable court na wala pong nakalagay, but considering na yun po yung registered activity niya, then yun po yung then the income should have been derived from that.
16: Yung registered activity niya po na based on your record na nagsimula noong 2006 ay nakalagay professional. Or was that ever updated, Attorney Ann?
15: In May 4, 2018 po, based dito sa COR, ang na-register po niya na primary activity ay legal activities po, Your Honor.
16: Ang is there a later po certification aside from that?
15: Nakalagay po kasi sa Section 236, once lang po mag-register yung taxpayer. So, for example, nagkaroon ng mga one-time transaction, then may issuean po siya ng TIN. So, yun na po yung, so may TIN na po siya kasi one TIN lang po tayo per taxpayer. And then, pag nag-register siya, ay nag-business siya, enter into business, she or he has to register his or her business. So, ina-update lang po niya yung kanyang registration. And yun, Your Honor. So, baka yung sa 2006, kung previous to this, but I'll have to check, dahil ang kanyang registration ng legal activities is May 4, 2018, then probably before, may mga one-time transaction, kaya na siya na-issuean kagad ng TIN.
16: So, pag nagbago siya ng buhay, Nagbago siya ng buhay, hindi na siya professional, hindi na legal, nag-iba na siya ng profesyon. Paano yun?
15: The taxpayer has to update his or her registration. Nakalagay po sa Section 236 of the Tax Code na kailangan po niyang i-update ang kanyang registration.
16: So, ang basis niyo would be as of now, your basis is the 2006 na sinabing professional at yung 2018 na sinabing legal services.
2: Pagdating naman dito sa umano'y tumanggap nga ng income ang Vice Presidente mula sa Davao Local Government noong 2023, isa naman sa paliwanag dito ng defense team sa cross-examination ay posibleng ito ay dahil sa last pay ng Vice Presidente bilang mayor ng Davao City. Dahil hanggang June 20, 2023, 2022 ay mayor pa rin naman umano ng Davao City ang pangalawang pangulo. Nagpakita ng mga dokumento ang defense team patungkol dito at sinabing i-final kasi ang tax records ng April 2023. Narito muli ang bahagi ng paglilitis kanina.
15: Based po dito po, nakalagay employer ay City Government of Davao.
14: Yes, because as mentioned earlier, she was still the mayor of Davao City at that time. Now, from her assumption of office from June 30 to December 31, 2022, she was already the Vice President of the Philippines. And that's why her employer is the Office of the Vice President.
15: Correct?
14: And all of this, these two, BIR Forms 2316, were attached to the 2022 annual income tax returns, which was filed in April 2023. Correct?
15: Tama po.
14: Okay. That's all, Your Honor.
2: Samantala, pagdating naman dito sa pinag-uusapan nga na transfer of shares ng Cali 88 Foods Corporation na ang pinapaniwala ang pagmamayari ni Attorney Man Scorpio, pero inilipat o ibinenta nga, ang naging defense naman dito ng defense team ay posibleng hindi fully paid kaya hindi nagkaroon ng o hindi nakapag-file ng tax kasi merong pinakita kanina na provision ng batas na dapat fully paid para makapag-file ng income tax. Pero ang katwiran naman dito ng BIR, kahit subscription, basta't may transfer of shares, ay kailangan na ay makapag-file o magkaroon na o taxable na ito pagdating sa BIR. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa panig ng depensa sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Eris. Yes.
0: O, tungkol dun sa pagpapakita ng tax records, you know, di ba hindi lahat ng dokumento ay maaring basta ipakita sa screen ng korte, Luisa? So, paano yung pagpapakita sa publiko ng tax returns? Anong sabi ngayon dyan?
2: Kahapon patungkol dito sa tax returns ay nagkasundo yung impeachment court na dun sa panig ng prosecution ay ang ipepresent lang nila ay yung summary ng tables nitong tax returns. Kanina nagpresent yung defense team ng ilang mga dokumento kabilang na yung letter of authority mula sa BIR at ang BIR na nga ang nag-flag at sinabi na ito ay confidential. Pero ang sinabi naman kasi ng defense team dito, yung LOA na ipinresenta nila, sa nakalagay kasi doon sa LOA ay magkakaroon nga ng investigation itong BIR patungkol sa tax records ng Vice Presidente. Pero ang sinabi naman ng defense team, nung finlag sila ng BIR na ito ay confidential, ay meron naman daw pahintulot ni Vice President Sara Duterte na ipakita itong mismong dokumento na to din patungkol dito sa LOA. May ilang mga dokumento pa na naisipakita sana yung defense team, pero na-flag nga sila as confidential at narinig natin kanina si Presiding Officer Francis Cotero at sinabi niya na yung confidentiality ay hindi lang sa isang panig kasi ito yung ini-insist kahapon ng defense team sa prosecution na confidential yung records na ipinapakita ng prosecution. So ngayon, na-apply din ito sa defense team na may ilang mga dokumento na confidential at hindi rin na-flash sa screen.
0: Yun nga yung narinig natin, meron daw violation of privacy, di ba, na sinasabi.
2: Yes. Mm-hmm. Yun nga yung sinasabi kahapon, kinakatwiran nila na violation ng privacy ng Vice Presidente yung pagpa-flash ng records sa screen. Kaya ang naging ruling ng korte patungkol dyan ay dapat ay summary na lang nung mga tables o summary din ng mula doon sa mga dokumento ang ipapakita para magamit din ng publiko.
0: Okay. Itong ginagawang cross-examination sa official ng BIR, Luisa, gaano katagal pa ba ito? Kasi ito ba ay aabutan kaya ng financial analyst pa, di ba yung susunod, si Alexander Cabrera?
2: Mm-hmm. Inaasahan natin kasi tapos na yung cross-examination ng defense team sa ngayon. Pero mamaya ay magkakaroon pa ng maikling redirect yung prosecution. At titignan natin kung magkakaroon ng recross exam. Pero sana nga ay inaasahan kasi pagkatapos ito may interjection pa yung mga senator judges at saka iaharap yung financial analyst na itong si Alexander Cabrera. Pagkatapos nitong kay BIR witness ay sana magtuloy-tuloy na at maipresenta na rin ngayong araw itong testigo mula sa itong financial analyst. So mamaya pagbalik natin, magkakaroon muna ng redirect ang prosecution, tapos posibleng magkaroon ng recross, posible ding hindi, tapos interjection ng senator judges. Kaya makikita natin, titignan pa kung maipapasok ba ngayong araw itong isa pang testigo ng prosecution.
0: Alright, abangan natin yan. Maraming salamat sa'yo, Luisa.
2: Okay. Yan muna ang pinakauling balita mula dito sa Senado. Para sa panig ng depensa, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
18: a Radyo Pilipinas coverage.
0: Alas 12:36 na po ng tanghali. Sa ganap na alauna ng hapon ay babalik na ho ang impeachment court para sa pagpapatuloy ng pagdinig kay Vice President Sara Duterte, makaibigan.

is eh, marami tayong mga termino na napapakinggan, ano? National Internal Revenue Code. Ito po yung pangunahing batas ng Pilipinas tungkol sa pagbubuwis. At yung business income naman po ay yung kita mula sa negosyo na natatanggap ng isang taxpayer. Habang ang compensation income, yan po yung kita na natatanggap sa pagtatrabaho o sahod. Yun po namang letter of authority ay yung sulat na ipinadadala ng BIR sa isang taxpayer na nag-authorize na magsagawa ng full tax audit.

0: kanyang obligasyon ang isang taxpayer. At yan po yung kasalukuyang nililinaw nga at dinidinig dito sa impeachment trial. Magbabalik pa po kami, mga kaibigan. Sandali lamang po at magbibigay daan lamang tayo sa ilan pang mga mahalagang paalala.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
3: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
2: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
4: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala ta rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
2: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
5: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
2: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
6: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi mas madali ang trabaho natin eh.
2: Kabilang din sakbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
7: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
8: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. kapag

0: isa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
1: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
0: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
2: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
0: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kabang!
12: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
16: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
13: A Radyo Pilipinas coverage.
18: Alright, naka-lunch break pa rin po ang Senate Impeachment Court, mga kaibigan. Samantala, si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez, ang Chief of Staff ng Office of the Commissioner ng Bureau of Internal Revenue o BIR, ang siya pong saksi na tinatanong ho ng defense.

After po ng cross-examination, ay maaari pang magtanong ano yung prosecution at defense redirect at re-cross-examination. Gayun din, maaari rin pong magtanong yung mga senador na nagsisilbing hukom. Kapag natapos po ito, ay maaaring tumestigo na ang financial analyst na si Attorney Alexander Cabrera upang ipaliwanag naman po yung ugnayan ng mga records sa alegasyon ng unexplained wealth. Pero tayo ay nag-aantabay pa rin kung sa pagsalang ho ng susunod na witness ay matatapos rin ngayong araw, ano, sapagkat may mga nakalinya pang testigo. Nalaman ko tayo 5 minuto bago ang inaasahang pag-resume ng Senate Impeachment Court. Tapos sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kaibigan, samantala dun sa mga nagnais makaalam ng susunod na schedule ano ng impeachment trial, ito ho. From October 12 to 15, yan po ay Monday to Thursday, next week po, ay full day trial sessions pa rin po starting 10 a.m. And on October 16 hanggang 23, ay wala ho munang impeachment trial sapagkat magbibigay daan po sa Senate budget hearings and related proceedings. Sa October 16 up to 23 po yan. Balik po sa trial sa buwan ng Nobyembre, November 9, Monday, ang planned resumption of trial. And on November 16, Monday, another planned trial session po yan. And on November 23 onwards, ito po yung pag-return pa rin ho ng trial at inaasahan ho na babalik sa regular schedule na starting November 23 onwards na po. Sa ngayon, hindi pa rin ho pare-pareho ano, pagkat bagaman meron mang nakalatag na schedule o sinasabing planchado na, pero meron ding araw na hindi ho ina-expect na halimbawa walang trial dahil may mga technical ano pa, discussions. Na may kinalaman ho sa mga witnesses, diba, dito sa impeachment trial, mga kaibigan. Kikinig po kayo sa Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa lahat po ng mga tutok ngayon sa istasyon. Saan mga panig ng mundo, magandang tanghali po sa inyong lahat at sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan.

0: Based pa sa BIR records, nag-register po yung Cala 88 sa BIR ng October 15, 2021 po.
1: 2021. Base po sa financial statements ng Cala 88, maliban po sa sales nila, ano pa po ang pwedeng maging source nila ng pera ng mga panahon na yon, ma'am? Did they include it there?
0: If pwede po ba akong makahingi ng copy nung kanilang audited financial statements po?
1: Sige po.
2: Would assisting counsel be able to help out?
1: And I have one last question, Mr. Presiding Officer, to give way to the other.

0: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
1: Oras po natin, ala una imedya at balikan po natin itong pinakahuling kaganapan dyan po sa Senado. May kaugnayan po ito doon sa interpellation ng mga senator judges. Sa kasalukuyan si Senator Erwin Tulfo ang nag-i-interpellate. O kaya naman po ay nagtatanong.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Oras po natin, 1:31 ng hapon at nagpapatuloy pa rin po tayo. Ako po si Jamie Quinto. At ito pa rin po ang day 37 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kanina po, no, matapos ho yung sa day 37, matapos yung direct kahapon, ipinagpatuloy po ni Attorney Christine Ferrer yung kanyang cross-examination and then recross at redirect and then recross. Ayan. At ilan po sa mga napag-usapan ay itong LOA kasi ini-issue ito ng BIR, ang letter of authority. Kapag ka daw po may ganyan, no, ang LOA kadalasan ay kumbaga parang titignang mabuti ng Bureau of Internal Revenue kung mayroong mga hindi naman panluloko, pero kung titignan nila, no, maaaring may kumbaga may nasilip sila na hindi tama, no. Pero again, ito po ay subject for investigation. Okay, so balikan natin yung interpellation ng ating mga interjection, no, ng ating mga senador sa pamamagitan ni Senator Erwin Tulfo kanina, yung nagtatanong.
2: Thereafter, Senator Judge Rafi Tulfo.
3: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon po, Attorney Ann.
4: Magandang hapon po, Ma'am, Your Honor.
3: Base po sa records ng BIR, magkano po yung total sales ng Kali 88 mula 2021 hanggang 2025?
4: Ang total sales po ay, based po sa BIR records, may total sales po na 208,493,545 pesos po.
3: Okay, 208 million pesos plus. Sabi naman po kasi ng Anti-Money Laundering Council, 776 million pesos ang inflows sa Kali 88, at least na may covered transaction reports at saka suspicious transaction reports. Yun lang naman yung mga inireport sa AMLAC. So of course, posibleng may lampas pa doon, iba pang perang pumasok. Iniimbestigahan na po ba ng BIR yung mga inflows na yon, yung mga na-cover ng covered at suspicious transaction reports?
4: Ang kasama po kasi sa checklist ng letters of authority, meron pong specific documents. Mm-hmm. And yung bank records po is not one of them, mm-hmm, since it is covered by bank secrecy. Mm-hmm. But if the taxpayer po voluntarily shows or submits such documents to the BIR, dun po ngayon makikita kung may mga, kung ano po yung mga inflows na yun, Ma'am, or Your Honor.
3: Ah, so pero kung yung account holder na malamang hindi alam or supposed to be hindi alam kung nagkaroon ng covered transaction report or suspicious transaction report ang anumang transaksyon niya ay hindi magboluntaryo, is there no other way or is there a way na mapag-alaman pa rin ng BIR yung findings ng AMLAC at maimbestigahan ito or wala?
4: Ang alam ko po ay meron pong coordination ang BIR and AMLC to deter yung mga violating taxpayers on that. So may ganun pong coordination po.
3: All right po. Kaya ko po itinatanong ito ay dahil ni-review din po ng opisina ko yung ibang foreign-based companies na nagpadala ng pera sa Cali 88. Maliban doon sa mga nakabase sa China. So ito po yung CTRs and STRs from other countries na kinal ng court secretariat ayon doon sa motion or request ni Senator Judge Miggs. And lumalabas na at least isa doon ay posibleng sangkot sa money laundering activities. Dito po sa country Ukraine, the Cali 88 list of foreign transactions identifies a Ukrainian remitter by the name of Arkmen LLC using registration number 41423974. The address stated in the list is Zoriana 3A, Cebu Live, Ukraine. May mga earlier transactions po na nagre-refer sa Haharina Street 30, pero na-confirm naman po namin na parehong address po yon. Lumang pangalan lang nung kaya yung Haharina, bagong pangalan yung, winding up this first question, Mr. Presiding Officer, yung Zoriana. Pero basically, parehong address to. At itong registration number, 41423974, at yung address Zoriana 30A, ay nagko-correspond sa isang kumpanya involved sa isang criminal proceeding na binuksan po nung May 19, 2025. Para sa fraud and money laundering kaugnay ng 1.225 million euros. Nung March 2026, yung Pechersky District Court of Kiev ordered a search of Arkmen's premises, and in April 2026 ordered a freeze of the suspect's 100% shareholding in Arkmen. At yung huling inward remittance po nitong Arkmen LLC sa Cali 88 ay nung May 30, 2025 na pagkatapos na po ng petsa ng pagsisimula ng criminal proceeding. So yung huling tanong ko sa round na ito sa inyo, Attorney Ann, kung sabi natin may mga lehitimong transaksyon naman sa likod ng mga international remittances na ito, sa pagitan ng Arkmen LLC at saka Cali 88. Tama po ba dapat na nireport yan bilang sales ng Cali 88 at dapat pinagbayaran nila ng tax?
4: Kung ito po ay kung ito po ay sales po, then it should have been reported po in the annual income tax return po.
3: All right. And kung sakaling yung coordination na binanggit nyo kanina sa pagitan ng BIR at AMLAC ay either iniimbestiga na ito, maaring yun yung isang tatanungin kung na-report na nga po yung ganitong mga sales.
4: Yes, for Your Honor. We'll take note of that.
3: Salamat po, Attorney Ana. Salamat, Mr. Presiding Officer, till last few questions for the second round. Salamat po.
2: Thank you, Senator Judge Antivero. Senator Judge Rafi.

0: Based po dito sa BIR Form 2316, may gross compensation po na 82,327.45 pesos po.
1: Okay, yan po ay para sa legal activities. Ano po yung legal activities na yon? Ano pong ibig sabihin noon?
0: Your Honor, this pertains po sa gross compensation po. Compensation income, sweldo po.
1: Kaya nga, so tumanggap siya ng sweldo sa City of Davao for legal fees niya as a lawyer?
0: Hindi po, Your Honor. As mayor po ata ito, 2023.
1: At that time, BP na po siya. So tumanggap siya ng pera mula sa...
0: Hindi ko po masasabi, Your Honor, kung ano po yung... Ano, basta nakalagay lang po kasi dito, Your Honor, po ay gross compensation income.
1: Income, hindi as BP, kundi as from the City of Davao. Nakatanggap siya ng legal fees gan sa legal activities. Madam Witness, kayo bilang isang abogado, aware ho ba kayo sa Article 7, Section 13? Alam niyo po ba yon?
0: Article 7, sa Constitution po. Yeah. Po. Yes po, yung kahapon po na...
1: Kahapon. Ano ibig sabihin po ng article? Ano pong nakapaloob sa Article 7, Section 13 bilang isang abogado?
0: From my recollection po, the President, Vice President, and certain officers of the government are not allowed to practice profession or participate in any government contracts or contracts with any government agency or GOCC or instrumentality po.
1: So in other words, di siya pwede makatanggap ng double compensation, something like that. Na bilang BP siya, hindi siya pwedeng tumanggap ng ibang trabaho outside of being BP. So, hindi siya pwedeng tumanggap ng sweldo, in this case, for legal activities. Parang gano'n.
0: Tama po.
1: Now, precisely, Mr. Presiding Officer, ang hindi ko po maarok, si BP Sara ay isang mapanuring abogado. Ang kanyang kabyak, si Attorney Manscarpio, ay isang tanyag na abogado at kasapi sa isang dikampanilya law firm, ang Carpio Lawyers. And ang kanyang chief of staff ay isang abogado rin. At nakasisiguro po tayo na mayroon pang ibang mahusay na abogado sa OVP. Now, bakit kahit isa man lang sa kanila, hindi sa ulado ang Article 7, Section 13 ng ating konstitusyon, si ma'am nga, isang pangkarinong abogado, alam niya. Strike 2 na po ito, Mr. Presiding Officer. Kung inyo po matatandaan, dati ko na naitalakay dito ang hindi pag-divest ni BP Sara sa mga kumpanya kung saan siya po ay isa sa mga member ng Board of Directors matapos siyang mahalal bilang ikakalawang Pangulo. Nobody did give her that advice. Now, maybe, just maybe, her people probably knew. And the reason kung bakit, hubris. Plain and simple. They intentionally ignored the said law thinking that they are exception to the rule. Because for them, what are they in power for? Therefore, they should be untouchable. Ang sisisihin ko po dito ay ang mga nakapaligid kay BP Sara dahil ipinahamak nila siya. Hindi niya siya inilayo sa kapahamakan like what's happening now. Ipinahamak nila ang ating butihing ikalawang Pangulo. Maraming salamat po. Senator.

0: One final manifestation, Your Honor. The documents that are there are the marked exhibits, Your Honor, that the witness may need to refer to.
1: Then let's respond to the query of Attorney Christine. The documents with Mr. Ace, are those documents also documents coming from Attorney Cabrera? Honorable Jokno?
0: Yes, Your Honor, those are.
1: So they're also from him, but he did not bring everything with him on the witness stand.
0: It would be impossible for him to bring them all, Your Honor, because of the voluminous nature. Okay. However, he does have with him a copy of the USP, which was also submitted to this honorable court.
1: Okay. Duly noted, you may proceed.
0: Magandang hapon.
1: Finally, Honorable Jokno.
0: Yes, Your Honor. Magandang hapon po, Attorney Alexander Cabrera.
2: Magandang hapon din po, Counselor Shell.
0: For the record, please state your name, age, citizenship, and professions.
2: Ako po si Alexander B. Cabrera. I'm a lawyer and an accountant, CPA. Ako po ay Pilipino.
0: Simulan po natin ang ating kwentuhan. Sa inyong educational background, saan po kayo nag-high school?
2: Ako po ay nag-high school sa Our Lady of Peace School, Antipolo, Rizal.
0: At saan po kayo naman nag-aral ng kolehiyo?
2: Ako po ay nag-aral ng kolehiyo sa Philippine School of Business Administration in Quezon City.
0: Bakit po naman ninyo pinili ang PSBA or Philippine School of Business and Accountancy?
2: Nung ako po ay namimili ng paaralan, ang PSBA po ay isa po sa mga pinakatanyag na accounting school. At ang isang mahalagang dahilan din po ay isang sakay lang po ang PSBA galing po sa Antipolo Simbahan. Nasa Aurora Boulevard po siya. Kaya nung araw pa lang po, naka-point to point na po ako.
0: Ano naman po ang inyong pinag-aralan sa PSBA?
2: Bachelor of Science in Business Administration and Accountancy po.
0: At kailan po kayo nagtapos sa kolehiyong iyon?
2: 1986 po.
0: Sabi ninyo kanina nung nagpakilala kayo na kayo'y certified public accountant. Kailan po kayo nag-board exam as best as you can recall?
2: 1987 po.
0: At kailan po kayo nanumpa bilang CPA as best as you can recall?
2: 1988 po.
0: Could you kindly tell the Honorable Court how you started out as a young certified public accountant?
2: Pumasok po ako noon sa Joaquin Cunanan and Company. Ngayon po ang bago niya pong pangalan ay Isla Lipana and Company. Pumasok po ako bilang isang staff auditor. Yan po yung entry level.
0: Magkano po yung inyong starting salary as a staff auditor, if I may?
2: Apo, 2,375 po.
0: At hanggang kailan kayo nagtrabaho sa Isla Lipana and Company?
2: Hanggang 2025 po. At ako po'y bago po ako nag-retire.
0: In other words, Attorney Cabrera, mula nung kayo pumasok sa Isla Lipana noong late 1980s hanggang kayo ay nag-retire, tuloy-tuloy po ang inyong pagtatrabaho sa Isla Lipana?
2: Tama po, Councilor Shell.
0: Ano po ang inyong naging posisyon nung kayo ay nag-retire po?
2: Nung ako po'y nag-retire, ang tawag po nila sa akin ay Chairman Emeritus po.
0: Para po sa kaalaman ng mga kababayan natin na nanonood, ano po ang ibig sabihin ng Chairman Emeritus kung alam po ninyo?
2: Ang Chairman Emeritus po ay hindi po chairman. Wala po siyang power. And para sa akin po, ang Chairman Emeritus is isa lamang pong term of endearment kung hindi man po respeto.
0: Pakilarawan po sa hukumang ito kung paano kayo umangat mula sa entry-level staff auditor hanggang kayo ay naging Chairman Emeritus ng Isla Lipada.
2: Opo. Galing po ng isang staff auditor, ako po ay naging isang senior associate sa tax department po. Bago po naging manager, senior manager, bago po naging partner, managing partner po ng tax, bago po naging vice chairman ng firm at naging chairman po ng firm.
0: At ilan naman pong taon na itong Isla Lipana and Company, if you know?
2: Opo, 104 years old na po ang Isla Lipana and Company.
0: Sa loob ng 104 years po na iyon, pang ilan kayo nakinilala bilang Chairman Emeritus?
2: Ako po ang unang kinilalang Chairman Emeritus po.
0: Para din po sa mga nanonood, ano pong klaseng firm ang

0: Isla Lipana and Company.
1: Ito po ay isang audit, accounting and business advisory firm po.
0: And generally, what kinds of services does that company provide?
1: Assurance and audit services po. Tax services. Deals and corporate finance. Consulting. Tsaka risk assurance services po.
0: Thank you, sir. For the record, at para din hindi malito ang mga hukom at pati mga ating mga kababayan, may iba po bang pangalan ang Isla Lipana and Company?
1: Opo. PwC po. PricewaterhouseCoopers, pero PwC lang po.
0: Bakit may dalawang pangalan ang Isla Lipana and Company?
1: Ang PwC po ang international affiliation po ng Isla Lipana and Company. Kami po ay membro po ng network po na yan.
0: Ano ang kaugnayan kung meron man ng Isla Lipana or PricewaterhouseCoopers sa multinational na kilala sa pangalang PricewaterhouseCoopers International Limited?
1: Opo. We signed a membership agreement po, a network agreement with the PwC International Limited. Pero hindi po sila partner. Bawal po yan. Pilipino lang po ang mga partner sa Isla Lipana.
0: At gaano po kalaki itong PricewaterhouseCoopers International Limited?
1: We have member firms in over 160 countries. And we have employees of these member firms, a number around more than 200,000 internationally.
0: Sige po, let's go back to how you rose up the corporate ladder. How many years did it take for you to become partner at Isla Lipana and Company?
1: I became a partner po in 9 years or 9.5 years po.
0: And in your experience, how long does it usually take for someone to make partner in your firm?
1: Around 12 to 15 years po.
0: Sabi po ninyo kanina na kayo ay CPA pero abogado din. First question lang po, saan po kayo nag-aral ng abogasiya?
1: Sa Ateneo Law School po.
0: Paano po kayo nakapag-aral ng law? Eh sabi nyo kanina, tuloy-tuloy yung inyong pagtatrabaho sa Isla Lipana and Company.
1: Opo, nagtatrabaho po ako from 8 to 5 p.m. and pumapasok po ako ng school mula po 6 o'clock to 9 or 9:30 po.
0: But
1: ng gabi.
0: Thank you po. Ba't di na lang kayo tumigil para ng trabaho para makapag-concentrate sa pag-aaral ng law bilang full-time student?
1: Nung ako po yung nagsimula mag-aaral ng law, ang aking po magulang, yung isa po ay retired na at yung daddy ko rin doon ay pa-retire na po. So, para na lang po ma-enjoy nila yung konti nilang naipon, ako na lang po yung gumawa ng paraan po para po sa aking paglolo.
0: Sabi po ninyo kanina na during the day, kayo ay nagtatrabaho. During the evenings, kayo ay nag-aaral ng law. Full load po ba yun sa law school?
1: Opo, isa lang po yung programa ng Ateneo Law School. Wala pong pang estudyante or special program po for working students.
0: Pasensya na po sa mga kaibigan natin na taga Ateneo Law. Pero alam ko medyo mataas po ang tuition doon. Paano ninyo na-afford ito?
1: Sa pamagitan po ng pagpapatuloy ng pagtatrabaho.
0: At kailan naman kayo nagtapos sa Ateneo School of Law, as best as you can recall?
1: 1994 po.
0: Ano naman degree ang natanggap ninyo mula sa Ateneo School of Law?
1: Juris Doctor degree po.
0: Para sa mga kababayan natin na hindi familiar po sa Juris Doctor, ano pong ibig sabihin nun?
1: Juris Doctor degree po, para pong Doctor of Law. Isa po ang Ateneo sa mga naunang nag-offer po ng Juris degree program. Ang ibig pong sabihin yan ay, para sa akin po, ay bawat subject po sa isang gabi ay merong mga assignment na mga 30 cases po, minimum siguro po naka-assign per subject. So parang sa isang gabi po, pwede po kayong ma-assign na ng mga 100 cases po na babasahin po.
0: At kanina nagpakilala po kayo bilang abogado, so I presume you took the bar exam and passed it?
1: Opo, sa awa ng Diyos po, nakapasa naman po.
0: Balikan po natin yung inyong trabaho sa Isla Lipana. You said you entered that firm as a staff auditor. Generally po, anong ginagawa ng isang auditor sa firm na ganyan?
1: Ang auditor po ay nagkakandak po ng audit, no, external audit, ito po yung tinatawag na regular audit, ang ginagawa niya pong audit ay hindi po para sa kumpanya, kundi po para po sa public. Para sabihin po sa public na ang financial statements ng kumpanyang ito ay mapagkakatiwalaan.
0: At for what purpose po tinitingnan ng isang auditor ang mga financial statements ng isang kumpanya?
1: Opo, required po kasi itong financial statements na mag-support po sa income tax return. At sinasubmit din po ito sa Securities and Exchange Commission. Kailangan po ng auditor para po maging valid po yung submission sa BIR at saka sa SEC po.
0: Thank you, sir. What kinds of opinions, if any, do auditors give?
1: Well, yung una po, yung clean opinion po. Ang ibig sabihin po ng clean opinion is yung financial statements are fairly stated in all general respects. Yung isa po ay qualified opinion, which means may problema po yung financial statements. Either meron pong hindi nakita yung auditor at yung hindi niya po nakita ay material. Or nakita niya po at may nakita po siyang discrepancy at yung nakita niya pong discrepancy ay material. Pero sa dalawa pong sitwasyon na to, yung kanya pong nakitang discrepancy o yung hindi niya nakitang document, material man, ay hindi po pervasive. Yung hindi po naapektuhan yung fairness ng financial position taken as a whole. Pag yan po ay naging pervasive, ang tawag po dyan ay adverse opinion na. And kung wala naman siyang nakita, the auditor will not be in a position to make any opinion. Ang tawag po dyan ay disclaimer of opinion.
0: Thank you. Sa madaling salita, nag-iimbestiga kayo ng mga financial statements at documents para malaman kung may tinatago ang kumpanya o individual. Tama po ba yun?
1: Tama po yun. Tinitingnan din po natin yung proseso po ng internal controls po ng kumpanya para malaman po kung mapagkakatiwalaan po yung controls. Kasi kung mapagkakatiwalaan po yung controls, lalo kayo magtitiwala sa numbers.
0: Kanina po nabanggit ninyo yung regular audit. What other kinds of audits are there, if any?
1: Meron pong special audits, which is based on agreed upon procedures. Meron din naman pong forensic audits or fraud audits na mas masinsin po sa isang special audit. Meron din po namang internal audit po. Yung internal audit po is para po sa management.
0: Nabanggit po ninyo yung forensic audit at sabi niyo kanina na naghahanap kayo ng fraud. Pakipaliwanag po ng konti kung ano pa nga bang forensic audit na yan.
1: Ang forensic audit po ay ano para pong nag-i-examine po kayo ng iba't ibang mga dokumento. Pero ang pagkakaiba po nito ay pinagtatagpi-tagpi niyo po yung mga dokumentong yon para malaman po ang katotohanan base po sa kwento na inyong matutunghayan. So ito pong forensic audit ay kadalasan po ginagamit po ito sa courts. Ginagamit po ito privately pagka meron pong nag-i-invest po halimbawa sa isang kumpanya para malaman ng investor kung may problema yung kumpanya talaga. Pagka meron silang nabalitaan na may nangyayaring katiwalian dun sa kumpanya niyan. Tsaka ginagamit din po ito ng mga litigants po para po makakolekta sa mga stockholder po nung may-ari nung kumpanya. Para po ma-pierce po ba yung veil na tinatawag at maging liable hindi lang po yung corporation kundi po yung mga stockholders directly po.
0: Maraming salamat po. Let's talk about your training first. What additional training, if any, did you undergo at Isla Lipano & Company in conducting these regular and forensic audits and the other audit-related services that you mentioned?
1: Opo, sa firm po kasi marami po kaming training, hindi po mabilang po. Ano po. Pero bukod po sa mga trainings po inside the firm, ang pinakamahalaga po talagang training sa forensic is yung pang-araw-araw nyo pong ginagawa. Yun po talaga ang mahalagang training because only actual experience can really teach you how to do a forensic audit.
0: Then let me ask you, what work experience did you have, if any, in conducting these audits that you mentioned?
1: Samot-samot po eh. Marami pong financial audit related na forensic na ginawa namin. Pero minsan po yung mga kliyente po namin may pinasusundan po sa kanilang supply chain. Tinitingnan namin kung yung supply chain nila, yung nagpo-provide po ng halimbawa toll manufacturer or service manufacturers nila, kung nagko-comply po sa labor code, sa batas po, or sila po ba ay nag-ooperate ng sweatshop or nag-hire ba ng mga minor de edad. Minsan po ay may nag-forensic audit po kami ng mga computers po ng kumpanya, naghahanap po kami ng evidence po ng nagda-download po ng child pornography. So yung forensic audit po ay hindi lagi pong financial, pero ang kadalasan ko pong ginagawa ay financial forensic.
0: Baka hindi nyo kayang sagutin po itong susunod na tanong ko. More or less po, mga ilang taon kayo nagko-conduct na ng ganitong mga klaseng audit? Kasama na po ang forensic audit.
1: Actually po, nung nagsimula po akong maging auditor, fraud audit po kagad ang napasok ko. Ang sarap nga po magkwento kung pwede lang eh. Pero sa 37 years ko po talagang ginagawa po ito, kasama po ng aking mga ibang trabaho. Talagang libo-libo na po talaga yung napakahirap na po mabilang nung oras na ginugol ko po. Dito lang po sa trabahong ito po, napakalaking oras na nang ginugol.
0: Sabi niyo kanina that you rose from the ranks of Isla Lipana until you reached the highest position in the company. Kayo po ba ay pinadala ng inyong opisina sa ibang bansa para maging handa sa pamumuno?
1: Opo. Yung training po namin sa technical, covered na covered po yan ng PwC. Pero about sa pamumuno po, kailangan pong mag-training po sa business schools. At yung una ko pong business school na pinag-trainingan ay Harvard Business School po on leadership po and management.
0: Para po sa mga nanonood, ano po ang Harvard Business School?
1: Ang Harvard Business School po ay isa po sa mga top international business schools. Ang kanila pong method ay case study method. Ang ibig pong sabihin nun ay gumagamit po sila ng mga hango sa tunay na buhay na problema po ng business upang maging pamilyar po ang mga estudyante. So yung umaattend po ng Harvard Business School, this is actually a post-graduate course. So yung po mga graduate na at mga naghahanda na pong magkaroon ng mataas na katungkulan sa kumpanya, kadalasan po siya yung kumukuha po nito.
0: Aside from your training at the Harvard Business School, what other schools abroad, if any, did you attend?
1: Opo, nag-aral din po ako sa Wharton Business School po.
0: Ano naman po ang Wharton Business School?
1: Yung Wharton Business School po, katulad po ng Harvard, isa rin pong sa mga top business schools. Pero yung programa pong kinuha ko po, in collaboration po with three other business schools, IESE po sa Barcelona at CIBS po sa China. So tatlong lugar po yung pinuntahan po ng programang yun, tatlong lugar po yung venue ng pag-aaral na po yun.
0: At sabi nyo kanina, kayo ay isang CPA lawyer. Ilang taon na po kayo CPA lawyer?
1: So 1995 po ako naging lawyer. So mga 30 years na po. Or 31 po. Sama nyo po yung ngayon po.
0: Move on na po tayo, Attorney Cabrera. Pag-usapan po natin yung inyong involvement, kung meron man, sa mga management at professional organizations. What management organizations, if any, do you belong to?
1: Isa po na ay Management Association of the Philippines, kung saan po ako po ay naging dating vice president. Justice Reform Initiative po, kung saan po ako po ay chairman. Integrity Initiative po, kung saan po ako ay naging dating chairman. Member din po ako ng AFP Multisectoral Governance Committee po. Meron pa po mga iba.
0: Sige po. Babalikan po natin yung ibang mga nabanggit ninyo. Familiar po ba kayo sa Roman Catholic Archdiocese of Manila?
1: Opo.
0: And why are you familiar with this organization?
1: Dahil membro po ako ng finance board ng Arkham Archdiocese sa Manila po.
0: And very briefly, anong ginagawa ninyo po bilang member ng finance board ng Arkham, as you mentioned it?
1: Kami po yung nag-oversee po ng fiscal operations po ng Arkham at nag-a-advise po kung paano pagandahin ng governance. Kasama na rin po dito yung pagbantay po sa kanya pong mga economic assets po.
0: Now, what involvement, if any, have you had in any educational organization, sir?
1: Ako po ay advisor po ng Philippine Business for Education.
0: How about the Second Congressional Commission on Education, o yung tinatawag pong EDCOM 2? What involvement, if any, have you had with that commission?
1: Opo, yung sa PBID po, yung sa, ang layunin niya po ay lutasin po ang education crisis natin sa ating bansa. Yung PBID po ang isa po sa mga principal advocates po na mangyari po ang educational commission. So ako po ay member po ng standing committee on higher education po sa EDCOM 2.
0: Sige po, move on na po tayo at pag-usapan natin yung inyong mga awards kung meron man. What awards, Attorney Cabrera, have you received as a CPA lawyer?
1: Ako po yung nagkaroon po ng award ng Young Achiever in Public Practice. Binigay po ng PICPA.
0: Ano po, I'm sorry to interrupt. Ano po yung ibig sabihin ng PICPA?
1: PICPA po ay Philippine Institute of Certified Public Accountants po. Meron po siyang, siguro po lahat po ng mga naging member po niya, mga 20,000 na po.
0: Tayo po, mga abogado, ay mayroong Integrated Bar of the Philippines, a national organization. Is the PICPA similar organization?
1: Tama po.
0: Maliban po sa nabanggit ninyong Young Achiever in Public Practice Award, what other awards, if any, have you received?
1: Nakatanggap din po ako sa kanila ng Outstanding Professional in Public Practice po sa PICPA din po. At nakatanggap po ako ng recognition sa Philippine Regulatory Commission na isa po sa 100 CPAs po. The centenarians po ang tawag po nila doon. Ito po yung mga recognizable CPAs po during the accounting professions past 100 years. Yun po.
0: What awards, if any, have you received as an alumnus of your college, sir?
1: Yeah. Nagkaroon po ako ng Outstanding Alumni Award po from PSBA.
0: At bilang CEO naman po, what awards have you received, if any?
1: Nagkaroon po ako ng recognition po as the CEO of the Year Award po ng Asian Leaders Organization.
0: Could you tell us a bit about the Asia Leaders Organization that you just mentioned?
1: Well, hinahanap niya po sa ating bansa ang mga CEOs po na dapat pong bigyan ng recognition sa iba't ibang aspeto po ng business.
0: Pag-usapan naman po natin yung inyong karanasan bilang resource person sa mga hearing ng legislative departments kung meron man. First, sir, what participation, if any, have you had in legislative hearings of the Senate or House of Representatives?
1: Marami po eh. Marami na po akong na-attendan na hearings po on proposed bills, lalo na po sa tax. Pero minsan po nasa mining or nasa ibang industries po.
0: As best as you can recall, I know this is a lot of information, pero maalala po ba ninyo kung kailan kayo unang kinumbida ng Kongreso na magtestigo bilang resource person?
1: Opo, naalala ko po. Nung ako po'y bata pa, ganito pa lang po kaliit. Umattend po ako nung deliberation po ng anong definition ng representation expenses at ang namuno po nung committee na po na yon ay si Senator Juan Ponce-Enrile.
0: At ang mga ilang beses na po kayong tumestigo bilang resource person sa iba't ibang mga legislative inquiries ng Congress, both houses?
1: Kasi po sa isang taon, mga several times po, meron pa pong mga technical working groups. Kaya siguro po buong experience ko po over the past 37 or isama niyo po yung 38 years ko po after retirement, less than 100 po siguro yung na-attendan ko na po.
0: Pag-usapan naman po natin ang inyong participation sa newspapers or other forms of mass media, kung meron man. What work have you done in relation to newspapers or other forms of mass media, if any?
1: Ako po yung naging columnist po sa Philippine Star for 9 years. Ang pangalan po ng column ko is As Easy as ABC po.
0: Ano po mga paksa ang tinatalakay ninyo sa inyong column na yon?
1: Well, una po, syempre po yung pong mahalaga po sa business. Pero marami po akong tinatalakay doon tungkol po sa pagmamahal po sa sarili nating bansa. Ano po yung mga natututunan nating lesson sa mga ating pong mga naging national heroes. Nagsusunod din po ako about ESG, sustainability po, about the matrix of ESG, which is environment, social, and governance. At tungkol po sa mga traditional values po ng isang Pilipino.
0: At kayo po ba ay kinilala bilang isang kolumnista?
1: Opo, na-recognize po, na finalist po yung aking column ng 3 times po ng Philippine Mass Media Awards, Catholic Mass Media Awards po.
0: Thank you. So far, napag-usapan na po natin yung inyong pagsusumika para maging CPA at lawyer, ang inyong pag-angat sa kumpanya hanggang naabot ninyo ang pinakamataas na posisyon, ang inyong partisipasyon sa mga organization tulad ng MAP at iba pa, ang mga natanggap ninyong awards at yung pagiging testigo sa Kongreso bilang resource person. Pag-usapan naman po natin ngayon yung mga specialties kung meron man. As a CPA lawyer who has worked for 37 years at least in the country's oldest accounting firm, what would you consider your specialties, if any, sir?
1: Yeah, una po siguro yung M&A po. Mergers and acquisitions po.
0: Pag-usapan po natin yung M&A na yan. Sa madaling salita, dahil malamang hindi alam ng mga kababayan po yung mergers and acquisitions, ano po ito?
1: Ang M&A po isang servisyong binibigay po natin sa isang investor or sa isa pong balak magbenta po ng kanyang kumpanya. Pero patukoy po sa isang investor, kung isang investor po ay mag-i-invest sa isang company sa Pilipinas at may bibilin po siyang kumpanya, kami po yung nagsusuri po sa kanila para sa kanila nung kumpanyang yon. Kasi po itong mga investor na to ay meron po silang negosyo. Doon po sila magaling. Pero hindi po nila kabisado kung paano po alamin kung ano talaga yung nangyayari doon sa kumpanyang yon. Una po sa lahat, yung financial statement bang yan ay nagsasabi ng katotohanan? Sino ang may-ari sa kumpanyang yan? Mabubuting tao ba yan? O may mga asulto rin? O may mga problema rin? Ano ang tunay na value ng kumpanyang yan? Hindi lamang based sa financial statements. Ano ang potential ng kumpanyang yan? O kung lugi man siya, may potential ba? O kung kumikita man siya ngayon, ay baka bukas eh, lugi na. Marami pong tinitingnan na aspeto, katulad kasama na rin po dyan yung kanilang pagsunod sa batas, sa lahat po ng uri ng batas at regulations. No? Tinitingnan po din natin yung kanilang skill set, yung po bang mga taong nandyan sa kumpanyang yan ay magagaling o qualified po. Kasi kailangan po i-consider lahat po yan sa kanila pong sustainability. Sumusunod ba yan sa environment law? So puro usok yung factory niyan, baka maipasara yan. O meron po ba yung mga utang na hindi nakasaad sa financial statements? Meron po bang litigation yung kumpanyang yan na pending? Kaya po namin tinitingnan lahat ito kasi po pag binili po yan ng kumpanya, mamanahin po nila lahat ng problema pong yon.
0: Para po rin sa kalaban ng lahat, dahil ako rin po ay hindi marunong dito sa mga bagay na ito. Ano pong pagkakaiba ng merger at acquisition?
1: Yung acquisition po, binibili nyo po yung shares ng kumpanya. Yung merger naman po ay yung dalawang kumpanya ay nagiging isa po. Pero hindi po masyadong technical na definition po eh. Para sa isang practitioner po na tulad ko, ang merger din po ay maaari pong substantive. Pinagsasama mo ba yung operations mo o gusto nyo mag-operate na magkahiwalay? So,
0: hindi ko na po itatanong mismo sa inyo yung mga pangalan ng mga naging kliyente nyo sa M&A. I would assume may issues of confidentiality po yan. Gusto ko lang po malaman, anong mga klaseng malalaking merger at acquisition ang nahawakan ninyo?
1: Sobrang dami po eh, pero mga pag binanggit ko po sila parang masyadong malaki na po yung clue, pero meron po akong ginawa na napakalaki po sa food industry. Meron po akong ginawa na napakalaki po sa, how do you describe, without sabihin na lang po natin generally agriculture ang kanila pong supply chain, pero retail po ang kanila pong final product. At recently po, at isa po ito sa mga malaking investments po nung last year na sa logistics and agricultural sector po.
0: Para malinaw po tayo, kanina na banggit ninyo yung mga iba't ibang tinitingnan nyo sa isang merger or acquisition. Kasama din po ba doon yung paghahanap ninyo kung meron panloloko o fraud sa mga financial statements ng kumpanya?
1: Opo, kasama po yun. In fact, sa M&A po, pag meron po kaming na-detect na ganyan, nagko-convert po kami into a forensic audit mode. Mm-hmm. So parang nagiging iba po yung procedure pag meron po kami nakitang exposure po on fraud. Sinasabi po namin sa kliyente namin, at kung talagang tunay na may exposure sa tingin nila, ay nagko-convert po kami to a forensic audit methodology.
0: Sa loob ng halos 4 na dekada, mga ilang merger and acquisition ang inyong sinuri po?
1: Napakarami. Napakarami na po eh. Talagang thousands na po.
0: Thank you. Kanina nabanggit po ninyo yung you will convert into a forensic audit if you see some irregularities. How would you consider yourself in terms of specialties? Kasama din po ba ang forensic audit doon?
1: Opo. Kasama po ang forensic audit doon. Isa po yun sa mga normal po naming ginagawa. Tulad nga po ng nasa

0: Ang tax structuring at tax planning po. In fact, yung tax po ang isa po sa mga pinakamalakas ko pong specialization.
1: Sa simpleng salita po, just a brief answer. Ano po ang ibig sabihin ng tax planning and tax structuring?
0: Yung tax structuring po ay paano po natin i-organize po ang ating mga organizations para po hindi po masyadong mabigat ang tax. Pero hindi po tayo nag-a-advise ng gano'n nang wala pong substance doon po sa corporation. Hindi po pwedeng mga papel-papel lang makakaiwas na kayo ng tax. Dapat po may substance din po sa operations yun. At ang tax planning po yung po lang pag-maximize po ng ating loss para lang po makaiwas po sa tax na legal. Hindi po siya yung evasion. Ito po ay basic tax planning na provided din po sa ating tax code.
1: So tax planning and structuring, mergers and acquisitions, forensic audit, what other specialties
0: yeah, if yung any tax do you assessment have, po ay makukonsider ko pong isa po sa aking mga specialty. Kasama na po dyan ang tax fraud audits.
1: Meron pa ba?
0: Meron pa po kung gusto niyo po.
1: Sige po, paki-explain niyo lang po.
0: Isama na po natin yung tax and financial due diligence. In fact po, isa po ako sa mga siguro po mga ilang sa mga konting professional lang po na nakakapag-lead po ng financial diligence, due diligence, tax due diligence and legal due diligence po ng sabay-sabay. Sa tingin ko po konti lang po nakakagawa niyan sa Pilipinas kung meron man.
1: Sige po, medyo nakakapagod na nga sa tanong ko pa lang. Pasensya na po, Attorney Alex, at medyo mahaba na nga ang mga napag-usapan natin sa inyong credentials. But just a few more points I'd like to bring out. Pag-usapan po natin ngayon yung inyong mga advokasya kung meron man. May time pa ba kayo para sa mga advocacy?
0: Opo, hindi po tayo nabubuhay lang para po sa kita lamang. Kailangan pong gumawa rin po ng kabutihan po para po sa ating bansa at para sa ating po mga komunidad.
1: What advocacies, if any, do you have, sir?
0: Siguro, i-share ko po yung advocacy namin na medyo kakaiba po. Nagkaroon po kami ng advocacy sa turismo, sa tourism po. Ang tawag po namin doon ay Philippine Gems. Ito po yung mga second tier tourist destinations na amin pong tinulungan na maging maunlad at kapartner po namin dito ang Department of Tourism. Nag-conduct din po kami ng capacity building po sa iba't iba pong DOT offices po.
1: Nabanggit nyo yung second tier tourism areas. Ano pong mga syudad o lungsod po yan kung alam din nyo?
0: Opo, Lake Cebu po halimbawa po sa Cotabato, sa Calaguas Islands, Mount Apo, Samar, Biri Islands po. So ito po yung Biri Islands po, yung mga may mga rock formation po. Malaki po yung natulong po dito sa Calaguas Islands po. Malaki po yung naitulong po dito sa mga lugar na to kasi po nung sila po ay natanghal na isa sa mga Philippine Gems. Bigla pong bumulusok po yung tourism sa area at marami pong development na nangyari po sa kanila.
1: If I heard you right, you mentioned Mount Apo. Meron pa ba mga ibang area sa Davao na kayo ay nagtumulong sa pag-promote ng tourism?
0: Sa Davao po, ang nagawa po namin para sa Davao ay nagawa po namin para sa 6 fastest growing cities po sa Bismin. Gumawa po kami ng libro for the 6 fastest growing cities in the Bismin na nag-highlight po ng investment hotspots po sa mga cities na to. So sa Davao po is Dauntless Davao po yung title. Inspiring Iloilo po para sa Iloilo. Creative Cebu for Cebu. Get into Gensan for Gensan. CDO, City of O for CDO and Inspiring Iloilo if I haven't mentioned it already.
1: What city in Davao did you provide this kind of support, sir?
0: Sa Davao City po, yung kung saan po mayor po si BP Sara po.
1: Thank you, sir.
0: Gumawa rin po kami para pala kay BP Sara noon ng amendment po sa Davao Investment.

0: Isa rin po sa amin pong pagbangga ng kanila pong mga income tax return, mga financial statements po na siya rin pong basis ng income tax return against the bank accounts po ng dalawang kumpanya pong ito.
1: But I'm confused, sir. I was under the impression that income from a corporation only becomes income of the stockholder when dividends are declared. But as far as I know, no evidence was presented to this court that dividends were declared for Cali 88 and Metro City Chow. So paano naging income ni VP Sara at kanyang asawa ang income nitong dalawang kumpanya?
0: Ang simpleng explanation po doon eh, kung yung pera po hindi nyo pinasok sa korporasyon officially, no, na hindi po na-declare, in other words po, itinatago po. Kung yun po ay hindi nyo pinasok, ang ibig sabihin lang po noon eh, maghahati-hati po kayo doon. Hating kapatid kumbaga, pero sa pagkakataon po ito, hating magkakasyosyo po. So ginamit lang po namin yung percentage ng kanilang ownership dito po sa mga pera po na hindi po nila officially pinasok po sa corporation.
1: What is your legal basis, if any, for that answer you just gave?
0: Yan po yung piercing the veil of corporate fiction po. Kung saan po pwede pong baliwalayin po yung corporation kung meron pong nakikitang substantial under-declaration po.
1: Sinama niyo ba itong piercing the corporate veil sa inyong report?
0: Opo, Honorable Shen.
1: May I manifest, Your Honor, that the discussion on piercing the corporate veil appears on page 25 of the witness's report. Ngayon, paano nyo kinompute ang undeclared income ni Vice President Duterte mula sa Metro City Chow?
0: Vice President Sara po, ginamit lang po namin yung 20% sa JS niya po at in-apply po namin dun sa undeclared inflow po from the bank accounts po ng Metro City Chow po.
1: At isinama nyo rin po ito sa inyong report?
0: Opo.
1: Ipakita po natin ang table 28 ng report.
2: While the tech is adjusting for the information of Senator Judges and the public, when you pierce the corporate veil, it means that Attorney Alex set aside the separate juridical personality of the corporation and looked at the corporation based on its individual stockholders and or incorporators. Would that be correct, Attorney Alex?
0: That's quite correct, po.
1: If I may proceed, Your Honor. What you see on the screen is table 28 of your report, although medyo maliit po siya. But ano pong kwento nitong table 28? You may refer to your report if you cannot see the numbers in the screen.
0: Opo. Well, anyway po, yung first part po, yung po yung computation po namin nung kanilang income po using yung cash flow po nila per financial statements. Tapos yung second part naman po is yung computation po namin ng inflow based on their bank accounts po.
1: Hindi ko na po dadaanan yung mismong mga numero na yan at sa tingin pa lang, nakakalula siya. My question for you is, based on those computations appearing in table 28, what percentage of the income of Metro City Chow ang tinago na nakita ninyo, na tinago sa BIR?
0: Percentage po ng Metro City Chow? Parang nailagay ko po yata dyan. Pero...
1: May I request that the succeeding page, if I'm not mistaken, be shown on the screen? Ayan po. Could you kindly read the first sentence on the next page of your report?
0: Opo. Based on the above, the revenue as declared in the income tax return is understated by an average of 69% year on year.
1: At yun po yung sinasabi niyong dahilan kung bakit nabutasan niyo ang corporate veil.
0: Opo, dahil po sa tax code po natin, yung 30% po ay na under declaration, is considered po prima facie evidence of fraud, kaya po pwede pong ma-pierce yung veil.
1: All right. Ngayon, let's move on to table 35 of your report. I will ask you a similar question about Table 35. Well, first, let me establish first. Yung una pong table na naipakita natin ay tungkol sa Metro City Chow Corporation. Hindi po ba? Yung kanina.
0: Tama po.
1: Ito naman pong Table 35. Ano pong kumpanya ang tinutukoy nito? Perhaps we can ask that the...
0: Pakibaba po ng konti. Councilor Shell, medyo with the indulgence po ng presiding officer, pwede po bang magpatulong po sa aking accounting assistant na medyo napaghalo-halo ko po itong report ko. Para makita, masunda ko lang po yung table dito po sa lamesa ko dahil mahirap po mabasa.
2: Do you have a copy of your report?
0: I do. Meron po. So, anong page po yun?
1: 33? Page 33.
0: Okay na po.
2: Okay. Thank you, Mr. Ace.
0: So ito pong table 35 ay table po na nagpe-pertain po sa Kali 88.
1: Sa Kali 88?
0: Kali 88 po ito. Tapos ito pong first part po ng report ang nagpapakita po ng total inflows based on the audited financial statements. At yung second part po ng table na to ang nagpapakita po ng bank inflows based on the bank accounts. At
1: in other words, I will, sorry to interrupt you, Mr. Witness, binangga ninyo yung nakita niyong total inflows base sa audited financial statements ng Kali 88 dun sa nakita ninyong bank inflows ng mga bank account ng Kali 88. Tama po ba yun?
0: Tama po.
1: At you were about to say meron pong portion sa ilalim nun. What does that signify?
0: Yung portion po sa ilalim, kinuha po natin yung proportionate interest po ni Attorney Man Scarpio doon po sa Kali 88. At ginamit po natin yung percentage na yon against the undeclared inflows po.
1: And what percentage of the income of Kali 88 ang nakita niyong hindi na-declare or itinago sa BIR?
0: Apo, 51% year-on-year po ang under-declaration po ng Kali 88 based on our computation po.
1: Based on your professional experience, sir, when you see this kind of corporate behavior, what can you conclude from it?
0: Ang conclusion po talaga dyan ay hindi po nila gustong ipakita po ang kanila pong tunay na kita. Itinatago po nila at normally po yung mga gumagawa po nito, tinatago po nila para hindi po makapagtago po sila sa kanila pong kinautangan.
1: In the course of your reviewing the inflows of Kali 88, what foreign inflows, if any, did you observe, sir?
0: Meron po tayong mga nakitang foreign inflows po na galing po sa AMLA report at galing po ito sa iba't ibang bansa pero karamihan po ay sa China.
1: Isinama niyo pa ba itong diskusyon sa inyong report?
0: Opo, Honorable Shell. Nandiyan po sa report.
1: Can we show please, Your Honor, Table 36 of the report? Table 36, sir. On page 34. Yes. Thank you po, Your Honor. Ano pong kwento nitong Table 36 na ito?
0: Ito po yung nagpapakita po ng remittances po galing po sa iba't ibang bansa. Although karamihan po nito ay nanggaling po ng China.
1: Bakit po ninyo sinasabing karamihan nito ay nanggaling sa China?
0: Opo, mga mahigit 80% po yata ito, kung di ako nagkakamali, na nanggaling po sa China, 193 million over yung 222 po million na total po ng mga remittances po.
1: All right, let's show please the next table, table number 37. Ano-ano mga kumpanya ang nakikita po natin na mga nag-remit? Or ano pong kwento nitong table? At please tell us the names of the companies appearing in this table.
0: So ito po yung nanggaling po sa kanila pong summary list. At ito po yung mga kumpanya po na pinanggalingan po ng remittances na kumpanyang galing po ng China.
1: Could you kindly, for the record, read them aloud?
0: Subukan ko po. Honorable Shell. Beijing Shen Wei Fang Food Company, China National Township Enterprise, Fujian Weimin Food Development Co., G1 SEM Chanjin Company Limited, Jinhua Melo Taste Trade Co., Jinhua Dongxi Trading Co. Limited, Tsingtao Hong GRN Trading Co., Yiwu Yimei Food Co. Limited, Yiwu Yunong Import and Export, Zengzao One High Food Company Limited po.
1: At paki-zoom out lang po, please, to the tech booth. Magkano po ang total on the right side ng mga remittances from these Chinese companies?
0: Opo, ang total po ay 193,951,442 po.
1: Okay. Balik po tayo sa table 39 ulit. Para na rin po tayong... hindi ko na po sasabihin yung sayo. Okay. Magkano po ang share ni VP Sara sa total undeclared income ng Metro City Chow at Cali 88 para sa taong 2022?
0: Ang share po ni sorry. Ang share po ni VP Sara sa Metro City Chow ay 20% po, at ang share po ni ni spouse po ni VP Sara ay 47.5% po.
1: And looking at the figures that appear on table on the fifth column of table 39, could you please tell us the amount of total computed undeclared income from Cali 88 and Metro City for the year 2022?
0: 3,790,995.
1: Magkano naman po ang total computed undeclared income from Cali 88 and Metro City na mag-asawa for the year 2023?
0: 14,788,989 pesos.
1: At magkano naman po ang total computed undeclared income na mag-asawa from Cali 88 and Metro City for the year 2024?
0: 86,944,369.
1: And how much is the total computed undeclared income of the couple from Cali 88 and Metro City Chow for 2025?
0: 36,674,337.
1: Alright. Malapit na rin po tayo matapos. I think we'll be able to finish before we adjourn, Your Honors. Let's go.
2: Can do Attorney Christine's cross, unless you want to continue, Attorney Christine.
3: No, Your Honor.
1: Can we move on, sir, to the sixth column of table 39, what is now being shown on the screen, which begins with the words on top, total computed undeclared income from GenCorp. Una mong tanong, bakit nyo hiniwalay ang pag-compute nyo ng GenCorp doon sa Cali 88 at Metro City?
0: Dalawang bagay po. Dahil ang GenCorp po kasi, wala po talagang express na nakalagay sa GIS na percentage. At pangalawa po, GenCorp po talaga yung may pinakamalaking under-declaration po. Mahigit 1 billion ang under-declaration po ng GenCorp from 2022 to 2025.
1: What was your basis? What is your basis for saying that? Yung 1.1 billion na yan.
0: Yung total po comparing din po yung inflows po sa bank account versus yung inflows po sa financial statements po.
1: Ngayon, paano nyo naman na-compute yung undeclared income ni Vice President Sara Duterte sa GenCorp?
0: Ang in-apply po naming percentage, tulad po na naipaliwanag ko po kanina, is yung conservative amount po namin na 20%.
1: Ito ba ay na-discuss sa inyong report?
0: Opo, Honorable Shell.
1: Could we kindly show page 29 of the report? And please zoom to the second paragraph. Pakibasa nga po, Attorney Cabrera, yung first two sentences ng second paragraph.
0: Based on the review, There are undeclared inflows amounting to 279,300,000 in 2023, 370.3 million.
3: Mga kababayan, ating pong bigyan daan ng ulat bayan. Pansamantala po muna nating iiwan ang aming mga kaganapan sa Senate Impeachment Court sa 37th araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Narito po.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Oportunidad para sa Pilipinas. Ang iba pang aktibidad ng Pangulo sa Singapore na makatutulong sa pag-unlad ng bansa, alamin. Matapos matenga ang tulay ng halos 8 taon, DPWH Secretary Vince Dizon, personal na ininspeksyon ang matatapos ng konstruksyon ng San Agustin Bridge sa Arayan, Pampanga. Emergency medical evacuation para sa isang nagkasakit na tauhan ng Philippine Navy mula Ayungin Shoal. Inabot ng 10 oras dahil sa pangharas ng mga barko ng China. Sa 37th araw ng impeachment trial, live stream ng unang bahagi ng paglilitis ngayong araw, tinakedown matapos ang paglabas ng depensa sa letter of authority sa cross-examination. Financial forensic analyst humarap na sa witness stand para sa pagtalakay sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. At alamin kung makaapekto ba sa lagay ng panahon ngayong darating na weekend ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
9: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, inaasahang dadalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang kilalang motorsports competition na Formula 1 Singapore Grand Prix matapos siyang imbitahan ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong.
10: At bilang investment ready ang Pilipinas, isang magandang oportunidad ito sa Pangulo para makahikayat ng maraming investor at business leader na mamuhunan sa bansa tungo sa masiglang ekonomiya. Mula Singapore, may ulat si Clazel Pardilla live. Clazel.
11: Ice Kenneth, mula rito sa ating pwesto, tanaw ang venue ng Formula 1 o F1. Ito yung sikat na car racing at sports tourist attraction dito sa Singapore. Bukas Sabado yung qualifying at sa Linggo naman yung Grand Prix. Kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pagdalo sa F1. Pagpapaunlak ito sa imbitasyon ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. At ang target ng Pangulo, makihalubilo at makilala yung mga business leaders na dadalo para maalok na mag-invest sa ating bansa.
12: Pagdating sa negosyo at pamumuhunan, kilala ang Singapore bilang isa sa mga pangunahing business hub sa Asia. Entablado rin ito ng prestihiyosong Formula 1 o F1, sikat na international motorsports competition na dinarayo rin ng mga business leaders, investors at iba pang kilalang personalidad. Sa ikalawang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore ngayong taon, inimbitahan ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong ang presidente na manood ng F1.
13: Are you attending F1?
14: This weekend?
13: Yes.
14: Yes, happy coincidence. All of these, the Forbes CEO, all of these meetings that I'm having happen. Because what's happened with the Singapore F1, it's become such an event that all these other events are scheduled around it because so many people come.
12: Noong 2022 at 2023, umaten din si Pangulong Marcos sa F1 at bago pa maging presidente ng bansa, nanonood na raw ng naturang car racing ang presidente. Magandang pagkakataon raw ito para makahalubilo ang mga prominenteng leader at negosyante na bahagi ng pagsisikap ng administrasyon na mahikayat ang mas maraming investor na mamuhunan sa Pilipinas.
14: Because of the contacts that you make and the discussions that you have. I haven't been to Singapore for the Formula One in several years now, but in the past, for me, it became useful, and we all know, especially for Asians, the face-to-face meeting is the most important part of any relationship, be it a familial relationship, a business relationship, a political relationship, any kind of relationship.
12: Una nang inihayag ng Embassy of the Philippines in Singapore na walang gagastusin ng gobyerno sa pagdalo ng Pangulo sa F1. Hindi lamang din panonood ng karera ang layunin sa pagdalo. Pagkakataon ito para makipag-usap sa mga kilalang negosyante na maring magbukas ng oportunidad para sa bansa. Mas nagiging epektibo raw kasi ang mga transaksyon sa pamamagitan ng personal na pag-uusap.
15: Naipahayag niya rin na minsan sa ganitong event niya nakita ang kilalang leader na si Lee Kuan Yew at ibang mga negosyante kung saan nagkakaroon ng pagkilala sa katauhan, nakikita ang body language ng bawat isa.
12: Batid ng Malacanang na hindi maiiwasan ang pamumuna ng ilang kritiko, pero ang pagtitiyak ng palasyo na katuon ng presidente sa mga gawaing magpapaunlad sa Pilipinas at kapakanan ng mga Pilipino.
15: Hindi maiiwasan na mayroong pipintas, may magiging negatibo, pero ang Pangulo, anuman ang kanyang atinan, pang-personal man niya o pang-bayan para sa ekonomiya at para sa mga kababayan natin, hindi nawawala kahit isang minuto, kahit isang segundo, ang pagiging Pangulo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa bawat galaw niya, ang isip niya ay para iangat ang Pilipinas at ating mga kababayan.
12: Batay sa ilang international media outlet, inaasahang dadalo pero hindi pa kumpirmado ang billionaire investor na si Ray Dalio, founder ng Bridgewater Associates, at si Eric Trump, anak ni US President Donald Trump at co-founder ng cryptocurrency firm na World Liberty Financial. Bukas naman, bibisita rin ang Pangulo sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute para makakalap ng mga kaalaman at best practices ng bansa pagdating sa nuclear research, safety at regulation. Inaasahang makatutulong ito sa long-term planning ng Pilipinas para sa energy security at sa pagtitiyak ng sapat at abot kayang presyo ng kuryente.
11: Kenneth, sa press briefing din ni Jose Claire Castro ngayong araw, sinagot niya ang iba't ibang isyu kabilang na yung pag-aantala ng nakatakda ng operasyon ng Kaliwa Dam. Siniguro naman ng Malacanang na hindi dapat mag-alala dahil tuloy pa rin yung paggawa ng Kaliwa Dam. Sa halip na China ay yung dalawang water concessionaire na Manila Water at Maynila na yung magpopondo sa paggawa ng Kaliwa Dam. Kaugnay naman ng umanay ghost projects para sana sa mga tobacco farmer, hinikayat ng palasyo si Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio na ireklamo o maghain ng complaint sa ombudsman kaugnay sa paratang. Hindi raw kailangan na daanin sa sigaw o paratang yung naturang issue. Matatandang nag-viral si Vice Mayor Respicio dahil sa kanyang pangungumpronta sa mga barangay captain na umabot sa sigawan. Yan na muna ang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio, Kenneth Ice.
10: Maraming salamat, Clazel Pardilla. Samantala, pagpapalakas ng mga programang may kaugnayan sa enerhiya. Dyan umikot ang talakayan sa Asia's Zero Emission Community Ministerial Meeting. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
16: Aabot sa 70 bagong Memorandum of Understanding ang nilagdaan sa 4th Asia Zero Emission Community o ASEC Ministerial Meeting kasama ang Japan sa sidelines ng 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting. Sa kabuuan, aabot na sa 600 ang bilang ng mga proyektong may kinalaman sa oil stockpiling, nuclear power, ammonia at biofuels. Ayon kay Japanese State Minister of Economy, Trade and Industry, Kei Takagi, inimbitahan rin nila ang Saudi Arabia at United Arab Emirates para sa kauna-unahang ministerial level session kasama ang Middle Eastern oil producing countries at ASEC partner countries.
17: Following the ASEC ministerial meeting, we invited Saudi Arabia and the UAE and held the first ever ministerial level session between Middle East and oil producing countries and ASEC partner countries. Both countries from the Middle East expressed their willingness to cooperate on strengthening oil stockpiling capacity in Asia, and we confirmed that we will further deepen our cooperation to strengthen energy security.
16: Binigyan din naman ni Energy Secretary Sharon Garin ang kahalagahan ng kooperasyon lalo na sa geopolitical turmoil at geopolitical threats sa pagsupply ng langis sa pandaigdiga merkado tulad ng usapin sa Strait of Hormuz. Dahil dito, pinagtibay sa pulong ang isang ASEC Ministerial Work Program na nakatutok sa pagpapalakas ng oil stockpiling o pag-iimbak ng langis. Anya, lubhang mahalaga para sa Pilipinas ang usaping ito na umaasa sa imported na krudo upang matugunan ang pangangailangan ng transportasyon, kalakalan at mga kabahayan sa bansa.
18: Strengthening our oil stockpiling capacity capabilities will help us better prepare for supply emergencies, manage the effects of global market disruptions, and protect the availability of fuel essential to transportation, commerce, and the daily needs of each and every Filipino household.
16: Patuloy rin ang suporta ng Japan sa pamamagitan ng investments at kooperasyon nito sa Asian Development Bank at Economic Research Institute for ASEAN and East Asia o AREA gamit ang bagong framework na tinatawag na AITF Catalyst na layong pondohan ng mga praktikal na proyekto para sa energy transition gamit ang renewable energy, liquefied natural gas o LNG, biofuels at nuclear energy. Isusumite ang mga napagkasunduan o outcomes sa gaganaping ASEC Leaders Meeting sa Nobyembre, samantalang ang bansang Singapore naman ang makakasama ng Japan bilang co-chair ng ASEC sa susunod na taon. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
9: Kaya naman pala, yan ang iginiit ni DPWH Secretary Vince Dizon sa muling pagbisita niya sa matatapos ng konstruksyon ng San Agustin Bridge sa Arayat, Pampanga. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
19: The wait is almost over. Muling nagbalik si DPWH Secretary Vince Dizon para inspeksyonin ang matatapos ng San Agustin Bridge sa Arayat, Pampanga kaninang umaga.
20: Ito ang napakagandang example na pwede naman paga, kaya naman paga. Diba in 6 months, 7 months, nung nagsimula tayo dito, ito, patapos na tayo.
21: Matapos ang halos 8 taong pagkaantala sa konstruksyon, ito na ang sitwasyon ng San Agustin Bridge sa Arayat, Pampanga ngayon. At sa oras na matapos ito, maaaring mas mapabilis na ang biyahe ng mga commuter at mas makatipid ng gasolina ang mga motoristang dumaraan rito.
19: Nilinaw rin ni Dizon na walang double funding sa proyekto at ang ginagawa lamang ng kagawaran ay ipagpatuloy ang konstruksyon nito upang agarang mapakinabangan ng publiko. Ayon sa kalihim, malaki ang maitutulong ng pagkakakumpleto ng tulay sa mga motorista at commuters.
20: Happy tayo para sa mga kababayan natin sa Arayat. Tsaka hindi lang Arayat, pati papuntang Nueva Ecija, dito dumadaan. So, malaking maitutulong nito. So.
19: Samantala, muling uminit ang ulo ni Dizon sa kasunod na inspeksyon sa kaparehong bayan matapos makita ang nasirang San Mateo Flood Control Project. Ayon sa District Engineer, Marso lamang ng taong 2024 nang itayo ang dike. Ngunit, laking gulat nila nang gumuho ito ng tanghali ng October 2 kahit wala namang ulan. Tinitignan ng DPWH ang posibleng anggulo ng paggamit ng substandard na materyales kabilang ang posibleng paglihis sa itinakdang sukat ng mga steel framework na ginamit sa proyekto.
20: Kung hindi yung 36, bubugitin ko, kagaya nung kaso ni Salvi ko, pagkapos, kulong. Ganun na kasimple yun.
19: Tiniyak naman ni Dizon na handa siyang magsampa ng kaso kasama ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga kung mapatutunayang may irregularidad sa mga materyales at konstruksyon ng nasirang flood control structure. Positibo ang mga residente na makatutulong ang maayos na rehabilitasyon ng dike upang maiwasan ang pag-apaw ng tubig sa kanilang mga kabahayan.
22: Pag naayos yan, malaking tulong po sa amin. Medyo maano po yung pagbaha. Kung maayos, bagay sabi ni Secretary, maayos naman kung sakali.
23: Sec Binz, hindi nyo ba nakita lahat ng mga problema nakikita, nabibigyan ng solusyon? Sec Binz, wala tayong problema with Sec Binz. Malinaw, klaro, pag nag-chinek niya at wala siyang Makikita niyo, walang tinatago si SecBins.
19: Buo ang commitment ng DPWH na tapusin ang mga nakabinbing proyekto at ayusin ang mga palpak na infrastruktura, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Elijah Canlas, para sa Bayan.
10: Nadala na sa Palawan ang isang nagkasakit na tauhan ng Philippine Navy mula BRP Sierra Madre na kinailangang isailalim sa medical evacuation. Pero hindi naging madali ang isinagawang medevac ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines dahil sa pagharang ng mga barko ng China. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
0: I am now
1: Papalapit pa lamang ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard, 9 nautical miles mula Ayungin Shoal. Nagbuga na ng water cannon ang isang barko ng China Coast Guard kasabay ng pagpapadala ng radio challenge. Sa gitna ito ng emergency medical evacuation o medevac nitong Webes na nagsimula alas 7 ng umaga para sa isang may sakit na sundalo ng Philippine Navy mula BRP Sierra Madre. Hindi man pinuntirian ng water cannon ang BRP Cabra, ito ang ginawang paraan ng China Coast Guard para hindi makalapit ang barko ng Pilipinas.
2: Patient is in critical condition. Transport by small boat will aggravate his injuries. We intend to proceed to Rendezvous Point LS57.
1: Sa pamagitan ng radyo, sinabi ng PCG sa China Coast Guard na itutuloy nitong makalapit sa Ayungin Shoal para kaagad mailipat ang pasyente.
3: Our intention is for BRP Cabra to go near to Ayungin Shoal and para konti na lang ang ilalapit ng rib or ng rubber boat. No? Because it will almost be impossible for a rubber boat or a smaller boat to bring itong ating personnel na experiencing medical emergency.
1: Pero sa sagot sa radyo, tila duda umano ang China Coast Guard sa isinasagawang operasyon upang maituloy ang medevac. Nag-deploy ng rigid hull inflatable boat o RIB ang BRP Cabra para makuha ang may sakit na tauhan ng BRP Sierra Madre na sakay naman ng rubber boat ng Philippine Navy. Pero hindi tumigil sa pangharas ang China Coast Guard na nag-deploy rin ng RIB at sinundan ang medevac.
24: Inabot ng 10 oras ang paglipat sa may sakit na Navy personnel patungo sa BRP Cabra ng PCG. Kung hindi humarang ang mga barko ng China, tatagal lang sana umano ng 1 hanggang 2 oras ang medevac.
1: Bago mag alas 5 ng hapon nang makarating ang RIB ng PCG sa BRP Cabra kung saan kaagad sinuri ang pasyente at binigyan ng paunang lunas. Aabot sa 2 barko ng China Coast Guard at 1 barko ng PLA Navy ang pumaligid sa medevac na nagpapakita umano sa hindi pagpapahalaga ng China sa buhay ng tao.
3: Again, this is another barbaric behavior of the Chinese government. No? Wala silang pakialam sa buhay, they never cared about the health and safety of our personnel on board BRP Sierra Madre. What Chinese government is concerned only is their illegal claim and their imperialist position when it comes to the South China Sea.
1: Alas 2 ng madaling araw nitong Biyernes nang ma-turn over ng BRP Cabra ang pasyente sa BRP Valentin Diaz ng Philippine Navy na dumaong naman sa Palawan para madala ito sa ospital sa Puerto Princesa City. Sa isang pahayag, nagbabala ang China Coast Guard laban sa anilay panghimasok at pagsisinungaling ng Pilipinas habang tinawag din nilang illegal ang pananatili ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Iginiit naman ni Tariela na hindi dapat manawagan sa China kapag magsasagawa ng medical evacuation.
3: It's the moral obligation of everyone to provide assistance, especially when it comes to the health and safety ng kahit na sino man. No? This goes beyond geopolitics, this goes beyond the territorial claim. Unfortunately, China, as a communist authoritarian country and it's also godless, what morality can we expect from them?
1: Bago nito, nabigo ang rotation and resupply or remission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. 2 linggo na ang nakararaan matapos harangin ng mga barko ng China. Patrick De Jesus para sa bayan.
9: Sa panahon ng matinding init na idudulot ng El Nino, hindi na bago sa atin ang sektor ng pagsasaka at pangingisda ang unang maapektuhan. Kaya naman tiniyak ng Agriculture Department na mananatiling sapat ang supply ng pagkain, particular na ang bigas. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.

0: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kahulugan ng pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
1: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili
2: naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
0: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
1: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity.
0: Samantala, ayon kay SINAG Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season. Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system. Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot. Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
3: Sa gitna ng banta ng El Nino, inilatag ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang kanilang mga hakbang para maibsan ang epekto nito sa rehiyon. Kabilang na dyan ang pagbuo ng Task Force El Nino at pagsasagawa ng Local Agriculture Risk Assessment. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
4: Nag-aalala ang caretaker ng isang flower garden shop sa Matina Playa, Davao City dahil sa matinding init ng panahon. Kung noon ay umaga at hapon niya lamang itong ginagawa, ngayon ay kinakailangan niya itong diligan ng mas madalas, lalo na ang mga outdoor plants. Gayunman, nagpapasalamat siya dahil ilang gabi na rin nakararanas ng pag-ulan ng lungsod. Malaking tulong ito ayon sa kanya para sa kanyang mga bulaklak.
5: I-maintain yun din mo siya o tubig. Kay tubig raman yun na o abono.
4: Samantala, ang food delivery rider na si Baby ay gumagawa rin ng paraan upang maprotektahan ang kanyang sarili sa gitna ng matinding init ng panahon. Umiinom siya ng vitamins, pampalakas ng immune system. Palagi siyang may dalang inuming tubig upang matiyak na siya ay fully hydrated.
6: Alam siya, naandad na ang food ko mamba kay Kuan, pero lagi, depensa lang yan po o vitamins kay usually sa mutang init yung gayo niya.
4: Pagtitiyak ng lokal na pamahalaan ng Davao City, hindi mauubusan ng pagkain at tubig ang mga residente ng lungsod. Isang resolusyon na rin ang isinusulong sa lungsod upang bumuo ng Task Force El Nino sa lungsod. Gayon din ang pagsasagawa ng Local Agriculture Risk Assessment.
7: Ang mostly affected isa lang na district, Pakibato District, kay doon sa Davao del Norte.
4: Samantala, ipinalam din ni Department of Science and Technology o DOS Secretary Dr. Renato Umali Solidum Jr. na sa Marso sa susunod na taon, apektado ng El Nino ang lahat ng probinsya sa Pilipinas.
8: Kasi may lag time po yung effect. So, kailangan lang maliwanagan ng ating mga kababayan na yung term na description ng El Nino is not about the Philippines but the condition in the Pacific.
4: Nagbabala ang Malacanang sa publiko laban sa hoarding ng bottled water o mga inuming tubig. Pagtitiyak ng palasyo na nanatiling sapat ang supply ng tubig sa bansa.
9: Ang gobyerno po ay kasama po ninyo tinataguyod ang lahat ng pagpe-prepara. At ang pag-iipon ng tubig, na tama naman, pero hindi po sa pamamaraan na kailangang mag-hoard ng mga mineral water na mabibili po ninyo. Hindi po yan na tamang pagpe-prepara. Kasi mas magkakaroon po ng fear o agam-agam ang ating mga kababayan.
4: Mula dito sa Davao City, Janessa Felix, para sa Bayan.
10: Tinalakay ng Local Water Utilities Administration o LUWA ngayong araw ang mga hakbang laban sa banta ng papalapit at inaasahang Super El Nino. Ayon kay LUWA Administrator Attorney Jose Moises Salonga, inaaral na ng ahensya ang tamang pagkokontrol ng tubig para tuloy-tuloy ang operasyon ng mga lokal na distrito. Mayroon ding mga infrastructure project ang ahensya na bahagi ng paghahanda sa El Nino na patuloy ding magagamit kahit matapos ang tagtuyot.
11: You know, vulnerable ang Region 2, Region 3, Caraga, pati yung Cordillera Administrative Region, Region 6, Soxargen, Northern Mindanao, Southern Mindanao, Davao, the Davao Region. Pero ang tingnan natin is that whether or not tatamaan naman ang buong Pilipinas.
10: Sektor ng agrikultura ang isa sa posibleng tamaan ng epekto ng matinding El Nino. Kaya't nagsanib pwersa ang Agriculture Department, DOLE at DSWD para mapanatiling matatag ang kabuhayan at kita ng mga magsasaka. Yan ang ulat ni Angelica Abrugar.
12: Nakakasana ang mga intervention programs ng Department of Agriculture o DA at Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga magsasakang posibleng mawala ng ani at kabuhayan dahil sa banta ng Super El Nino. Kabilang ang pagbibigay ng fertilizer assistance, gasoline subsidy at pondo para sa solar-powered irrigation systems at iba pang pasilidad sa patubig. Ayon kay Assistant Secretary Arnel De Mesa, nakapaglabas na ito ng 6.2 bilyong piso para sa programa.
13: Kasama rito sa pondo ng El Nino, yung pondo para dun sa cloud seeding operations. Si El Nino is all about water management.
12: Hinihikayat ng mga magsasaka sa mga lugar na kulang sa patubig na sumubok ng mga alternatibong pananim na mas kaunti ang kailangang tubig. Para naman sa mga magsasakang hindi makapagtatanim dahil sa tagtuyot, planong bigyan sila ng alternatibong pagkakakitaan.
13: Then other programs can come in, kagaya nga po ng tupad nung sa DSWD, na pwede silang bigyan ng ibang klaseng trabaho. Pero ang usapan namin po ay trabaho na para rin sa bukid. Para halimbawa, sila yung mag-aayos nga ng mga pilapil, ayusin yung kanilang farm, pwede rin pa rin po silang pasweldohin ng ating gobyerno.
12: Naghahanda rin ng DSWD ng mga pagkain at tulong pinansyal para sa mga pamilyang apektado ng tagtuyot. Target ng kagawaran na makapaghanda ng 5.9 milyong family food packs, habang nakapaghatid na rin ito ng food packs at emergency cash transfers sa mga magsasaka, kabilang sa mga corn farmers sa Cagayan at Isabela.
14: This is a whole of government approach kasi po nagko-complement yung mga programs and services natin.
12: Kasama rin sa mga plano ng DSWD ang pagbuo ng mga imbakan ng tubig sa mga komunidad at pagpapalakas ng pagtatanim ng climate resilient crops sa pamamagitan ng mga community-driven projects na may cash for work component. Ayon sa mga kagawaran, pagtutulungan ng pamahalaan upang matugunan hindi lamang ang posibleng pagbaba ng produksyon ng pagkain, kundi pati ang mawawalang kita at ang iba pang mga pangangailangan ng mga pamilyang umaasa sa agrikultura. Inaasahang lalakas pa ang Super El Nino sa mga susunod na buwan, kung kaya't sinusuri ng pamahalaan ang mga pinaka-apektadong lugar upang maiangkop ang intervention sa pangangailangan ng bawat komunidad. Mula rito sa Pasay City, Angelica Abrugar, para sa Bayan.

0: systems ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa sa gitna ng naranasan nating El Nino. Ang nabuong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, nagpapaulan yan ngayon sa ating bansa o ang trough nito, particular ang trough o yung buntot sa katimugang bahagi at silangang bahagi yan ng Luzon. Ayon po sa PAGASA, hindi naman yan papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantalang Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ ay nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Isa po itong uri ng wind convergence o yung pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere, bubuo yan ng rain cloud sa bansa. This weekend naman sa Luzon, makararanas po tayo ng maulap na panahon at mahinang pag-ulan. Dala naman yan ng northeasterly wind flow o northeasterlies, particular sa Cagayan Valley, Apayao at Aurora. Habang kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan ang mararanasan sa Bicol Region, Quezon, Marinduque at Romblon, dala naman yan ang trough ng LPE sa labas ng PAR. Apektado naman ang Palawan ng ITCZ. Samantala, magdadala rin ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa silangang bahagi ng Visayas ang trough ng LPE, particular sa Leyte at sa Samar, habang sa nalalabing bahagi nito, apektado din ng ITCZ. Gayun din sa Mindanao, makaranas po tayo ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan. Maaraw na panahon naman sa nalalabing bahagi ng bansa, posibleng makaranas lamang ng mga localized thunderstorms sa hapon o gabi o yung mga panandaliang buhos ng ulan. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa at weekend weather sa ilang mga lugar. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood lang yan.
1: At abangan, Palasyo iginiit na hindi naaapektuhan ng anumang survey ang pagtatrabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: At silipin ang makabagong medikal na pasilidad ng University of the Philippines, Manila. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
2: At your service, Pilipinas. Ako po, si Joshua Garcia. Samahan niyo kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV.
3: Once again, we are proud to stand shoulder to shoulder with the best in Asia, Charms Espina, national winner for Best Factual Presenter at the 2026 Asian Academy Creative Awards, and nominee for Best News Presenter at the 31st Asian Television Awards, alongside PTV News Tonight, nominee for Best News Program. We celebrate this new achievement with the Filipino as we continue to bring trusted journalism and meaningful stories to audiences everywhere. Maraming salamat po.
4: As our population grows older, how we care for and protect our senior citizens matters more than ever. And what more must government do to ensure that every senior citizen can age with dignity, security, and respect?
5: Napakarami po na senior citizens na talagang ikangayong indigent. Ganda po yung layunin na ikangayong universal healthcare natin, pero parang hindi po maganda yung implementasyon.
4: I'm Angelique Lazo, and this is In Person.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Binigyang diin ng Malacanang na hindi na aapektuhan ang trabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng anumang numero na lumalabas sa mga survey. Kasunod yan ang lumabas na resulta ng SWS survey kung saan bumaba umano ang satisfaction ratings ng Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, mas abala ang Pangulo sa pagtutok sa mga trabaho para matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino at mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Binigyang diin din ng palasyo na trabaho at hindi bakasyon ang inaatupag ng presidente.
1: Ang numero ng survey firms, hindi po yan makaka-apekto sa pagtatrabaho ng Pangulo.
0: Sa day 37 ng impeachment trial sa pamamagitan ng panibagong sumalang na testigo na isang financial forensic analyst, pinalutang ng prosekusyon ng milyong-milyong pisong halaga ng iba pang ari-arian at income ng mag-asawang Duterte Carpio na hindi umano idineklara sa opisyal na SALN. Ang iba pang kaganapan sa Senado, alamin sa ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
2: Kenneth, nagsasagawa na ng audit ang Bureau of Internal Revenue sa income tax returns ni Vice President Sara Duterte at Attorney Manassas Mons Carpio. Kasabay nito, natukoy din ang umano'y mahigit 817 million pesos na undeclared assets at undeclared income ng mag-asawa.
3: As we speak po ba, ma'am, ongoing pong audit ng kay VP Sara at sa kanyang husband sa kanilang income tax returns?
4: Yes po, Your Honor.
2: Yan ang kinumpirma ni BIR Chief of Staff, Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez, kaugnay ng isinasagawang audit sa income tax returns o ITR ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manassas Mons Carpio. Isa sa sinusuri ng BIR ang posibilidad ng umano'y double compensation ng Vice Presidente.
4: Based po dun sa BIR records, may nakatouch po dun na BIR Form 2316. Based po doon, naka-receive po ng income, compensation income sa taong 2023 si Vice President Sara Duterte from City Government of Davao po. Na doon nakalagay ang lahat ng compensation income na binigay ng employer na yon at na-receive ng employee at that particular year. And nandun din po nakalagay yung taxes na withhold ng isang employer at ni-remit.
2: Kaugnay nito, tinanong ni Senator Judge Raffy Tulfo kung magkanong natanggap na bayad ni Vice President Duterte mula sa City Government of Davao noong 2023.
4: May gross compensation po na 82,327.45 pesos po.
3: Income, hindi as BP kundi as from the City of Davao, nakatanggap siya ng
4: Opo.
3: Legal
4: yes,
3: fiscal sa legal activities. Madam Witness, kayo bilang isang abogado, aware ho ba kayo sa Article 7, Section 13? Alam niyo po ba yon?
4: From my recollection po, the President, Vice President, and certain officers of the government are not allowed to practice profession or participate in any government contracts or contracts with any government agency or GOCC or instrumentality po.
3: So in other words, di siya pwede makatanggap ng double compensation.
2: Samantala, umaabot umano sa mahigit 817 million pesos ang kabuang undeclared assets at undeclared income na mag-asawang Duterte Carpio. Ayon sa financial forensic analyst na attorney Alexander Cabrera, kabilang sa mga ito ang undeclared cash, iba pang undeclared personal at real properties at undeclared income mula sa Cal 88 Foods Corporation, Metro City Chow Food Corporation at GenCorp Industries Incorporated. Mula ito sa mga taong 2022 hanggang 2025. Lumabas din ang umano'y undeclared insurance. Nakita rin ang interlocking shareholders ng Metro City Chow at GenCorp. Kenneth, sa mga oras na ito ay natapos na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para ngayong Biyernes at muling pagpapatuloy ito sa Lunes kung saan muling babalik sa Attorney Alexander Cabrera. Kenneth?
0: Maraming salamat,

0: kami ng MCLE credits na, because it was a whole lecture on the revenue code and portions of the corporation code.
1: Yan ang komento ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa naging cross-examination na depensa kay BIR Chief of Staff Attorney Anne-Lorraine Garcia Marquez sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kalagitnaan ng cross-examination, sinita ni Marquez sa pagpapakita ng Defense Counsel ng Letter of Authority o LOA para sa Vice Presidente at sa asawa nitong si Attorney Manasses Carpio dahil sa issue ng confidentiality.
2: Ma'am, the contents of the LAs are confidential po, but you are the ones who
3: brought it up. We are the client, yes.
4: Okay. Yes, we put on record that it was the defense who put on the screen these LOAs, which according to them are supposed to be confidential.
1: Gayunman, iginit ang defense lawyer na si Attorney Christine Ferrer na may karapatan ng kanyang kliyente na pumayag sa pagsisiwalat ng sarili nitong mga tax records.
3: Counter manifestation. That is our client's right also, which can be waived.
5: One of the exceptions is the waiver of consent. Consent of the taxpayer. In this case, this is her copy, correct, Attorney Christine?
3: Yes, Your Honor. Okay.
1: Muli namang ni-raise ang testigo ang pag-flash ng depensa sa screen ng LOA dahil sa paglantad ng mga pangalan ng mga revenue officers. Giit ng prosekusyon, lumabag ito sa privacy laws.
2: Nung na-flash po yung copy ng LOA sa screen kanina.
5: Wala kang gagawin doon?
2: Napakita po kasi yung name ng mga revenue officers. It should have been redacted.
5: We will redact it in the document that will be submitted to the court.
2: But it was already flashed in the screen. Yung concern ko dun, Your Honor, is the names. Yun lang po.
4: So we manifest, Your Honor, that there has been a violation of the privacy of the people involved, Your Honor. Their names were flashed on the screen for everyone to see.
5: To say again, the court will look into it. The court will look into it, Attorney Ann, and shall consult with you before we excuse you later.
1: Dahil dito, tinake down ng Senado ang kanilang live stream sa unang bahagi ng impeachment trial. Saklaw naman ang audit authorization ni Carpio ang mga taon mula 2014 hanggang 2025 o 12 taxable years. Kapwa may petsang April 29, 2026 ang mga LOA na pirmado ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Question din ng depensa ang pagkakaiba ng saklaw ng audit authorization ni Carpio at ng panahong nakasaad sa kalakip nitong checklist. Ayon sa testigo, hindi nito maaaring isiwalat ang ilang detalye ng tax examination kabilang kung naglabas na ito ng notice of discrepancy, preliminary assessment notice o final assessment notice laban sa mag-asawang Duterte Carpio. Samantala, kinumpirma ng prosekusyon na itadrop na nila o hindi na nila isasama sa paglalatag na ebidensya ang Article 3 na bribery dahil ayon kay House Prosecutor Representative Jonathan Kit Flores na bukod sa matibay na mga nailatag na ebidensya ng prosekusyon, ay kinukonsidera din nila ang sinet nilang timetable na katakdang magtapos ngayong Oktubre. Mula dito sa Senado, Vel Custodio para sa Bayan.
6: Samantala, iginiit naman ng Malacanang na dapat maipaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang umano'y irregularidad sa liquidation ng kanyang 73 million pesos na confidential funds. Tugon niya ng palasyo kasunod ng pinal na desisyon ng Commission on Audit o COA na ibalik ang nasabing halaga. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, maaaring magamit o nagamit sa ibang layunin ng pondo at dapat itong linawin ng Vice Presidente.
7: Kung nakita po ng COA na kailangan niyang ibalik ang pondo na ito, ibig lamang sabihin lumalabas na hindi tama ang pag-liquidate at maaaring lumabas na nagamit sa iba ang pondo. At yan ang dapat na maipaliwanag ng Vice Presidente, hindi sa pamamagitan ng, again, gagamitin ko yung salita ng spokes, huwag sa pamamagitan ng maging magtangatangahan o feign ignorance.
8: Iginit ng Malacanang na hindi otomatikong nangangahulugan ng mas mataas na tsansa ng conviction ni Vice President Sara Duterte

0: ang paglipat ni Senador Mark Villar sa Majority Block. Ayon sa Palasyo, may kanya-kanya pa rin pagpapasya ang mga senador batay sa kanilang pagsusuri at paniniwala anuman ang kanilang kinabibilangang grupo sa Senado. Nananawagan din siya sa mga senador na pairali ng ebidensya sa pagdedesisyon sa impeachment trial sa halip na pumanig batay sa kanilang political alliances.
1: Ang dasal lang natin, at marahil ito rin ang dasal ng lahat ng ating mga kababayan, mag-decide lang sila base sa ebidensya, hindi base sa kaalyado nila o kakampi sila. So dapat base lang sa ebidensya, dahil ang magwawagi dito hindi ang Senado, hindi yung impeach official, kundi ang taong bayan.
2: Samantala, nagbabala ang Office of the Ombudsman sa mga kawaninang pamahalaan laban sa paggamit ng gasolina na nakalaan para sa mga government vehicle papunta sa mga pribadong sasakyan ng mga ito, kasunod na rin ng patuloy na pagtaas ng halaga ng langis. Inihalimbawa ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang kaso ng dating Bohol Provincial Board na si Vierna May Boniel Maglasang na pinatawan ng dismissal sa serbisyo at perpetual disqualification mula sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ito ay kaugnay ng umano'y 100 litro ng gasolina na nakalaan para sa government vehicle na ginamit umano sa mga pribadong sasakyan. Ayon kay Remulla, ang ganitong mga gawain gaya ng higop gasolina, pagkarga sa hindi government vehicle at pamimeke ng mga resibo ay hindi pinagsasawalang bahala ng Office of the Ombudsman. Nagbabala ang anti-graft body sa mga kawaninang pamahalaan na ang napapatunayang guilty ay maharap sa mabigat na parusa. Paglagda ng Pledge of Commitment ang naging hudyat ng pagtatapos ng kauna-unahang Metro Manila School Safety and Security Summit 2026 na isinagawa ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Ayon kay NCRPO OIC Police Brigadier General Christopher Abrahano, inilatag sa summit ang mga paraan para maiwasan ang anumang klase ng karahasan sa mga paaralan. Sa 2 araw na summit, nagkaroon ng mga talakayan at practical application sa mga insidente ng karahasan tulad ng active shooting. Sa mensaheng ipinadala ni DepEd Secretary Sonny Angara, binigyang diin niya na ang isinagawang summit ay hakbang para lalong magkaisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga sektor para mapanatiling ligtas ang mga bata at paaralan.
3: To prevent it, kailangan ng whole of government approach. So multi-stakeholder. The first day, nagkaroon ng awareness, may mga sessions, topics on NVE, how to prevent it, and kung ongoing na yung attack, anong pwedeng gawin. With the end view of standardizing yung response, yung prevention, at kung paano i-prepare yung ating mga schools.
0: Pinalalawak ng Office of Civil Defense ang kampanya nito sa paghahanda sa sakuna sa pamamagitan ng pag-abot sa mga paralan at tahanan sa buong bansa. Kaugnay ito ng paggulita sa International Day for Disaster Risk Reduction o IDDRR sa October 30 na may temang panatag na tahanan at paaralan. Ayon sa OCD, layo ng kampanyang Panatag Pilipinas sa 3.0 na palawakin ang kaalaman ng mga pamilya at mag-aaral sa tamang paghahanda at pagtugon sa mga sakuna.
2: Ang pag-invest sa edukasyon ng mga pag-aaral ay pag-invest sa mga buhay na pagseserbisyohan nila sa hinaharap. Kaya't bilang suporta sa ating future medical professionals, binisita ng Department of Budget and Management ang Modern Medical Facility sa Universidad ng Pilipinas sa Maynila. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
4: Ininspeksyon ng Department of Budget and Management o DBM ang mga modernong medikal na pasilidad sa campus ng Universidad ng Pilipinas o UP sa Maynila ngayong araw. Pinangunahan ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang pagbisita, katuwang si UP Manila Chancellor Dr. Michael T. at iba pang opisyal ng kagawaran. Kabilang sa mga pasilidad na binisita ang Surgical Knowledge Intensive Learning Laboratory through Simulation o Skills Facility ng College of Medicine at Skills and Simulation Laboratory ng College of Nursing. Malaking tulong para sa estudyante na si Dominic Masinas Jr. ang mga bagong kagamitan para sa kanilang practical na pagsasanay.
5: Very thankful ako that we get to experience yung recent improvements dun sa medical facilities, especially dun sa academic environment namin. Very augmented siya from the usual traditional na cadaver lang.
4: Ayon kay De Leon, ang sapat na pasilidad at aparato ay pinapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga mag-aaral.
6: Because when we invest in the education of one future doctor or one future nurse, we are also investing in the lives of countless patients.
4: Dagdag ng kalihim, kwalipikado ang buong UP system para sa performance-based bonus ng taong 2024 na maaaring matanggap ng mga kawani bago matapos ang taon. Kaugnay nito, aprobado rin ng kagawaran ang pag-convert sa mahigit 170 posisyon para sa kaguruan na magiging regular at reclassification ng 5 faculty positions sa universidad.
0: Tiniyak ng kagawaran ang patuloy na suporta at pamumuhunan ng pamahalaan para sa mga pampublikong universidad upang tiyakin ang libre at dekalidad na edukasyon para sa mga susunod pang henerasyon ng bansa. Azzy Roberto, para sa bayan.

0: Mas pinalalakas ng lokal na pamahalaan ng Sultan Kudarat ang kanilang mga programa para sa mga kabuhayan at kita ng mga pamilyang umaasa sa agrikultura. Yan ang ulat ni Oria Marie Belguera ng PIA Soccerjet.
1: Bilang isa sa mga pangunahing source ng kape sa rehiyon ng Soccerjet, malaki ang pag-asa ng mga mamamayan ng Senator Ninoy Aquino sa agrikultura bilang pangunahing pagkakakitaan. Upang mas matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga residente, inihahanda ng LGU ang implementasyon ng Pamilya 360 bilang integrated approach sa kabuhayan, employment at pagpapaunlad ng lokal na ekonomiya.
2: Parang isa ito sa mga flagship programs na gagawin natin. In fact, naglabas po tayo ng executive order integrating the household center, place-based and market-driven framework for poverty reduction.
3: Okay.
2: Then livelihood development, employment facilitation, and economic empowerment. Mm. Yeah, parang ano siya, parang
3: consolidated
2: siya, one in a capsule. Mm. We really need to empower our community to be self-sustaining,
3: okay,
2: and self-sufficient.
1: Kaugnay ng pagpapalawak ng access sa serbisyo, nagdaos din ang Philippine Information Agency kasama ang LGU ng Barangay Information Network Capacity Building at Town Hall Meeting para sa Barangay Information Officers at mga LGU personnel.
4: This activity is more than just a training. It is also an opportunity para po ma-strengthen yung aming communication network from the municipal government down to our barangay.
1: Target ng hakbang na ito na hindi lamang mapalawak ang oportunidad para sa kabuhayan ng mga residente, kundi mas mailapit sa kanila ang impormasyon at serbisyong makatutulong sa kanilang pamumuhay. Mula dito sa Senator Ninoy Aquino sa probinsya ng Sultan Kudarat. Para sa Integrated State Media, Aurea Marie Belguera ng Philippine Information Agency, Soccerjet.
5: Actress na si Aiko Melendez at kasinta nitong si Juan Migbondoc, engaged na nga ba? Narito ang ulat.
6: Engaged na sina Juan Migbondoc at Aiko Melendez matapos ang 29 na taong pagkakaibigan, pagsasama, paghiwalay at pagiging kasintahan muli. Kaya naman siyempre isang punong kilig na yes ang isinagot ng actress politician sa apto. Itinayming ito ni Juan Mig nang bumisita sila sa puntod ng ama ni Aiko na si Jimmy Melendez. Sinabi ng aktres sa kanyang post, "Some love stories begin with once upon a time. Ours began 29 years ago. Took a very long detour and somehow found its way back. And now after all these years, I get to marry the one I waited for." Panoorin natin ang marriage proposal moment ng dalawa.
7: Bakit ba?
8: Ewan ko.
7: Ano ba nangyayari? Ha? Bakit ba?
8: Lian, will you marry me? Hinihingi ko ang iyong...
7: Oh. Oh my God.
8: Gaya ko lagi. Ay! Dito, pinapo ko na anak niyo.
7: Sino ka sa bayan?
8: Ano ba sa tingin mo, hindi? Ikaw, akala mo lagi nagpapatawa ako. Di ba? Ba't akala mo lagi nagpapatawa ako? Bakit lagi na ako nakasmile? Hindi na alam kailan ako nagsiseryoso. Ba't talaga siya, Ani? Ano nga, Ani? Will you marry me, Ani?
7: Hindi na
8: talaga.
7: Ano? Ikaw ang pinakayunig tayo.
8: Tagal naghihintay sila, ha?
7: Yes!
8: So, guys.
7: Oh my God, meron tayo ba?
8: I hope, ano? Kasi sa kanya.
7: Oh my God!
8: Saan ba niya nakikita dito, di ba? Oh, ayan. Guys!
6: Abangan muli ang aming celebrity stories dito lang sa Ulat Showbiz.
0: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na @PTVPH.
5: Bayan, 77 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Hanggang sa Lunes, ako po si Kenneth Pasyente ng inyong pambansang TV para sa
5: Bagong Pilipinas.
9: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidong Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
17: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
18: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
17: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
19: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
20: Ampalaya!
21: Ampalaya!
20: Kumakain kayo, ampalaya!
17: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
15: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas, at ubas.
20: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo! Publiko.
22: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
26: 7:06 in the evening at natapos na nga po kanina ang 38th araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. At para sa pinakahuling kaganapan, alamin natin mula sa Senado House Prosecution, binitikos ang direksyon ng cross-examination ng panig ng depensa sa BIR official allegation ng bribery o Article 3 pinal ng hindi kasama sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Para sa detalye, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
25: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
26: Lani.
27: Lords, magandang gabi. Inihayag nga, bago yung ating report, inihayag nga ni House Prosecutor Shel Jocno na si Financial Forensic Expert Attorney Alexander Cabrera na ang panghuling testigo ng prosecution para dito sa Article 2 o yung unexplained wealth. Kabilang sa mga findings ni Cabrera kanina kung saan pinatotohanan niya yung total undeclared cash ni VP Sara at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio mula 2022 hanggang 2025 ay nasa 817.9 million pesos. Malaking gap ito umano ayon sa prosecution sa kanyang idiniklarang 98 million pesos na net worth sa SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Inisa-isa rin ni House Prosecutor Jocno ang lahat ng 37 pages ng Cabrera Summary Report. Ang naturang halaga ay base sa ending balances ng iba't ibang bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. Ayon kay Attorney Cabrera, ni-review din nila yung anti-money laundering count ng council report, corporate records ng mga kumpanyang may kinalaman kina VP Sara at kanyang asawa, ang kanilang financial statements, accounts ng mag-asawa maging yung mga kumpanya niya o korporasyon, gayon din yung kanilang tax records. Sabi ni Cabrera, meron din sila nakita na 17 undeclared insurance policies, gayon din yung mga undeclared personal properties gaya ng baril. Kasama sa total na computed under undeclared income ay yung sa Cali 88 at yung sa Metro City GenCorp. Kanina, kasamang Nords ay pinakitaan din tayo ng resibo ni Attorney Cabrera nung 5 Jollibee branches ng pagmamay-ari ng GenCorp. Ibig sabihin, ito ay may mga ito ay franchises ng GenCorp kung saan si VP Sara ay isa sa mga shareholders dahil itong GenCorp ay kasama sa kanyang idiniklara sa kanyang sarin. Babalik si Attorney Cabrera sa Lunes para sa cross-examination ng depensa at clarificatory questions ng senador. Kanina naman na Nords yung unang bahagi, yung cross-examination ni defense lawyer Attorney Christine Ferrer dun sa BIR official, nag-react nga itong house prosecution na tila wala daw patutunguhan o walang direksyon yung kanyang pagtatanong. Ayon kay Kapunan, hindi nila makitaan na pinapabulaanan yung mga aligasyon ng prosecution sa pamamagitan ng BIR official. Pakinggan natin yung naging ambush interview kay Attorney Lorna Kapunan.
0: To me, it was a lecture. Sabi nga namin lang mga lawyers doon, kung alam namin tutorial to, di sana kumuha na lang kami ng MCLE credits. Because it was a whole lecture on the revenue code and portions of the corporation code. As a matter of fact, tataka kami kasi some provisions, amended na. Lumang law na. And then, kinorek pa siya ng presiding officer on some of the questions. So, the point is, number one, hindi klaro yung explanation nila bakit may discrepancy. Hindi ba? Pinopoint out nila may deduction. But it's not clear. Why is there a difference between the SALN and the BIR filings? Yun lang naman ang question eh. Number two, bakit tumatanggap pa siya ng salary? It's mayo kay Vice President pa siya. Di ba? Number three, bakit yung KL88 na ang may-ari ay asawa niya na hindi naman pinakita na may transfers, may valid transfer, hindi dineclare, di ba? At nagbayad ba ng taxes? Because pag nag-transfer ka ng shares to another company, dapat merong binabayaran ng taxes. Pati yun. So at the end of almost 2 hours, ang feeling me personally and most of us in the prosecutors are saying, anong tinanong niyo? Is this again another attempt at confusing the media, confusing all of us, the public, or to tune off, no? Kasi pag ganyan, wala nang makikinig, di ba? At niisip namin, what's the point?
27: Nords, final na kinumpirma ng House Prosecution Panel na ilalaglag o idadrop na nila yung aligasyon ng bribery, yung Article 3 dito sa kaso nila laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kanina kay House Prosecutor Jonathan Kit Flores, nung Tuesday ay ibinigay nila ang manifestation sa Senate Impeachment Court. Ibig sabihin, kung ito na ang last na testigo si Attorney Cabrera, hanggang Lunes wala nang testigo para na ipipresenta para sa bribery dahil hindi na isasama ang bribery. Pero ayon kanina kay House Prosecutor Rog Gutierrez, hindi naman ito dahil walang bigat yung bribery. Ito yung upang mapabilis lang yung pagtalakay ng mga articles of impeachment na kanilang inihain sa Senate Impeachment Court. At sa tingin nila ay sapat na yung tatlong articles of impeachment, Article 1, Article 2, at yung Article 4, yung threat, confidential funds, at itong unexplained wealth. Pakinggan natin yung naging press conference ni House Prosecutor Jonathan Kit Flores kanina.
1: Yeah, thank you. No, I think we already filed our manifestation last Tuesday pa that we will be dropping bribery. So it's already filed with, yes, I think Tuesday pa ata. Sa manifestation namin, nandun na. So the team already came to a decision na we will end with Article 2.
27: So yan ang sa panig ng Prosecution Nords, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Yan, mula sa panig ng Prosecution, maraming salamat Melanie Valdos Reyes. It's now 7:14 in the evening. At tuloy-tuloy po tayo nakukuha ng mga reports mula naman sa pinakahuling kaganapan ngayong araw na ito sa tuloy-tuloy na paglilitis sa kaso ni or sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At mamaya-maya po yan makukuha naman natin sa panig ng Senado mula sa ating mga senator judges at ilang mga pinakahuling detalye patungkol naman sa mga aabangan pa natin dito sa tuloy-tuloy na pag-coverage ng tuloy-tuloy na special coverage ng Radyo Pilipinas. Samantala, habang hinihintay natin na ating kasamang sini dyan sa Senado, ay kanina nga po masyadong lengthy, no? Tama nga si Attorney Kapunan, para kang kumuha ng new credits para doon sa tinalakay ni ng forensic expert on audit. Ito naman, alamin naman natin mula kay Niva Asuncion ng ilang pang detalye mula naman sa Senado.
25: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
26: Niva.
2: Yes, Lord, sa parte ng impeachment court, ito yung ilan sa mga natalakay. Una, tinakedown ng Senado yung live stream nito kanina. Yung unang bahagi itong D37 live stream ng impeachment trial nga. Kasunod ng concerns ng pagsasapubliko ng pangalan ng ilang BIR officials. Una na kasi inalmahan ng BIR witness na si Attorney Lorraine Garcia Marquez ang letters of authority na ipinakita sa screen ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer sa kanyang cross-examination. Sa ruling ni Presiding Officer Jesus Cordero, ipinag-utos itong i-take down yung live stream at i-re-upload pagkatapos tanggalin yung mga pangalan na na-flash nga sa screen ng mga revenue officers. Binigyang diin din ni Escudero ang public nature nga nitong impeachment trial, kaya ang hindi otorisadong pagsasapubliko ng mga pangalan o address ng mga individual ay dapat tiyakin. Pinaalalahanan rin niya yung media at yung mga abogado ng defense at ng prosecution na maging maingat dahil mag-aari itong magkaroon ng paglabag sa Data Privacy Act. Narito yung naging bahagi ng ruling ni Presiding Officer Escudero.
3: To take down the original live stream and re-upload it with the redaction of the names of the revenue officers. To be careful next time insofar as revealing names or addresses given the public nature of these proceedings, as it might violate some provisions of the Data Privacy Act as well as the security of certain officials of government engaged in various activities in as part of their official functions and duties.
2: Pagtatanong naman ng mga Senator Judges, pinunto ni Senator Judge Raffy Tulfo ang posibleng paglabag ni Vice President Sara Duterte sa isang provision ng konstitusyon na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na magkaroon ng ibang trabaho habang sila ay nanunungkulan. Sa kanyang interjection, tinukoy ni Senator Judge Raffy ang umano'y pagtanggap ni VP Sara ng compensation mula sa Davao City Government noong 2023 kung kailan ay vice-presidente na ito. Kinumpirma ng BIR witness na si Attorney Anne Lorraine Garcia Marquez na nakasaad sa BIR form ang 82,327.45 na gross compensation income ni VP Sara mula sa Davao City. Gayunman, hindi matukoy ng testigo kung ano mismo ang pinagmulan o dahilan nitong naturang bayad bukod sa nakasaad nitong compensation income o sweldo. Binigyan diin ni Senator Judge Raffy na isa ilalim ng Article 7, Section 13 ng Konstitusyon, pinagbabawalan ang Pangulo, Vice-Presidente, mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal na saklaw nito na magkaroon ng ibang trabaho o propisyon. Sinisirin ni Senator Judge Raffy ang mga nakapaligid sa Vice-Presidente sa hindi anya pagpapaalam dito ng kanyang posibleng paglabag. Narito naman yung naging bahagi ng pahayag ni Senator Judge Raffy Tulfo.
4: Bakit kahit isa man lang sa kanila, hindi sa ulado ang Article 7, Section 13 ng ating konstitusyon. Eh, si ma'am nga, isang pangkarinong abogado, alam niya. Strike to na po ito, Mr. Presiding Officer. Kung inyo po matatandaan, dati ko na naitalakay dito ang hindi pag-divest ni VP Sara sa mga kumpanya kung saan siya po ay isa sa mga member ng Board of Directors matapos siyang mahalal bilang ikakalawang Pangulo. Nobody did give her that advice. Now, maybe, just maybe, her people probably knew. And the reason kung bakit, hubris. Plain and simple. They intentionally ignored the said law thinking that they are exception to the rule. Because for them, what are they in power for? Therefore, they should be untouchable. Ang sisisihin ko po dito ay ang mga nakapaligid kay VP Sara dahil ipinahamak nila siya. Hindi niya siya inilayo sa kapahamakan like what's happening now. Ipinahamak nila ang ating butihing ikalawang Pangulo. Maraming salamat po.
2: Ani Senator Judge Joel Villanueva ang bilang ng mga empleyado noong kalye Kid 88. Ayon sa BIR, walang nakasaad sa hawak nitong financial statements kung ilan ang mga manggagawa o kontratistang binayaran ng kumpanya. Binanggit naman ni Villanueva na dalawa lang yung nakitang empleyado sa isang dokumento na isinumite. Para kay Villanueva, kailangang linawin kung paano napapatakbo yung isang negosyong gumagawa ng banana chips na may malaking sales pero dalawa lang yung nakatalang empleyado. Narito naman yung interjection. O bahagi ng interjection ni Senator Judge Chowet.
5: Pwede ubang malaman ilan ang workers or contractors behind these costs?
6: Ay, wala po, Your Honor. Nakalagay dito kung
5: walang
6: ilan
5: payroll,
6: po.
5: Walang payroll, work records, proof of payment?
6: Total lang po ng lahat ng binayaran nila na salaries po. Pero yung breakdown po kung ilan, wala pong nakalagay, Your Honor.
5: Wala po doon sa alpha list of employees? May nakita po ako dito, dalawa. Kaya gusto ko malaman eh, bakit dalawa? Dalawa lang? Because this is alarming, Your Honor. You're looking at a company with 150 million sales, 6.13 million ang losses, dalawa yung empleyado? Is it possible?
6: Again, di ko po masasabi kasi wala po ako dun sa company na yon. But if ganito po, manufacturer po siya ng
3: You read it kanina, ma'am. Manufacturer, banana chips,
6: ng banana
3: et cetera,
6: chips. Then parang impossible po unless naka-machine sila ng dalawang employee lang.
5: I'll take that word impossible, but
2: alam naman ni Senator Judge Risa Ontiveros yung posibleng sangkot sa money laundering at fraud ng isang Ukrainian company na nagpapadala ng pera dito sa kalye o Kill 88. Ang Kill 88 ay isa sa mga listed business interests ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Sa kanyang pagtatanong dito sa BIR witness na si Attorney Anne-Lorraine Garcia Marquez, sinabi ni Ontiveros na nireview ng kanyang opisina ang iba pang foreign-based companies na nagpapadala ng pera sa Kill 88 bukod dun sa mga nakabase sa China. At dito nila nakita yung Arkman LLC na nakabase sa Ukraine na posible anyang sangkot sa money laundering activities base na rin sa criminal proceedings na sinimula noong May 19, 2025. Noong March 2026, inutos na umano ng korte sa Kyiv ang paghahalughog sa lugar ng kumpanya at noong April 2026 ay pinag-utos din yung pag-freeze o pag-freeze sa 100% shareholding nito. Pinanggit din ni Ontiveros na ang huling remittance nitong Arkman LLC sa Kill 88 ay noong May 30, 2025 matapos masimulan yung kasong kriminal. Tinanong ni Ontiveros kung dapat mang ideklara bilang sales at patawan ng buwis ang mga remittance kung lehitimong transaksyon ang mga ito. Nangako ang kinatawan ng BIR na itatala itong impormasyong binahagi ni Ontiveros para sa kaukulang pagsasaalang-alang sa koordinasyon ng BIR sa AMLAC. Narito naman yung bahagi ng interjection ni Senator Judge Risa.
7: Kung sabi natin may mga lehitimong transaksyon naman sa likod ng mga international remittances na ito sa pagitan ng Arkman LLC at saka Kali 88, tama po ba dapat na nireport yan bilang sales ng Kali 88 at dapat pinagbayaran nila ng tax?
8: Kung ito po ay sales po, then it should have been reported po in the annual income tax return po.
7: All right. And kung sakaling yung coordination na binanggit nyo kanina sa pagitan ng BIR at AMLAC ay either iniimbestiga na ito, maaring yun yung isang tatanungin kung na-report na nga po yung ganitong mga sales.
8: Yes po, Your Honor. We'll take note of that.
7: Salamat po.
2: Samantala, Norris, dito nga lang sa kakatapos na press conference ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol, kinumpirma niya na natanggap na nga ng Impeachment Court yung manifestation mula sa House Prosecution Panel para formal na ipabatid na idadrap na nga nila itong Article 3 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte o yung tungkol sa aligasyon ng bribery. Ayon kay Tungol, sapat na yung inihain na manifestation at hindi na ito kailangan pa ulitin o i-manifest dun sa open court. Ngayon pa man, hihintayin muna ang magiging aksyon ni Presiding Officer Escudero sa Lunes kabilang ang mga posibleng paglilinaw bago turuyang resolbahin nga itong usapin. Hindi pa naman matiyak ni Tungol kung paano maapektuhan nitong galaw na ito yung susunod na schedule ng trial dahil nakadepende rin ito sa magiging aksyon nga ng impeachment court. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Attorney Tungol.
9: They said that kanina sinabi ni Congressman Chel Jokno na they will be resting for the Article 2. So we are assuming na yung susunod na Article 3, no, ang kanilang ipresenta. Pero alam ko na alam niyo na rin na nakatanggap ang impeachment court ng manifestation that formally manifest to the impeachment court na idadrop ang Article 3. Hintayin po natin yung ating presiding officer to take that up on Monday. Manifestation that was filed with the impeachment court will already suffice. Now, let's wait for the presiding officer to either act on it or ask a few questions regarding the matter.
2: So yan nga, Nord, sa Lunes ay inaasahan natin yung pagpapatuloy ng pagtatanong dito sa ating financial expert na si Attorney Lawrence Cabrera. At pagkatapos niyan ay inaasahan din natin na pag-uusapan nga itong manifestation ng House Prosecution na ipagdrop nga nila nitong Article 3 ng impeachment complaint o yung allegation nga ng bribery. Ang paliwanag sa atin ni Attorney Tungol kanina ay pagkatapos nito ay sakasakali ay magkakaroon ng break ang impeachment court tapos pagbalik ay yung defense na yung magpepresenta ng kanilang kaso. So yan muna yung pinakahuling update mula sa parte ng impeachment court. Ito si Ninfason Sean para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Radyo Pilipinas coverage.
26: Yan sa palig naman ng Senator Judges at ng Senado. Maraming salamat, Nympha Asuncion. Alamin naman natin ang sa panig naman ng depensa kung ano ang kanilang naging statement patulong sa dito sa paglilitis ngayong araw. Tax investigation ng BIR hindi pa pinal at hindi sapat na patunay na may tax fraud ang pangalawang pangulo. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
25: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Radyo Pilipinas coverage.
26: Luisa.
10: Nords, binigyan din nga kanina ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi kumot may investigasyon ng Bureau of Internal Revenue patungkol sa posibleng tax fraud ni Vice President at Sara Duterte pati ng kanyang asawa ay pinal na ito o pinal na ang investigasyon ng BIR. Sa naging re-cross examination kanina, nilinaw kasi ng kampo ng Vice Presidente na hindi kumot may letter of authority na inilabas ang BIR para magsagawa ng investigasyon ay pinal na ito. Ito ay kakailanganin pa isumite ng BIR sa Department of Justice at dapat ay iakit pa ng DOJ o isampa pa ng DOJ sa korte. Ang investigasyon na ginagawa ng DOJ sa tax records ng pangalawang Pangulo o ang investigasyon ay kailangan pang isagawa ng DOJ sa tax records ng pangalawang Pangulo mula 2006 hanggang 2025 upang ito ay masabi na isa sa pinal na. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina.
11: You do not find that this timing is suspicious at all?
12: Objection, argumentative.
13: Same ruling, Attorney Christine, the objection sustained.
11: Yes, but you're aware that Commissioner Charlito Mendoza appeared before the Committee on Justice on April 29, 2026.
12: Objection, she doesn't remember.
11: But you're aware that
13: he appeared.
11: The question
13: is if she's aware, being the chief of staff.
14: Alam ko po na nag-attend po siya, but Your Honor, I don't know the exact date po.
10: Lords, itong narinig natin ay patungkol dun sa kanina na pinuna kasi ng depensa na hindi ba katakataka yung timing sa paglabas ng LOA ng BIR laban sa Vice Presidente. Ang LOA kasi ay inilabas noong April 29, 2026. Umano'y ilang araw matapos magtestigo si BIR Commissioner Charlito Mendoza sa House Committee on Justice. Pero ang sagot lang naman ng testigo patungkol nga dito ay hindi niya masasagot. Samantala, kanina lumabas naman na bukod sa nagkaroon ng compensation si VP Sara mula sa Davao LGU noong 2022 na i-finile noong 2023, mayroon pang ang compensation na tinanggap ang Vice Presidente noong 2023 na i-finile naman ng 2024 sa BIR at mula rin ito sa Davao LGU. Tumayo naman si Attorney Michael Poa at handa umano silang magharap ng ebidensya at testigo sa korte patungkol dito sa oras o patungkol dito sa oras na sila na ang magpepresenta ng kanilang mga ebidensya pati na rin ng testigo. Narito, pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
16: We will address this issue kasi alam naman natin pag mag-headline yan eh, di ba? So we just assure this court that we will address this issue and face this head on and give you a perfectly reasonable explanation during our presentation for evidence.
13: I thought Attorney Christine already addressed it ably earlier. Sans this clarification.
16: Unless, of course, the court would like to, you know, to hear from me.
13: Not at this time.
16: Yes, Your Honor, we understand.
13: We will get to your time. But what you're saying is that you have a plausible explanation for this, only that this witness will not be the one to be able to explain it.
16: Exactly, Your Honor. We will be presenting a witness for this particular issue. Okay. The relevant witness is supported by records and documents. Okay.
27: Lords, matapos nga ang testigo mula sa BIR, ay sunod namang iniharap yung forensic financial forensic analyst na si Alexander Cabrera. At pero bago magkaroon ng testigo itong si Cabrera, ay kinwestiyon muna ng defense team kung paano nagkaroon agad ng mga dokumento si Cabrera. Hindi naman siya kasama dito nga sa subpoena na inissue ng impeachment court, kasi ang subpoena ay para isumite lang ang mga records sa impeachment court at ito nga ay magamit ng prosecution. Pero kanina ay pinayagan pa rin naman ng impeachment court na magbigay ng testimonya itong si Cabrera patungkol nga dito sa kanyang naging analysis. At ayon nga dito kay Senator Ping Lacson, ay tinuturing naman nilang opinion itong naging mga analysis ni Cabrera. At inaasahan natin na sa Lunes ay isasagawa na ng defense team yung kanilang cross-examination dito sa financial forensic analyst na si Cabrera. Samantala, kanina nga ay inanunsyo na nga ng prosecution o nakumpirma na nga na idinrop na yung bribery article dito sa articles of impeachment. Ayon naman sa defense team kanina sa kanilang press conference ay handa sila sakali man na sila na nga yung susunod na magpresenta ng mga ebidensya pati na rin ng testigo. Meron kasing ilang mga kumakalat na balita na di umano ay wala umanong ebidensya ang defense team. Pero nilinaw ni Attorney Michael Poa na meron silang mga ebidensya at testigo na iyaharap. At kung matatandaan nga sa kanilang pre-trial order, ay meron silang 90 witnesses para dito sa kanila sa mga articles of impeachment. Pero ayon naman kay Attorney Michael Poa, ay posible na hindi nila unahin yung grave threat. Kasi yung prosecution, ang inuna nila ay yung grave threat, posibleng maiba yung order ng kanilang presentation. Pero lahat yan ay nakadepende pa rin sa magiging ruling ng impeachment court sa manifestation ng prosecution sa pag-drop ng bribery article ng articles of impeachment. At yan muna ang pinakauling balita mula rito sa Senado para sa Panig ng Depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luis Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
26: Eh, maraming salamat mula naman sa Panig de Depensa, Luisa Erispe. At yan po, inyo pong natunghayan ng kabuuan ng ating special coverage sa 37th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Manatili lamang po na tumutok dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa Lunes, aabangan po natin ulit mula naman sa Senado ang mga bagong testigo at ilang pang mga importanteng tatalakayin at ipipresenta na mga ebidensya, both the prosecution and the defense. At nabanggit nga po kanina sa ulat ni Luisa Erispe ay ang depensa ay maghahanda naman para sa Monday sasagot nila patungkol sa naging cross-examination ng prosecution sa nasabing forensic financial expert na si Attorney Cabrera. So, that is it for the special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa 37th araw ng ang paglilitis, the impeachment trial of Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. Ako naman po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy po tayo at tatawid na po tayo sa ating programang Salam Radio.
25: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major Pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kabond!
18: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
19: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
18: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
20: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
22: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
23: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
22: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
24: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pagmimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
22: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo Sol, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
0: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
22: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw

0: pamahalaan para tumatulungan ng mga farmers natin, ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
1: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
2: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na atin laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon!
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Doctors on board.
10: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
11: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
10: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
11: Doctors on board. Kasama si Dr. Claro Kayanan Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fun, solid kabon!
12: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fun, Solid Kaban!
6: Arts, practices, norms, activities,

0: at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:48 in the evening at ito na po ang inyong programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM sa ngalan ng Princess Abiba Saripaw Daka. Ako po yung lingkod Nords Maguindanao. At kanina po inyo po natunghayan ng 37 araw ng trial ni Vice President Sara Duterte. At abangan po sa Lunes sa pagpapatuloy nito. Samantala, dako muna tayo sa mga balita. Proyektong pangkabuhayan ng Dole Zamboanga Sibugay na kakuha ng pambansang pagkilala sa 2026 Kabuhayan Awards. Para sa detalye, live ihatid sa atin ni Lesti Cubol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lesti. Senador, sa dalawang step na project mula sa Zamboanga Sibugay ang nakatanggap ng pambansang pagkilala sa 2026 Kabuhayan Awards, kung saan ang CI Dried Fish Fish Pork Marketing Cooperative o SDFFMC ay umabante sa top 5 national nominees sa group category ng Best Dolly Assisted Livelihood Project. Ang pagkilala ay sumusuporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang mga pagkakataon sa kabuhayan para sa mga manggagawang Pilipino at kanilang mga komunidad, palakasin ang mga intervensyon sa trabaho at kabuhayan na tumutulong sa mga manggagawa na bumuo ng mga makabuluhang kita. Kinikilala sa awards ceremony ang mga proyektong pangkabuhayan at mga tagapagpatupad ng programa mula sa iba't ibang dako ng bansa. Ang SDFFMC ay kinilala bilang isa sa top 5 na pambansang nominado, kung kaya't napabilang ang kooperatiba sa nangungunang pangkat na mga proyektong pangkabuhayan ng grupo na sinusuri ng national level. Kinikilala ng parangal ang pagsisikap ng mga miyembro ng kooperatiba upang mapanatili ang kanilang proyektong pangkabuhayan at gawing patuloy na mapagkukunan ng kita sa loob ng kanilang komunidad ang tulong mula sa pamahalaan. Ang mga proyekto ay bahagi ng Dole Integrated Livelihood Program o DILP na nagbibigay sa mga vulnerableng manggagawa ng tulong pangkabuhayan at suporta upang mapalawag ang mga gawaing kumikita. Para kay Dole 9 Regional Director Albert Gutib, ang pagkilala ay nagpapakita ng sama-samang pagsisikap ng mga benepisyaryo, tagapagpatupad ng programa, mga tanggapang panrehiyon at kasosyong institusyon upang gawing makabuluhan at napapanatili ang mga tulong sa pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Maraming salamat, Lesti Cubol. Samantala, nilagdaan ang kasunduan para sa CSO Academy sa lungsod ng Iligan. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Dandy.
3: Patuloy ang panghihikayat ng Department of Health, Center for Health
4: Development. Nilagdaan ang isang kasunduan o Memorandum of Agreement sa pagitan ng pamahalaang lokal ng Iligan City DILG at Iligan City People's Council para maitatag ang Civil Society Organization o CSO Academy sa lungsod ng Iligan. Lumagda sa naturang mawasin na City Mayor Frederick W. Shao, DILG Iligan City Director Maida Daniot at Pakigdait Incorporated Director Abelardo Moya ng Iligan City People's Council. Magsisibing platform ng CSO Academy para sa pagtataguyod ng kaunlaran, palitan ng kaalaman at sustainable kolaborasyon ng LGU at CSOs. Magsisilbi rin itong strategic institutional program dinisenyo para turuan, sanayin at bigyang kapangyarihan ng mga CSO ng lungsod. Pangunahing layunin nito na baguhin ang mga community-based organization, non-governmental groups at mga kinatawa ng iba't ibang sektor patungo sa competent o may kakayahan at may sapat na sariling kakayanan ng mga partners sa larangan ng lokal na pamamahala o administrasyon. Magkikipagtulungan din ang Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSUIIT na naghayag ng suporta para ibahagi ang academic technical expertise ng institusyon sa larangan ng local administration para itaguyod at iakin ang dekalidad at makahulugang academic experience para sa mga CSO ng lungsod. Bukas ding inihayag ni Mayor Shao ang kanyang suporta sa proyektong ito bilang suporta sa mga CSO katuwang ng pamahalaang lokal sa kaunlaran at kapakanan ng lungsod Iligan. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Mr. Dandy Macarambon. Sa Iligan pa rin, sisimulan na ng lungsod ng Iligan ang pagpili ng benepisyaryo sa tenement housing. Sa Iligan, alamin natin ang detalye kay Sheriff Timhar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Sheriff, nasa proseso na ang pamahalaang panlunsod ng Iligan sa pagpili ng mga benepisyaryo ng dalawang palapag na tenement housing sa Bay Vista Village, Barangay Dalipuga, na bahagi ng Pambansang Pabahay para sa Filipino Program o 4PH at unang ganitong proyekto sa Mindanao. Ito ang kinumpirma ni City Mayor's Office Chief of Staff Verney Padilla. Ayon kay Padilla, maaaring mag-apply ang mga kwalipikadong residente sa City Housing and Resettlement Office. Inaasahang nasa 1,000 piso hanggang 1,500 piso ang buwan ng renta, habang kabilang sa pangunahing kondisyon ang walang sariling lupa o ari-arian ang aplikante. Ang naturang proyekto ay pinondohan ng lokal na pamahalaan ng halos 30 milyong piso at binubuo ng 28 housing units para sa mga pamilyang mababa ang kita at minimum wage earners. Samantala, sinabi naman ni Padilla na plano ng lokal na pamahalaan na palawakin pa ang mga housing project katuwang ang Department of Human Settlements and Urban Development at National Housing Authority. Sinabi niyang pinag-aaralan din ng Iligan ang pagpapalawak ng 4PH program gaya ng mga proyekto sa Davao City, Iloilo at Cebu, upang mas maraming nangungupahan, kabilang ang mga government employee at guro, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang 4PH ay programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong magbigay ng abot kaya at disenteng pabahay sa mga pamilyang nangangailangan ng sariling tahanan. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Mula Iligan, maraming salamat Sheriff Timhar. Samantala, dako naman tayo sa Iligan pa rin. DOH Northern Mindanao hinikayat ang mga magulang na magpabakuna sa bakuna eskwela. Para sa detalye, nagbabalik Dandy Macarambon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Dandy. Patuloy ang panghihikayat ng Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao sa mga magulang na pabakunahan ang mga anak sa isinasagawang bakuna eskwela sa mga paaralan. Kasalukuyan itong ipinapatupad sa mga pampublikong paaralan upang mabigyan ng proteksyon para maiwasan ang mga sakit sa pamamagitan ng bakuna laban sa tigdas, rubella, diphtheria at human papilloma virus o HPV. Ang mga bakuna sa measles, rubella at tetanus diphtheria ay para sa mga mag-aaral na sa grade 1 at grade 7. Ang bakunahang HPV ay para naman sa mga mag-aaral na sa grade 4 at 5. Ang vaccination activities na ito ay naipatupad sa pagtutulungan ng Department of Education, Department of Health at sa tulong ng mga LGU para itaguyod ang tagumpay ng bakuna eskwela nang matiyak ang kaligtasan at pangangalaga ng kalusugan ng mga batang mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, dako naman tayo sa Luzon, sa May Pangasinan, kung saan services sector na nanatiling pangunahing haligi ng ekonomiya ng Pangasinan noong 2025. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Mildred,
6: nananatiling pinakamalaking bahagi ng ekonomiya ng Pangasinan ang services sector noong 2025 batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Umabot sa 218.17 billion pesos ang halaga ng services mula sa 207.29 billion pesos noong 2024. Sumunod ang industry sector na may 121.63 billion pesos habang nakapagambag ng 68.65 billion pesos ang agriculture, forestry and fishing. Sa kabuuan ang 4.3% na paglaki pagpapalaki ng ekonomiya ng Pangasinan. 2.8 percentage points ang ambag ng services at 1.5 percentage points naman mula sa industry. Samantala, bahagyang negatibo ang ambag ng AFF sa 0.01 percentage points. Sa 16 na industriyang sinusubaybayan ng PSA, pinakamabilis ang human health and social work activities na lumago ng 13.6%. Sinundan ng public administration and defense sa 8.9% at transportation and storage sa 8.3%. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Samantala, nagtapos sa paglagda ng Pledge of Commitment ang unang Metro Manila School Safety and Security Summit ng NCRPO. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
7: Radyo Pilipinas, report.
1: Ayan.
8: Nagtapos sa paglagda ng Pledge of Commitment ang dalawang araw na Metro Manila School Safety and Security Summit 2026 ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Sa ambush interview sa Quezon City, sinabi ni NCRPO OIC Police Brigadier General Christopher Abrahano na kabilang sa mga tinalakay sa summit ang mga hakbang para maiwasan ang anumang uri ng karasan sa mga paaralan. Nagkaroon din ng practical application sa pagtugon sa mga insidente tulad ng active shooting. Dinaluhan ito ng mga kinatawa ng pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila, pati na ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Abrahano, hindi sapat ang mabilis na pagtugon, mas mahalagaan niya ang paghahanda para maiwasan ang karahasan bago pa ito mangyari. Samantala, sa mensaheng ipinadala ni Education Secretary Sunny Angara, binigyan diin niya na patunay ang summit ng mas pinatibay na pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang sektor para mapanatiling ligtas ang mga bata at eskwelahan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, International Day for Disaster Risk. Ayan, ito pala to. Okay. Sa darating na October 13, ipinagdiriwan natin sa buong mundo ang International Day of Disaster Risk Reduction. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR, ang tema ngayong taon ay Resilient Starts at Home. Binigyan diin ng UNDRR na ang tahanan ang pinakamaliit na unit ng lipunan kung saan ang araw-araw na desisyon ng mga pamilya ay may malaking epekto sa kakayahan nilang maghanda, makaligtas at makabangon mula sa mga sakuna. Simula pa noong 1989, taon-taon nating ginugunita ang araw na ito tuwing 13 ng Oktubre matapos ang panawagan ng United Nations General Assembly para magkaroon ng isang araw na nakatuon sa pagtataguyod ng kamalayan sa panganib ng sakuna. Dito sa Pilipinas, ang pagdiriwang na ito ay may temang panatag na tahanan at paaralan. Sa ilalim ng ikinalat na Panatag Pilipinas 3.0 campaign, dinadala nito ang mga video at iba pang material na pang-edukasyon tungkol sa kahandaan laban sa iba't ibang uri ng panganib ng direkta sa mga paaralan upang itaguyod ang kultura ng disaster preparedness sa hanay ng mga mag-aaral, pamilya at komunidad. Kaya naman, mahalagang sumabay-bay tayo sa mga balita patungkol sa mga programa at kahandaan ng gobyerno ukol dito. Tandaan natin, ang katatagan laban sa sakuna ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan, kundi nagsisimula rin ito sa ating sariling mga tahanan. Manatiling updated at nakatutok sa himpilang ito para sa iba pang mga detalye ukol sa International Day of Risk or Disaster or International Day for Disaster Risk Reduction. At dyan na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa ating mga Radyo Pilipinas reporters. Siyempre sa ating mga reporters dyan sa Senado na nag-cover ng buong araw na naman, buong linggo sa impeachment trial. At siyempre pa sa ating mga kasangga dito sa ating stasyon mula sa ating engineers, Marvin Taledana, Miss Rosa Arno. Sa ating mga producers ay sa Danay sa Gorilla, Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripauda, ako po yung lingkod Nords Maginanaw. Kita-kita po ulit tayo next week dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8:02. Happy weekend. Magandang gabi.
9: Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita. Mark in. Ang mga balitang mahahalaga. Mga usaping hindi binabaliwala. Talakayang detalyado at malaman.
10: Bibigyan namin sa inyo mga good news sa maghati doon sa inyo ng mga good vibes.
9: Mark in.

0: ay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Welcome aboard. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
5: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
6: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
5: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
8: Ampalaya!
9: Ampalaya!
8: Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
10: Kayong din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
8: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
1: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
2: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
13: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Oras po natin ay alas 8:08 na ng gabi.
13: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
14: At magandang gabi po, mga kabagong Pilipinas. Nandito na naman po tayo ngayon sa isang edisyon ng aming programa, ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Ngayong araw po ay Biyernes, Oktubre 9. At kasama ko po ngayon ang isa sa mga pinakamahusay na political vlogger ng bansa, itong si partner Joshua Corpus. Partner, kamusta ka?
15: Hindi naman po pinakamagaling.
14: isa.
15: Ayun, magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan. Siyempre, sa kapartner ko rito ngayon na si Stephen Lee. Ayun, magandang gabi sa lahat ng mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, dito sa Mega Manila, and sa lahat ng mga kababayan natin abroad. Ayun, na patuloy na nakasubaybay sa mga balita at pangyayari dito sa ating inang bayan.
14: Yan, at bago po tayo magpatuloy, syempre, nais lang po namin ipabatid na ang Radyo Pilipinas ay napapanood sa lahat ng social media platforms sa pangunguna ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas. At mapapakinggan din tayo sa radyo via Pilipinas 104.3 The Capital FM. Yan, dyan nyo po mapapakinggan ang Radyo Pilipinas. At partner, simulan na natin, no? Kasi meron tayong tatlong topic na maiinit ngayong gabi. Umpisa natin siyempre sa good news, 'di ba? Ika nga nila, magandang sinisimula ng pagbabalita sa isang good news. At ito ang ating good news ngayong gabi. Ang pagpunta ng ating mahal na pangulo sa Singapore.
15: F1 ba 'yan?
14: Mamaya dadako tayo diyan. Ipinakilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga global business leaders at investors sa Forbes Global CEO Conference sa Singapore ang lumalawak na oportunidad sa pamumuhunan sa Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na binigyang pansin ang digital, technology at artificial intelligence o AI, advanced manufacturing, infrastructure, renewable energy, healthcare at iba pang high-value industries. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng quality investments na hindi lamang magdadala ng kapital kundi lilikha rin ng trabaho, magdadala ng makabagong teknolohiya at kaalaman, magpapalakas sa kakayanan ng mga lokal na industriya at tutulong sa paglawak ng mga negosyong Pilipino. Kabilang sa mga pangunahing puhunan ng bansa ang ating mga kabataang may kakayahan, lumalaking consumer market at estratehikong lokasyon sa ASEAN. Sinusuportahan din ito ng pagpapaunlad ng infrastruktura, digitalization, economic reforms, at pagsusulong ng mas maaasahan at sustainable na supply ng enerhiya. Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang interes na ipinapakita ng mga business leaders at investors ay mauuwi sa konkretong investments, partnerships, at higit pang oportunidad sa trabaho para sa ating mga kababayan. Ang layunin, mas maraming investment, mas maraming trabaho, at mas malawak na oportunidad para sa mga Pilipino. Ayan, mga kababayan ha, mga kabagong Pilipinas, malinaw po na ang pangunahing dahilan kung bakit ang ating mahal na Pangulo ay nagtungo sa Singapore upang tingnan ang mga oportunidad na naghihintay doon para sa ating bayan. Partner, ikaw ano masasabi mo, Partner Joshua?
15: Pero sa mga, alam mo na, kritiko. Bottom line nito, lahat walang kwenta para sa kanila. Pero para sa akin, yung lakad ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa bansang Singapore, mga kababayan, siya po ay may direksyon, may plano. Pinagplanuhan eh. Diba? Hindi yung pumunta lang doon na bit-bit lang yung damit, bit-bit lang yung kung ano yung personal itinerary. Hindi eh, meron talaga isang itinerary. Harap siya, kasi yung kaharap po nila doon, pinanood ko yung forum eh, nasa 17 minutes din yung uploaded sa RTBM na video. Yung kausap doon ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi lang isa, dalawa. I think lampas 100 yun na mga business leaders, mga investors, na kung saan binabanggit ni Pangulo doon kung ano yung mga, ano bang meron sa Pilipinas na pwedeng ma-attract. Magkaroon sila ng interest. Kasi yung mga investor, yung mga kapitalista, sabi natin investors, ang hinahanap niyan market.
14: Yes.
15: Ang hinahanap niyan possible consumer, market ng kanilang produkto, market ng kanilang business. And iba pa rin yung personal na nandoon, yung presidente natin. unlike yung tatawagan lang, mag-i-email lang, kachat lang, iba pa rin yung personal na nakikita nila, nakakadao pang palad nila yung presidente natin, si Pangulong Bongbong Marcos, nakakausap, nai-introduce kung ano yung purpose, nai-introduce kung ano yung business. Ganun yung, para sa akin, pinaka magandang dahilan na nandun mismo personal si Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore dito sa Forbes Global CEO Conference.
14: Yes, at mga kababayan, mga kabagong Pilipinas, ganito lang kasi yan, simple lang yan. Ipinakita doon ng ating mahal na Pangulo na ang ating bansa ay handang-handa na para sa mga investors. Let's say that our president is the gatekeeper of this gate that is in the back, full of opportunities. Oh, siyempre, paano nila malalaman kung talagang nakakahikayat na mag-invest sa ating bansa? Alam mo, simple lang naman ang kasagutan dyan eh. Siyempre, titingnan muna nila kung sino yung pinaka-salesman, di ba?
15: Mm-hmm.
14: At ang ating salesman, walang iba kundi ang ating mahal na Pangulo na talagang napakagaling na statesman. Kitang-kita naman natin kung paano siya wini-welcome, di ba? Pag siya meron mga state visits, di ba? Kitang-kita natin yung init ng pagtanggap sa kanya ng mga world leaders. At kung nakita na nila na ito ang Pangulo ng Pilipinas, kayang-kaya niyang itawid, no? Kung ano yung mga dapat niyang sabihin, kung bakit dapat dito kayo mag-invest, bakit ang pera niyo ay lalago sa aming bansa, eh doon masisecure natin or malaki ang posibilidad na masecure natin yung kanilang investments, di ba? Eh sabi mo nga kanina, may mga kritiko din talaga. Lalong-lalo na yung F1. Parang taon-taon na lang yata we are dealing with this F1 Grand Prix watching eh, no? Viewing of our president, di ba? Alam niyo po mga kababayan, siyempre, ako ayokong magpaka-plastic, partner. Sa dami ng ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang simpleng halimbawa, sabihin na lang natin, dahil katatapos lang nung kanyang podcast with Mr. Pure Energy, di ba? He said that he is a car enthusiast. So, sabihin na lang natin na gusto rin ni Pangulo talaga manood ng racing. Diba? Ang iniisip lang ng mga tao is for pleasure. Sabihin na lang natin na meron talaga. Siyempre, matutuwa ang Pangulo natin eh. Pero, dapat isipin din nila, sino yung mga nandoon, diba? Mm-hmm. Sino ba yung mga ibang manonood doon? Basically, yung mga world leaders na kanyang mga naka-meeting din nung time nung nandun sila sa forum, eh sila din yung manonood eh. Diba? What if sabihin na natin napakagaling ng delivery ng ating presidente ng mga business opportunities sa bansa natin. Pero sabihin na lang natin na baka mamaya mayroong mga world leaders dyan na parang masyadong seryoso para sa kanila yung usapan. What if it didn't poke any interest at all? Doon na, kahit na sinasabi natin maganda, paano kung medyo hindi pa interesado nung time na yon? What if nakaupo sila dyan, nagkukwentuhan sila? Tapos, yung kwento nila medyo personal sa isa't isa na, diba, yung ano ba yung mga nararanasan mo dyan, diba, sa bansa mo, ganyan. What if yung pala makakapag-seal ng deal? Diba? Pwede ba mangyari yung ganun, partner, o hindi? Ikaw, ano opinion mo?
15: Ito, parang naglalaro sa isip ko. Possibility, alimbawa, yung, parang ano yan eh, ito yung ano ko, kumbaga, ito yung ano ko, ito yung ano ko, ito yung bet ko, mga ganyan, diba? Possible, alimbawa, for example, may punto na kung saan biglang nanalo. Hindi maganda yung
14: mood.
15: Maganda yung mood. Tapos may business proposal pala tayo sa yung Pilipinas sa kanila o sila dito sa Pilipinas. Tapos biglang dahil nakita niya si Pangulong Bongbong Marcos doon ng personal, tapos nanalo yung niya, yung bet niya na niya. Na player. Sige, approve na 'yung natin, 'di ba?
14: Oh.
15: What if kung ganun, biglaan, 'di ba?
14: Partner,
15: pwede mangyari 'yan.
14: Oo naman. Partner, ikaw ba na try mo na halimbawa may mga pinag-uusapan na parang hindi mo pa alam kung ano 'yung decision mo, pero nung halimbawa bigla kayo nagkaroon ng kasiyahan, napag-usapan niyo sa isang sabihin na lang natin kunwari
15: side
14: sa case natin, 'di ba?
15: Sideline meeting.
14: Sideline meeting. Kunwari sa atin, sa mga katulad natin, syempre hindi naman natin kaya 'yung ganyan, 'di ba? Na pupunta tayo sa abroad. Ano ba, kunwari lang nanood tayo ng basketball, tapos may konti tayong salo-salo. Tapos biglang nanalo yung team natin pareho doon, di ba? Parang nagkakapalagayan tayo ng loob, di ba? So pwedeng ganun kasi yung mangyari dyan. Kaya we cannot say na talagang nagpunta din si Pangulo para sa pleasure lang. Kasi obserba nyo po kung sino yung mga nanonood din dyan sa Grand Prix na yan. Hindi naman mga ordinaryong tao lang eh. Yung mga world leaders, kasama yan sa itinerary din nila. Kasi pa, pride ng ano yan eh, ng iba't ibang mga bansa din yan eh. So gusto rin nila makapanood ng ganyan, 'di ba?
15: Ito tol, example lang ah. Halimbawa, may isang event, golf.
14: Ayun.
15: Yan. Mm-hmm. Kung hindi kaya yung Grand Prix dito sa golf, baka golf, kaya mapag-ipunan. Ngayon, halimbawa, may event sa golf na kung saan yung mga may parang competition, 9 holes or ano, ganyan, na sabihin natin mga architecture association, engineering, ano, civil engineering association, ganyan. Tapos kayo contractor, kailangan nyo ng mga kontra, ano, gusto nyo ng proposal ng mga kontrata, sali din kayo. Mm. Kasi potential market yung yes, makakasama mo doon.
14: Correct.
15: Diba? Pwede mo bigyan ng calling card mo. Mm. Pag nag-acquire, ano sila, pag nag-inquire sila, siyempre may mga ano kayo, may mga brochure, meron kayong mga tarpaulin doon. Ano sila, titingin sila kung ano yung meron ba doon sa paligid. Makikita nila, magkakaroon sila ng interest. Diba? Tapos ikaw na, introduce ka na. Kasi sa ano, napanood ko yung parang interview ni Pangulong Bongbong Marcos ha. Iba pa rin daw yung pag-build up ng relationship. Pamilya man yan, business man yan, kahit na anong relationship, yung personal, kayong nag-uusap.
14: Yes.
15: Pinaka-recent na interview yan ni Pangulo. Bago, confirmation niya na siya'y manunood ng F1. Na kung saan, sabi ni Pangulo, iba pa rin yung pagkakataon na mag-build up ka ng relationship, pamilya man yan, political man yan, businessman yan, na personal mong nakakausap, nakakadaupang palad, kayo mismo may interaction. Kaysa yung email lang, magchat-chat lang kayo, magtatawagan lang kayo, iba pa rin daw yung personal. Kaya I think, ito yung ginagrab niya na opportunity.
14: So lumalabas pala, bago pa pumunta o magtungo ang ating Pangulo, no? Diyan sa Grand Prix na yan, alam niyang ito, meron silang summit, diba?
15: May
14: forum.
15: May target
14: na pala siya kagad. So,
15: potential.
14: Dito pala natin makikita na ating Pangulo talaga is thinking ahead, di ba?
15: Yes.
14: Hindi yung wala lang, akala natin. Sa bagay, hindi rin natin masisisi minsan yung mga kababayan natin kasi meron din talaga siguro mga politiko minsan na talagang labas ng bansa for pleasure or other reasons na pag-usapan din lang natin sa ibang platform siguro, di ba? kaya ganun. Pero at least ito, napakaganda na ang ating Pangulo pala. Ang galing, no? Business and pleasure na pagsabay niya. Di ba sabi nga ng iba, hindi daw pwede pagsabayin. Pero siya, nagawa niya ng paraan.
15: Tsaka ito pa tala. Kung ikaw, si Pangulong Bongbong Marcos, yung number one na salesman natin, siyempre, ang babanggitin niya, ibibida niya dun lahat ng potential. Sino ba naman na salesman ka na sasabihin mo doon, pag nag-invest kayo sa amin, malulugi kayo. Walang ganun. Siyempre, lahat ng potential ang pwede nilang makuha dito, yung market dito sa Pilipinas, ibibida yan ni Pangulo. Pero, alam mo na, nasa kabila yung mga negatibo ng mga pananaw sa mga activities na yan ni Pangulong Bongbong Marcos.
14: At least, alam natin na ito pala yung ano niya. Kasi, sabi mo nga, prior pa dito sa pagpunta niya nagbitaw na siya ng ganitong salita na maganda pala kahit sinong kausap
15: mo. No, I think that interview personal was taken during na sa Singapore na siya.
14: Pero bago pa itong Grand event. Prix. Alam na natin na si Pangulo talaga may pinupuntirya na. At saka ito talaga, iba rin kasi, halimbawa, yung mga leaders din, minsan kapag halimbawa, dun sa mismong forum, di ba, seryoso ang usapan.
15: Mm-hmm.
14: Minsan kasi hindi mo maiiwasan na siguro may mga lapses na silang yung isip nila, 'di ba? Kasi ang dami ng ipinoproblema niyan . Do you think na kapag nandun sila, makakapag-concentrate lang sila, walang mga tawag galing sa kanilang bansa? Ang dami niyan. Pero dun sa oras na 'yon na sila'y nagre-relax, baka dun pa lang sila meron talaga, nandun sila sa mood. Baka dun mabitawan yung talagang magpapa-oo sa kanila patungkol sa investment na ipipresent sa kanila ni Pangulo.
15: Tsaka sa delegation ni Pangulo, or I don't know kung official delegation niya or nakasabay lang, nakita ko kahit si RSA. Nandun. Diba? So, kumbaga, hindi basta-basta yung event.
14: Mm-mm.
15: Mga dekalibre, mga high society yung mga nandun.
14: Mm.
15: Kaya talagang ginagrab ni Presidente yung mga opportunity. Ganun talaga. Siyempre, kailangan ng Pilipinas yung investment. Kailangan nating sumabay kung ano ba yung napapanahon na market. AI, yung mga artificial intelligence, Faksilika, di ba?
14: Oh, yung Faksilika.
15: Binanggit niya ni Pangulo. Then yung dito sa North Luzon na magiging investment hub, economic hub, which is yun talaga yung ano, very timely na gusto niyang ibida.
14: Yes.
15: Gusto niyang hikayatin, di ba?
14: Oo. Tsaka I think naman talaga, yung mga ganitong uri ng businesses, mga modernization, advancement of technology, plausible na plausible talaga sa bansa natin yan. Kasi, partner, alam mo yun yung untapped potential dito ng ano natin, ang dami pa eh. Kasi, it's no secret naman na marami tayong materials, kaya lang, the Philippines is pushed back by politics din kasi. So, may times na we need the intervention of foreign investors para yung untapped potentials natin, makamta natin. Siyempre, papasok lang sa ganyang agreement na ng gobyerno natin. Ako naman naniniwala ako na si Pangulo natin ay kayang-kaya na kapag may mga ganyang investment, matitimbang niya yan. Kasi titimbang niya yan kung anong benefits na makukuha din natin. Dapat talaga, majority tayo mag-benefit dyan. Kikita itong mga investors na to, pero definitely, it will bring jobs sa atin, di ba?
15: Tama.
14: And, ano pa, ang dami pa eh. Kung halimbawa sa isang area na yan, magkakaroon ng industrialization, dadami yung mga SME dyan. May mga magtatayo dyan ng mga kainan.
15: Halimbawa, diba? Dami potential. Mga infrastructure. Sana yung kunin ng mga manggagawa, Pinoy.
14: Yes.
15: Hindi yung...
14: I think gagawin din naman nila sa agreement yun. Kasi una sa lahat, ang hirap, ano eh, partner, ang hirap magdala rito ng taga kanila kasi ibang expenses.
15: Bagay.
14: Siguro kung meron man silang dadalhin talaga na from their country, yung talagang nasa higher position na, diba, sila lang yung nakakaalam ng technology na ito, yung mga talagang nasa pinakatuktok na nung planning. Pero definitely, the labor force or the working class, dito yun sa ating manggagaling kasi cost efficient eh.
15: Bagay.
14: Oh, ganun ang mangyayari niyan. Tsaka tingin ko naman hindi makikipag-bargain yung ano natin. Ano kayo? Dapat may ano yan, may certain percentage yan. Halimbawa, okay, sige. Meron kayong 20 para sa inyo, para sa mga experts niyo, sa ano. But the 80% will come from us. Ganun ang mga magandang deal niyan. Tapos syempre i-debate din na yan or titingnan yung feasibility. Eh yung feasibility nga, kung mas mura dito, 'di ba? Oh, dito sila kukuha ng mga trabador nila. Ako nga rin, tinitingnan ko sa Paksilika. Although, hindi ko pa alam talaga masyado yan. Ang may nag-explain kasi sa akin, yung tubig daw nun, may treatment. Sabi ha, may treatment. Ewan ko lang kung totoo yun ha. Eh sabi ko, eh kung may ganun naman pala, malay mo, yung treatment na ano nila, kaya na daw nila kasi kumuha ng tubig daw sa ano, sa dagat. Yun yung sabi ha, na parang mapapatabang daw.
15: Desalination.
14: Desalination process. Eh siyempre tubo-tubo lang naman 'yan, 'di ba? Kaya naman 'yan tumagos doon eh. Alam mo naman ang likod ng Pampanga, 'di ba? Ang likod ng Pampanga kasi is Zambales. So kung may tatagos doon at kung maano nila 'yung ano, who knows, pwedeng makipag-deal 'yung government natin na ano, ayusin niyo 'yan para may ma-supplyan niyo rin 'yung water nung ano namin, water company namin dito. We don't know the possibilities eh. Depende kung anong papasukan na ano 'yan. Kasi wala tayong ganong technology at the moment, 'di ba? Malay mo pwedeng ganun pala. Kasi pwede rin naman na hindi naman nila totally siguro ibibigay na libre, kundi mura lang, 'di ba? Kasi parang ano na lang 'yun eh. Parang magiging byproduct nila 'yun eh. What if kaya nila pala i-supply 'yun kasi desalinized na eh. O di, 'di ba? Hindi natin alam. Ang mahalaga diyan is kapag may mga ganitong opportunity, yung salesman talaga natin is magaling. And I'm pretty sure nakitang-kita naman yan kahit na ang ating Pangulo eh talagang pinupuntirian ng mga bashing na mga paninira. Kitang-kita naman natin na pagdating sa pagiging statesman eh, hindi matatawaran ang isang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ganda ng napag-usapan namin ni Partner Joshua, kaya medyo humaba. Magpapaalala lang po kami ng ilang mga paalala. Magko-commercial break po muna kami bago kami dumako sa aming second topic.
16: Mainit na usapin ngayon ang Paksilika. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica. Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
17: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
16: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
18: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
16: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
20: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
21: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
20: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PacSilica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
22: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
3: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
23: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
3: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
24: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
3: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at ibabang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
23: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi mas madali ang trabaho natin.
3: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
25: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid ka bang?
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
8: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
14: Oras natin ay alas 8:38 na ng gabi. Ayan, at nagbabalik na naman po kami dito ng aking partner na si Joshua Corpus. Nakalimutan ko pala ipakilala yung sarili ko kanina, Stephen Lee. Pero pinakilala naman ako siyempre ng aking partner.
15: May graphics naman.
14: May graphics naman pati. At ngayon, dumako na tayo sa ating ikalawang topic. At ito ay ang nangyari noong September 18. Babalikan lang natin, partner.
15: Na di dapat makalimutan.
14: Kasi dapat di natin makalimutan ito. Marami kasi mga ibang issue din na naging kasabay nito. Alam naman natin yung issue sa ating politika ay tuloy-tuloy, di ba? At naaluan din ng issue sa showbiz. Yung parang tila ano? Batuhan ng ano, batuhan ng...
15: Sustento?
14: Ano sustento. Kay Mr. Patrick Garcia, Mr. Destrillo. Diba? Kanila na yon. Pero ang sinasabi lang natin is, yun nga, may mga ibang issue na pumasok sa kamalayan ng ating mga kababayan. Kaya balikan lang natin itong isang issue na dapat talaga malaman at hindi makalimutan. Noong September 18, ay bandang alas 11 at 13 ng umaga, naiulat na sinadyang banggain ng China Coast Guard Vessel CCG-21585 ang BRP Dato Magat Salamat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR habang nagsasagawa ito ng misyon upang magatid ng fuel assistance sa mga Pilipino mga isda sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Jay Tariela, hindi ito simpleng banggaan kundi intentional ramming. Nasira ang mga rehas, metal supports at iba pang bahagi ng barko, ngunit walang naiulat na nasaktan. Kinundi na ng National Task Force for the West Philippine Sea at Department of Foreign Affairs ang insidente na naglagay sa panganib sa kaligtasan ng mga tauhan ng isang sibilyang sasakyan pandagat na nagsasagawa ng misyon. Malinaw ang paninindigan, hindi dapat gamitin ang kapangyarihan upang manakot o manira. Muling binigyang diin ng insidente ang kahalagahan ng paggalang sa international law, kabilang ang UNCLOS, ang 2016 Arbitral Award at ang patakaran sa kaligtasan ng mga sasakyang pandagat. Ang pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas ay hindi paghahanap ng gulo. Ito ay paninindigan para sa ating soberanya, kaligtasan at dignidad. Ika nga, walang Pinoy na susuko. Partner, ayun naman, napanood natin yan, di ba? All over media noong September 18 na bumangga ang isang Chinese Coast Guard vessel dun sa barko ng BFAR na Dato Magat Salamat, BRP Dato Magat Salamat, no? Na nagsasagawa lamang ng humanitarian mission. Yes. Ibig sabihin, sila yung magdadala ng mga kurudo, mga pagkain, mga tubig inumin, mga medical supplies sa ating mga Pilipino mangingisda na nangingisda doon sa ating teritoryo.
15: Ano, para mas tumagal pa sila doon sa laot. Diba?
14: Tama. Oh, ikaw, ano opinion mo rito? Sinadya ba? Aksidente ba? O tayo ang gusto lang sadyain na bungguin nila tayo?
15: I think may video yan na ano, diba, na uploaded. Na kung titingnan mo yung pinakita, kasi may mga post din. Siyempre, yung Chinese Embassy, yung China Coast Guard. Naku, yung video nila, isang angle lang na kung saan ito yung ano, yung harap nung ano nila ng China Coast Guard. Tapos nakaganon yung ano natin eh, nakaslant yung BFAR. Pero wala silang ibang angulo noon na na mapapakita kung ano yung ginagawa nila. Ayan.
14: Ayan, ito i-play lang natin.
15: Oo, habang ano, tanggalin lang yung audio. Kung titingnan natin before this, I think this incident, ay hindi, before pa nito, ano na siya eh, parang kamote. Na, alam mo, alam mo, nakakotse ka, tapos yung kamote sa likod mo, di ba, ano yan, kakabig sa kanan, kakabig sa kaliwa, kakanan ulit, yung ay di natin alam kung gusto kang unahan or gustong manginis sa likod mo, 'di ba? Yes. Ganun yung ginawa nila. Kung mapapakita mo talaga, kung mapapanood mo yung video na galing mismo sa BIFAR. Sila isang angulo lang eh. Mm-mm. Na tapos nakaano ganyan, nakaslant yung kuan, yung BIFAR sa kuan nila sa harapan nung ano nila, Coast Guard vessels nila. Unlike dito sa Philippine Coast Guard, sa VPAR, meron silang video na kung saan, nasa kaliwa nila. Mm. Tapos may video.

0: kahit na ano yung political leanings mo, paniniwala mo, kahit na ikaw eh pula, berde, pink, yellow, puti, bughaw, kahit na ano yung paniniwala mo politically, ito yung bagay dapat na nagkakaisa tayo.
1: Tama.
0: Diba? Ito yung dapat na hindi tayo nagkakaroon ng division. Diba? Hindi ito yung dapat nagiging polarized. Hindi. Dapat ito yung mga issue na yung pananaw natin, yung paninindigan natin, nagkakaisa.
1: Nagkakaisa. Tsaka partner, kung titingnan natin maigi naman, diba? Sintido ko mo na lang eh.
0: Oo.
1: Itong barko ng Bipar, itong mga nasa loob nito, hindi naman sila trained para makipagsagupa eh sa Chinese Coast Guard, di ba? Kasi humanitarian mission ang kanilang pakay dyan.
0: Totoo.
1: Tsaka one wrong calculation dyan. Lubog talaga sila. Ang laki ng barko ng Chinese Coast Guard eh.
0: Tsaka sa diba? Bilis.
1: Sa bilis. Sinong utusan mo?
0: Ilang knots ba yung ano, yung sa Bipar? Ilang knots yung ano? Nakalimutan ko eh.
1: Pero halos wala yata sa kahati. Parang doble yung knots na yung speed nila ha.
0: Oo.
1: Ang layo eh. Tsaka, diba, isipin mo na lang. Common sense. Kung kayo ang nasa barko na maliit na ito, pag talagang kayo ay hindi nag-ayos dyan ng pagpapatakbo, sabi kasi nila meron daw ano eh, may ginawa daw na illegal maneuver, parang ganon. Oo, yun daw yung ginawa ng BRP Datumagat Salamat, sabi ng Chinese Coast Guard. Eh, tingnan nyo naman. Oh, ang liit ng barko na yan, siguro naman yung kapitan ng barko na yan, aware siya kung anong pwedeng mangyari kung sakasakaling haharang siya dun sa dinadaanan ng Chinese Coast Guard vessel. Tsaka tingnan nyo po yung mga pinsala, oh. Kung hindi po ako nagkakamali, umabot po sa 1.4 million pesos ang accumulated damage dito sa BRP Datumagat Salamat. Yung halaga sana na yan na ipangre-repair ngayon, imagine, partner, kung binili yan ng mga kurudo, mga pagkain, tubig inumin, gamot, medical supplies ng mga mangingisda natin, edi sana mas marami pang natulungan ng Bifar, di ba?
0: Ilang araw pa, ilang linggo pa ma-extend yung mga, ano doon, mga fisher,
1: kasi
0: ano,
1: may supply sila. Kaso, kailangan ng ayusin ngayon dahil kapag yan ay pinatakbo nila ng hindi maayos, maaring sila ay lumubog, di ba? Ganun ang mangyayari dyan.
0: Sige, try natin gamitin yung video nila. Nasa kanan yung sa atin, yung Bifar, tapos nasa kaliwa yung kanila. Mm-mm. Kung sila gusto rin talaga nilang umiwas, hindi kumabig sila pa kaliwa.
1: Oo, ganun.
0: Diba?
1: Tsaka slow down, diba?
0: Mas malaki, pwede sila mag-slow down. O sila na mismo yung kumabig pa kaliwa para lumayo sila.
1: Yes, oo.
0: Tsaka mas malaki yung...
1: Tsaka pwede naman yata ang barko, pwede naman yata nilang... De, kumbaga sa kotse, minor, di ba? O minor muna. Tapos hantayin lang nilang makalayo yung ano.
0: Sa barko yata, medyo, kailangan patayin yung ano.
1: Patayin yung ano.
0: Makina nila.
1: Ganun
0: yung ano
1: kung
0: nila.
1: Halimbawa,
0: tapos i-reverse nila yung...
1: Oh, sabihin na lang natin, ganito. Nakita nila, meron talagang ginagawang illegal maneuver itong ano. Itong BRP Datumagat Salamat. Being the most advanced, the more advanced ship that they are, siguro naman may mga... Ano sila, mga pamamaraan sila, paano sila tumigil dyan? Diba? Paano mag-minor? Kasi, yun ang sinasabi nila eh, sasadyain daw eh. O gusto ba nilang mapasama? Diba? Gusto ba nilang mapasama? Kung sa palagay nila, yun ang intention ng ano, ng Bifar, diba? Ito kasi, pero, tingnan natin yung pinaka-bottom line dyan, partner. Bakit nandiyan kasi kayo sa teritoryo namin in the first place? Dapat nga wala kayo dyan eh. Diba?
0: Ano bang rason?
1: Ayun na nga eh. Ba't nandiyan kayo sa aming area of responsibility, diba?
0: Yung tanong lang natin.
1: Easy yan eh. Pasok yan eh.
0: Isang tanong lang. Ano ba talagang gusto nyo? Ano ba talagang plano nyo? Gusto nyo ba talagang makontrol yung buong South China Sea, yung West Philippine Sea? Kasi alam natin ano yan eh. Trade routes yan.
1: Yes, trade routes yan.
0: Ang laking porsyento ng mga produkto nang dumadaan dyan.
1: Yes.
0: Gusto nyo bang gawin na parang ano yan?
1: Hormuz.
0: Strait of Hormuz. Tanong lang po yan, ha?
1: Tanong lang po kami, ha? May nais po ba kayong pigilan dyan para may mga certain ships na hindi makakadaan dyan and for whatever reason that you may have, yun ba talaga yun? Kasi, tsaka ano eh, China's been bullying the Philippines, eh.

0: ever since ano eh, 'di ba, time immemorial na kung kailan ano, actually nakakatawa nga eh. Kung kailan tuluyang inaward talaga sa atin 'yan sa UNCLOS by the 2016 arbitral ruling, doon sila mas lalo nagalit eh.
1: Definitely.
0: Oo, ang kasi panahon. alam mo partner, nung unang panahon, kasi naranasan namin na magpunta sa Zambales, may nakausap kaming matandang mga isda. Yung talaga matanda na mga nasa 80 plus na edad. Sabi niya nung unang panahon daw, hindi naman sila naharas dyan ng mga Chinese, ano yung mga isda, o kaya yung mga barko daw ng mga Coast Guard ng Chinese, ganun. Nagkakaroon pa nga daw sila ng barter trade dyan eh. Diba, may mga nahuli sila isda. Makikipagpalitan daw sa kanila ng mga gulay, yung mga
1: noodles, mga ganyan, mga dilata nila.
0: Basta doon mga produkto ng China daw. Kasi mas mahusay noon manghuli daw yung mga Pilipino. Kasi noon hindi pa, pare-pareho hindi pa advance yung mga kagamitan. So medyo ang paghuli ng isda nakabatay sa diskarte ng mga isda. Kaya ang ginagawa doon ng mga Chino para hindi na sila mahirapan, kasi siyempre, mas kabisado natin yung tubig natin, partner eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginagawa na, nagdadala sila ng mga gulay, mga pagkain galing sa bansa nila, hoping na makikipagpalitan barter. yung mga natin. Yun nga, yung barter system, di ba? Barter trade. So, ganun ang ginagawa. Eh, ganun daw. Wala daw. Matuwasay naman daw. Pero nung itong China nga, nalasap nila yung may mga isla tayo dyan na nagkaroon sila ng illegal occupation, aba, parang nasanay na. Parang nasanay.
1: Pero kung titingnan natin yung galit ba nila o yung pagiging agresibo na yan, dahil sa very public yung mga activity nila. Limbawa, yung mga ganyan, pang-intimidate sa ano natin, tapos sa kanila, kwenta nila, illegal maneuver. Kasi ngayon, very public eh.
0: Mm.
1: Diba? May mga picture, may mga video documented.
0: Mm-mm.
1: Talagang nilalabas 'yan.
0: Yes.
1: 'Di ba? Ngayon, kaya we don't know, baka 'yan yung isa sa mga reasons, 'di ba? And I think recently may nangyari na naman.
0: Meron na naman. Diba? Oo, 'yun yung ano naman. Ito naman yung tungkol dun sa nagkaroon ng medical emergency,
1: evacuation.
0: Yes, na at kailangan evacuate yung isa sa mga crew doon sa BRP Sierra Madre.
1: I think member ng Philippine Navy.
0: Member ng Philippine Navy. Yeah. Na fortunately, nagawa naman yung medical mission.
1: Yung rescue.
0: Rescue or transport. Medical transport siguro.
1: Medical evacuation.
0: Nagawa naman, kaya lang, ang masama, meron pa rin pangharas na
1: nangyari.
0: May umaaligid pa rin eh. Pero ang bottom line is nagtagumpay naman sa kabila ng ayun, andun pa rin, nakasunod pa rin talaga 'yon. Hindi ko nga alam kung yun pa rin yung barko nila eh. Yung pa rin magkakamukha naman kasi yung mga barko nila eh. Mamaya yun na naman eh, pati rubber boat na lang inahabol pa eh.
1: Pero ang kagandahan doon eh, wala silang ginawang aggressive na
0: hindi
1: diba?
0: Naman siguro.
1: Kasi kung ano, tapos meron pa rin magagalit sa ginagawa ng gobyerno o magagalit dahil nilalabas yan, ewan ko na lang sa mga kababayan natin.
0: Pero let's go back to that, yung pangbubuli nila, partner. Minsan mapapaisip ka rin talaga eh. Ano ba ang meron dito sa Pilipinas? Ano ba yung parang main sikreto ba silang deal sa mga certain people dito sa gobyerno natin? Bakit parang kung sila yung mambuli, ganun-ganun na lang eh. Parang we owe them, di ba? Parang may utang tayo sa kanila eh. Di ba? Minsan parang pag-aari na talaga nila yung ano natin, yung teritoryo natin. Eh, alam naman ng buong mundo na tayo ang nanalo, di ba? Tayo nanalo dun sa...
1: Nire-recognize.
0: And this year, we are commemorating the 10th year, di ba? Anniversary of that ruling, the 2016 arbitral ruling. O, 20 years na tayong nananalo sa naratibo. Pero, ang tanging sinasabi lang ng China, hindi nila nire-recognition. Pero, part naman sila ng UNCLOS. Di ba? Ibig sabihin, hindi nila nire-recognize dahil hindi pabor sa kanila yung desisyon nung mas maraming mga nag-desisyon dun sa ano na yon, sa convention na yon, di ba? Ganun eh, hindi daw nila kinikilala eh.
1: Tingnan mo tong post ni Rear Admiral J. Tariela. kahapon. Sabi niya, it's time to amend our treason law. Holding corrupt officials accountable is not enough. We must also go after the traitors.
0: Yes.
1: Caps lock yun.
0: Caps lock yan, ha? Oh. And, alam mo kasi, partner, di ba? One loophole. Ito po, again, dito sa Radyo Pilipinas, kami po ay mga vloggers. Ang mga binibitawan po naming salita dito ay pawang opinion lamang namin. Hindi po ito opinion ng network. Ito kasi, yung treason na
1: sa
0: yan.
1: Sa loobin lang namin.
0: Sa loobin po namin to. When it comes to treason kasi, there must be an important element before you consider an act of someone who is being a traitor so that it will fall under the treason, no? Law. Kailangan may gera.
1: Act of war.
0: Yeah, di ba? Act of war. Pero partner, remember when this treason law was tawag dito, created, di ba? It was during the time that there is no cyber warfare. Would you agree to me? Na wala pa noong gera using propaganda, using cyberspace. Kundi talagang pag sinabi mo act of war, may mga armas talaga tayo.
1: Literal.
0: Literal na we will go into war, di ba? What if we are under a war na panibago, di ba? Makabagong gera na pala. Hindi na kailangan gumamit ng dahas, pero nakukuha yung gusto nilang makuha. Which is, halimbawa, yung makapag-occupy sila dyan, illegally ng ating mga teritoryo. Diba? Magkakaroon sila ng mga illegal installation ng mga, may mga runways, may mga kung ano-ano na, diba? Ng mga naval fleets, diba? Kung ano-ano yan, dami na eh. What if we are under a war na pala? Kaya lang, dahil lang sa wala tayong nakikitang nagsasakitan o walang mga armas na involved talaga, maliban dun sa, halimbawa, sa water cannon, what if ganun na talaga ang nangyari? Meron ng warfare, which is cyber warfare. I think, and also, I think that yan din ang stand mo eh, na dapat na maamiendahan yan kasi pwede naman maging traidor ang ibang mga leader natin eh, na hindi na nila kailangang papasukin dito mismo at may talagang sabihin nila, oh, ano yun na kami? Paulanan nyo na kami ng mga armas nyo. Hindi naman ganun eh. Maaring sa naratibo lang, partner, pwede mangyari na yun eh. Would you agree?
1: Siguro hindi naman sila magkakaroon ng lakas ng loob tulad nito kung wala silang sinasandalan.
0: Yes.
1: Di ba? Kasi gagawa ka ng kalokohan, dadagain ka eh. Pero kung may pader ka na sinasandalan, medyo
0: may matapang ka.
1: May angas ka.
0: May angas ka, no?
1: Mo, diba? Parang ganun lang.
0: Ito naman opinion lamang namin, di ba? Tsaka, partner, alam mo sa totoo lang, nakakalungkot talaga na meron talaga eh. Hindi natin kasi pwedeng i-deny eh. Meron tayong mga leader na ang leaning talaga sa naratibo ng China eh. Hindi natin maiiwasan kasi. Alam mo kung ano yun, alimbawa, magiging sobrang safe din tayo na hindi natin sila i-call out. Parang parang binabaliwala natin yung pagbubuwis ng buhay ng ating mga bayani nung unang panahon na kahit di nila alam kung kaya nilang ipanalo ang kanilang mithiing kalayaan, talagang ginawa pa rin nila eh.
1: Kaya hamon yan pagdating sa 2028, ilang buwan na lang, taglit na lang to.
0: It's around the corner eh, sabi nga eh.
1: Dalawang buwan na lang, 2027 na, magpapile na ulit ng mga certificate of candidacy yan. May mga re-electionist dyan, may mga matatapos yung term, may aakyat, may bababa ng mga ng posisyon. Nasa atin na yun, ng mga Pilipino.
0: Mamili naman kayo, mga kababayan. Katulad nga ng lagi namin sinasabi dito, the West Philippine Sea issue transcends beyond politics. No matter what your color is, we should have one firm stand, di ba? Atin ang West Philippine Sea. Ganun lang kasimple yan. Non-negotiable. Sabi nga ng ating Pangulo ni Ferdinand R. Marcos Jr., di ba? Not a square inch. We will not give a square inch. Filipinos do not yield. The arbitral ruling is final and legally binding.
1: Kasi kung ano mo, i-recall mo yung mga pronouncement dati. Ano ba yung purpose talaga ng China diyan sa ano sa South China Sea, West Philippine Sea dati? Eh parang silungan lang ng mga maing isda.
0: Oh, yun nga ang gusto nila dati.
1: 'Di ba? Yun lang. Pero nagulat na lang tayo. May mga artificial island na, may mga military infrastructure na, 'di ba? May mga ganun eh. Mm. 'Di ba? Nakakagulat na lang bigla.
0: Oh, partner, alam ko mahaba pa talaga itong topic na ito kaya nga may mga iba pa tayong pagkakataon para pag-usapan. Pero ngayon, babati lang tayo na mabilisan ha. Ako, binabati ko po yung pamilya ko na nanonood ngayon, yung mga supporters namin ni partner Joshua Corpus at syempre ang ating RP Technical Team na walang sawang tumutulong sa atin upang makapaghatid ng balita ang makatotohanan at talagang nangyayari sa bayan. O partner, ikaw naman.
1: And syempre, dalangin natin yung matagumpay na lakad una ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa Singapore hanggang sa pag-uwi niya rito sa Pilipinas. Lalong-lalo na eh.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
4: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Volodymyr Zelensky has accused the United States of being unwilling to help Ukraine defend against Russian attacks after strikes killed at least 78 people nationwide in 2 days. Zelensky urged Washington to expand Ukraine's access to Starlink satellite services to help counter Russian missile threats and increase sanctions pressure on Moscow. The attacks included a strike in Kramatorsk that killed at least 35 people, while Russian assaults also hit Kyiv and other areas. Zelensky said Ukrainian negotiators would meet U.S. officials this week to discuss air defenses and efforts to end the war. In our news, Yemen's Iran-aligned Houthi rebels have intensified attacks on Saudi Arabia, targeting Riyadh's airport and threatening the kingdom's energy facilities. The strikes have killed 3 people this week and disrupted air travel. A Saudi state airline plane was also heavily damaged by fire while parked at an airport terminal, although no passengers were believed to be aboard. Lufthansa and Air India have suspended flights to Riyadh, while debris from an intercepted missile reportedly struck a kindergarten and medical complex. The renewed fighting has heightened regional tensions, prompting Saudi Arabia to seek defensive and logistical support from allies, including Turkey and Pakistan. Meanwhile, U.S. President Donald Trump says Washington will not attack Iran before the November 3rd midterm elections, citing what he described as productive discussions to end the 6-month-old war. The conflict, which began with U.S. and Israeli strikes on Iran in February, has driven up fuel prices and weighed on Trump's domestic approval ratings. The two sides have exchanged proposals to end the fighting and reopen the Strait of Hormuz, but Trump rejected Iran's latest offer. Tehran also says it will not abandon uranium enrichment or surrender its uranium stockpile despite U.S. demands for significant reductions in its enrichment capacity. Still in the United States, the Pentagon says the U.S. military will livestream the December 3rd execution of former Army psychiatrist Nidal Hassan, who killed 13 people at Fort Hood, Texas in 2009. Defense Secretary Pete Hegseth says the public execution is intended to underscore the consequences of such crimes. President Donald Trump approved the firing squad method on Hegseth's recommendation. Hassan was sentenced to death in 2013 after being convicted of 45 counts of premeditated murder and attempted murder. If carried out, the execution would be the first by a U.S. military firing squad since 1945. U.S. prosecutors have filed new charges against ousted Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife Celia Flores, accusing them of conspiring to torture political opponents and American citizens. The charges add to an existing drug trafficking case following the couple's capture in Caracas in January. Both deny the allegations, and Maduro's lawyer says he looks forward to defending him in court. Separately, a federal judge denied Flores' request for release on bail over health concerns, saying the evidence against her appeared strong. The couple face a potential trial in June 2027. If convicted of all charges, each could face a mandatory minimum of 50 years in prison. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
1: World News in 5.
2: Right now.
1: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Para po sa araw na ito, naku, pag-uusapan po natin. Naku, lalo yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga OFWs, land-based or sea-based, yung ating mga Filipino seafarers, ang ating Filipino diaspora, pati yung ating mga non-resident Filipinos na nagpapadala ng kanilang mga remittances dito sa Pilipinas. Mukhang para sa kanila, magandang balita ito para sa kanila. Pero para sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansa, ano po, sa ordinaryong Juan de la Cruz na nandito sa ating bansa, ako medyo hindi magandang balita kasi pahina. Ang ating ikang piso laban sa dolyar. Ngayon, ang palitan po kasi ng peso laban sa US dollar ay pumalo na po sa halos 63 pesos per $1. Kasi po kahapon nag all-time low na naman ang Philippine peso laban sa US dollar, pumalo po sa 62 pesos and 90 centavos. Konting-konti na lang, 10 sentimo na lang. Ha? $63 na. Nako talaga namang. Sa bagay, ito po kasi mga nakalipas na mga araw, tuloy-tuloy po ang paghina ng ating piso laban sa US dollar. Ano ho? Kasi nung mga nakalang araw, halimbawa nitong Wednesday, pumalo na po sa 62 pesos at 86 centavos nung Wednesday. Tapos kahapon, 62.90. Konting-konti na lang, 63 pesos na. Ayon po yan sa mga datos mula sa Bankers Association of the Philippines. So ano ang mararanasan natin ngayon dito sa ating bansa and how will this affect our economy as a whole? Pero siyempre sa mga Filipino seafarers natin, sa ating mga OFWs, sa ating Filipino diaspora, sa ating mga non-resident Filipinos living and working abroad na nagpapadala ng pera, sabi ko nga kanina, malaking palitan ito para sa kanila. Pero paalala ko lamang po ha, doon sa ating mga kababayan, mataas din po ang inflation natin dito sa bansa. 7.2%. 7.2% ang inflation natin last September. Okay? So kung magiging objective tayo, yung 1,000 piso, kung pag-aaralan po natin, yung 1,000 piso, nagkakahalaga na lamang po yan ng mga 700 pesos, yung actual equivalent ng purchasing power ng 1,000 pesos nyo dahil nga po sa inflation. So, bakit ko sinasabi ito? Kasi bagamat malaki ang palitan ng piso o ng dolyar laban sa piso, na-o-offset po yan ng inflation. Okay, na-o-offset ng inflation sa taas ng mga presyo ng bilihin. Okay, kasi nga po 7.2% ang ating inflation. So, kanina nga po, nagbigay ako ng example. Yung 1,000 pesos ninyo, that will always be equivalent to 700 pesos. Alright? So, malaki din ang naibabawas. Although, syempre, nasa diskarte, sabi nga ni Jonathan Ravelas, ng ating discarding wise, yung ating economist at financial market expert. Nasa discarte yan. Discarting wise. kung paano natin mamamaximize yung mga remittances na pinapadala ng mga overseas Filipino workers at ng Filipino diaspora ng inyong mga kamag-anak, ano, kung paano natin ito matitipid, ma-extend, 'di ba, mapapalawak yung perang 'yan, yun ang pinapadalang pinaghihirapan din ng ating mga overseas Filipino workers at ng Filipino diaspora na pinapadala dito sa bansa para sa atin, sa kanilang mga mahal sa buhay. So, ika nga, medyo, yan ang binabantayan natin ngayon. Kung yan ba'y papalo ngayong araw na ito sa 63 pesos, mabibreak ba ang 63 pesos level ngayong araw na ito? O makakakita tayo ng paglakas ng piso? Yan po nga ang tabayanan natin. At kung anong magiging pangkalahatang epekto niyan sa ekonomiya ng ating bansa. Isa pang balita, bumaba po ang ating gross international reserves. Ano po? Yung gross international reserves, meaning yung mga nakareserbang mga foreign currency, particular yung US dollar currency. Bumaba po ito ng $100 billion nitong Setyembre kung ikukumpara sa $104.8 billion noong Agosto. So mahigit sa 4 na bilyong dolyar, hindi milyon ho, bilyon, 4 na bilyong dolyar ang nawala o bumaba, ibinaba ng ating gross international reserves, okay, noong August. So ano bang naging dahilan para bumaba ang ating gross international reserves, at ano ba ang kahalagahan, bakit meron tayong gross international reserve, saan ba natin ginagamit ito, at kailan ba natin dapat gamitin ito ng ating mga ng pamahalaan at ng gobyerno? Ngayon, para maliwanagan po tayo sa mga isyong yan, sa mga katanungan yan, mabigyan ng kasagutan, kasama po natin ang foremost at lagi natin nakakasama at napapanood at nakikita nyo na rin po sa iba't ibang mga himpilan ng radio at television. Walang iba kundi ang ating chief economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, walang iba kundi si Mr. Michael Recaport. Sir Mike, good morning at welcome back sa Global na Tayo.
5: Magandang umaga po, Mr. Ray, sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back.
4: Nako, thank you very much, Sir Mike, ha, for again indulging us today sa Global na Tayo. Sir Mike, halos pumalo na sa 63 pesos ang palitan ng piso laban sa US dollar kahapon. 62.90. Sa intraday trading, pumalo ito sa 62.95. Ano ngayon ang picture ng ating ekonomiya sa likod nitong patuloy na paghina ng piso plus yung inflation rate na last September na umabot sa 7.2%?
5: Ngayon po, Sir Ray, kahit papano, kabubukas lang ng market ngayon, 9 a.m. Nag-improve naman po yung peso. 62.75 yung low. Tapos ngayon, nasa 62.80. Kapon po yung record high na 62.90. Ngayon po, 62.76, ganun 62.80. So, ibig sabihin yan, Sir Ray, kasi tumataas yung importation cost ng bansa natin. We're a net importing country. Dalawa lang tayo ng India dito sa this part of the world na net importing country. Karamihan po ng kapitbahay natin, net exporting country. Mm-hmm. No? Kaya nga dapat hindi dapat tayo masyado umasa sa importation hanggat maaari, kung kaya naman. No? Kasi Sir Ray, tulad yan, pag mag-i-import tayo, magmula na nagsimula yung gera, magmula nitong February 28, 2026, so that's more than 7 months ago, Sir Ray, umakit na yung dollar ng mga halos 9%. Palitan pa lang po ng pera yon. Meaning to say, pag mamimili tayo sa abroad, gamitin natin US dollar, 9% kagad yung itinaas ng dollar. Kasi, nung bago magsimula yung gera, maganda naman yung financial market conditions bago mag-gera. Gawa nga na tinatrabaho yung mga reform measures, no, para ma-improve yung governance standards natin, no? Pati yung catch-up spending. Although hinihintay pa rin yung catch-up spending, Sir Ray, no? Pero from 57-60 levels nung bago, a day before the war, nung Russia, itong Iran, war on Iran and Middle East, February 28. O ngayon, may git 5 piso yung, well, from 60-57, mga 5 piso yung inakyat, Sir Ray. So that's 9%. O kaya mas nagiging mahal mag-import. Lahat ng klaseng importation, Sir Ray, name it, parang we import almost all of our oil.
4: Now, ganito, Sir Mike, kung we are a net importing, tama no? Net importing country na nagiging dahilan kung bakit humihina lalo pahina. Itong mga nakalipas na linggo, talagang on a downward trend ang peso laban sa US dollar. What can the economic managers do? What can you suggest to the economic managers na dapat gawin para ma-stabilize natin ang palitan ng piso, to strengthen it laban sa US dollar?
5: Una, sir, fundamentally, well, kasi dapat yung Pilipinas, yung bansa natin na sa whole, eh, kung kaya gawin dito, dito na lang gawin. At nangkilikin din natin yung gawa natin na mga produkto. Lalo na magmula yan sa agricultural products. No? Ultimo bigas, ni-import natin eh. So, paigtingin pa lalo, increase yung production ng agriculture, magmula sa crops like rice, corn, yung mga meat products, although may ASF, no? So, i-boost yung productivity by adapting the best global technologies. Kumbaga, nandiyan, yan dapat yung, ngayon kasi it's really the planning season, fourth quarter, that should be part of the strategic planning of the country. Yung dapat meron tayong yung long, although sige, 6 years yung administration, nag-iba yung presidente, administration every 6 years, pero dapat meron talagang long-range planning na ito. Alright, yung gusto nating vision. I-produce natin. Kasi yung makarating bansa natin, sir, yung nagawa nila. Net exporting country nga po sila karamihan. Eh. Magmula sa agriculture nila, tayo binibentahan, di ba? Yung mga bigas din ng Thailand, din ng Vietnam. O ganun din, yung may dapat may strategic planning, may long-term vision and direction for the country.
4: Alright.
5: Of course, technology is the biggest equalizer. We use the best technologies in as much as what the other neighboring countries are doing. Ganun din po yung sa manufacturing, sa industry. Kasi pag super high-tech, Sir Ray, yung productivity nag-i-improve. So ngayon, Sir Ray, AI ngayon yung patok, di ba? Yung AI. So it's really meant to boost the productivity.
4: Alright.
5: Kasi true enough, education is the biggest equalizer, lang na STEM courses. Ganun din po technology also, that would really expedite the productivity gains in terms of increased output, lower cost, and kikita yung mga kababayan natin yun sa on the dadagdag kita yan. Bilhin nyo, Sir Ray, manukan yan or yung mga piggery, maraming biik, maraming sisiu, mabilis lumaki, tapos using the best technologies, kasi kitang-kita yan. I've been talking to the regional tycoons here in around the country. No?
4: Alright.
5: Diba? Kung yung Charon Pokpan, ganun, nag-invest po yan dito. Thai company yan, na giant sa agriculture, sa mga livestock, poultry. Well, they were able to sell at a lower price. Ang dami ng production, kumikita pa.
4: No? Okay.
5: Para dito na lang tayo, imbis na import tayo ng import. So, pwede gawin dito, Sir Ray.
4: Yun. So, bawasan ng importation, palakasin ng manufacturing, and tangkilikin ang sariling atin. That will help stabilize and strengthen the peso against the US dollar. Tama po ba yung conclusion ko na yon, Sir Mike?
5: Ay, yes, Sir Ray. At saka nakita na natin yan. I remember in the late 1980s, naging campaign din yan. Kasi yung naging 1980s, early 80s kasi is very challenging. No? Very volatile. Buong mundo, hindi lang Pilipinas. Kaya nire-emphasize din po yun. It's important to have that strategic vision. Eh.
4: Pero Sir Mike, ganito, kung babawasan natin ng importation, ngayon may kinakaharap tayo. I know na naitanong na rin sa ito ng ibang mga programa, ng ibang mga istasyon. Nahaharap tayo ngayon sa isang strong El Nino, at by 2027, a very strong El Nino, ngayon pa lang nagpaplano na ang Department of Agriculture na mag-import ng mga agricultural products, mga pagkain, and that's importation again. So, how can we correlate that dito sa sinasabi natin, ihinto muna, kung hindi man ihinto, bawasan yung importation and tangkilikin yung locally produced products? How can we balance that, Sir Mike?
5: True, Sir Ray. Actually, iba yan, that is near term, yung ngayon, kasalukuyan. Ito naman yung sinasabi natin kanina, that's yung medyo long-term direction ng bansa natin. Yeah, ngayon kasi realistically, ito yung realities right now. Wala tayong sariling langis. Ini-import natin halos lahat ng langis. So, nag-import pa rin tayo. Pero, yung strategic direction, yung visioning ng bansa, magdamihan natin yung renewables, Sir Ray. Solar, wind, offshore wind, geothermal. Number 3 tayo sa geothermal. Dati tayo number 2. waste to energy, pati yung hydro, and even nuclear. Meron na nga po tayong nuclear sa Morong. Eh. Kumbaga, yung older generation, nagka-vision na sila na kahit noon pa, 1970s, 1980s, may vision na sila na damihan yung renewable. So, it's a matter of re-emphasizing those again.
4: No? Alright.
5: In respect to the vision of the older generation.
4: Yeah, okay.
5: Pero ngayon, may realities tayo. O hindi sapat, nag-yellow alert, nag-red alert. Nag-import pa tayo ng yung ibang coal, practically yung mga gasolina, diesel, lalas lahat. Eh di, EVs. At yung mga tao din naman nag-a-adapt. So, marami na tumatangkilik sa electric vehicles, hybrid vehicles. Mm-hmm. Kasi mahal nga naman po yung gasolina. That's one way, no? Kumbaga, ang going forward, syempre, it would take years. Ang mga planta kasi ng kuryente, 2 to 3 years yan, bago makomplete. So, it's really important to have that, yung long-range planning and strategy to structure. It's practically structuring, these are structural reforms na yung pabilisin yung roll out itong mga maraming solar, kasi na-envision nga na the biggest solar power facility would be here in the Philippines, no? Dito sa bandang Central Luzon, sa bandang Bulacan, Nueva Ecija. Na foresee yun eh. Of course, that's in coordination with the private sector, both the biggest local conglomerates and also the sa foreign investors. Nakita ko po yan, sir, sa internationally, just a few days ago, pipeline. Isa sa pinakamalaking pipeline ng renewable energy, yung Pilipinas. Maring na doon na, talaga papunta na doon. So, it's a matter of re-emphasizing it.
4: No? Now, going back, Sir Mike, dito sa palitan ng piso laban sa US dollar. Kanina nabanggit ko kasi, malaking bagay ito para sa ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga land-based at sea-based, o yung mga Filipino migrants natin living and working abroad na nagpapadala ng remittances dito sa Pilipinas, sapagkat syempre matutuwa sila, malaki yung palitan, mas malaki yung pera na maipapalit sa peso. Pero tama rin ba yung sinabi ko na apektado rin yung halaga na yan pagdating sa inflation, dahil we have posted a 7.2% inflation for the month of September, and that could also eat away doon sa pinakahalaga o purchasing power nung remittance na pinapadala nila dito sa Pilipinas.
5: Tapo yung sir, eh. Kasi may winners and losers sa pagtaas ng dollar. Siyempre, we're a net importing country. Tayong dalawa ng India. Karamihan ng kapitbahay natin, net exporting country. Yung mga net exporting country, baliktad, gusto nila mahina yung currency nila para marami yung kita nila na naka-dollar. No? Ayun ang irony nun eh. Yung China, Japan, even Thailand, Taiwan, they would even, some of them would even fight tooth and nail to weaken their currencies. Ganun po yung irony of it all, Sir Ray. Kasi dahil kumikita silang dolyar at that's the way for them to make their exports more competitive. Bakit China, ganun? Sinisita nga po ng US yan eh. Pati yung ibang bansa dito sa ASEAN at Asia. Pagka masyadong mahina yung currency nila, gusto palakasin yung currency. Yung advantage sila eh. Yung mga pag nag-export sila, dollars kinikita. Pag ibabalik sa local currency, mas marami yung kita nila. At ngayon, tayo, net importing country, sir, eh. Nasa kabilang side tayo. Meaning to say, kasama natin yung India. Inflationary po yan. Magkadugtog po yung dalawa, sir. Eh, di ba umakit na ng more than 8%, almost 9% magmula nung gera sa Iran. Yung pagtaas na, tumaas na yung dollar against sa peso. So, pag mag-import tayo, mas mahal na ng ultimano, palitan pala ng pera. Almost 9%. Kaya nga po yung inflation natin, nag 7.2%. Nakambag din po yan, sir. Siyempre, sir, totoo, yung mga binanggit nyo kanina, yung purchasing power apektado. Pero the thing is, sino pa ba yung nagambag dyan, sir, bukod sa currency? Di ba, ang dami kasing naging bagyo, abagat, yung storm damage, nagkaroon ng disruption. Taon-taon naman po naranasan niya, sir, yung mga bagyo. Pagka kasi may bagyo, tumataas yung gulay. Kasi una, nasisira yung mga pananim ng mga bagyo. Tapos, di ba, sir, may time na hindi makadaan sa mga kalye, hindi maibiyahe matino. So, bukas yung supply. Yung on the sa farm level, yung mga may mga nasira na pananim, kasi napaka-sensitive sa bagyo ng mga ganyan, yung mga gulay, ibang agricultural products, palay.
4: Sir Mike, isisingit ko lang kasi alam kong medyo limitado yung oras natin ngayong umaga, no, Sir Mike. Pero ito, sisingit ko lang. Kasi itong ating gross international reserve, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, bumaba from $104.8 billion naging $100 million na lang ito as of September. Samantalang nung August, nasa $104.8 billion in gross international reserves ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Now, unang-unang tanong, gaano ba kahalaga na magkaroon tayo ng malaking ika nga gross international reserves? Bakit tayo may gross international reserves? Saan ba ito gagamitin? At ano ba ang epekto nito kung sakaling bumaba o mabawasan ang ating gross international reserves? Isingit ko na rin itong huling katanungan na ito sa batch ng mga questions na ito. Hanggang saan ba masasabi na teka muna, medyo nasa breaking point na tayo ah. Kinakailangan bantayan na natin yung gross international reserves, Sir Mike.
5: Sir Ray, tama po yun, yung reserves. Ayan ang ginagamit ng local authorities natin para mag-intervene sa local forex market, no. Kumbaga, kaya nga po, ngayon, kitang-kita po, magmula lang mula ng gera consistently. Nandiyan sila, pinaparamdam nila yung presence nila to, para hindi masyado tumas yung dollar at hindi tumas yung inflation natin. Stabilize yung exchange rate para ma-stabilize yung importation cost and the overall inflation. Oh, so, yun po kasi yung reserva, yun yung buffer natin, yun yung reserva na ginagamit na dolyar para, yan, yung depensahan yung peso. O ngayon, nasa 62.76 na po, no? Kapon yung record high na 62.90. So, kitang-kita doon, may sinyales, although hindi naman talaga confirm na confirm. Meron, nagtatrabaho talaga yung local authorities natin para mag-intervene, ito smoothen the volatility, and to stabilize the exchange rate. In an effort to, kasi mandato nila is to stabilize inflation, bring down inflation back to the target. It will take a while, pero kasama rin po sa mandato yon, no, na price stability, enable to have a more conducive environment for sustainable economic growth and development. Ganun din po, kasi America, ganun din eh. They're trying to stabilize their inflation. Kaya nga nagre-rate hike din sila pare-pareho yung mga central bank. Pagka may ganitong pagkakataon na geopolitical risk, tumataas yung langis, itong taon na to, even 4 years ago during the Russia-Ukraine war, they really need to do their job. Kaya nagre-raise sila ng interest rates to slow things down. Kasi mas magiging mahal yung borrowing cost. Ang mitingin po talaga no, Sir Ray, parang sasakyan yan. Halimbawa, direction from Manila, ang vision, long-term economic growth and development, halimbawa, yung destination Baguio, lahat ng sasakyan, may accelerator, meron din preno. Pagka medyo mapanganib, yung central bank, pag maganda yung economic condition, they will step on the accelerator by way of lowering the interest rates. Pagka umabot sa pagkakataon, may threat yung inflation. Kailangan rendahan po kasi yung inflation kasi pag hindi po narenda yung inflation, akit yan ang akit. So, tatapakan yung preno pagka para makarating na maluwalhati doon sa destinasyon. At kasi otherwise, mapanganib po yung pagkano, baka madiskrasya kung di tapakan yung preno at hindi makarating sa destinasyon. Right. No, ganun kasi yung inflation pag hindi po nirenda yan. Right. Kasi tulad po ngayon, Sir Ray, may wage hike, meron ding, yan yung effect, may strong El Nino na parating. Magiging vicious cycle yan, Sir Ray. Eh. Nagtaas ng wages sa Metro Manila, 60 pesos or 8.6%. Siyempre, ipapasa yan ng mga maraming negosyo at industriya, tatasa naman yung presyo, o magde-demand na naman ng higher wages, it would be a vicious cycle.
4: Yes.
5: So the only way to do it is to slow down the
4: economy.
5: Both the US, global economy and the local economy. Tapakan yung preno, make borrowing costs more expensive. In an effort, ang tutumbukin po talaga dyan, Sir, yung pagbaba ng presyo ng world oil price.
4: Alright, Sir Mike, last question na lang. Sa iyong pag-aaral, sa iyong assessment, saan mo nakikita ang magiging ikang palitan ng piso laban sa dollar sa pagtatapos ng taong ito?
5: Sir Ray, kasi ngayon tapos na yung third quarter, yung seasonal increase in importation. Kasi syempre, bakit may seasonal increase in product active o in manufacturing, production? Nagra-ramp up ng production. I've been talking to many manufacturers, industrialists. Kasi over the past 20 to 30 years, pag third quarter, July, August, September, nag-increase sila ng production. Why? Because they're preparing for the seasonal increase, if not the peak in sales and demand, sa fourth quarter, sa Kapaskuhan. No? Yan, ngayon, ito third quarter, yun, seasonal importation din yun. Magta-taper off na po yan, Sir, kasi patapos na yung preparation nila eh. Ngayon, fourth quarter, medyo, una, may flows din yung RTB issuance. Meron pong foreigners sa bibili noon. Yung Mint or GCash IPO, offering yan hanggang from October 6 to 12, listing October 20, may dollar, meron din dollar sa dadalhin yung ibang foreign investors. At ngayon, October, merong second SEM na tuition payments. October, November, yung gastusin sa Undas, yung mga OFW. Sila yung masaya ngayon, yung mga dollar earner, no? At of course, Kapaskuhan, Sir Ray. Yung mga OFWs and their families, tuloy na tuloy yung Kapaskuhan. So, masaya sila magpapapalit kasi mataas yung palitan, no? Maraming pesos. Pero ito nga binanggit nyo, Sir Ray, pag mamimili naman sila, mayroon din pagtaas ng bilin. Pero they're much better off kasi kumikita silang dollar kaysa doon sa kumikita lang ng peso. At yun po, Sir Ray, yung tapos siyempre yung mga exporter. Exportation season na. Kasi magbebenta, yung mga exporter, nag-produce na po yan ng third quarter. Pati yung mga local manufacturers. So, they'll be selling sa local market, sa global market, nadating yung dollars. Magbabayad sila ng 13
4: so, months. So, do you see the dollar pegging at 93 pesos to a dollar or higher or lower by December this year?
5: Magandang chance na bababa yung dollar. Just like any other year, no? Karamihan ng taon. Kasi may pagdating po ng dollar eh. Uyan ngayon, nasa 62.77. May chance po yan kahit below 62. May pag-asa.
4: Ah? Below 62, may pag-asa. Pwede? Nakikita mo? Sir Mike?
5: Pwede po, Sir Ray. Posible. Anong gumugulo lang naman talaga, Sir Ray, yung sa gere. Diba yung, kung una yung langis, diba yung presyo ng langis, medyo above 100 yung Brent oil. Doon tayo na, no, apektado lahat buong mundo eh. Pero kung medyo tumitutino yung mga, no, biglang magbilagro, diba, yung hindi na sila masyado kasi mag-election sa race sa November, yeah, midterm election sa US. Sabi nga ni President Trump sa US, and well, parang di mo na lagagirain kasi gugulo nga naman. Tsaka masisira yung diskarte rin nila. Magagalit yung mga tao. Mahal yung record na yung diesel price sa Amerika eh. So, ay namitiin nila na sige, medyo ano muna, hinay-hinay muna sila. Pero elevated pa rin, Sir Ray.
4: Yes.
5: But elevated pa rin yung presyo ng doon tayo naapektuhan ng lahat. So, yun, kung mag-improve yun, at least sige, parang ano muna, hinay-hinay muna, hindi mo nila aawayin hanggang matapos yung midterm election sa Amerika, no? Yun, makakatulong din yun, Sir Ray, kung kahit pa paano. We will let the usual forces run their course. Tuloy-tuloy yung Pasko. Yung mga BPO, magbabayad din ng empleyado yan, dollars kinikita niyan. So, kukonvert nila yung dollars sila, yung mga exporter, yung mga turista, yung mga syempre yung OFWs, masaya magpapalit yan. Tuloy-tuloy na tuloy ang Kapaskuhan. Hanggang New Year. So, ang Pilipino, di po mawawala yan, Sir Ray.
4: Yan ang gustong-gusto ko kay Sir Mike, yung kanyang ikang optimism, no? Yung very optimistic view on the future ahead, especially when it comes to our Philippine economy. Thank you very much, Sir Mike. We could sure use that energetic optimism na sinasabi mo during these times. Maraming salamat po, Sir Mike.
5: Opo, maraming salamat din po, Sir Ray, at sa inyong mga taga-subaybay. Good umaga po and always nice to be back.
4: Good morning, and thank you very much again for indulging our program. Yan po ang ating, chief economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, Mr. Michael Ricafort. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
6: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
7: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
6: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
8: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala ta rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
6: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
9: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
6: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
10: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin.
6: Kabilang din sa akmang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
11: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
14: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
15: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
13: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
16: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang paglabel at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets, at authentication system.
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programa ng Global na Tayo dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod Ray Sampang. Katuwang natin, of course, sa production side ng ating executive producer, Ms. Jam Season. At of course, sa master control, kasama naman natin si Mr. Milo Gionella. At sa wirecast, kasama natin si Hero Lucero. Tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. At sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, napapakinggan din po tayo sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America. At di siyempre magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones. Pwede na rin po nyo kami mapakinggan. I-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app. Alright, kaya please like and follow ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page and subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Well, update lang po ito, no? Update lang. Kasi kaninang umaga, mga around 8 o'clock, past 8 o'clock, dumating si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Hall of Justice para sa kanyang arraignment ng kasong grave threats. Okay? Pero ngayon po, as we have confirmed, mukhang pinagpaliban na naman. Okay? Pinagpaliban na naman itong pagdinig ng kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte matapos po kasi maghain ang kanyang kampo ng motion for partial reconsideration. Okay? So, yun po ang naging takbo ngayon ng tinututukan nating arraignment ni Vice President Sara Duterte dito sa Quezon City Hall of Justice. Again, ulitin ko lamang po, nasuspinde na naman na-move na naman ng ibang araw ang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats dahil nag-file po ang kanyang mga abogado o kanyang kampo ng tinatawag na motion for partial reconsideration. Okay? Now, bukod po dito sa kaganapan ito, meron din pong naganap na tinatawag na minor pretomagmatic eruption dito sa Taal Volcano, sa main crater ng Taal Volcano, na naging sanhi po upang i-evacuate ang merong mahigit sa 100 residente sa Agoncillo, Batangas. So yung ating mga kababayan dyan sa Agoncillo, Batangas, kamusta na po kayo? I hope you're all doing fine. At, pero sinusubukan po natin makipag-ugnayan sa PBOX o kaya mismo sa Batangas, LGU, para malaman po natin ang sitwasyon naman ng ating mga kababayan dyan sa Agoncillo, Batangas. Pero as we have learned, may mga na, ano po, may mga inilikas muna tayong mga kababayan sa Agoncillo, Batangas, o sa mga ligtas na lugar. Dahil yung ashfall po niyan, bumagsak eh, delikado po para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Lalo-lalo na doon sa may mga sakit na, yung may mga comorbidities na, lalo na yung mga senior citizens. At yung mga may sakit sa, ano yun na, sa respiratory o sa baga, okay? O yung mahihina ang kang immune system, eh, dapat maproteksyonan kagad. So, we will be trying to get in touch with the local government of Agoncillo, Batangas, o ng probinsya ng Batangas, para po malaman ng sitwasyon, aktual na sitwasyon ngayon, at yung kalalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Agoncillo, Batangas. Okay? Well, kanina po nakapanayam natin si RCBC Chief Economist, Mr. Michael Recaport, regarding po dito sa naitala na naman pong all-time high kahapon. Yung all-time low, hindi ko malaman kung all-time high o pinakamahina na level ng piso laban sa US dollar. Like I said, pumalo po ng 62 pesos and 90 centavos ang palitan ng dollar laban sa dollar ng peso as of Thursday. Okay, as of Thursday. Pero ang sabi po kanina sa atin ni Sir Mike, batay sa kanyang pagmumonitor naman, ng palitan, ng actual palitan, bumaba na ito sa 62.66 o 62.76. Okay? So, medyo mahina yung, yung opening, no, lower, o mas malakas ang piso. Hopefully nga po, humina pa ito o lumakas pa ang piso laban sa dollar. Lalo-lalo na dun sa mga optimistic views ni Sir Mike, Michael Recaport. Nakikita niya na lalakas ang piso, hopefully, habang patapos ang taon. Lalo na pagdating po kasi ng Christmas season, dahil yung ating mga manufacturers, magpo-produce yung mga yan para po sa pamimili sa Christmas season. Tapos dadating yung mga, ayon sa kanya, yung mga OFW remittances, di ba? Na manggagaling abroad para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, at magkakaroon ng buying power itong ating mga kababayan dito sa loob ng bansa. Alright? Pero of course, hindi pa rin natin maalis yung inflation eh. Dapat kasi malabanan din natin yung inflation. Mapababa natin yung inflation na 7.2% para mas lalo tayong magkaroon ng tinatawag na purchasing power. Kasi nga po, kung pagbabasihan natin sa 7.2% inflation noong pong buwan ng September, ang halaga po ng 1,000 piso na hawak nyo ngayon, yan nasa 700 pesos na lang. Okay? So, meron nga ako nakausap, ang sabi, maghigpit daw po ng sinturon. Wala nang ihihigpit eh. Wala nang ang sinturon eh. Wala nang ang sinturon eh. Wala nang ihihigpit. Tapos mataas pa rin eh. Kasi marami naman po talaga factors na nagdudulot ng pagtaas ng piso, ng paghina ng piso laban sa dolyar, plus ang pagbilis ng inflation. Sinabi natin pagbilis ng inflation, yung bilis po kasi ng presyo ng mga bilihin. Okay? So maraming factors eh. Sa peso, paghina ng peso laban sa US dollar, sabi nga ni Sir Mike, we are a net importing country katulad ng India. Marami tayong mga produkto galing sa ibang bansa na binabayaran natin sa pamamagitan ng dollar. Hindi katulad ng iba nating mga kapitbahay na bansa dito sa Asia, tulad ng China, tulad ng sabi nga niya, Thailand, iba pang mga bansa dito sa Southeast Asia, na they are not an net exporting country but a importing country. Nag-aano sila, nagbebenta sila ng kanilang mga produkto sa labas ng bansa. So they get paid by the dollars, no? They get paid by the dollars. Tayo naman, we pay sa pamamagitan ng dollars. Kasi nga marami tayong ini-import na mga produkto, lalo-lalo na sa mga agricultural products, 'di ba? Eh ngayon nga lang po bilang tugon dito nga sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kinakailangang tugunan agad o tugunan na o plan, magkaroon na ng direktang plano sa pagtugon dito po sa strong at very strong El Nino na mararanasan natin hanggang 2027. Eh ngayon pa lang nagpaplano na po ang Department of Agriculture na sigurohin na meron tayong sapat na supply ng pagkain. Meaning meat products at maging sa agriculture. Kaya po meron na kagad silang mga plano na mag-i-import ng mga agricultural products sa ibang bansa. So meaning, again, we have to pay in dollars. Diba? We have to pay in dollars. So lalong magiging ano yan, magiging pressure yan sa palitan ng piso laban sa US dollar. Ang tangi na lamang po natin tinitignan dito na makatutulong para mag-stabilize o lumakas ng konti ang piso laban sa US dollar ay yung nga po mga OFW remittances. Ano po, yung mga remittances mula sa ating mga overseas Filipino workers, both land-based at maging sa sea-based, yung mga seafarers natin. At hindi lang yan, pati na rin po yung business process outsourcing industry. Aho, dahil ano po yan eh, dollars po ang pumapasok sa mga yan para sa kanilang operations at pagpapasweldo ng mga tao o mga personnel na nagtatrabaho sa BPO industry. So, hopefully, by the time comes before the end of, hindi ko lang alam kung anong by the end of this year, hopefully by next month sana eh makakita na tayo ng paglakas ng piso laban sa US dollar. All right? Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
17: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pack Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
18: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
17: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
19: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
17: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, Target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto

0: ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Okay, kayo po yung patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Alright, mga huling bahagi ng ating programa, talakayin natin ng kaunti, pasadahan natin ng kaunti itong nangyaring impeachment trial kahapon. Ang alam ko, mayroon pa rin impeachment trial ngayong araw na ito. Ano po? Pero kahapon, ipinresenta kahapon sa impeachment trial ang BIR witness. Diba? Ang BIR witness. Pero bago makaupo yung BIR witness na yan sa witness stand, kinuwestiyon yung confidentiality ng pagsisiwalat ng mga impormasyon na ito ng Bureau of Internal Revenue, lalo na doon sa mga tax income tax return ni Vice President Sara Duterte maging ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Sinubukan itong ikangaharangin ng depensa. Okay? Pero nagdesisyon ang impeachment trial court sa pamamagitan ni impeachment court presiding judge, walang iba kundi si presiding officer, walang iba kundi si Senator Chis Escudero, na ito naman ay mga public documents na maituturing itong mga income tax returns na ito. So narito po naging ruling diyan. Ano po? Ito ang naging ruling ni presiding officer Senator Chis Escudero regarding doon sa question o issue ng confidentiality ng income tax return ni Vice President Sara Duterte na isiniwalat ng Bureau of Internal Revenue sa nakalipas o kahapong impeachment trial court.
2: These are public documents under Section 19, Rule 132 of the Rules on Evidence. Without prejudice to the counsel presenting for the respondent, presenting controverting evidence in, as regards the authenticity, due execution, and absence of regularity in the production and or custody of these documents from the BIR, the court will allow it at this point in time without prejudice during cross for counsel for the respondent to raise this issue either during cross or the presentation of the document should they have controverting proof to question the fact that these are public records and in the ordinary performance of the function and duty of the BIR, including Attorney Ann would in the meantime constitute prima facie evidence of its authenticity. So ordered, so ruled.
1: Yan po naging desisyon ni presiding officer Senator Chis Escudero sa issue ng confidentiality regarding po dito sa tax returns o income tax returns ni Vice President Sara Duterte na pinisinta ng testigo mula sa Bureau of Internal Revenue. Alright, at dyan marami din naman tayong nalaman ng mga impormasyon doon sa naging paglalahad ng testigo mula sa Bureau of Internal Revenue. Okay? So, it's up to you kung ano po ang magiging opinion nyo dito, kung ano ang magiging appreciation nyo dito sa mga impormasyong inilabas ano po ng testigo mula sa Bureau of Internal Revenue. Siya nga pala, binabati ko muna si Ginoong, si Sean Kyle Flores. Uy, talaga naman ha, long time no see ha. Yung message mo sa akin ha, Sean Kyle Flores, mula sa Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Okay, na nag-aaral siya ngayon diyan eh. Associate in Computer Technology. Naku ha, first year na siya sa May City College of Angeles. Yeah, maraming salamat, Sean Kyle Flores. Kamusta na kayo diyan sa Pampanga, by the way? May baha pa ba sa Makabebe? May baha pa ba sa ika nga Masantol? Kamusta na sa mismong siyudad ng Angeles? Kamusta na po kayo diyan? Maya Pabak po kay Kongan. Sa atin pong mga kabalen, magandang umaga po. At dyan po tayo magpipinid ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At syempre nagpapasalamat po tayo sa ating mga nakatuwang ngayong araw na ito, sa ating master control si Mr. Milo Junela,

0: sa ating wirecast si Hero Lucero, and of course ang ating executive producer, Miss Jam Season. And of course, nagpapasalamat din po tayo sa inyong lahat, sa lahat po kayo na sumubaybay sa programang Global na Tayo itong buong linggong ito mula Monday hanggang ngayong araw na ito ng Friday. At inaanyayan ko po kayong subaybayan pa rin ng iba pang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang susunod po nating programa ay para naman sa ating English Service Platform. Mga programa in English, kasama po dyan ang ating mga kasamahan na si Leo Magpayo, si Erwin Peñano, at iba pang mga katuwang natin sa pagsasayumpapawid ng mga English Service Programs natin dito sa Radyo Pilipinas World Service. Again, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Don't forget to like and follow our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, and don't forget to subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Maraming maraming salamat po at sa lahat po ng ating mga overseas Filipino workers, sa ating Filipino diaspora, sa ating mga non-resident Filipinos all over the world. Mabuhay po kayo at mag-ingat po tayo. Mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Napan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
2: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
0: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
3: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news? Panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or tropos at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? S-P-O-T. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
4: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
5: Ugaling makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Kaibigan ka ng Radyo Pilipinas. Ang magkakaibigan, nagsusulatan, nagbabalitaan, nagmamahalan, di ba? Kaibigan, hihintayin namin ang sulat mo sa aming address. Radyo Pilipinas, 4th floor, PIA Building, Visayas Avenue, Quezon City, Philippines, 1100. Hihintayin namin ang iyong mga sulat. Sige kaibigan, hanggang sa muli.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ibinida sa mga dayuhang business leader ang mga reforma ng Pilipinas para mapalakas ang pamumuhunan sa bansa.
2: Headlines.
3: Calamity loan at iba pang programa inilaan ng Agricultural Credit Policy Council para sa mga mag-asaka at mangingisda na posibleng maapektuhan ng very strong El Nino.
2: Headlines.
3: Department of Trade and Industry tinayak na sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin at walang paggalaw sa presyo sa gitna ng epekto ng El Nino.
2: Headlines.
3: Pagtayo ng strategic oil stockpiling facility sa bansa, pinag-aaralan ng Pilipinas at Japan.
2: Headlines.
3: Forensic expert sasalang sa impeachment trial ngayong araw kaugnay sa alegasyong unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Headlines.
3: At dating Pangulong Rodrigo Duterte may kapasidad na makadalo sa pagdinig ng International Criminal Court.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
5: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News.
5: News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan natin kasama si John Magol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At sa detalye ng ating mga balita, ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Singapore ang mga economic reform at gampanin ng Pilipinas sa US-led Pax Silica Initiative. Sa harap ng business leaders, itinaguyod ng Pangulo ang Pilipinas bilang emerging hub para sa advanced industries, particular sa digital technology, artificial intelligence, semiconductor.

0: the restructuring of the tax structure, the provision of the incentives. I have also made a very, very big effort to go around the world and to reintroduce the Philippines.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Usapin ang katiwalian o korupsyon, hindi lang bunga ng sistema, kundi kultura na kailangang baguhin. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa report mula kay Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi sasapat ang pagbabago ng sistema maging ng batas para marasalba ang usapin sa korupsyon. Sa pagkarap ng punong ekotibo sa 24-4 Global CEO Conference sa Singapore, sinabi nitong bagamat may mga umiiral ng mga batas laban sa korupsyon, ay nakikita niyang malaking hamon pa rin kung paano mababago ang pernaw dito ng mamamayan. Sinabi ng Pangulo na para matugunan ang problema sa katiwalian ay kailangan baguhin ang kultura at mindset. Sa halip na ang hanapin niya ay pansariling kapakinabangan mula sa isang programa o proyekto, ang dapat sanang isipin, sabi ng Pangulo, ay kung paano ito magtatagumpay. Sa harap nito ay aminado ang punong ekutibo sa una hindi gayong kadali ang pagbabago sa kultura, pero kailangan itong isulong kapalit ng mas matatag na sistema ng integridad sa pamahalaan at sa lipunan. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo.
1: Naglaan ang Agricultural Credit Policy Council o ACPC ng apat na programa para sa mga mag-asaka at manging isda na rehistrado sa Registry System for the Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ng Agri-Recover Program bilang tugon sa posibleng epekto ng strong o very strong El Nino. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay ACPC Executive Director Ralien Verdadero, kabilang anya sa mga programa ang calamity loan para sa mga walang existing loan na 35,000 pesos ng walang interes na babayaran sa loob ng 3 taon. Para naman sa mga may existing loans, magkakaroon ng loan restructuring, loan refinancing at loan moratorium para makatulong sa mga mag-asaka at mangingisda. Anya, ang kailangan lang ay may aktibong bank account o e-wallet at magpunta sa kanilang partners na banko o kooperatiba na malapit sa kanilang lugar.
4: Ito po ang tugon ng ACPC sa ating pong mga magsasaka at mangingisda na makaka-experience po ng mga kalamidad. So under the our Agri-Recover Program po, ito po ay may apat na components. Isa po dito ay yung ating pong calamity loan para po sa ating mga small farmers and fishers registered po sa RSBSA. Ito po ay nagkakahalaga ng 35,000 pesos. Ito po ay walang interest at meron lamang pong kaukulang service fee. One time lang po ito na up to 4%.
1: Si ACPC Executive Director Ralien Verdadero.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Iginiit ng Department of Agriculture o DA na hindi napuputol ang pagtulong nila sa mga mag-asaka at sa kinakarga nitong mataas na production cost, punsod na rin ang mataas na presyo ng langis at iba pang inflationary factors. Ayon kay Agriculture Undersecretary Asis Perez, naglaan na ang DA ng 6.5 billion pesos na dagdag puhunan sa mga mag-asaka upang balikatin ang ilan sa kanilang pangangailangan para makapagtanim. Sa tulong kasi nito, hindi napuputol ang produksyon ng mga mag-asaka lalo na sa palay at agad din itong napoproseso bago pa tumama ng husto ang El Nino. Isa rin anya itong paraan upang mapataas pa ang kanilang produksyon.
5: Dadagdag ngayon ng pamahalaan ng investment para makadagdag dun sa pagtaas ng kanilang pinamuhunan. Naglabas ng ating Pangulo ng 6.5 billion pesos para sa ating mga magsasaka at ito ay ongoing na distribution. In addition dito, ma-activate pa yung nauna nating program na dapat ay maipamahagi natin na umaabot sa 60 billion yon. So dahan-dahan natin nilalabas ito para nga maipsa natin yung naging dagdag ng pamumuhunan ng ating mga magsasaka brought about by these factors that really beyond our control.
1: Yan ang pahayag ni Agriculture Undersecretary Assis Perez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pumayag ang Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM.

0: na pumili o bumili ng 100,000 metriko tonelada ng bigas mula sa Estados Unidos simula sa susunod na taon. Ito ay sa ilalim ng kasunduan sa USA Rice Federation para muling buhayin at palawakin ang kalakalan sa bansa. Simula naman sa 2028, tataas ang taunang purchase sa 200,000 metric tons. Nangyari ang kasunduan sa gitna ng paghahanda ng Pilipinas sa mas matinding El Nino na makakaapekto sa produksyon ng mga magasaka.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahan ng Department of Agriculture o DA na madadagdagan ang pondo para sa pagtayo ng cold storage facilities sa bansa. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa, posibleng malugi ang mga magasaka kung hindi mapapanatili ang kalidad ng kanilang produkto, lalo't inaasahan ng mas matinding epekto ng El Nino. Samantala, humihiling din ang kagawaran ng dagdag pondo para sa solar irrigation system.
2: Talagang pag ganitong sobrang init, madaling masira at yung ating mga agricultural commodities at malaking tulong itong mga cold storage para maprolong yung shelf life at mabawasan yung post-harvest losses.
0: Si Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Masaya namang ibinalita ng Department of Agriculture o DA na nasa upward trend o tumataas na ang produksyon ng baboy sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Agriculture Undersecretary Asis Perez na nakakabangon ng muli sa hagupit ng African Swine Fever o ASF ang hog industry ng bansa. Malaking tulong din na dito ang pag-aproba sa commercial use ng ASF vaccine na lalo pang magpapataas sa upward trend ng pork production. Sa kabila nito, nais pa rin ng DA na magkaroon ng balanse sa produksyon at presyo ng baboy dahil hindi naman dapat hayaang malugi ang pork producers dahil sa pagbagsak naman ng presyo ng baboy.
3: Kailangan nating balansehin kasi hindi naman dapat malulugi ang ating mga magbababoy.
4: Apo.
3: Kasi pag nalugi sila, titigil mag-produce yan. Pag nagtigil mag-produce yan, tataas na naman yung presyo. Yeah. And again, we have to strike a balance and not just talk about prices. Really, we have to strike the balance.
0: Si Agriculture Undersecretary Asis Perez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananatiling sapat ang supply ng manok sa bansa sa kabila ng banta ng very strong El Nino na posibleng tumagal hanggang sa susunod na taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., maikukonsiderang fairly healthy ang kasalukuyang stock ng manok na kayang mag-supply ng 125 days. Batid ng kalihim na nakakaapekto ang mainit na panahon sa produksyon ng manok, subalit tuloy-tuloy naman anya ang replenishment nito. Maituturing anyang safe kahit pa bumaba sa 70 hanggang 90 days ang chicken supply. Samantala, maayos din ang supply ng karneng baboy sa bansa na tatagal ng 170 days.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigpit na binabantayan ng Bureau of Plant Industry o BPI ang mga lugar na apektado ng Red Strip Soft-Scale Insect o RSSI infestation sa gitna ng epekto ng El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni BPI Science Research Specialist Rezimar Catamora na batay sa pag-aaral, nakakaapekto sa survival at development ng RSSI ang dry condition o temperatura na naglalaro sa 27 hanggang 33 degrees Celsius. Narito naman ang ilang paalala ng ahensya sa mga sugarcane farmer.
5: Natayuan po namin na kailangan i-adjust ang irrigation schedule batay sa soil moisture po na available ng tubig. Pangalawa po, iwasan natin yung unnecessary pesticide application na maaari naman magdagdag sa stress ng ating mga sugarcane. Pangatlo po, kailangan mas importante po na mag-monitor ng mas madalas na orchard na mataas ang RSSI infestation.
0: Si BPI Science Research Specialist Rezimar Catamora.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Positibo ang Department of Agriculture o DA na napakalaking tulong ng pinalakas na ugnayan ng kagawaran at ng pag-asa pagdating sa data sharing para maisulong ang climate resilient agri planning. Inihayag ni Agriculture Undersecretary Asis Perez na isa itong game changer pagdating sa sektor ng agrikultura dahil mas magiging maayos na ang climate prediction measures ng kagawaran, na maibabahagi rin sa mga magasaka upang mapaghandaan ang banta ng bagyo at ang kinakaharap ngayon ng bansa na matinding El Nino. Sa tulong kasi nito, mas maayos lang mapaplano kung ano-anong agri-produce ang itatanim at magkakaroon din ng mga hakbang upang protektahan ang mga tanim at mapababa ang production loss.
3: Mas maganda na yung prediction namin what will happen, say for instance, El Nino. When is the storm coming? Because that will enable us to deploy our assets kagad. At ganun din, pwede na kami magpe-position ng mga seeds, yun ang mga fertilizer support in anticipation of the aftermath of a catastrophe or typhoon para makabalik na agad yung mga magsasaka natin sa pagtatanim. This is very important development as far as this is concerned kasi nga, you know, with proper information, we are able to make proper decisions as well.
0: Si Agriculture Undersecretary Assis Perez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senador Bam Aquino nanawagang buhayin muli ang Protect Committee para tiyakin ang paghahanda ng gobyerno sa very strong El Nino. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinanawagan ni Senador Bam Aquino na muling i-convino ipatawag ang Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o Protect Committee para matiyak na nagkakaisa at whole of government ang paghahanda ng pamahalaan sa posibleng epekto ng Super El Nino. Sumulat si Senator Bam kay Senate President Sherwin Gatchalian para hilingin ang pagpapatawag muli ng Protect Committee. Ang Protect Committee ay pinamumunuan ni Gatchalian ay binuo noong March 2026 para makagawa ng isang komprehensibong national framework para sa pagtugon ng epekto ng gulo sa Middle East, partikular sa supply ng langis at ekonomiya ng bansa. Binigyan din ni Aquino ang kagyat na pangangailangan tiyakin na iisang paghilos ng gobyerno para maprotektahan ang mga Pilipino mula sa potensyal na epekto ng Super El Nino, partikular sa kabuhayan, edukasyon, agrikultura, kalusugan, pagkain, seguridad, maliliit na negosyo at essential services. Makakatulong ani ang Protect Committee para masigurong handa ang gobyerno na magbigay ng agarong tulong at ayuda sa mga apektadong sektor. Ngayong may mga ulat na rin na tataas niya ang presyo ng kuryente, kailangang tukuyin kung ano ang gagawin para masiguro ang supply at tuluyang maibaba ang singil sa ating mga kababayan. Sinabi rin ni Aquino na dapat maglatag ang CHED at DepEd ng mga hakbang para maprotektahan ang mga estudyante at guro mula sa matinding init at matiyak ang pagpapatuloy ng pag-aaral sakaling magkaroon ng mga pagkakaantala at pagkansela. Mula Senado, para sa Batong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Walang kinalaman ang El Nino sa minor phreatong magmatic eruption ng Bulkang Taal. Sa panayam ng Leslie Bocobo Live, sinabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na ang aktibidad ng bulkan ay nagmula sa ilalim ng lupa. Sa ngayon, hindi pa ikinokonsidera ang pagkataas ng Alert Level 2 ng bulkan, pero asahan niya na masusundan pa ang nasabing eruption.
6: Wala kinalaman ang weather patterns natin sa activity ng bulkan. Yung volcanic processes nang galing po yan, it emanates sa ilalim ng lupa. We would still expect something like this to happen every now and then.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Si FIVOX Director Teresito Bacolcol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inaasahan ng light ashfall sa mga lugar na malapit sa Bulkang Taal kasunod ng minor phreato magmatic eruption kagabi. Kabilang sa mga posibleng maapektuhan, ang Agoncillo, Lemery, San Nicolas, Taal, Batangas at kalapit lugar. Nasa 28 pamilya mula sa Agoncillo, Batangas ang kasalukuyang nananatili sa evacuation center habang ang iba ay nasa kanilang mga kaanak. Inilikas din ang mga residente mula sa mga barangay ng Bilin na Binwang, Banyaga at Subic, Ilaya dahil sa ashfall at malakas na sulfur-like odor. Inaasahang tataas pa ang bilang ng mga ililikas. Nananatiling nasa Alert Level 1 ang Bulkang Taal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na walang pagtataas o paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng banta ng El Nino at inflation. Sa panayam ng IBC kay Trade Secretary Cristina Roque, sapat niya ang supply ng mga pangunahing bilihin at lahat ng ito ay walang paggalaw sa presyo. Hindi rin nagpapabaya sa monitoring ang DTI sa pagsunod ng mga pamilihan sa suggested retail price. Wala rin anyang rason para mag-panic buying na magdudulot lang ng artificial shortage ang ng mga bilihin, bagay na iniiwasan ng pamahalaan. Sapat din ang supply ng bottled water na una ng pinangambahan ng mga consumer na kukulangin o mauubos dahil sa inaasang epekto ng El Nino.
7: Huwag tayo magpanic. We have enough supply of food and we have enough supply of water. Again, walang price increase for basic necessities and prime commodities whose list ay yung listangan ng mga produkto na minomonitor at ine-enforce ng DTI. So, nandito po ang DTI to make sure that we get this prices stable and we keep on monitoring and enforcing just in case may lalabag.
0: Si Trade Secretary Cristina Roque.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Halos 1,000 benepisaryo nakabili ng 20 pesos na bigas sa unang araw ng Kadiwa Expo 2026. Sa report mula kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Report.
8: Umabot sa 910 benepisaryo ang nakabili ng abot kayang bigas sa unang araw ng Kadiwa ng Pangulo Expo 2026 sa Pasay City. Ayon sa mga organizer, mainit ang pagtangkilik ng mga mamili sa programang 20 bigas meron na naglalayong mailapit ang murang bigas sa mas maraming pamilyang Pilipino. Patunay ito ng patuloy na pangangailangan ng publiko sa abot kayang bigas sa gitna na rin ng gastusin sa pang-araw-araw. Mananatili namang bukas ang booth ng benting bigas para sa lahat hanggang Sabado, October 10. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang patid ang pag-agapay ng Department of Trade and Industry o DTI sa kapakanan ng mga consumer sa harap ng banta ng El Nino at ng paggalaw ng inflation. Ibinahagi ni Trade Secretary Cristina Roque na tulad ng inisyatiba ng Department of Agriculture, sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo ay magbibigay din ng murang options na mga bilihin ang DTI. Ani Roque, nakatakdang ilunsad ang rolling store ng DTI na magbebenta ng pangunahing bilihin na mas mura ang presyo.
7: Nag-pilot kami ng rolling stores ngayon. We have one in Parañaque. Tapos kung we will start to put more of these rolling stores nationwide para mas mura po ito. And ito po ay magbebenta rin ng mga basic necessities and prime commodities. So mas mura po ito. So again, i-inform namin sa public once naka-roll out na to nationwide.
0: Si Trade Secretary Cristina Roque.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Handa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sakaling magkaroon ng malawakang fish kill dahil sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, may sapat na finger links na handang ipamahagi sa mga maapektuhang mangingisda. Isa lang ito sa mga suporta ng ahensya sa sektor para matiyak ang food security at mapalakas ang food production sa gitna ng epekto ng El Nino.
9: Sinecure natin ang ating mga technology outreach stations para masiguro natin yung stock ng ating mga fingerlings para pag nagkaroon ng malawakang fish kill or fish mortality at nakapag-recover yung water quality, nakahanda naman ang intervention natin pagdating dun sa mga similya ng isda.
0: Si BFAR spokesperson Nazario Briguera.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 23 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga sa iba pang balita. Pilipinas at Japan pinag-aaralan ng pagtatayo ng strategic oil stockpiling facility sa bansa para mapalakas ang seguridad sa supply ng langis. Ang report atin sa atin ni Quincy Kahilig.
1: Radyo Pilipinas Report.
10: Pinag-aaralan na ng Pilipinas at Japan ang posibleng pagtutulungan sa pagtatayo ng regional oil stockpiling facility sa bansa bilang hakbang upang matugunan ang mga hamon sa supply ng langis dahil sa patuloy na sigalot sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, malaking tulong ang naturang proyekto upang mapalakas ang seguridad ng enerhiya sa Pilipinas, gayon din ng iba pang bansa sa ASEAN. Ibinahagi rin ni Garin na nakausap na nila ni Japanese State Minister for Economy, Trade and Industry Takagi Kei ang mga opisyal ng United Arab Emirates at Saudi Arabia sa pagpupulong ng Asia Zero Emission Community nitong Webes, kung saan nagpahayag din ng interes ang dalawang malalaking oil-producing countries sa Middle East para sa naturang proyekto.
11: establishing a regional stockpiling location in the Philippines, and together with DOD, they're working with PNOC and some of the producing oil-producing countries or companies located in the oil-producing countries.
10: Nasa ASEAN International Media Center, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Energy Secretary Sharon Garin nanawagan sa ASEAN countries ng mas matibay na kooperasyon para sa mas maaasahan at ligtas sa supply na enerhiya sa buong rehiyon. Sa report, ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nanawagan si Energy Secretary Sharon Garin sa mga bansang kasapi ng ASEAN at tiyaking makikinabang ang mga mamamayan sa mga programa at kasunduan panrehiyon para sa mas maaasahan at ligtas sa supply ng enerhiya. Ito ay binigyan din ng Kanuyum matapos nga ang dinaluhang ASEAN Business Forum na ginanap na kahapon. Sa gitna ng mga problema sa pandaigdigang supply ng enerhiya, giniit ng Kanuyum na mahalaga ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga bansang kasapi ng ASEAN upang matugunan ang mga pangangailangan sa enerhiya ng bawat bansa. Ayon pa kay Garin, bagamat mahalaga ang pandaigdigang pamilihan, nais maging matatag ang mga bansa kapag nagtutulungan at nagtatambayan. Itinampok din ng Pilipinas ang ASEAN Power Grid at ang ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security bilang mahalagang hakbang upang palakasin ang koneksyon ng mga bansa at matiyak ang seguridad sa enerhiya sa rehiyon. Umaasa naman ang Pilipinas na sa pamamagitan ng matibay na kooperasyon ng mga ASEAN countries, masisiguro ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente, kabilang ang pagpapatnatili ng may kuryente sa mga ospital at pagbibigay ng mas maayos na pagkakataon sa mga estudyante mag-aaral sa gabi. Malapit rin dito sa South Report on Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nilinaw ng Department of Energy o DOE na walang epekto sa supply ng langis sa bansa ang pagpapatupad ng export ban ng China. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nag-iipon ang China ng kanilang mga langis dahil marami silang reserves na nailabas noon. Nagsagawa na rin anya sila ng pag-check sa oil companies at nakitang wala itong epekto. May long-term contracts din anya ang oil companies sa bansa at mahigpit nila itong sinusunod. Magugunit ang inanunsyo ng China na hindi sila mag-export sa ibang bansa ng mga langis dahil sa inaasahang pagtaas ang presyo nito dahil sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas matinding pagbabantay ang isasagawa ng Energy Regulatory Commission o ERC sa generation company sa Visayas at Mindanao dahil sa kakulangan sa supply ng kuryente. Inihayag ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines, pangunahing dahilan talaga ng pagnipis ng power reserve sa Visayas at sa Mindanao ang force at emergency outages ng generation companies. Kaya naman titingnan at iimbestigahan ng ERC kung lumagpas na ang mga ito sa pinapayagang outages allowance. Oras na mapatunayang lumabag ang mga ito at sumobra sa inilaang outage allowance, sila ay parurusahan at pagmumultahin.
13: Yun naman itong mga generation companies, titignan naman po namin, inimbestigahan din kung ano po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon sila ng outage at kung makikita po talaga namin na meron po talagang pagkukulang or lumagpas po sila sa mga outage allowance na pinapatupad na komisyon, ay hindi naman po kami mag-atubili na mag-impose ng fines and penalties kanila. Para sa mga susunod na panahon ay maiiwasan na po nila yung mga ganung outages.
0: Si ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyan diin ng Bureau of Internal Revenue o BIR na epektibo at ipinatutupad na ang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene base na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam ng programang Boses kay BIR spokesperson Deputy Commissioner Marisa Cabreros, papalo sa 3 pesos kada kilo ang mababawas sa LPG, habang 5 pesos kada litro naman ang matatapyas sa kerosene. Ito na ang pangalawang pagkakataon na nasuspinde ang excise tax sa LPG at kerosene. Inaasahan namang tatagal ang excise tax suspension sa LPG at kerosene ng 3 buwan simula nang maipatupad ito.
14: Ito pong pangalawa is nagsimula po noong September 25, 2026. Pinirmahan po ng ating presidente ang bagong executive order, which is 125. Tatakbo po siya ng 3 buwan base po dun sa batas na nag-allow sa presidente na magsuspinde ng excise tax on petroleum products, eh tatakbo siya ng 3 buwan or as within 1 week as soon as mag-notice po ang Department of Energy na bumaba po ang average 1 month presyo ng crudo ng less than $80 per barrel.
0: Si BIR spokesperson Deputy Commissioner Marisa Cabreros.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahan na ang mas mababang presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao bunsod ng ipinatupad na secondary price cap ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ayon kay ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines, automatic ang magpapatupad ng 7,423 pesos per megawatt hour na secondary price cap, oras na umabot sa mahigit 12,413 pesos per megawatt hour ang cumulative cumulative price tariff sa loob ng 3 araw. Layunin na nasabing price cap na maprotektahan ang mga consumer sa pagsipa ng presyo ng kuryente kapag kapos ang supply nito.
13: Mararamdaman ito doon sa blended rate. Yung presyo sa WSM ay naka-incorporate doon sa generation charge. Kasi di ba yung generation charge kasi ng isang distribution utility ay blended rate ng kanilang mga kinontrata at yung mga binili nila sa WSM. Kaya yung kung mataas yung presyo, kung mataas yung capacity na binili nila sa WSM, makakatulong talaga to sa pagpababa kasi kinap na namin yung presyo.
0: Si ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit 90 pamilya sa Quezon City at Caloocan nakatanggap ng titulo ng lupa sa ilalim ng Expanded 4PH Program. Sa report mula kay Dayan Liar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Yes, Ached, mas marami pang pamilya ang nakatanggap ng titulo ng lupa sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino 4PH Program matapos ipamahagi sa 71 pamilya mula sa Quezon City at Caloocan City. Pinangunahan ni Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary Jose Ramon Aliling at Social Housing Finance Corporation President and CEO Federico Laksa ang pamamahagi ng mga Transfer Certificate of Title. Ang pamamahagi, bahagi rin ng pagdiriwang ng National Shelter Month gayong taon na may temang tahanan, pamayanan, kinabukasan. Ayon sa DSUD, patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mabigyan ng seguridad sa lupa at decenteng tirahan ang mga pamilyang Pilipino. Nasa 63 na titulo ang naipamahagi sa mga benepisyaryo mula sa Payatas, Batasan at Litex sa Quezon City, habang 28 naman sa Barangay 178 sa Caloocan City. Mga miyembro sila ng iba't ibang homeowners association sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-ingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
17: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kabon!
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, forensic expert na tatahi sa aligasyon ng unexplained wealth ipipresenta ngayong araw ng prosecution matapos ang cross-examination ng depensa sa BIR official. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Ipipresenta ng House Prosecution Panel ngayong araw ang forensic expert na siyang magtatahi ng mga testimonya ng lahat ng testigo ng unexplained wealth. Ang naturang financial analyst ang siyang magsisilbing ika-27 testigo ng Article 2 matapos ang BIR official. Ayon kay legal spokesperson Jay Tolosa Jr., matapos ang pagharap ng isang financial analyst, susunod na na pag-idesisyonan ng prosecution team kung itutuloy pa ang testigo mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Anya, ito ang direksyon na tinatahak nila batay na rin sa inihain nilang manifestation sa harap ng impeachment court. Nakatutok ngayon ang prosecution sa posibleng pagtatapos ng presentasyon ng unexplained wealth. Sa usapin naman ng aligasyon ng bribery, ayon kay Attorney Tolosa, antayin na lamang ang announcement ng lead prosecutor.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Defense team sa impeachment trial handa sakaling matapos na ang prosecution sa pagpresenta ng kanilang mga ebidensya. Ang report atin sa atin ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Matagal nang naghahanda ang panig ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa kanilang pagkakataon na makapaglatag ng mga ebidensya sa paglilitis. Sagot ito ni Attorney Michael Poa, Defense Counsel, sa posibilidad na matapos na ang prosekusyon sa pagpresenta ng kanilang testigo sa susunod na linggo. Ayon kay Poa, kung oras na ng defense na magpresenta ay handa sila. At upang maiwasan naman ang nangyari kahapon, ang muntik nang hindi makapagpresenta ng isang witness ang prosekusyon dahil sa may sakit na private prosecutor ay mayroon silang backup plan at inaaral ng lahat ng kanilang mga abogado ang lahat ng article sa Articles of Impeachment. Pero paglilinaw ni Poa, hindi pa rin sila agad-agad na makakapagpresenta dahil hihingi pa sila ng sapat na panahon na magbigay ng kanilang komento kapag panahon na ng prosekusyon na magsumite ng kanilang final offer. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 88 ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa tatlong counts ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Initial na ineschedule ang arraignment noong September 11 bago nilipat sa Oktubre 9. Nagugat ang kaso sa pahayag ng Vice Presidente na umupa siya ng hitman para patayin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay patayin. Isinampa ang mga kaso ng Department of Justice noong Agosto matapos matanggap ang complaint ng National Bureau of Investigation noong Pebrero ng nakalipas na taon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ng International Criminal Court Trial Chamber 3 na fit to stand trial o malusog para humarap sa pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Trial Chamber 3, kontento sila sa pag-usuri ng mga eksperto at sapat ang ebidensya na may kapasidad ang dating Pangulo na makadalo sa pagdinig. Magpapatupad din ang Trial Chamber 3 ng paraan para maisagawa ang pagdalo ng dating Pangulo sa pagdinig na magsisimula sa November 30 ng taong kasalukuyan. Magugunitang nang isagawa ang ikatlong status conference noong September 16, hiniling ng abogado ng dating Pangulo sa chamber ang dagdag na medical test. Iginit kasi ng abogado ni Duterte na base sa mga nagdaang pag-usuri ay makikitang may pagkaulyanin na ang dating Pangulo. Sa nasabing desisyon rin ay inatasan ng Trial Chamber 3 ang International Criminal Court Registry na maghanda para sa pagdinig. Inirekomenda ng registry na maaaring makibahagi ang dating Pangulo sa pamamagitan ng video conference kung papayagan ito ng chamber at maaari pa rin itong makipag-ugnayan sa kanyang mga abogado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Publiko, pinag-iingat ng PhilHealth laban sa mga text message na nag-aalok ng PhilHealth ID replacement. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Chair, nagbabala ng Philippine Health and Health Insurance Corporation o PhilHealth sa publiko kaugnay sa mga kumakalat na text message na nag-aalok ng ID replacement sa pamamagitan ng pag-click sa link. Ayon sa State Health Insurer, peke ang mga natura mensahe at hindi ginagawa sa text o online links ang pagpapalit ng ID cards. Nagagawaan nila ng mga scammer na palabasing dihit mo ang mga text message na kanilang pinadadala gamit ang pangalan ng PhilHealth. Dahil dito, sinabi ng PhilHealth na hindi sila kailanman magpapadala ng mensahe sa text message at na may lamang link. At hindi rin sila hihingi ng password at one-time PIN o OTP. Hindi ang mga detalyes ng banko o e-wallet kung saan uutusan magbayad ang publiko. Gayun ang PhilHealth, maaari lamang makipag-transaksyon sa kanila sa pamagitan ng official channels gaya na lamang ng kanilang mga physical na tanggapan, member portal at e-gov.ph app. Hindi mo kuman ng PhilHealth ang publiko na isumbong sa kanilang official channels at sa Facebook account na PhilHealth Official o magpadala ng email sa actioncenter@philhealth.gov.ph kung maka-encontro ng mga kahinahinalang transaksyon. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Budget and Management o DBM Secretary Kim Robert De Leon bumisita sa UP Manila para tingnan ang mga smart classroom ng universidad. Sa detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Good news ang dala ni Budget Secretary Kim Robert De Leon sa ginawang pagbisita nito sa UP Manila ngayong araw. Layon ng pagbisita na makita ang pasilidad na pinondohan ng tax ng taong bayan. Ang naturang mga pasilidad ay pawang mga high-end at moderno na kasalukuyang pinapakinabangan naman ng mga estudyante na siya namang kinabukasan ng ating bansa. Kasabay nito ay nanunsyo rin ng kalihim ang dalawang magandang balita para sa mga kawani ng UP. Una dito, ang pagbubukas ng 179 regular and plantilla positions kung saan mapapakinabangan na agad ito ng mga kasalukuyang nakaupo o nakaukupa sa nasabing mga posisyon sa oras na mapirmahan ni De Leon ang nasabing kautusan. Inanunsyo na rin ni De Leon ang pag-release ng 2024 performance-based bonus ng UP kasabay ng holiday season o yung pag-release kasabay ng holiday season. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Epekto ng Women, Peace and Security o WPS program sa komunidad susubaybayan sa bagong online dashboard. Ang report ibibigay sa atin ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Programang na ipatupad kundi ang aktual na epekto nito sa mga komunidad ang nais masukat ng pamahalaan sa inilunsad ng National Action Plan on Women, Peace and Security Dashboard. Ayon kay OPAPRO Executive Director Susana Marcaida, kabilang sa pangunahing feature ng dashboard ang mga impact stories mula sa mga komunidad, civil society, organizations at government agencies. Layunin nitong ipakita kung paan nagdudulot ng pagbabago ang mga programa sa kalagayan ng mga kababaihan kabilang ang kanilang pakiramdam ng seguridad sa sariling komunidad.
23: Society for me are the impact stories from the communities. Isa kasi yun sa special features of the dashboard.
24: Kaya po sinusulo ng OPAPRO, hindi po kami input-driven. Ang hinahanap namin yung outcome. Kaya yun pong pinaka-exciting part doon.
22: Yan ang magkakasunod na pahayag ni OPAPRO Executive Director Marcaida at Secretary Mel Senen Sarmiento. sa pamamagitan umano ng dashboard dais ng UPAPRO na makita hindi lamang kung ano ang mga programang naisagawa, kundi kung paano nito aktwal na napapabuti ang kaligtasan at kalagayan ng mga kababaihan sa mga komunidad. Inaasahan namang ma-access sa mga susunod na linggo ang dashboard na nilikha sa pakikipagtulungan kasama ang Department of Information and Communications Technology o DICT.
3: Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hinimok ng Social Security System o SSS ang mga kwalipigadong membro nito na samantalahin ang kanilang microloan program o Loan Light. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni SSS Business and Development Loans Department Manager 2, Ermely Abad, na maaring makautang mula 1,000 hanggang 20,000 pesos depende sa kontribusyon at average monthly salary credit. Maari itong bayaran sa loob ng 15 to 90 days at mababa ang interest nito.
4: Ito po ay ipapatupad sa pamamagitan po ng mga partner financial institutions. Kung sila po ay may account sa mga partners po natin, sila po ay maaaring makapag-apply nito. Yun po, ang nag-implement po ay ang Union Digital Bank at ang Rizal Commercial Banking Corporation.
0: Si SSS Business and Development Loans Department Manager 2, Ermely Abad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, Alex Iyala hindi napapatawan ng penalty ng Women's Tennis Association. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
5: Hindi napapatawan ng anumang penalty ng Women's Tennis Association si Alex Iyala matapos niyang piliin na maglaro sa Asian Games kaysa China Open na isang mandatory tournament para sa top 50 players. Ito ang kinumpirma ni Philippine Tennis Association Executive Director Tonette Mendoza sa Senate Committee on Sports hearing kahapon. Sinabi ni Mendoza na nagpasa ang WTA ng mga bagong patakaran para sa susunod na taon na mas makakatulong sa mga player na gusto lamang irepresenta ang kanilang bansa. Sa kaso ni Ayala, nakita ng WTA na gusto lamang ng world number 18 Filipina player na maglaro sa Asian Games dahil qualifier ito para sa 2028 Los Angeles Olympics. Nakaiwas sa Ayala sa $10,000 na multa at makakaipon pa rin ng ranking point sa mga susunod na WTA tournaments. Sa ngayon ay naghahanda na si Ayala para sa WTA 1000 Wuhan Open sa China na lalaruin mula October 12 hanggang 18. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mapaalala muna.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
6: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
22: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
8: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pagmimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain. dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
5: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas, pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
7: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
5: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
9: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
5: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
10: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
11: Nausapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
12: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
11: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
25: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
11: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
17: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Presyo ng bilihan ng palay sa Bicol, posible pang tumaas ayon sa National Food Authority. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay sa balita.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Kasabay ng harvest season, nananatiling mataas ang presyo ng bilihan ng palay ng National Food Authority o NFA Bicol na nasa 27 hanggang 28 pesos kada kilo sa rehiyon. Ay kay Julie Rileda Rezas, Assistant Regional Manager ng NFA Bicol, posible pa ani ang tumaas ang presyo. Depende sa magiging sitwasyon sa merkado. Sa ngayon, nasa 28 pesos kada kilo ang bilihan ng palay sa Albay, Camarines Sur at Camarines Norte, habang 27 pesos kada kilo naman sa Catanduanes, Sorsogon at Masbate. Nakanda na rin aniya ang NFA Bicol sa pagbili ng palay ngayong harvest season, kung saan nakadeploy na ang kanilang procurement teams upang makabili ng palay at makatulong sa pagdagdag ng supply ng bigas sa rehiyon. Patuloy naman hinihikayat ng NFA ang mga magsasaka na ibenta sa ahensya ang kanilang mga naaning palay kasunod ng pagdami ng mga bodega nito na umabot na sa 15 sa buong Bicol at karamihan ay nasa Camarines Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mula naman sa Southern Tagalog, awareness campaign against nihilistic violent extremism pinaigting sa Mimaropa region. Si Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena ang may dala ng balitang yan.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
26: Pinaigting ng Philippine National Police ang awareness campaign against nihilistic violent extremism o NVE sa Mimaropa region. Ayon sa mabalitang Pola Municipal Police Station ng Oriental Mindoro, ay kanilang hinihikayat ang mga residente na mas maging vigilant sa mga online content na nagpo-promote ng karasan. Kanila rin hinikayat ang mga kabataan, mga magulang at mga guro na pag-aralan mabuti ang mga nakikita at nababasa nila online. Kasama sa paalala ang pag-iwas sa pag-share sa mga mensahe na nag-encourage ng violence at kaagad na i-report sa mga otoridad ang mga kahinahinalang aktibidad sa social media platforms. Kaugnay nito, nagsagawa naman ng Bugbog Municipal Police Station Marinduque ng information and education lecture tungkol sa NVE sa mga mag-aaral ng Sayaw National High School. Ito ang nila isinagawa para mapalakas ang youth awareness laban sa radikalidasyon at extremist influences. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mula naman sa Visayas, Felipe Abrigo Memorial Hospital sa Giwan, Eastern Samar, formal na binuksan si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan sa ulat.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
27: Opisyal nang binuksan ang bagong reconstructed na Felipe Abrigo Memorial Hospital o FAMH sa Giwan, Eastern Samar, mahigit 3 dekada matapos wasakin ng Super Typhoon Yolanda ang dating pasilidad. Nauna ng personal na siniyasat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong ospital noong September 25 at kinilala ang pagtutulungan ng national at provincial governments at ng Korea International Cooperation Agency o COICA sa reconstruction nito. Bilang Level 1 Hospital ng 2nd District ng Eastern Samar, magsisilbi ang FAMH sa Giwan at mga Karatig Bayan na may 25-bed capacity na maaari pang madagdagan sa halos 50 kama kapag nadagdagan ng health workers, partikular ang mga nurse. Malaking bahagi ng proyekto ang sinuportahan ng COICA na naglaan ng $8.7 million para sa mga kagamitan at iba pang pangangailangan ng ospital. Naglaan din ng halos $200 million sa Education Secretary Sunny Angara, habang mahigit $100 million naman ang provincial government ng Eastern Samar para sa pagkumpleto ng pasilidad. Ayon kay Governor Ralph Vincent Ivardoni, ang bagong FAMH ay bunga ng pagkakaisa at pagtutulungan para mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga estihanon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ibang bahagi ng Visayas, Police Regional Office 8 inilunsad na ang Safe Eastern Visayas Hotline 911. Si Jevic Epis ng Radyo Pilipinas Sogod sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Matagumpay na inilunsad ng PNP Police Regional Office 8 sa lalawigan ng Leyte ang Safe Eastern Visayas Dial 911, isang makabuluhang inisyatiba na naglayong palakasin ang sistema ng pagtugon sa mga emergency at higit pang mapabilis ang pagresponde sa pangangailangan ng mga mamamayan sa Eastern Visayas. Pinangunahan aktibidad ni PRO 8 Regional Director Police Brigadier General Romano V. Cardinio, mga opisyal ng lalawigan ng Leyte, national line agencies at iba pang mga stakeholders. Ang Safe Eastern Visayas na nangangahulugang SIN Appreciated Felt Extraordinary Police Service ay isang inisyatiba ni RD Cardinio na nakatuon sa paghatid ng mas mahusay, maagap at makataong serbisyo ng polisya. Isinusulong din ang programa alinsunod sa mga programa at polisya ng PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. at DILG Secretary Junvic Rimulya. Layo ng programa na higit pang mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng kapulisan, mga lokal na pamahalaan at iba pang emergency response agencies upang matiyak ang maagap, organisado at epesyenteng pagtugon sa mga insidente at pangangailangan ng publiko. Ang Dial 911 ay nagsilbing pangunahing emergency hotline na maaaring gamitin ng publiko upang mag-ulat ng mga insidente at makahingi ng agarang tulong mula sa kinaukulang otoridad. Sa pamamagitan ng Safe Eastern Visayas Dial 911, inaasahang higit pang mapapalakas ang ugnayan at koordinasyon ng mga local government unit, law enforcement agency at iba pang emergency response agency upang maging mas mabilis, organisado at epesyente ang pagtugon sa anumang emerhensiya. Hinihikayat naman ang publiko na gamitin ng responsable ang emergency hotline at magbigay ng tama, malinaw at kumpletong impormasyon upang makatulong sa mabilis at angkop na pagresponde ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tungo na tayo ng Mindanao Permitting on Wheels at Mobile One-Stop Shop inilapit ng Department of Environment and Natural Resources Region 10 sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Si Justin Bulano ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nasa Cabo ang 154 na residente ang nakinabang sa dalawang araw na permitting on wheels at mobile one-stop shop ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 9 sa lungsod ng Pagadian, Zamboanga del Sur. Sa pamamagitan ng inisyatiba, inilalapit ng mga line bureau ng ahensya ang kanikanilang frontline services sa mga komunidad upang gawing accessible, transparent at responsive ang mga proseso sa pagkuha ng permit. Kabilang sa mga ito ang pagproseso at assessment ng iba't ibang environmental at natural resources related ng mga aplikasyon na sinuri ng Environmental Management Bureau o UMB Region 9, Mines and Geosciences Bureau at ang Sentro ng Magsaysay. Ipinapakita rin sa aktibidad ang matibay na ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at ng publiko upang matiyak na nauunawaan at naobserbahan ang mga regulasyong pangkalikasan para sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan na po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Hanggang sa susunod na linggo, sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Chad Oliva, ang inyong naging tagapagbalita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan.
19: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balitang probinsya, pagpapalakas ng organic agriculture isinusulong sa bayan ng Bayambang sa Pangasinan. Para sa kabuang ulat, narito si Ruel de Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan.
20: Sa municipal government na Bayambang, Jaduyag na Pangasinan, diyan pa na magle ng Municipal Agriculture Office so tuloy-tuloy yamang ipapasusag na pangusan na sustainable tan environmental friendly irang paraan na panagtanam pian na paaligwas sa organic agriculture at balay. Bilang kabiyangan na science advocacy sa training on the production of organic foreal fertilizers so ginawa yasay gitma at naidan iray dumaralos na pikakabat tan dunong yan makapanggawa na sarili dan organic fertilizers yamang usar na lokal ta mainumaya na ala ira materyales. Diyad pa na magle na unyan programa iilaluan yan ang pasusag ira dumaralos ya mangusan na mas sustainable tan environment friendly irang paraan diyad sa reko umaanda. Iilaluan mo ya makatulong iya ang pia nabawasan so gasos at saray uusaran at adog tan napaligwas sumas marigan tan sustainable ya production na tanaman kabyangan at tuloy-tuloy ya pansasagpot na lokal agobyano sa pangiter na pikakabat tan alternatibon paraan at saray dumaralos pia na napalakdab sa pangusar na organic inputs tan napaligwas sa proteksyon na kaliber-liber. Malala po Radyo Pilipinas Dagupan, Shaq si Robaldo Guzman para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
19: Salamat Ruel, mula Pangasinan, akyat naman tayo sa Kalinga. Humigit 50 units ng solar pump irrigation project na nagkakahalaga ng 945 million pesos hiniling ng National Irrigation Administration Kalinga sa Central Office bilang bahagi ng El Nino Mitigating Measures. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Aquino Perez ng Radyo Pilipinas Tabuk.
4: Agarup 53 units sa solar pump irrigation project na agatad ni 945 million pesos itikinid daw tiniya Kalinga ti Central Office ang mapondwan kaspaset ti mitigating measures ti El Nino. Dahito iti pakamun Engineer Mario Toyoknog, Chief ti Construction Section tiniya Kalinga. Sigun kenkwana, kaduan kadagit ni request ket para dito yung siyudad Tabuk. Upat parte keson ken ti Maling Isabela, may sa ti Rizal, may sa ti Pinokpok, ken may sa ti Tanudan. Dagito'y katimalan ti feasibility studies, kahit natakwatan nga dati source of water, ngumdas, amosar, para irrigasyon, apakiramanan ti surface ken underground water. Numarami ti proyekto, kahit 110 hectares, ti baru amalukatan, akataltalunan, 300

0: Doro isinusulong. Para sa kabuuang detalye, narito ang ulat ni Tom Alvarez mula Radyo Pilipinas Lucena.
1: Isinusuro ng DTI Occidental Mindoro ang pagpapaunlad ng industriya ng asin sa lalawigan. Ayon sa papalit ng ahensya, ay kanilang isinagawa ang salt industry supply chain mapping upang matukoy ang mga issue at hamon na kinakaharap ng industriya ng asin. Anila, sisikapin ng ahensya na hindi lamang pag-aralan ang mga natukoy na suliranin, kundi ihatid din ang mga ito sa kaukulang ahensya ng pamahalaan at pribadong kumpanya para sa posibleng pagtugon. Nilalayon din ito na mas magkaroon ng mas malinaw na larawan sa supply chain ng nasabing industriya at matukoy ang mga hakbang sa pagpapaunlad nito. Mula sa Lungsod ng Lucena, Tom Alvarez, para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Tom. Balita pa rin sa Southern Luzon, first responder sa lalawigan ng Palawan, si Nanay, sa pagsagip sa kabundukan. Para sa kabuuang ulat, nagbabalita si Goody Sarsagat ng Radyo Pilipinas Palawan.
3: Hingbuhat ang 5 kadlaw ng Mountain Search and Rescue Training o MOSAR 2026 sa Bakungan, Puerto Princesa City nga impangunani ang Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o Palawan PDRRMO. Agirigdigi ang mga Community Defense Auxiliary Group o CDAG volunteers, kawaning ang Provincial Government Security Services o PGSS, PDRRMO, SICRAFT, ig Puerto Princesa Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Gagapil sa mga inturi ang gustong pagkilala, ipagamit ang mga garamitan sa pagsalba, mga pamaagi ang paggamit ig pagigoti ang lubid. Pagtaw, iprimerong paagi ang paglimpyo, iigad ig baril, hasta ang libre nga pagsaka, iglusong sa matas nga lugar, mintras nagakatiner i-rescue operation. Sigun sa training adya, ang aliagan nga matabo ni Governor Amiroa Alvarez na mapatas pa ang kinailaman e ang disaster response capability sa probinsya e ang Palawan. Alindigin sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Goody mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Job opportunities inilapit sa mga Kalbayognon sa 2026 job fair. Para sa detalye, nagbabalita si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog.
4: Gindumaras sa Kalbayog City ang mega job fair como parte sa pagselebrar sa ika-78 na Charter Day Anniversary sa Kalbayog. Ginatos-gatos ng mga job seekers ang nagpartisipar sa aktibidad kundi in nagkatitirok ang mga local employers, recruitment agencies, ngan government agencies para mag-offer trabaho ngan iba pa ng employment-related services. Lakip sa mga kumpanya nga nag-offer trabaho, mao ang City Department Store, Monterrey, Glaciers, Samar, 7-Eleven, Nissan Distribution, Pure Gold, ngan Red Door Hotel, kaupod ang iba pa nga employers ngan recruitment agencies para sa local ngan overseas employment. Nagpadangat liwat serbisyo sa mga job seekers ang NBI, OWA, SSS, PhilHealth, PSA, TESDA ngan DICT para mas mapadali ang pag-access sa iba-iba ng employment ngan government services. Ginbuhat ang job fair sa pagburublig sa Kalbayog Public Employment Service Office, DMW, DOLE, ngan Office of Senate President Win Gatchalian. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Bavas para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Charmaine mula Kabisayaan. Lipat naman tayo sa Mindanao. Mga lokal na produkto ng Caraga itinambok sa AgriLink Foodlink AquaLink 2026. Para sa kabuuang ulat, narito si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag.
5: Tulo ka micro, small and medium enterprises gikan sa Caraga ang mipasunday.

0: Yag sa ilang mga produkto sa AgriLink, FoodLink, AquaLink 2026 nga gipahigayon sa World Trade Center sa Pasay City niadtong October 8 hangtod ugmang adlaw October 10. Nakip sa mga gipakita ang calamansi juice concentrate sa Santa Josefa United Calamansi Farmers Agrarian Reform Cooperative, Heirloom Rice sa Indilay Cogit Heritage Domain Farmers Association ug tabliya sa Cacao Prince. Matod ni Jape Tabale, tag-iya sa Prince Cacao Products sa Magkiangkiang Bayugan City, oportunidad ang maong expo aron mapalambo ang ilang lokal nga produkto ug maabot ang mas lapad nga merkado. Pinaagi sa expo, nagtigom ang mga mag-uuma, negosyante, ahensya sa gobyerno ug mga kaabag sa industriya aron magpaambit ug kahibalo, teknolohiya ug mga oportunidad nga makatabang sa pagdugtong sa produksyon ngadto sa merkado ug mga konsumante. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Angel. Balita naman sa Sulu, dalawang silid-aralan sa Kasulutan Elementary School na nasira matapos mabagsakan ng puno ng kahoy, muli nang magagamit matapos makumpuni sa tulong ng kasundaluhan. Para sa Kabuang Ulat, nagbabalita si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo.
3: Mumpaat na paaw ni inauguration and turnover at wabili pag-iiskula na Manulewaya Renovation alam sa Sukon Duabulan doon ang Kasulutan Elementary School bahagi Simpatico West District. Kaaginisin 545th Engineer Battalion, iwasin 35th Infantry Makamandag Battalion. Habay tayo dyan na Abdul Majid, Consultant, Sinesus Vidal Rosario Foundation, in project ni hambok sa dyan mga partnership na tibuok nila, iwasin JVRF Maripalupa Sug. Kimat unong mga tos ng ibupila, kimanga panyap, napakay hapag dayaw sinasabot at bilik. Kikita ya Abdul Majid in malago kapaidahan sin pagkainakon ini kahampitan sin grade 5 pupila na sabot iskul. Lapay na yung kebanan kabataan nila hasusungon. Bangyo dunun sa lukay sina kalarak sinambuk classroom, amoy nakalapay pa sinambuk. Has stage nakaagi nagindo yung mga kamastarana supaya sa jadi matahala yung pag-iskul sina mga bata. Linga RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave o live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: to have a beautiful and good mental health, no? It is our fundamental rights. So maraming salamat po sa pakikinig and thank you for having me dito.
1: Yes. Maraming salamat po, Dr. Tiffany, sa inyong pong oras at sa pagbabahagi po ng inyong mga kaalaman sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat po, mabuhay po kayo.
0: Thank you po.
1: Thank you. Yan po si Dr. Tiffany Kim de la Cruz, psychiatrist po ng National Center for Mental Health o NCMH at kanya pong ibinahagi sa atin ang kanilang mga hakbangin sa Suicide Prevention Month. Naku, wala na tayong oras pero meron lang tayong importanteng ibabahagi dito po sa ating Attitude of Gratitude. So, diretso na kami for the Attitude of Gratitude.
2: Attitude of gratitude.
3: Attitude of gratitude.
4: Attitude of gratitude.
5: Attitude of gratitude. Gratefulness.
6: Gratefulness.
5: Gratefulness.
6: Joy.
5: Joy.
6: Joy.
5: Appreciation.
6: Appreciation.
5: Appreciation.
6: Attitude.
5: Attitude
6: of gratitude.
5: Of gratitude.
1: Okay, yan. Nagbabalik po ang Warm Heart para po dito sa ating segmentong Attitude of Gratitude. Nais lang po naming pasalamatan dito sa Warm Heart Production Team ang dati po naming naging guest, The Gentle Listener Mental Health Services, kung saan ang ating po naging kapanayam sa The Gentle Listener po ay nagbigay po ng certificate of discount sa Warm Heart Program para po sa ating mga tagapakinig na ito po ay first come first serve basis na gusto po itong i-avail. So pwede po namin itong ipamigay, itong certificate of discount. Pero isa lamang po ito. We are very grateful po sa The Gentle Listener for sharing this to us. Entitled po kung sino man po unang mag-message sa amin, kahit doon po na lang sa page ng Warm Heart, para i-avail ito, ay ibibigay po namin 15% discount para sa 5 sessions sa The Gentle Listener Mental Health Services. So, kung gusto niyo po itong i-avail, pwede niyo pong i-message ang Warm Heart Official Facebook page. Ayan. At bibigay po namin ang redemption code doon po sa unang makakapagmensahe sa amin para po i-turn over namin itong certificate of discount. Ayan.
7: Ayan. Siguro okay. Pwede natin sabihin kung saan ba tayo mame-message. No?
1: Yes, go ahead, Steph, dahil ikaw ang ating social media manager.
7: Ayan. So meron tayong page no na Warm Heart. I-search na lang Warm Heart. Magkarugtong yung Warm Heart para mas madali nyo. At tapos may orange. Yung theme namin, orange, para makita nyo kagad. Ayan. Yes. So, message lang kayo at iti-check namin yan. Sabi nga ni Kawarm Heart Bea, first come, first serve.
1: Opo, kasi isa lang po siya. So, pero the one individual na mag-message po sa amin na una ay sa kanya na po yun. Kasi set ito eh. Uh-oh. So, yung code na 5 para dun sa 5 session ay ibibigay po namin.
7: Ayun. So, siguro dumiretso, mabilis ang ano na to ng PSAs. Mm-mm. Ayan. Kasi alam naman natin, sabi nga natin kanina, na Suicide Prevention Awareness Month, kaya itong mga nilinya namin na PSAs ay may kinalaman, syempre, sa Suicide Prevention Awareness Month. Unang-una na dyan, yung AmeriCares, dahil iimbitahan po kayo ng AmeriCares para sa isang free webinar on suicide prevention bilang parte ng kanilang mental health and psychosocial support program. Bukas na yan, September 8, 2025, kung saan ang resource person ay si Dr. Lynn Paino. Ayan. So, mag-register lamang at mag-join sa americares.zoom.us/j/8128487-6458. Ayan. Yan yung kanilang registration form no para sa mga gustong sumama sa free webinar na ito. Pangalawa, gusto natin i-anunsyo kasi nabanggit na kanina ni Doc Tiffany yung changing the narrative. Mm-hmm. Ayan, yun nga, tulad ng sabi niya kanina, sold out na yung
1: on-site
7: ito. Kaya punta na lamang kayo sa kanilang FB page, yung NCMH Public Unit. Ayan, mm-hmm. Nandoon yung magiging Facebook Live sa

0: Wednesday iyan, ayan. Wednesday yung ano na yan,
1: event.
0: Mm-mm. Ayan. At from 9 a.m. to 11 hindi. Ano pala to? Yun yung sa PSA 3 pala natin yun. Ayan, mm-hmm. Medyo nausad pala ako. PSA 3. Ayan. Mm-hmm. Yung sa online registration. Kasi, meron pa palang isa sa Tuesday.
1: Okay. Dalawa pala ang kanilang event.
0: Oo, may isa pa pala sa Tuesday. Ayan. Breaking the Silence, Changing the Narrative on Suicide. Ayan. 9 a.m. to 11 a.m. Maging part ng movement na yan, pwede kayo mag-register sa bit.ly/breakingthesilence2025. Ayan. Marami pala nakalinyang event, no? DOH and NCMH. Ayan. So, yung pangatlo nga nating PSA is yun nga. Sold out na yung Changing the Narrative. Kaya naman, abang-abang na lang kayo doon sa FB Live. Kami rin, doon na rin kami mag-aabang.
1: Yes.
0: Ayan. Para mas matuto tayo, especially yung mga media practitioners mm-hmm. like us, kung paano nga ba dapat tamang i-report, no? Ang yes. mga incidents related to suicide. Ito naman yung pang-apat nating PSA, no? Dahil ang UP College of Education, Counselor Education Area ay iniimbitahan. Tayong lahat mm-hmm. Para sa isang online Zoom talk on suicide prevention na pinamagatang Ikay Mas Mahalaga sa Iyong Dinadala. Mm-hmm. Na gaganapin po yan sa September 13. Mm-hmm. Ayan, September 13, 2025 at 10 a.m. Ang speaker po dyan ay si Dr. Lorelei Arvin Luan, isa pong registered guidance counselor. At ang panghuli, ito, may kinalaman sa mga naging guests natin.
1: Okay.
0: Kasi may collab po ang There Is Hope PH, Mental Health Matters, at si Miss ABC Real Pizal po.
1: Wow!
0: Ayan, meron silang okay. ano, na yun nga, in observance of Suicide Prevention Awareness Month, ay magkakaroon ng free webinar to all na pinamagatang Starting the Conversation with the Safe Space sa darating naman na yan na September 21, 2024. Ayan, 5:30 p.m. via Zoom conference at syempre si Miss ABC ang resource person dyan sa webinar na yan. At para maka-access sa registration link, sumali na sa mga anak ng psikolohistang ina, Mother ABC. Ayan, follow for more free webinars. Kung ano, kung di pa tayo nagkakaroon, meron siyang ano, broadcast channel
1: mm-mm.
0: sa Messenger.
1: Yes.
0: Nakakasama din tayo dyan. Ayan. So, follow nyo lang yung page ni Miss ABC para for more details nga
1: yes.
0: dito sa mga sa webinar na ito at sa mga susunod pang webinars. So, yun lamang ang ating PSAs for today.
1: Okay, ayan. Naku, wala na tayong oras sa talagang napaka-productive ng ating mga PSAs and discussion for the episode of Warm Heart ngayong araw. At nais po nating pasalamatan ang ating mga nakasama sa produksyon. Siyempre, kay Sir Leo Magpayo. At sa technical side naman, sa ating Warka, si Justin Osias at kay Ma'am Susan Aison. And of course, also sa gentle listener na nagbigay po ng certificate of discount para po sa unang makaka-avail. Siyempre, sa mention na rin natin ang ating dating naging guest, si Ma'am Samantha Satira pa ng registered psychologist po at registered psychometrician. Isa rin po siyang certified life coach at lead psychologist ng The Gentle Listener Psychological Service. So sila po yung nagbigay nitong kumbaga, tulong na rin po sa ating mga tagapakinig na gusto pong mag-avail nitong kumbaga sessions na may discount. Ayun. So maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Palatuntunang Warm Heart muli. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
0: At ako naman si Steph Vicente at ito ang
1: Warm Heart.

0: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
1: Radyo Pilipinas, World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.

Saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

Saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas, World Service.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online, digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online, digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
0: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programa magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayang patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
3: Muli, isang magandang araw sa ating lahat, sa lahat ng non-resident Filipinos, sa lahat ng OFWs, at sa lahat ng kapamilya ng mga Filipinos overseas na nandito sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, at saan man sa mundo. Muli, welcome sa Bridges on Air, isang collaborative program ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Kung mapapansin po ninyo, wala po ang ating regular host na si Sir Ray Sampang, ating station manager dito sa Radyo Pilipinas World Service, dahil siya po ay may importanteng meeting na ongoing. Pero meron tayong makakasamang bagong muka sa Bridges on Air na magko-co-host. Siya po ay walang iba kundi ang Gen Z na abogado ng CFO, si Attorney Jade Campo, ang Campo tuloy, ang nasa isip po, Campo, ang Executive Assistant for ng Office of the Executive Director ng Commission on Filipinos Overseas. Welcome aboard, Attorney Jade!
4: Magandang umaga po. Thank you for welcoming me. Pero Sir Aris, feeling ko ako isang millennial.
3: Wow.
4: Yeah.
3: Di, Gen Z. Pinopromote na nga kita, Gen Z.
4: Sige na, Gen Z na lang para marami akong mga tropa dyan.
3: Oh.
4: Magandang umaga po. Salamat po sa pag-imbita sa akin dito.
3: Attorney Jade, eh, kilalanin ka rin naman namin dito. No?
4: Mm-hmm.
3: Ano ba ang iyong background at napunta ka sa CFO?
4: Isang mahaba-habang kwento po ito.
3: O, gawin mong 60 seconds,
4: mag-wrap po tayo. Sir, unang-una ako ay isang fellow journalist din. Ako ay isang news writer sa ABS-CBN. Mm. Until then, nung napasabak ako sa media, ako ay nag-law school kasi parang namulat ang aking mga mata. Wow, talaga.
3: Sa batibot.
4: Sa batibot. Parang hindi ko alam yun, sir, kasi Gen Z ako. Tapos po ako ay nag-law school. Tapos, doon nakilala ko po ang isang professor, si Attorney Chris Gargantiel. Mm. Hello, Attorney Chris. Shout out sa'yo. And then, nung pagka-graduate ko po, ako'y nag-take ng bar kasabay ang kapatid ko. Shout out kay Attorney Ivan sa PAO. PAO QC po siya. And then, ayun po, naimbitahan po ako ni Attorney Chris na pumasok sa CFO at nandito na po ako. Minamahal ko na kayong lahat dito sa CFO. Yes.
3: Buti naman. At si Attorney Jade ang pumalit sa akin sa CFO.
4: Hi, bumalik ka na daw, sir.
3: At yun nga, dun ka sa Office of the Executive
4: Office of
3: Director,
4: the Executive Director,
3: kay Undersecretary
4: yes.
3: Arlene Borja.
4: Yes, ang aming minamahal na USEC Borja.
3: Mm, maraming yes. Salamat, USEC, sa palunch.
4: Thank you, USEC.
3: At saka,
4: away po kayo.
3: May hindi ka kunikwento, ikaw ang head ng media and communications
4: yes,
3: ng CFO.
4: Ang inalisan niya po.
3: Hindi naman, nandito pa rin naman ako. Eh.
4: Ako po ang head ng media, communications, and relations po sa CFO.
3: Yes.
4: So, ako po ang nag-check ng mga social media postings. Siyempre po, sa tulong na rin ng ating mga minamahal na kasamahan doon sila, Diego, na nandito na naman, sumasayaw sa aming background.
3: Diego, sumuko ka na.
4: Kasama rin po siyempre sila Miss Divine, ang team sila Kurt, sila Ina. Malaki-laking team rin naman po, pero ayun, kinakaya ang buhay.
3: Pero pagka nagpapakain ka, hindi yung buong team mo kasi mararami sila eh.
4: Opo, depende po sa budget.
3: Anyway, ngayong umaga ng Sabado ay makakasama natin ng isang CFO correspondent na
4: yes.
3: Mag-uulat siya ng mga latest developments sa loob ng CFO. At sa pangalawang segment ng Bridges on Air ay makakasama po natin ang isang PAFIU awardee na
4: isang scientist, yes.
3: Isang eksperto sa bakuna, sa vaccine. No?
4: Yes.
3: At siya ay nakabase sa Switzerland.
4: At the moment po, ha? So from Bacolod to Switzerland, Sir Aris.
3: Umiikot-ikot yata siya dahil
4: yes.
3: Hindi lang naman sa Switzerland siya. Yung expertise niya ay worldwide. Kung saan-saan siya pinapadalaan.
4: Yes, napakagaling na Filipino.
3: At bago tayo magtuloy sa ating segment with our CFO correspondent, pinapaalalahanan lang po natin na ang Bridges on Air ay mapapakinggan sa Radyo Pilipinas World Service Facebook pages. Ito rin ay ini-stream kasabay sa Facebook page sa Commission on Filipinos Overseas. At mapapakinggan din sa yung app ng PBS, Philippine Broadcast Service app, na inyong pwedeng ma-download sa Apple and Google Play. At usually, napakinggan ko ito minsan sa collab station ng PBS, yung 104.3 The Capital sa FM. Hindi ko lang alam. Kailan ba tayo nakaschedule dyan, Steph? Oo, baka. usually Sunday may possibility na marireplay din ito, maipatakbo din yung Bridges on Air. So maraming ano at RDJ, maraming ways para mapakinggan ng...
4: Tama ba, sir? 104.3.
3: Yes.
4: Yes, 104.3.
3: FM. The Capital FM.
4: 104.3, The Capital FM.
3: Yan, kita mo naman. Yes. Alam mo, Attorney Jade, si Auntie Claire Castro ay parang ikaw. nagsimula din siyang broadcaster, naging lawyer, nagkaroon ng radio program.
4: So, palaban si Auntie Claire talaga.
3: So malamang in the future, ikaw naman si Auntie Jade.
4: Auntie Jade, at your service.
3: At nandito pa rin po tayo sa Bridges on Air. Alam mo, Attorney Jade, masyado akong conscious ngayon dahil second time ko mag-anchor ng Bridges on Air. Baka ang masabi ko yung isang program natin, yung Servisyong CFO.
4: Servisyong CFO.
3: So pasensyahan niyo na ako kung medyo napapahinto ako dahil minsan kailangan ko ng reality check na iba yung program. Bridges on Air.
4: Bridges
3: po
4: on Air, opo.
3: Ang collaborative program ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radio Pilipinas World Service.
4: Yes.
3: At dahil dyan, meron tayong makakasamang CFO, Community Correspondent. Mas maganda siguro kung ikaw na ang magpakilala sa kanya, yes. Attorney Jade.
4: Opo, ang ating CFO correspondent ngayon ay isang fellow executive director staff ni Yusek Borja, no other than Mr. Zian Eusebio. Hello, Zian.
5: Hi, hello po. Hello po sa Radyo Pilipinas World Service, sa Bridges on Air po. Ako po si Zian Cyril Eusebio, senior administrative assistant po ni Yusek Arlene Borja po ng Commission on Filipinos.
3: Ang haba na pala ng designation ni Zian.
4: Yes, senior administrative assistant.
3: Lampas na sa ID yun eh.
4: Medyo mahaba na rin po.
3: Eh pero bago tayo magtuloy sa interview ni Zian, meron lang muna tayong babatiin, o si Joselle.
4: Hi, Joselle!
3: Joselle de Guzman, ang presidente ng Scamwatch PH. Nandun siya sa kabilang station ngayon. Hello, Joselle! Magandang umaga sa'yo.
4: Parang mali pala.
3: Oh, bakit sino, Joselle, ba ang binabati mo?
4: Wala, kinabahan lang po kami ni Sian.
3: Okay. O, sige.
4: Hi, Sir Joselle!
3: Sian, ano bang nangyayari ngayon dyan sa CFO?
5: Sa ngayon po, ang CFO ay still working on the Filipino diaspora engagement.
4: Yes,
5: po.
4: Yes.
5: Sa kagustuhan po yun ni SecLink. And also, we want CFO naman po to be known overseas and also in the country.
4: Ikwento mo naman sa amin, Sian, kung ano ang nangyari sa Cagayan de Oro recently, no? Yung PSO alumni dinner.
5: Ayun po. So, last September 17, nagpunta po si Yusek Arlene and together with Attorney Jade po sa Cagayan de Oro to meet with PSO alumni po in within the area ng Cagayan. And together with the partner agency, together with the partner agencies. Dun po sa PSO kamustahan dinner, gusto po talaga ni Yusek and also para din po sa CFO na talagang makapag-connect po ang mga PSO alumni para magkaroon tayo ng mga youth leaderships or youth engagements po. And para po makatulong din po talaga ang CFO po sa mga PSO alumni po din.
3: Bakit pala sa Cagayan de Oro niyo napiling magkaroon ng kumustahan ng PSO alumni? Marami ba sila dyan? Ilan ba yung nag-attend ng homecoming nila? Ah, hindi man to homecoming. It's a get-together.
4: Yeah, get-together.
5: Yes, it's a get-together.
4: Binivisit po namin lahat yan, sir. Meron tayong PSO alumni kumustahan sa Manila. Meron din sa Cebu. At nung nakaraan po, sa CDO naman.
3: Bakit yes. CDO?
4: Dahil may extension office po tayo sa CDO. Na yes. Meron po tayong extension
5: po
4: office.
5: Sa Baguio po na PSO alumni.
3: O tama, di ba minsan pumunta si Secretary Clink doon?
4: Sa Baguio po.
3: Parang minute din niya yung mga PSO alumni. para dun sa mga tagapakinig natin na hindi alam kung ano ba yung sinasabi namin PSO, pakipaliwanag mo nga, Zian, ano ba yung PSO?
5: Ang PSO po is Philippine Schools Overseas So ang PSO po ay Philippine Schools Overseas na minamanage po ng CFO na para po sa mga Filipinos na nag-aaral po abroad na may dugong Pinoy po.
4: So in addition to that, Sir Aris, no, Philippine Schools Overseas, ang CFO po ang secretariat ng Filipino Schools Overseas. Mm-hmm. Itong mga Filipino Schools Overseas, Filipino school siya usually sa Middle East like Oman, Saudi Arabia, Riyadh. Itong mga school na po ito, ang ginagamit pa rin nilang curriculum or gamit pang turo ay Filipino pa rin based or nakabase pa rin sa DepEd. So, kumbaga, nasa ibang bansa, nasa Middle East, pero ang tinuturo at ang kultura pa rin mainly ginagamit dito ay Filipino. So, ang mga estudyante dito ay mga fellow Filipino students natin, mga alumni sila.
3: So, marami ba yan?
4: PSO? Marami rin po ang mga PSOs.
3: Ilan kaya yan? All over the world? I'm putting you on the spot, Attorney.
4: The numbers I cannot say, sir. Babalikan kita dyan.
3: Hindi, pero yun nga.
4: Pero marami sila, sir.
3: Yung PSOs, kasi ako nakapasok na rin ako sa at least 3 PSOs abroad.
4: Yes.
3: No, hindi bilang estudyante. bilang judge sa mga contest nila.
4: Wow, yes.
3: May mga ano dyan, mainly yung mga nag-aaral dyan, mm-hmm, yung mga anak ng mga
4: OFWs, diba? Yes. Mga migrants pa rin natin.
3: Pero may mga nakikita ako doon na ano, ha, hindi Filipino, pero doon naka-enroll
4: sa PSO.
3: Like parang yung ano, yung kwento ni Jairus, 'di ba si Jairus ay nanggaling ng Timor Leste.
4: Opo, galing siya.
3: Antingin daw ng mga Timorese sa Philippine schools ay mataas na level na institution. Kaya international school ang status nila doon yata sa Timor Leste.
4: Mm-hmm.
3: Kaya doon pinapaaral yung mga medyo may kaya.
4: Open for all siya.
3: Oo. Pero yun nga, nabanggit mo, no?
4: Opo.
3: Ang sinusunod sa PSO ay Philippine Curriculum.
4: Yes, opo.
3: So, bakit nga ba? Zian, ikaw lagi mo naririnig si Secretary Clint. Ano ba daw ang advantage kung ang anak ng OFW ay mag-aaral sa PSO?
5: If I'm not mistaken po, ang mga anak po ng OFWs na nag-aaral po sa PSOs, actually, they are more diverse po talaga in terms of their educational standards. Although, Philippine curriculum pa rin naman po yung sinusunod nila para makaaral din po sila sa Pilipinas after po or kung gusto po nilang mag-migrate po dito sa Philippines ulit.
3: So, ang ibig sabihin ba nun, Attorney Jade?
4: Apo.
3: Dahil Philippine curriculum ang sinusunod sa PSOs, pag nag-decide silang mag-college, kasi hanggang basic education lang yung PSOs, diba? Pag gusto nila mag-college, kung gusto nila dito sa Pilipinas mag-aral, which is gano'n naman yung nangyayari.
4: Opo.
3: Hindi mahirap yung
4: transition. Yes, hindi mahirap yung transition. Yes, yung mga nakausap namin nung recent PSO alumni dinner natin dito po sa Manila, tinanong namin sila bakit, ang main question dito, Sir Aris, is laging, nasa ibang bansa na kayo, bakit gusto nyo pa rin bumalik sa Pilipinas para mag-aral? And nakakatuwa po yung sagot nila kasi sinasabi nila, we love the culture here in the Philippines. Mas gusto pa rin namin yung na-embody namin yung pagiging Filipino namin. And mas warm ang pakikitungo dito sa Pilipinas.
3: Kumusta yung adjustment nila dito? Kasi lumaki sila, yung karamihan sa kanila lumaki sa...
4: Yes, nandun yung pamilya nila. Diba? Yes, opo.
3: So, paglipat nila dito...
4: Mm-hmm.
3: Yung talagang ano na, kumbaga ito na yung talagang
4: mag-isa Philippine, nga sila kadalasan
3: Philippine
4: po
3: culture
4: eh.
3: Na yes, talaga, yes. Philippine community na talaga, hindi yung artificial communities na kinoform abroad. So, kumusta naman yung ano?
4: Most of them, they said na yung adjustment nila in early 2 to 3 months, medyo mahirap kasi yung families nila nasa nandun ibang bansa at mag-isa lang sila dito until nagkakaroon sila ng mga kaibigan. Mm. Yung mga professors nila, very hands-on sa kanila. They check on them kung kamusta, may pagkain ka ba, anong ginagawa mo. And na-feel nila na parang nandun talaga yung Filipino culture na bayanihan, tulungan, lahat pamilya, kahit kapitbahay mo lang, kahit teacher mo lang, pamilya mo talaga. So, nakakapag-adjust sila ng mas mabilis and at mas minamahal nila dito.
3: Ganyan na ba mga teacher ngayon? Tine-check nila kung may pagkain yung
4: studyante? Siguro, sir, wala namang ibang meaning. Pero siguro they check on them kasi ako na-experience ko po sa mga parang nanay-nanay ng mga teachers namin na parang, as a class, beadle po at nung law school plus nung college. Parang they check on these students nung kung kamusta ba sila. Kasi mag-isa lang sila, sir. Eh. So, parang feeling ng mga guru natin.
3: No?
4: Yes, that's the term. Malasakit. Feeling ng mga guru natin, parang extension sila ng responsibility nila. Na parang, kailangan kong i-check ang bata na to.
3: Diba?
4: Yes, opo. And ang adjustment nila, smooth naman daw po. At na-enjoy nila.
3: Ay, kaya ako yung natanong, kasi naalala ko, meron kaming teacher nung elementary. Titignan yung mga baon namin. Tapos may dala siyang tinidor, kukuha siya sa mga baon namin.
4: Sir, i-check niya kung ano, may lason ba, panis na ba. May ganyan sa CFO eh. Si Sir, hi Sir Jerry, i-check niya kung ano ba yung pagkain mo, patikim nga, ganun siya.
3: Uy, ganun siya. Eh, may mga food restrictions yun.
4: Opo, alam naman niya mga restrictions niya.
3: Anyway, bago mapunta sa kung saan-saan yung usapan natin.
4: Yes,
3: si Ian, bukod sa PSO, ano pa ba nangyayari dyan sa CFO ngayon?
4: Member siya ng GAD po ah. Tama ba, Zian? Ano ba ang GAD
3: ano ba
4: again?
3: GAD? What's GAD?
5: Gender Awareness Development po, na isa sa mga programs din naman po ng commission and other agencies naman po, na in-incorporate po yung mga laws or yung mga batas na ba na sakop po na pwedeng makapag-protect po ng mga employees and ng mga constituents po natin overseas, even in the local country.
3: Tulad dyan sa CFO, ano ang specific GAD program na kakaiba kaysa sa ibang government agencies?
5: Sa CFO po, I think they're the unique program, the GAD, unique GAD program po ng CFO is we literally connect po with the people through both PIDOS, CEPs, intermarriage, and even to our own employees po. Talaga po gusto namin talaga na maging guide focus ang CFO para po talaga maipakita talaga namin sa labas na we want to protect the people.
3: So, ano bang, parang dati may mga, ewan ko kung GAD project yun, yung
4: apo,
3: namigay sila ng ano dun sa employees, yung alarm.
4: Wala pa ata ako nun, sir.
3: Pwento mo nga yun, Sia. Naalala ko lang kasi yun eh. Ano nga ba yung project na yun?
5: Nagbigay po ng whistles po ang GAD committee sa mga employees for security purposes po, na kung sakali nga na may mga may mga sumusunod po sa atin kapag mag-isa tayo sa gabi,
4: yes,
5: or kapag po may mga emergencies like earthquakes or sunog, meron po tayong device na pwedeng gamitin na pag kahit wala tayong cellphone, pwede natin gamitin yung whistle para marinig tayo na may ganito.
4: Pag may emergency.
3: Pero naalala ko yung binigay, hindi whistle eh. Yung,
4: yung kapag pinul siya.
3: Di ba siya, no?
4: Yes.
3: Abutan mo ba yun?
4: Yes. Hindi po. Pero uso ang ganyan sa Japan kasi lahat ng mga bata binibigyan nila ng ganyan.
3: Meron talaga yun.
4: Yeah, yes.
5: Meron din po palang ganun po. Kasama rin po yun yung alarm po.
4: So may whistle, may alarm din.
3: May alarm.
4: Wow. It's a good initiative. Kasi, well, hindi rin naman talaga ganun ka-safe. 100% sa daan. So, if may ganyan ka, an alarm that would actually help you kasi maririnig na ibang tao na, okay, this person is in danger.
3: And that is also part of disaster preparedness. No?
4: Yes, yes.
3: Talagang, di ba, ini-encourage nga na dapat lagi kang may dalang whistle. Mm-hmm. Kasi anytime may emergency, hindi ka na, pag sumigaw ka ha, yung boses mo,
4: wala na rin eh.
3: Certain range lang eh. Pero pag whistle ginamit mo, napakalakas noon, marami. Yes. Talagang mapapansin ka.
4: Mm-hmm.
3: Ikaw, siya, nagwi-whistle ka ba?
5: During... During that emergency lang naman po.
4: Pag may emergency kapag, lang, sir.
3: Kasi pa-whistle sana kita dyan eh.
4: Kayo ba mag-whistle daw?
3: Kasi yan, Puera Biro, ano pa ba? Kasi ang dami kong nakikitang activities nyo dyan eh. Well, nakikita yes, ko yung pangalan mo eh. Ano pang ibang nangyayari dyan sa CFO? We have to update them also kung ano eh.
5: Sa CFO naman po kasi we are very... sorry po. Sa CFO naman po, marami po tayo talagang programs na talagang ginagawa para po sa ikabubuti rin po talaga ng mga NRFs and ng mga constituents po natin. And usually yung sa mga BOC collaborations po natin, mga balingbayan boxes.
3: Mm-hmm. Oh, yun. Ano nga ba? Kasi ngayon yung panahon ng pagpapadala ng balikbayan boxes. Yes. Ngayon sinisip yan going to the Philippines in time for Christmas.
4: Yes.
3: Ano ba yung yung binanggit mong project tungkol sa balikbayan boxes?
5: So, nagkaroon po ng collaborations po with Bureau of Customs para po sa mga balikbayan boxes po. Kasi very noticeable na po na nagkakaroon ng issues with balikbayan boxes na dumadating sa Pilipinas na either damage or kulang
4: or hindi na nakakabalik talaga.
5: O hindi na nakakabalik sa para sa family na dapat
3: magdalhan boxes. Nawawala no yung kargamento.
4: Yes.
3: So anong gagawin ng CFO diyan?
5: So yung CFO po mag they will monitor po nung mga I think they will monitor po nung mga magiging paparating na balikbayan boxes sa BOC na galing po sa atin.

0: na pwede nating itap or actually iwasan para magpagpapadala tayo ng balikbayan boxes.
1: Kasi alam mo, ang daming fly-by night na forwarders sa yes. abroad, no? Mag-o-offer yan ng mm-hmm. bagsak presyo na shipping rate.
0: Tapos
1: hindi naman pala makakarating
0: yun yung masakit doon. At ang masakit pa doon, sir, during our meeting, parang karamihan sa mga nagtatap sa fellow NRFs natin ay yung mga kapwa nila, Filipinos din. So, prone to scamming din talaga. Mm. So, ang initiative ng CFO ay talagang mas mapalawak ang information dissemination. They actually gave us a list na ilalabas rin natin sa CFO. Kung sino-sino yung mga nakasuhan ni...
1: Ay, yung may blacklist.
0: Yes, mga nakasuhan nila. I actually, they wanted it to say na nakasuhan lang kasi pag blacklist, medyo parang... pangit. Hindi nila tinitake yung term na yun kasi legal intricacies. Pero, yeah, they gave us a list and yun po yung ipapalabas or ipopost natin sa ating mga Facebook page para, syempre, matulungan natin yung mga NRFs natin para alam nila kung sino ba dapat or ano ba dapat yung iwasan.
1: Yung mga kasi ang dami talaga niyan. Yeah, yun ang nagiging problema ng mga NRFs natin. No? Yun nga, sinabi ko kanina, bagsak presyo. So, parang doon na lang tayo kasi mura.
0: Tapos kapwa Pinoy pa natin.
1: Tapos wala pala. Hindi, actually, nasiship nila.
0: Pero natatambak.
1: Pagdating dito, may mga hindi na bayaran yung customs duties.
0: Mm-mm,
1: hindi nare-release yung kargamento.
0: Ah, yun nga po.
1: So, hindi ma-deliver. Actually, si Commissioner Ariel Nepomuceno, may...
0: Apo.
1: I think that was last year or early this year.
0: Yes.
1: Kasi ang dami talaga usually pag December, dagsa yung complaint na hindi natanggap yung mga balikbayan boxes.
0: Mm-mm.
1: Kaya may ginawa sila sa customs no na parang, sige, para matapos ng problema, sagot na namin yung ano, sinagot nila yung customs due. Hindi na bayaran na fees para lang ma-release yung cargo. Napaka-complicated na kaso yung balikbayan boxes.
0: Yes, kasi hindi lang naman siya mga gamit na ipinapadala eh. Parang kwento ng buhay ng ating NRFs or OFW na. Pero weekly, maglalagay sila doon hanggang sa mapuno siya para umabot ng December. At napakasakit kung nagbayad na nga, hindi pa rin matatanggap. At inipunan nila yun. So, yeah.
1: Ikaw ba nakatanggap ka na ng balikbayan?
0: Yes. My mom po, she used to work sa Japan. Dahil nandun po yung family niya sa mother side ko. And sila po ng tita ko, naglalagay sila ng mga balikbayan, ng mga regalo para sa amin magpipinsan. Ang masarap dun, sir, pag nakasulat yung pangalan mo sa isang item. Kasi parang feeling mo, ay, naalala niya ako para sa akin. So, I really feel yung nararamdaman ng karamihan na kapag nagpadala sila tapos hindi nila natanggap.
1: Kasi inaabangan mo yan.
0: Yes, at yun ang bubuo ng Pasko mo usually. Yes. Opo.
1: Tsaka pag binuksan mo yung balikbayan
0: box, ang bango.
1: Kung galing US yun, wow, amoy America.
0: Yes, diba? Opo.
1: Japan.
0: Iba yung amoy talaga, ang bango.
1: Pag Japan, amoy sushi.
0: Sushi.
1: Ikaw siya, nakatanggap ka naman ng balikbayan box?
2: Yes po, nakatanggap din po ako.
1: Ano naman yung binigay sa'yo?
0: PS5.
2: Well, in general po kasi siya, dahil marami po kami sa bahay, so talagang happy-happy.
0: Ang pamilya talaga siya.
2: Yung usually ang napapadala po sa amin, yung lola ko po, na nag-stay po talaga sa US for so many years. Then, pababalik-balik naman po siya. Yun po yung talagang inaabangan din po talaga namin, lalo na pag-December.
0: Sir, inaabangan talaga.
2: Balikbayan box po talaga, galing US.
1: So, sa susunod, hopefully, ikaw naman ang magpapadala ng balikbayan box, diba siya?
0: Ang mother niya ay nasa States ata ngayon, sir.
1: Paano pag nag-decide yan si Sia na doon na ako sa Amerika, magiging NRF ako.
0: Tayo na ang papadala ni Sia.
1: Papadala na tayo ni Sia.
0: Sia, ano na huwag kami kakalimutan.
1: Tsaka huwag ka magpapascam. Yun ang ano dyan.
0: Yes. Kailangan pa rin nating maging matalino sa pagpili.
2: Vigilant po sa pagpili.
1: Yes. Pag merong ito, public service announcement. Pag na-scam kayo, tawagan nyo si Mr. Josel de Guzman.
0: Yes, si Mr.
1: Scam Watch PH.
0: Perfect.
1: At tandaan mo yung pangalan na yun si Yan. Si Josel de Guzman
0: ng Scam Watch PH.
1: Oo.
0: Maraming salamat.

0: po Mr. Jocel De Guzman ng Scam Watch PH.
1: At Zian, any closing remarks bago kami lumipat sa iba, sa kabilang segment?
0: Yes, yes.
2: I would like to thank the radio station po sa Radyo Pilipinas for having me here, especially po kay Attorney Jade, na talagang pinursu talaga na maging guest ako dito.
3: Wow.
0: I want the best for you.
2: Po talaga ako. So, kaya nahihiya po talaga.
0: Pero magaling kasi talaga si Zian, sir. Yeah.
1: Magaling talaga yan si Zian. At yan po, nakasama po natin si Zian Cyril Eusebio, ang Senior Administrative Officer under the Office of the Executive Director ng Commission on Filipinos Overseas.
0: Maraming salamat.
4: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
4: Pinoy ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At magbabalik po ang Bridges on Air sa Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang collaborative program ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. At nandito na po tayo sa ikalawang segment ng ating programa, ang Pinoy Ako, kung saan atin pong kinakapanayam ang mga Filipino achievers na nakabase sa abroad. At yung iba naman ay nandito dumadalaw sa Pilipinas. Pero ngayon, Attorney Jade, tayo ay pupunta sa
0: Switzerland. Yes.
1: Saan ba tayo pupunta sa Switzerland?
0: Sa kasama Zurich? Ba tayo kay, Zurich po ba?
1: Kasama ba tayo kay Secretary
0: Clint? Nakabalik na siya, sir. Ay, nakabalik ganun. Na
1: kasi
0: siya,
1: di ba nanggaling lang si Secretary Clint sa Switzerland?
0: Yes, opo.
1: Eh, pero hindi Zurich.
0: Parang Bern, Switzerland po yun eh, if I'm not mistaken, yes.
1: Pero hindi naman mainit doon, no? Bern.
0: Bernie lang po. Walay ang joke ko.
1: Ay nako, mandar na naman ang tito joke ng lolo ninyo, anyway.
0: At nakasabay ako. So ngayon mukhang may makakapanayam po tayo na doctor from the Switzerland at the moment. Please welcome our guest, Dr. Melvin.
1: Pero pakilala muna natin si Dr. Melvin.
0: Yeah, okay po.
1: Attorney Jade, si Dr. Melvin
0: Sanicas, yes.
1: Ay siya po isang medical doctor, siya isang physician scientist, vaccinologist, at global health expert tungkol sa mga infectious diseases, no? Yung alam naman natin yan kung ano yung infectious diseases, yes. Lalo na nadaanan natin yung COVID-19 pandemic,
0: yes,
1: ano?
0: Yes.
1: So, siya po ay graduate ng UP Manila. Nagtapos siya ng biology at doon na rin siya naging Doctor of Medicine, no, sa UP Manila. At siya ay dahil sa kanyang expertise, no, sa dito sa kanyang field, kasi specialized field itong ano yung kanyang pinasok, no. Siya ay naging PAFIO awardee. Ano nga ba yung ano niya?
0: Pamana PAFIO
1: ng
0: awardee.
1: Pilipino, yes. Award noong 2024.
0: Opo.
1: At siya rin ay naging 10 Outstanding Young Men awardee for Science and Medicine noong 2021. So, Attorney Jade, ikaw na mag-welcome sa ating guest.
0: Please welcome our Dr. Melvin Sanicas. And in addition to that, sir, ha, si Dr. Melvin po ngayon ay ginawaran ng Jose Rizal Heritage Award.
1: Wow.
0: Yes, yes. Ipakwento natin kay Dr. yan.
1: Magandang umaga dyan sa Zurich, Dr. Yes. Sanicas. Dr. Melvin.
6: Good morning. Good afternoon po dyan sa inyo. Pero
0: almost.
6: Dito sa Europe.
0: Opo. Good afternoon po dito at good morning sa inyo, Dr. Melvin.
1: So, Dr. Melvin, nabanggit ni Jade na si Jade na lang tuloy. Si Attorney Jade. Nabanggit ni Attorney Jade na aside from the Presidential Award and the TO,